0: ilim nun nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Night 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyon na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy yung ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!
9: Oh,

0: Ay, katong gilas na kong sentse mo ha, wala to. Kwanto siya, katotong Amerikano to siya, engineer. Amerikano to nga gibiyaan siyang uyab. Oo. I-type lang tong Harold S. Sarabia. Harold S. Arabia di ay. No, sa iya, H. Harold. Gilayo na. Harold Sarabia mo na. H. Harold S. Arabia. Kawaban ako na. Post na ni Ann G. L. Yang i-share na. No? Katong Amerikano nga gibiyaan mga katropa. Yang uyab kay wane kwarta. Wain taon ka uli sa Florida purting luuya. Ay nako, ning mga gugmang giatay mga katropa. Ay magsundo ka na ay kana mga inana nga klase nga mga gugma-gugma mga katropa nga magapas lang po ni mga babae pong uban diri sa atoa sa nasod Pilipinas sa ning mga Amerikano.
1: Pinawa.
0: Kani mga amot na katry ba mo anang sa online gani online si term na nila online love affairs. Online love affairs. Kanang diha gani mo magka uyabanay online. Di gyud na siya maayo ba kanang diha mo magka uyabay anang di mo magkaila. Di gyud na ka kumpiyansaan ba kay wa ka kahibaw mga tropa unsay batasa na na pag kita ninyo buutan na mga, ang uban mga katropa buutan na stubangan pag abot sa actual mga katropa mutuok manuok di ay
1: pinawa
0: hadlok ba nila po yung mga babae mga katropa nga hilig kay na kay naman po yung mga Amerikano mga katropa o mga foreigner nga gusto kay Pilipina lagi daw kay mga laga lagi sila hag matiguwang na tinood ba na pero na po yung mga Pilipina mga katropa nga mangwartahay lagi po sila. Biyaan na po kayo, wala kay kwarta.
1: Pinawa!
0: Munilusod. Anyway, sige lang, engineer, no? Ako naman itong gi-sendi, ha? Di tayo ma-open to. Okay naman to, wala man na sa ito, adring listings. Dirita, mga katulad pa, kay si Joke, no? Gipamugos nga, ang kining confidentiality, dirita ko na mahimo nga rason, aron nga itago ang kamatuoran. Nagpagawas ni siya mga katropa karon og kining statement. Virtual relationship daw ang tawag ana. Nakaagi ka na engineer. Ayan to ang engineer Royce na nakaagi ng virtual relationship.
1: Pinawa!
0: Sa una kay long distance relationship. Lahi na, virtual relationship na. Dirita mga katropa be kay nakapuntos uroy ni si Joke no karong mga panahon na, di ba Brad Richard Ramos no may buntag ni mo dia asa naman tong ako ang kuno eh siya mug miss call diri be kay ma distract ko unya pa bitaw tong oras sa tong gihatag sa inyo
1: pinawa
0: ala sexo katro si dagan sige na mug miss call excited da po kay mo tusok kong tinaw mug dako kang aguha ron para makuha among dugo. Ay salamat eh. Ayaw ka sabi lang.
1: Pinawa!
0: Salamat di ay. Salamat di ay kay kining Jeff Turintira. No? Tuan ni mga listener din mga tropa. Kami ani nagka-meet pero at naadetay XFM na to nga listener. Manawagan taog ka ng dugo mga katropa. Friends manita sa Facebook. And salamat dito da kay naman ko yung mga friend na ako sa Facebook nga kanaganing wa ko kaila. Di man ta personal nga kaila. So, dili pud pwede yung maingon ka mga tropa nga friend dala niyo mga katunay. Salamat. Tawagin lang ko after program. Naman ko may importante po. Okay, dili ta mga katropa, balikan na to engineer. Si Joke, no? Iyang ipamugos nga kining confidentiality mga tropa dili himuon kining rason aron nga itago ang kining kamaturan sa kaso ni VP Sara ba. So iya kining ipamugos mga tropa ni House Prosecutor Representative Chill Joke, no, nga kinahanglan ko, no, nga dili gamiton ang confidentiality para itago ang kamaturan. Kuya, okay ni
2: Bullseye. Bullseye.
0: Kuya, okay argument ni si Joke, no, ba. Kay niingon ang defense counsel mga katropa nga dili pwede kay under sa katong nga balaod na sila gi caught ng mga articles of kining nani Donatay Bangka Secrecy Law. Pero kay during sa impeachment trial, dili na pwede nato na itago. Kay isa na sa mga basis karon ng ilang giduso sa ilang artikulo. Ang issue lamang dito mga tropa kay fishing expedition.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya pong lusot si Duke no mga tropa para dili mahulog na nag-fishing expedition sila.
2: Bullseye!
0: Sa balita diri mga tropa, gi-post diri mga tropa no, sa kining mga mainstream media, ako lang po nang gi-coting isa ka kining gi-butyag ni Duke no, na quote and quote mga tropa. Ano siya? Hindi pwedeng gamitin ang confidentiality para itago ang katotohanan. So, Moni ha, dunga ni sa pagpangayo o kanaganing pabor sa impeachment court nga magpagawa sila o kining sabina mga katropa para sa mga bank account o tax records ni Vice President Sara Duterte o sa iyang asawa nga si Mansa Carpio. So, sumala ni Jokno mga katropa, hindi dapat payagan ng Senado ang mga tangka ng depensa na itago sa pagbusisi ang financial records ng Vice Presidente. Kini nga argument niya mga tropa, nabawag panagang ani ang banggitan po ng abogado sa Defense Council. So, rason ni Jokno mga tropa, no? Ingon siya, hawak ng impeachment court ang kapangyarihan para mailahad sa taong bayan ang katotohanan ukol sa ilegal na yaman na nakuha ng Vice Presidente habang siya ay opisyal ng pamahalaan. Okay, okay, okay, okay, okay. Dari mga tropa ha, medyo na-pressure dari ang impeachment court. Na-pressure ang impeachment court. Kamalo ka mga tropa, battle of the brain, manggutpudning para sa mga defense counsel. Kita mga tropa nga nagtanaw, no? Makaingon yung tag, siyempre na, kay mga biases sa imong mind, pro-Sara ka, ang uban, anti-Sara mga tropa, pro-impeachment ka, ang uban, dili gusto nga may impeachment si Sara. So, ingon na mga tropa, ang huna-huna sa uban. Pag medyo alanganin ka sa imong nahuna, nga medyo pabor sa pikas mga tropa, mo-react yung ka. Mo-react yung ka. Pero kaya mo ibutang mga tropa sa reasoning aning mga reasoning sa duha ka mga abogado, makaingon ta nga kuyaw jud ni silang duha. Mo ko nasulti mga katropa dili kuyaw ni si Pau ha. Si Apaw si Poa. Si Pau naman na.
1: Pinawa.
0: Si Poa. No kay magmanifest na mga katropa walay kopya eh. Si Duke no pod kabalo ni siya mga katropa mo kuha sa emotion, no? Ngadto sa kini mga senator judges. Bisa pa man gani mga katropa nga gi-question siya ga maayo ni Cayetano niya to nga milabay nga kagahapon adlaw. Kalmado naman kini mitubag mga tropa nga mo stick siya ngadto sa dapat paukban jud lagi. Iya ganing gi example lang kini nga unsay kalainan sa sabina o sa warrant of arrest.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Kung nag-start siya ganang pag-educate mga katropa, bisag kahibaw na tani ana. Kung ano man gyapon ngayon kini gi balik-balik mga tropa nga naman. Dili mangalanggod ang target nila ni mga tropa nga makuha ang attention sa impeachment court. Makuha po ang atensyon sa publiko.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yeah, di ako believe ni Duke no mga katropa. Niya pa iyahanggi ko, no? Isa sa mga magpapatunay matod pa, ang bank o ang tax records ni Duterte o si Angabana, nga si Manasseh Carpio, mauni gitawag o giconsider are indispensable ko na matod pa to proving the allegations under Article 2 of the articles of impeachment. Dito nila gidutan pagmayo sa Article 2. Gikot ganin ni Chief Escudero mga tropa under po sa niskutan ng article isip impeachment court, but the notice mga tropa nga gikinahanglan po ni para napo silibasihan mga tropa kung gini tama ba ni o mali ang gihimo ni Indesara karong Duterte Carpio, madutan ba siya ni? Duterte Carpio, madutan ba ni? So, gibutyag ni Duke no, nga base sa report nga gisumite sa Anti-Money Laundering Council sa House Committee on Justice, nagasimulang lumobo ang financial transactions ni Duterte noong 2007 nang maupo siya bilang Vice Mayor ng Davao City. So mo man to ang panahon dito sa committee hearing. No? Ayon pa kay Duke, no, umabot pa ang kanya mga transaksyon ng mahigit 704 million noong 2009. Okay. Sa kanyang magkasunod na termino bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City mula 2007 hanggang 2013, luwampas ang kanyang financial transactions ng 3.2 billion pesos na hindi tugma sa kanyang opisyal na kita. Una nang inakusahan ng prosecution si Duterte na may hindi may paliwanag na yaman na hindi tugma sa kanyang opisyal na kita bilang lingkod bayan. Pagtatago ng assets sa kanyang statements of assets, liabilities and net worth at pagninegosyo habang nasa pwesto mga katropa. Kini.
2: Bullseye!
0: Okay. So, gibasihan karon mga katropa sa prosecution. Tungod mangod kay nakalusot ng gutong AMLAC mga katropa ug ilaha kini nga gipakita gipadayag dito nga naay portion dito nga gi bulgar nga kabalo ka ato mga katropa nagfile ganito kaso si Man Scarpio tungod ato.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Wa para by decision mga katropa ang korte kung kumusta na tong gifile ni Man Scarpio. Nabatay na dungog, wala pa na.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nasayop ang gihimo sa AMLAC. Doon ay nalapas ang AMLAC mga katropa. Moto nga, na-hold tong BIR records mga tropa, ilan na lang ginigisilyuhan, ma-wise ang prosecutor mga tropa, gipasa nila nga to sa Senado, ang Senado very defensive po sila, iuli sana sa BIR. Saka pa tayo magsapina.
1: Pinawa!
0: Talaga people, mga my friends, ay.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ano mga tropa? Nagmalampuso man ang prosecution nga magkapasapina but not all, ha? Not all. Dili to tanan mga tropa na apoy uban dito katong mga private firm na nila ni Man Scarpio together siya mga kapartners mga tropa which no to siya. Kato lang mga accounts nga doon ay ikalambigitan nilang duha. Nila ni Inday og ni Man Scarpio. So madamay siya as Manun and wife. Diring bahina karon ma-challenge ang kining defense counsel. Kagahapon niingon si Poa. Wa siya mahimo ana ang defense counsel doon naman yun ay mga rason nga ilaha karong nga gipangandaman and ato ning atangan karong July 30. Kita po mga katropa makaingon ta og ganang ala maimpit sa masisara no dili pa. Mo ni mga katropa ang atong nanamad yun na okba naman yun na. Well, tanaw na to. Og unsa po'y irason sa defense counsel kung gatong ilang giingon nga kininga kwarta in, kwarta out. Unya ra ba mga katropa, nagka-consolidate na tanan, mudako po na. Kung nagpasulod kag 30 million, unya nagpagawas din kag 30 million, so 60 million na mga katropa, inanawat mo na. Na sila term, ana mga katropa lang ginagamit. For layman's understanding, pag-deposito o pag-withdraw. Bisan pag-withdraw na nanimong katropa, so wala na pundo ang bangko, pero sa record ito, doon ay transaction. Transaction of 60 million.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Na in and out. So, depende na unsaon mga katropa sa pagrason. So, kinikaroon kang joke, no? Lipay sila. Kaya, maumadyo ni ilang gusto.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ato ning atangan. Kaya kita nga mga tao, gatilingban mga tropa, nagapaniid lamang sa kasikas karon din sa Senado. O kinibakaha, mga katropa, for impeachment rabag yun daw ni Kang Inday or demolition job lang yun ni.
1: Pinawa!
0: May balaan na to na sa koros. Sa mga rason na sa unahan mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So, dirita sa inyong mga reaction, may kalabutan ni itong ipangisgutan karon mga katropa. No? Magkadyot, okay. So salamat to. Ah, we reply andre mga tropa. No dali ara sa oras, 8:30 na ba di ay? Wala. Sige, kabalaka kay mamahaw ta diha. Ini ato ang mga mag-donate. Naamang goy distract wa ning. Ang goy ka kun diri mga tropa. Ning manawagan ta og donor sa dugo lagi. Manawagan tag donor sa dugo. Mas may maning manubra kaysa kulang.
1: Pinawa!
0: Salamat na lang sa duha ka auxiliary ha. attest pod nga gusto pod sila. Mani akong ganahan ba? Pero wamang good kuy sa lapi.
3: Pinawa!
0: Voluntarism lang lang din ato. Voluntarism lang. Watay sa lapi nga igadunol dyan niya. So, ano yung voluntarism lang sa taha? Na ay ginilang sa akong nahon yung mga volunteer. Good sa dyan mo, Joseph Lumarda. Good morning niyo mo dyan. Ilubong ni gagahapon mga tropa. Ang Philip Lumarda. Lia Manalaysay, good morning. Junji Guminang, my morning sir watching from Lungganapan, Laak, Davao de Oro. Good morning mga taga Lungganapan. And mga taga kuandi ay mga taga Turil. Diyan sa may crossing Bayabas Turil ug padulong nangadto sa may unsay tawo na Fishport no? May bultag ya ninyo mga katropa. Wala ta mo order dog isda. wala to madadyon, ang amo amagong plano unta mag-order mi og namo kay suki di mga tropa nga kinarton nga pangaba imo ang bulto-bulto palit ka og kanang karton nga isa ka karton nga panga dili na natin bangon per karton na. Pwede siya prituhon, pwede siya isugba pero gagmay kanang wakabot isa ka dangkal. Kanya na ay mga okasyon nindot ba ya? Makatabang-tabang gyud pod. Ang problema lang mga tropa kay sa kagamay niya ang mupunit pod mga tropa ang mukaon is buuhon pod.
3: Pinawa.
0: Namong ipangita pod ang panga katong panga sa barilis mga tropa nga kanang isa kadangaw, ha? Isa kadangaw, isa kadupa di ay. Mabayad na ay. Sabi na isa kadupa nga panga ay dakuha na pod ang barilis na. So na kalimutan. Alright, mabalik tayo mga katropa, alas 8.28 na sa itong pagbalik, mga katropa. Natay, ipakita sa inyo nga video aning kinsa ba yung sad-an o kinsa ba yung unang namunal dito ni sa West Philippine Sea, mga katropa, dito sa Baho di Masinlok. Kining atua, mga katropa, ang barko ditong karaan, panahon pa ni Magellan, nga di na makadagan, mga katropa, kay wa ni makina. Nga gi-offer, napay makina, eh. Nagandar magyapon to. Pero nasad-sad mga tropa sa coral reefs. Mga nag-offer ang China through by their Chinese Coast Guard mga tropa nga ipaguyod ko to. Kung nakadaot ko sa kinaiyahan. Karon kay dikit-dikit man ito mga tropa itong mga boat aning mga inchik. Di gisugat mo mga tropa sa to ang mga speedboat sa to mga sundalo. Nagbinunalay! Grabe.
3: Pinawa.
0: Pero para mga bata, mga katropa nagpiyahay o kanang post mga katropa sa ilaha pod nga mga ilaha mga media peeps ito sa China, naslay ilaha nga media site dito mga katropa, gi-post dito nga nag-una-una og bunal ang kini mga Pinoy. Diri pod mga katropa, doon na po yung video ng ato mga Pilipino pod mga katropa o kanina ato mga sakop sa mga sundalo nga nagbantay din sa Baho di Masinlok ng atong barko di ang kraan ng katropa na gitaya na.
3: Pinawa!
0: Sila pod mga katropa na pagawas pod ganyan yung video nga giunahan po sila ganang bunal. Sige. Ato ni tanawan be, malingaw na lang po taan yung mga katropa ng problema mga katropa. Oh! Ato pong isgotan, makajot mga katropa. Tara na itong tawag o kulitog mga katropa ang kining si Madam G. Madam G. Hindi na ba ni gusto mapatawag siyang palayo kay...
3: Pinawa!
0: It's unfair to me, sir. Binobroadcast mo na yung pangalan ko. Hindi naman kita kilala eh. Bakit ko ibobroadcast yan?
3: Pinawa!
0: Hindi na mention mo. Yung palayaw mo. Madami mga katulad ng pangalan mo eh. Bakit yan ang issue? Ako na ngayon yung issue. Hindi, kayo yung issue dapat. Yung company mo yung issue, hindi ako. Magbayad kayo!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ay nako, babalik tayo mga tropa, alas 8:30 na.
4: Higugmaa ko nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon pud tika nga ikaw ray makatilaw.
5: Paklarex, sana!
6: Exciting!
7: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
9: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
10: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX-Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX-Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX-Trio Trucking Corporation. DX-Trio Trucking Corporation.
12: Ang DX-Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
13: Down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
14: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Mura kog kalag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay. Dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha. Para inigtigulang nato, mag-uban gihapon ta.
15: Kaklarek sana!
6: Exciting!
2: Pusay!
0: Ubanon, demo?
3: Pito ka!
0: Mag-uban, makamuli. Ang tawag na, mga ubanon mong dagko. Na? Muna yung mga katropa na to, yung mga pira komedya na to, ng mga gani nga, relationship between the two of them. Kita mga katropa, may buntar ito, da? Gani nga, ito ang mga kundri karon, nagpaminaw dito, no, sila ang lugar, karon mga katropa, may buntag kang Kuya Bok, Lagnayo, ha? Naana sa Turil Police Station si Police Major Richie Lagnayo, siya na ang hepe sa Turil Police Station, last week pa nag-start, oy! Nabalhin karon sa Turil Police Station mga katropa ang kining si Richie Lagnayo. May buntag ni Modia. Congratulations kay Naasle Richapling mga katropa. O gito na butang sa Turil kini si Police Major Richie Lagnayo. Wala la jud ko nakabisita ani nagka courtesy call ni Kuya Richie. Kuya Bok, ang father ako ang kakunbo karo mga tropa na minaw karo sa tuwa, no? Yung siya, Kuya Bok, di yun ka, basta-basta. Minaw ako mga sakop ni mo, kumusta sila? Si Ati Aja, good morning!
16: Good morning!
0: O si Ati Jen!
16: Good morning!
0: Naglanog-lanog din ang mga tropa, labi na diya sa SIR, Matina, mayong buntag natong tanan.
16: Good morning!
0: Dool-dool na ba mo diya sa dako kayo nga building, no? Ay, kanyang kuwan diya, kanang si tawag ni Kondo. Ano ba mo na kurat-kurat diya, Kuya Bok, katong naglinog, ha?
16: Good morning!
0: Masig ka nang naguyog-uyog ba? Pero kani ato ang mga kondo diri, kani mga high-rise building, mga tropa, musayaw na lang ni sila o kanang linog. Up to 10.5 ko no, kaya ni mga tropa, dili na matumpag. So, mga ak-ak na nang kanaganing mga plaster. Sa mag-plastering man yung ka. Sapaw raman na mga tropa. Usay ka na lang ang mapiktuhan. No? Mulutak siya ba? Pare sa ito ang mga building din nga nang lutak pero nang liki ang uban mga tropa. Dili itong foundation yun sa building. Nanakaligo na ito ang mga kwan. Ay mo kabalakan niya itong mga high-rise building din. Isan pa huwag ka ng idungan pa ng bagyo, linog o gakilat mga katropa. Nagahi na. Busa kuha na mo sa kuang kondong akong ibaligya. Adi din. Ay, naku, dirita mga katropa, be. Carlo James Torreflanca, wala pa ninggawas ang ebidensya kaya wala pa sila kahuman sa fishing expedition. Di man daw fishing expedition? Kaya na naman daw ilahapod nga ebidensya.

0: mo pag-ana oi. Mga katropa, diri sa tuang manawagan sa ta diri karon mga katropa ha kay ato ipanawagan una kining tuang amiga diri mga katropa. Ma'am tempa ha kay kini ako adyo ning sayop kagahapon kay wa ko katawag.
1: Pinawa.
0: Sige ma'am. Kay isaad man ko na tawagan kita at maki-update ako, sagutin mo naman yung tawag ko. Okay, niingon ko nga manawag ko kagahapon niya. Kailili siya gusto magpa-on air. Ang akong ipasabot ani mga katropa karon kining secretary o in charge diri sa Davao City mga katropa. No, kay ang kining mga nagareklamo manggod, may kalabutan aning mga nagahakot og mga abono mga katropa. Ningon sila karon nga ang uban nila nga mga tawag aning ang uban nila nga mga trabahador nang hawa na wa pa day gyapon kini childo ang uban ginahinayag hatag
1: pinawa.
0: Ginahinayag og hatag mga katropa. Para makasagot naman kayo sa atin pong gustong ipapasagot po sa inyo. Kasi nalaman ko naman yung talaga yung anong yung company, di ba? Sabi mo sa akin na meron kayong mga dalawang barko. Hindi na, wala na akong pakialam sa mga barko ninyo. matagal-tagal na po kayo, more than ilang dekada na kayo sa ganitong klase ng negosyo, pero bakit kayo nagkaganito?
1: Pinawa!
0: Bakit ang dami yung pinapaiyak na mga tracking companies? So, dirita mga katropa, ang ato ang, sige ma'am, kay nabisi lang talaga ako kasi may problema tayo sa ha? Pero buti na lang at alam ko mabulaklakin talaga itong mabulaklakin talaga itong si Madam G. Madam G! Sabi ng mga nagre-reklamo sa'yo, mabulaklakin ka daw eh. So, nagtanong yung iba, anong company po yan? Sasabihin ko po sa inyo, hindi ko naman sinasabi na masamang company ito, hindi lang magbayad.
1: Pinawa!
0: Itong Universal Harvester Incorporated.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So, papangalanan ko na po ang kampaning ito. Ito yung tinatawag na Universal Harvester Incorporated. So, panawagan lang muna. Wala akong sinasabi UHI Incorporated o UH Incorporated na masama kayo ha. Ang pinapaalam ko po sa inyo, alam nyo na may nagre-reklamo sa inyo na mga trucking companies na hindi nyo raw binabayaran kahit wala naman silang kasalanan sa inyo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: At may mga trabahador kayo na tinithink you nilang yung mga sahod nila.
1: Pinawa!
0: Kaya nga sasabihin nyo, wala akong alam, wala akong ebidensya. E ano ngayon yung mga nasa NLRC na mga pangalan ngayon?
1: Pinawa!
0: Di ba? Nagreklamo na nga sila sa NLRC kasi labor case yung inaatupag nila ngayon dahil sa hindi kayo nagbayad ng tama sa inyo. So may lusot kayo kasi wala kayong employer-employee relationship. Yan naman talaga yung palusot ninyo eh. Kaya kayo nagta-transact ng mga taga Davao City para basta na lamang ninyo i-hire. Alam naman niyo talaga na wala talagang employer-employee relationship kasi lusot.

0: tulungan mo na lang yung mga nagreklamo dyan, doon sa amo mo. Madam, ako ngayon yung madelikado dito kasi ako yung nasa Davao City. Eh, lahat naman dito halos na hindi natin binabayaran. Totoo naman talaga yan eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Magbayad kayo! Cash to cash ngayang sa MarsCon. Ang MarsCon ay may pamangkin ako dyan. Nagtatrabaho, official yan. Visor yan. Sabi niya, cash to cash kami dito. At kilala niya pala yung company niyo. Tapos pinapaabot ko sa kanya. Totoo ba na sila yung nagdi-deliver ng abono dyan sa mga sagingan po ninyo? UHI? Siya, UHI sounds familiar. Siya, Universal Harvester Incorporated? Oo. Bakit hindi sila nagkapagbayad ng mga trucking companies? Baka hindi kayo nagbayad sa kanila? Hindi! Hindi totoo yan! Pagka-deliveran na sa amin dito ng abono, cash din namin binabayaran yan!
1: Bullseye!
0: Grabe naman itong... Balikan mga katropa ha, Madam G. Tatawagan kita mamaya ha.
1: Bullseye!
0: I hope na okay ka lang.
1: Bullseye!
0: Katropang Richard Ramos, how man de kayo ka magtagalig, Brad? Itong aking dila, Brad eh. Pinipilit ko na lang talaga kasi nung nagkausap kami itong ni Madam G, no? Sabi niya, sa Bisaya pa, alkansi ko, kaya di ko kasabot.
2: Pinawa!
0: Nag-hire pa siya ng abogado, mga katropa, para mag-interpret. Hadlok-hadlok ko na ba kung yung abogado?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung ako yung tinatakot mo dahil may abogado ka, ano naman yung kasalanan ko sa'yo?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ididimanda mo ako ngayon? Wala naman akong ginagawa at nagtatanong lang naman tayo dito, bakit kayo yung ginagapagbayad dyan sa mga kontraktor ninyo? Nakapagbayad ng mga trucking company sa inyo, di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pabunalan, tinoon ka aning mga mamunalay ng mga inchikro. No, inchikro ba rin kang tagiya rin?
2: Pinawa!
0: Kamu mga inchika mo, na ako yung mga amigong inchik, mga buutan man, pero kini mga inchika ni mga tropa, mga garapal man. Pinuang mo ha? Patusdikon tamog ka ng purdibling tayaon ka ron. Dalawa ni mga inchik mga oy, traffic daw dito sa asa to, Brad? Asa to nga traffic, Brad? Richard Ramos dito sa may padulong kag airport. Grabe daw, nanawagan karo mga tropa, taod-taod naman kini. Nanawagan karo mga tropa og kini nga traffic personnel, ha? Kay grabe kuno mga tropa dito sa may City Team og TEO gipanawagan. Regarding sa traffic condition diri sa Diversion Road, kanang diya sa may bypass road ubos sa RDL, kaya grabe wala gyud nagamando sa traffic, gubot judaw kaayo mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung uban mangod mga katropa, moingon o kanang bantog na kanang traffic kanay traffic personnel.
2: Pinawa!
0: At least malamang may mutag ya kang Brad Richard Ramos mga katropa. Kita mga katropa, una kita mag-iskerda. Naku, ibilin sa inyo nga video. Medyo quiet disturbing ni mga tropa kay mura ni mga bata sila karon mga tropa nga naging nga 15 una na muna na to
2: pinawa
0: mga bata na kaway ba nga siya may una na nung bag mo nang isuko na lang po ko mo nang gihimo karon mga tropa ani mga pikot dito sa kwan kini sa baho di masinlok kita ba ng video na to engineer no? Binunalay naman ni mga tropa niyo isog ni ato ang mga kwan di kurinti na kanang iyahang gigunitan di kurinti na. Oh, alam mo nakita nga tong barko no. Oh, ila pa jo nga gi focus. Suga sa to ang mga army oy, ha? Oh. Okay, ni duol sila sa barko. Oh. Hindi biya na pagtalawan na pri mga inchika binunalay.
2: Pinawa.
0: Ilahan ng kamera mga katropa. Pabor kay sila, kay edited man na. Kamulo ka sa mga comment ana dito sa mga inchik dito sila hang ilahan ng news media sa communist China mga katropa. Ilahan man ng kamera riha. So, makita dito mga katropa nga ni das-das ang ato ang tropa sa kining armadong kusog nato nga nagbantay anang atong barkong karaan sa tropa taya una. Onya gikuhaan nila kini og video nga maoy ni dasdas og namunal. Kung

0: tibok video mga tropa, neutral ang nagtanaw. Ang niduol diha kanang ilahang buti mga tropa nga tuwa in town, buti sa pang-rescue na sa kanagaling na mabahaan.
1: Pinawa!
0: Compared ang ilahang mga tropa nga speedboat. Diba? Oh, tanawra ko na ilahang speedboat mga tropa. Dako, no? Pero kita, watan na hadlok. Ha? Malaktan ka na ito niya ito ang mga sundalo. Watan na hadlok mga tropa. Ningos lang nga. Sila doy una, ang Pinoy day ni una na munal. Tanig ka ng kuwanda, si Ma'am Angelis, silang, oo, takta na tani na.
1: Pinawa!
0: Nana din ako. Mayroon niya mga katropa ni mga inchika, mga katropa, kanyang, isog lang kayo nalagay, pero sinumbagay na sa mga, manibawat ba? Mga kartista, magyuran ni mga inchik, mga katropa, pero kinito ang mga sundalo, din namulunga ba? Inamulunga. Oh, tanawa ang nakita nino nang atoa dihang barko. Tanawa unsa ka green ang dagat mga katropa no pagka nindot yun na. Oh. Kabalo ka kisay nakagubaan ang coral reefs din ha. Dili ang atong barko nga nasadsad diha mga katropa. Kay naga-script sila anang coral reefs diha na apil. Naga-script sila, nagakuha sila og white sand unya ilang giabono dito sa kung asa tong ilang giclaim mga katropa nga ilaha kining isla. Oh. Ako lang ta mga katropa nagadalaig sa tuang ika na pulo ka tuig sa arbitrary ruling mga katropa kitang ni Daog. Ito pa sa papel mga katropa pero ang kining pinakadaghan din ang kanang gi-occupy ang mga inchik. Dito sa actual. No, bilib ka ha, isog nga ito ang mga tropa diyan mga tropa. No, atong palakpakan na. Wala man tayo oras mga tropa ha. Doon ay oras sa pandin nato. Doon ay panahon na pandin na magigo. May bundag na lamang kang Joseph Lumarda. Salamat siyang pag-share. Lia Manalaysay, John G. Guminang, Elmer Cristo Cabillo, Joran Martz, o Mary Grace Cruzada. Shout out di Icer, naghatod ni mo diya, o Boy Bob, kagahapon. Sila si J. Marie dito. Si J. Marie o si Maynard Daplin. Sayo sila kahuman deliver. Salamat po Sir Alan nga imo pod gihurot kuha dala. Salamat. Alam nga maluoy mga ko nga nagbitbit na mga tropa. Di ko gusto ka nang napaslay bitbiton pabalik. Masipuhon mabaligyan na pod nak. Oy kung gusto mo ka nang ice cube, na ako'y ice cube purified.
1: Pinawa!
0: Purified ice cube mga tropa. Gusto mo mag-supply, ing na lang ko. Kay ako'y hatag og supply po ninyo nga barato. Kaya na to 100 kilos nga to sa 500 kilos a day. Nana ko'y ice plant. Kanang inyo ha diha mga isda diha mga tropa, pwede po na pinay ako pagkaon eh. Dito na mga oras, dunay oras sa pati na ito, mga tropa, dunay panahon na pati na magigo. Ning ato ang panaglawid sa kahinan sa programa nga Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Limo, tinong ko mga tropa ni Bugno, naman niya ako ang copy the engineer, right? Diba? Nanam! Nanam! Tukan ko sa Bugno!
1: Pinawa!
0: Nanam!
3: Mapriso ka!
1: Pinawa!
0: Priso kita yun! Salamat mat salam mga katropa. Ako sa tunlon ang nanam ng kape. Giyarok na ko. Murag si Oki eh. Ay nako people mga my friends. Hato ka na to mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix. Ito ang giinom ka rin mga katropa. Ang puting bugnawag yun dito sa ito ang palibot. Ako inyong katropa, katropang Alan Abais Magaingon. Kamaturan ang Sandigan.
4: O ang sobre.
0: Sobre na. Alas 8:51 Subri na muna.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum o lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
1: Next FM Davao, Kamatuoran ang sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Firminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako firminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Atako, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko haon, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Manakuhinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, impunto alas 9 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita.
1: Extra, extra, balita. Gikan sa XFM Davao News Center, ani anang ekstra balita ning oras sa mga katrop. Nabukli ka nato sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C o ang Xanthon Plus Coffee Mix. Ito sa mga detalye sa ato ang ekstra balita.
2: Extra, extra balita.
1: Mga katropa, posibleng kinahanglanon ang pag-aproba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. aron maablihan ang tax records ni Vice President Sara Duterte. Sumala ni Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tongol, bisan giuyunan sa Senate Impeachment Judges ang request sa prosecution nga isabina ang BIR, Anti-Money Laundering Council kun AMLC, ug ubang institusyon sa bangko. Kinahanglan matud paghihapon matuman ang legal nga mga rekisitos aron maablihan ang maong mga records. Apan sa bayan usab sa Bureau of Internal Revenue kun BIR Commissioner aron dili matud pa kini maduhig og malikay nga cited in contempt sa nagpadayong taral. Gipasabot nga mamahimo kining mangayo og permiso ngadto kang Presidente Marcos sa pagpaambit niining naisgutang maong financial records sa Vice Presidente. Sabi kasbahin mga katropa, nag-awhag si Assistant Ombudsman na Maiko Clavano ngadto sa nagkareyang ahensya sa gobyerno nga pakusgan ang seguridad ug law enforcement ngadto sa mga border sa nasod aron dili makasibat si former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Matud ni Clavano, migula sa ilang intelligence report nga walay undang ang mga pamaagi ug sulay o mga pagsulay ni Romualdez sa paggawas sa nasod. Taliwala kini sa gipagulang precautionary hold departure order sa Sangdigan Bayan. Nagpasidaan sab si Clavano nga kung makagawas sa nasod ang kanhi House Speaker ug dili kini makasumite sa iyang counter affidavit, iya lamang gisayangan ang iyang katungod nga madepensahan ang iyang kaugalingon. Nasairan nga nagsumite na ang ombudsman og reklamong plunder batok kang Romualdez ngadto na kana sa preliminary investigation team kung asa gawas kang kanhi House Speaker. Anaa sa kapina na pulo ka mga individual ang giingong subject sa maong complaints.
2: Extra, extra,
1: alas 9:03 na sa buntag mga katropa. Gikatakdang magpahigayon og bilateral meeting ang Pilipinas og China aron hisgutan ang gitawag nga bilateral relations niini. Kini ang gibutyag ni DFA spokesperson on ASEAN Matters Dominic Javier Imperial ug matud niini taliwala sa mga nakaschedule nga aktibidad, wala usaba kasiguruhan kung hisgutan ba sa bilateral meeting ang nagkontrobersyal karon nga artificial intelligence kon AI generated video sa China Daily kung asa gi-characterize ang mga Pilipino ingon nga unggoy. Kung ang kining gibarugan usab nga 2016 Arbitral Award sa Pilipinas sa pag-angkon sa West Philippine Sea. Nasairan nga mo presenta sa Pilipinas sa maong bilateral meeting mao si Department of Foreign Affairs kun DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, samtang sa China representahan kini ni China Foreign Minister Wang Yi.
2: Extra, extra balita.
1: Ug mao kato mga katropang naglangkob sa to ang extra balita ning oras. Alang sa dugang balita ug impormasyon na bisita ang Facebook pages XFM Davao, XFM Katropa Digital ug ang Sentro Media. At ang mga katropa kay musunod na programang Sentro, kauban si katropang Jasper Magonsa ug katropang Juvet Espanyol. Daghang salamat usab sa mga naglantaw sa ato aga Facebook Live niining mga oras sa mga katropa. Padayon lamang sa pagpaminaw diri sa XFM 89.1 Davao mga katropa. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano. Ako magaingon, kamatuuran ang sandigan.
2: Extra, extra, balita.
1: Oras na to katropa, alas 9:05.
0: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanong ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: XFM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklarik, sana!
2: Exciting!
5: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras katropa, Clarex kayong alas 9:08 na sa buntag.
2: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro.
3: Sentro.

una sa tanan dalaygon ng Dios sa way katapusan katropa Davao Mindanao Pilipinas. May kabuntag, welcome sa tong atulmanon. Ang programa ka Sentro Dinigapon mga igala sa XFM 89.1 Davao. Adlaw Martes kita karon mga higala, kumusta to aga pizza 21 sa bulan sa Hulyo 2026 Sentro. Apit na gud mapupusang bulan sa Hulyo mga katropa. Og mulokso na sab kita sa bulan sa Agosto. Ang pangutana, kumusta ba kita karong oras? Minggo tluang. Tanang aspito sa itong kinabuhi mga kaingsunan. Okay pa ba ta? Clarex ba ika katropa nga tuwag ang panglawas? Atong paninapi, atong espetuhanon. Nga aspito sa tuwag kinabuhi mga kaingsunan. Welcome! Sa tuwag atulamanon si katropa ka Jasper Magun sa Magtimon na sub sa programa ka Sentro. Kuyong talas 10:30 gihapon mga kaingsunan. Sa paghagpat balita impormasyon plus servisyong katropa. Sentro! It's a good morning Tuesday morning no kay bubintahan ato aga kahimtang karon sa panahon pero dunay gyapon mga pag-alindasay sa kahimtang sa panahon kagabi mga kaigsoonan pero karon hagtik bagtik kayo ang init sa adlaw no? Sa hot kayo ang adlaw ron sama sa kong partner karon HOT as in hot dili pud hot mama hot mamu ha Katropang Jovette Espanyol!

0: Hot ba or good ba? Mm-hmm. Feel good ba nga tuwang morning karon katropa nga Joe?
1: Ayan, good morning mga katropa. Happy Tuesday morning.
0: Oo, okay.
1: Murag na naglag ko, murag abi na kog Monday pa katropa.
0: Absent ba kagahapon? Aw, kita dai. Nalang importante nga ilakaw.
1: Nalang tay importante nga gihimo mga katropa. But anyway, happy Tuesday morning ka natong tanan. For some katropang jazz, happy sa ilahang adlong Martes. But para sa to ang mga katropa ng mga biyahero, mga drivers, and operators, medyo
0: masulubon, pigado,
1: no? Oo, ang ilahang adlong Martes karon katropang jazz. Kagabi, dagantag na obserbahan, no, nga
0: nagpila,
1: no, kay para makaapas pa sa barato nga presyo sa petrolyo. Pero
0: ang uban katropang Jubet ubang gas station nagpasaka nagpiso gabi pa lang.
1: Oo, kagabi pa lang. Nada kay mga
0: out, observe. Shout out sa mga tag-iya gas station, mga dili kay pumubaga og dagway, no? Inihini lang po taon kay ang komento karong adlaw gikan pa man ganina, no? Alas 12 or alas 6 sa buntag, but ang uban alas 2 pa lang sa hapon nagpasaka nagpiso katropang Jubet.
1: Dili kayo tanto mga bagag na ang katropang jazz. Kining uba na ito ang mga oil players. So, okay. In town mga katropa, daghan po ang naghingahop kagabi nga makaapas pa sa barato. But na-shock katropang jazz. Kaya doon na around 1 to 2 pesos.
0: Ang gisakan
1: nila mga katropa.
0: Nakagiging ng pampatintay ang katropang Jubet. No, nagsaka naman mga ugma pa man. Nagulbaan? Ang ginan nga
1: nabay
0: taga DOA nga nagapatubil patik ating lang basi masirado mo. Mao ba sir?
1: Una mga katropa, no, kung unsa man yung gibati di mga katropa, muna kanunay na itong ginaingon, laban ra kita sa life katropa. Just magpadayon ra gid gihapon ta. And para dili ta ma-stress, higupin na og Xanthon Gold Coffee Mix mga katropa. Mapainit ba na or iced coffee, no? Basta kay ang atuang kape is healthy nga kape, atuang Xanthon Gold Coffee Mix. Mula hutay gita ning adlong Martes mga katropa. Tungod kay makatabang ni siya, ma-fight ang fatigue, ma-boost ang atuang natural energy, maka-enhance sa tuang focus and mental clarity. And of course mga katropa, makatabang, no, makaabag sa tuang pangadlaw-adlaw nga panglawas despite of a very busy life.
0: Muinom sa katropa nga Jubet, no? Kusang palong na kuang bed.
1: Aba, gipaibog ko ni katropang Jazz. Akala niya hindi ako prepared, ha? Ako magod katropang Jazz, na lately ka nang kanang iced coffee.
0: Oo.
1: So ang ato ang Xanthon Gold Coffee Mix and ato ang Premium D3 Coffee Mix. Kanang best kayo siya for iced coffee mga katropa kasi may strong ano siya katropang Jazz. So ato ang Xanthon Gold Coffee Mix, gi-iced lang nato, higupan po nato.
0: So ako init ang imong bugnaw.
1: Bugnaw. Ana man siya sa init sa malamig.
0: Oo. Oh, grabe lang.
1: Nang lagpot pa to ang Xanthon Gold Coffee Mix.
0: Medyo ni pilot na gamay mo ang lingag-ngagan.
1: Dili na pares dati katropang Jazz, no? Nga grabe ka.
0: Kanang marang imbornal nga.
1: Grabe po itong imbornal. Grabe po itong
0: suyop sa kining kape nga isadaan ka tasaan.
1: Gaanohan lang po na to gamay katropang Jazz. Kanang kalma lang po. Grabe po sa imbornal.
0: Grabe na po lang. Gamay lang katong gamay nga imbornal. Namay dako nga imbornal. Gamay nga imbornal.
1: Imbornal. Imbornal.
0: Oh. So, kabo ka tropa, kung gusto mo kayo na ibitong, lahi mo ning Xanthon Gold Coffee Mix ka tropa ng Jubet, gusto ka mag-repeat ba?
1: Balik
0: mahurot ang imong isa katasa, imong isa ka cup ka tropa. Gusto mo ka mo higop sa Xanthon Gold Coffee Mix mga isunan, ay lamig yun ang lasa o sa mga benepisyo nini sa toang paglawas. Mapalit kini ka tropa sa kundag butika, dasa yun na imutangan. Ayaw mo palayo mga isunan. Ayaw mo rin ito dagko ng mga drugstore nga lagyo kayo ang nahimutangan. Diri mo sa kining mga dool sa nahimutangan. Sama na lamang diri katropa sa mga Rojun Pharmacy, Soyo Pharmacy, Sizel Pharmacy, sa mga Usual Pharmacy, AGM Turil, sa mga Bria Pharmacy Mental. Makita o sa mga produkto sa Yeast to Health products sa kining Health Med Mental, sa Benz Pharmacy Samal, sa may Butika Liana, sa may Princess Dis Kabantian, Pharmacia Iba Tibungko. Apil sa katropa diri banda sa may Health Med Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy Kabantian, sa AKC Pharmacy Samal, Usual Pharmacy, o gusab sa HB1 katropa. Pero sab sa tuang Yes to Health Clinic, nahimutang katrupa nga Jubet ng Yes to Health Clinic.
1: Dari sa may door 3 Salpol Building, GSIS Heights, mga katropa, at manglamang kini sa Kawayan Drive, Matina, Davao City. Makita niyo dako diha nga poster no sa tuang Yes to Health Clinic, mga katropa. Or pwede po mo mabisita dari mismo sa tuang studio, mga katropa, sa XFM Davao, sa may Broadcast Avenue, Shrine Hills, Matina, Davao City.
0: Pag-usap kung gusto mo sa online, Shopee. Only Shopee, katropa. Mapalit na, ma-order ninyo. Ma-order na to ang mga produkto sa Yes to Health Clinic sa may Shopee.
1: Or TikTok, pangitaalan ninyo ang Yes to Health Clinic na shop, mga katropa.
0: Ayan. Pag-usap, katropa, sa to ang mga isokaroon nagpaminaw, mga higala, ha? Kita, katropa, Jovich, sa to ang motivational coach. Centro. You are never too old to set another goal or to dream a new dream.
1: Wow. Nice kayo siya. Nice kayo siya maging reminder, mga katropa, no, na age is just a number. Kumbaga, age is...
0: Muna iingon ni LeBron James, gani, yeah, no?
1: Age is not a barrier, katropang, just to set another goal or to reach another dream or to dream a new dream.
0: Lay po to nga to dream the impossible dream.
1: Pwede gihapon kasi ano magud ka tropang just ang magdamgo magun or mangandoy ka is limitless mangud, mga katropa. So even if it's impossible, mga katropa, basta mangandoy, damguha lang, at least na kay pangandoy, no? At least na kay dream, mga katropa. Ang favorite na ko nga series, katropang, just is One Piece.
0: No?
1: So si Luffy, ang pangandoy niya is maging King of the Pirates. So nabuo ang ilahang crew because na sila'y tagsa-tagsa nga mga pangandoy, which nag-align sa ilahang kagustuhan. So sometimes, mga katropa, sa tuang kinabuhi di ay, it's also our dreams ang nag-push sa tuang nga makamitag other people. And then pag-abot sa panahon, mag-align sa tanan. So
0: baga, along the way, makamit kag mga tao nga somehow ma-realize ni mo puhon, pag-abot sa panahon nga, uy, nadeto yung mga purpose sila.
1: Oo, nadeto yung mga purpose. Nag-align di ay sa tanan, mga katropa. So sa ato ang motivational quote, you are never too old nga mo set og another goal, mga katropa. Age is not a barrier. And nasay process gihapon, katropang, jaso. Walay edad nga makapugong sa tua para mangandoy og bagong pangandoy.
0: Ayan, alas 9:21, katropa, sa tuaga Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
0: O nang ganig sa tuwaga Sentro Balita, mga kaigsunan, to di kayo katrupa sa Premium D3 Coffee Mix. Palagsiko na itong kalawasan sa pag-inom og Premium D3 Coffee Mix. Nawagan si Davao City Councilor Danilo Dayanghirang sa Davao Light nga ihunong og i-recalibrate ang sagunsod nga pagsaka sa presyo sa kuryente o katagad og mas klarong eksplanasyon ang publiko bahin niini. Subala sa konsyal, misaka ang residential electricity rate gikan 9 pesos 71 cents kada kilowatt hour niatong December 2025 ngadto na sa 13 pesos 09 cents matag kilowatt alang kini sa billing period sa July 11 hangtod August 10 2026. Bisan og gipasabot sa Davao Light nga ang pagsaka sa presyo resulta kini sa mas mahal nga generation charges, WSM prices o gakulang sa supply. Gisultin dayang hirang nga adunay katungod ang mga konsumidor nga masayaran ang tinuod nga hinungdan sa padayon niya pagsaka sa ilang bayranan. Bitukang paniya nga dili lamang ang mga panimalay o negosyo ang mapiktuhan, kundili lakip usab ang operasyon sa mga pampublikong ospital, eskwelahan, health centers, uban pa mga serbisyo sa gobyerno nga nigamit o kuryente.
1: Ngayon panganig sa tuang Sentro Balita, mga katropa, nagpadayon ang monitoring og response efforts sa DPWH Davao City 2nd District Engineering Office sa road slip nga naitabo sa Sityo Marahan, Barangay Marilog Proper, Davao City. Nasugda na sa ahensya ang resealing sa mga cracks og joints sa concrete pavement, samtang padayon usab nga ginabantayan ang mga alternatibong rota aron masiguro ang kalungasan sa motorista. Sa pagkakaroon, sarado gihapon sa tanang matang sasakyanan ang apektadong bahin sa Davao Bukidnon Road tungod sa kadaot nga dala sa kusog nga pagulan o paglihok sa yuta. Giawag sa DPWH sa mga motorista nga mugamit sa Dato, Lidayon, Katipunan, Arakan Road alang sa mga light vehicles o sa Maramag, Damulog, Carmen, Kidapawan, Digos Route alang sa tanang matang sasakyanan samtang nagpadayon ang rehabilitasyon. Samtang base sa usa ka video uploader nga ang alternatibong dalan sa Dato, Lidayon, Katipunan, Arakan Road, dunay gibanabana ang moabot sa 20 ngadto sa 30 minutos nga travel time kung asa maagian ang 3 km nga rough road o ganaa sa 5 km concrete road una makaabot sa junction Davao Bukidnon Road.
0: Sa Pikas Bayan, gipakita sa Davao City Disaster Reduction and Management Office o CDRRMO ang mga emergency response personnel gamitan og sakyanan sa syudad diisip kabahin kini sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month. Gitagayon aga showcase sa Davao City Coastal Road dool sa Ecoland Rotunda. Din gipakita ang mga modernong Rosenbauer aerial ladder truck sa Davao Central 911 nga makaabot og hangtod 39 metros ang gitason. Lagi pusab sa gipasundayag ang 911 bus ambulance nga gigamit alang sa mass casualty incidents og disaster response operations ingon man ang dagang fire trucks, ambulansya og heavy equipment. Matod sa CDRRMO, padayon ang pagpaligon sa disaster preparedness sa syudad, pinagi sa pagpalit o bagong kagamitan, pagtukod o mga pasilidad o pagbansay sa dugang mga emergency responders.
1: Samtang nag-anunsyo ang Department of Energy o bagong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo nga epektibo karong adlawa adlaw Martes, Hulyo 21 ning tuig. Base sa data sa DOE, musaka og hangtod 3.65 pesos kada litro ang gasolina, 10.68 pesos kada litro ang diesel o 11.77 pesos kada litro sa kerosene. Gingon sab sa mga oil companies nga ang pagsaka sa presyo resulta matod pa kini sa padayon nga tensyon tali sa Estados Unidos ug Iran nga nakaapekto sa presyo sa krudo sa international nga merkado. Sa kinatibuk-an niabot na sa kapin 46 pesos matag litro ang net increase sa gasolina o kapin 39 pesos kada litro sa diesel sukad sa pagsugod ning tuig.
0: Alas 9.24, gipagawa sa impeachment court ang mga ruling niini labod sa mga gihangyo nga sabi na sa prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gitugutan sa korte ang pagkuha sa tax records o gapiso bank account records ni Duterte sa iyang banag nga si Mans Carpi o uban pa mga korporasyon nga lalambigit sa kaso. Apanula matod pa tuguti ang pagkuha sa foreign currency deposit records gawas lang kung kadunay nakasulat o nga pagtugot gikan sa mga depositor. Samtang gitugutan usab nga dunay kondisyon ang pagkuha sa mga record gikan sa Anti-Money Laundering Council kon AMLA nga pag-asosihon o la sa quarter malikayan ang pagpagawas sa sensitibong mga impormasyon.
1: Katapusang hanay sa tuang sentro balita mga katropa na katakda maging pulong sa Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kang Chinese Foreign Minister Wang Yi ato sa CN meetings nga ginahimo karon sa Pilipinas. Sumala sa DFA, isgutan sa mong panagtagbo ang bilateral relations tali sa Pilipinas ug China o guban pang isyo nga dunay epekto sa rehiyon. Wala pagibutyag sa DFA ang eksaktong mga topic nga isgutan. Lakip na ang kontrobersyal na AI-generated video sa China Daily nga giulagway ang mga Pilipino isip unggoy. Gilauman usab nga mutambong sa CN meeting si United States Secretary of State Marco Rubio isip kabahin sa mga high-level diplomatic engagements sa naisgutan ng mga rehiyon.
2: XFM Katropa.
0: Alas 9.27 Katropa, ito na kalinyo sa Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan. Ubato kini sa mga kakapoy sa kalawasan, mubos kini sa tuaga natural energy. Pag-usab para makafocus ta sa tuaga mental clarity katropa inom ta sa Santon Gold Coffee Mix. Good morning, may aga katropa nga Jobet sa tuwa mga katropa subaybay sa programa.
1: Ayan, good morning sa mga katropa nato nga nagpaminaw karon mga katropa pinaagi silang transistor radio no sa tuang dial sa Radyo 89.1 mga katropa XFM Davao. Good morning sa inyo ang tanan sa mga naminaw karon silang tagsa-tagsa ka mga sakyanan. Mayong paglabigar sa kadalanan mga katropa, amping kanunay kay wala raba midiha para ampingan mo. Ana na siya. Oh, of course, sa itong mga katropa. Magka-relate
0: yan lang, kaya wala man siya.
1: Para ang pingan. Kaluoy. Anyway, mga katropa, sa mga katropa nato sa online world, good morning sa inyuhang tanan. Katropang An-An, good morning katropa. Good morning kanimo diha, Ma'am Bell Chubbs. Good morning, Sir Jasug, Ma'am Juvet, and to all katropa and friends, have a nice day ahead of us.
2: Good morning!
1: Halos tanan na mga katropa ng gitaas na mga palaliton samot na mga grocery stocks ni taas na. Ako na lang ang nagpabilin nga wala ni taas.
0: Mga ganyan niya, mga promo.
1: Mga
0: promogbo.
1: Promo. Promo. Nindot na wala kang jazz. Promo. Promo.
0: Member ka ba sa promo? Yeah. promogbo.
1: Ayan. Ay, good morning, guys. Atong katropa, no? Si katropang Jomar Saire Estimo. Dari sila gikan kagahapon, katropang Jaso.
0: Kagahapon, KSM Kenneth.
1: Yes, KSM Kenneth sa atong XFM Pagadian. Ayan, good morning. Exciting XFM Davao. Watching from XFM Pagadian. Gipangkapoin taon ni sa biyahe. Laban lang yun, Sir Jomar, no? Kaya, ang importante na ay kuan kagahapon katong sa tong ano daw? Pizza o ice cream.
0: Ice cream. O gatong ano, gining kinilaw.
1: Ah, grabe. Hindi pa namas tamasan ka tropang
0: si,
1: jazz.
0: Si Bro Jomar, pag-meeting lang mo dito, ako na bahala dito.
1: Actually, naabtan pa na mo siya dito kagahapon. Abi na mo, ganig ko. Ano siya nga, oh, pag-ganiod to na mo. Di ba sa basta. Ayan, good morning, katropang Monski Aninyon Carpio. Cuerpo, ayan. Monski Aninyon Cuerpo. Good morning, may buntag, ma'am. Nag-greet, ayan, si Altea Batumalaki Pontillas, Esmeralda Alpuerto, Jenjen Alsola. Good morning, katropang Nora Lindaan, katropang Thelma Dadol. Ingon man kay katropang Herminia Giljang Kabalhog and katropang Arlene Placibe from Tamiya Basak, Lapu-Lapu City, Cebu.
0: Boy, ayan.
1: Mahaw ta ninyo mga katropa. Dagang salamat ha sa mga katropa na to from Cebu. Good morning. And of course kay Serge Suarez. Good morning, ma'am. Shout out po taga Mabini, Davao de Oro. Ayan.
0: Good morning sa mga katropa diri pa sa may Mabini, Davao de Oro. What's up kay Gloria Malala Apilo. Good morning, listening Centro Davao Digital, except from Bayugan City, katropa.
1: Good morning sa itong mga tropa from Bayugan City. And of course, Ma'am Nita Valderosa. Good morning, Sir Jazz and Ma'am Juvet. Okay, katropang Uncle Dars. Good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur.
0: Katropa, pwede mo makadaog sa itong staycation sa New Year's Peak Mountain Resort sa may Marilog District, no? Unsayang himo ang katropang Juvet, pating isinihara.
1: Sayon, Rajan, kay katropang Jazz. Diba, usually mga katropa, kung kita gusto ta mag-unwind, maglaag, dako pa kaya itong gastuhon, katropang Jazz. But diri mga katropa, sa tuang paraffle na New Year's Peak Mountain Resort, ang inyo lang yung buhaton, i-like, i-share, i-follow ang atuang Facebook Live, mga katropa. And mahimo na ninyong raffle entry para sa bunot ni katropang Alan Abais, kasi nasa kanya ang hawak niya ang B.
0: Ang box.
1: Hawak niya ang box, mga katropa, na may mga pangalan ng inyong raffle entry. And pag mabunutan, mga katropa, libre na. Libre, katropang Jazz. One night, overnight stay, mga katropa, with foods pa po iyan.
0: Amin ko lahat itong night.
1: Lahit na siya, lahit.
0: Basta overnight.
1: Ganina, overnight stay, mga katropa. With foods pa po diyan, katropang Jazz. So, at ano na siya, murag around 4 sila sa pamilya.
0: Pwede sa isang room.
1: Yes, mga katropa. So, unsa pa ba yung paabot ninyo?
0: Plus coffee, pag yun, sa tuwag sa Sandon Gold Coffee Mix.
1: With coffee, pagid na, mga katropa. So, unsa pa ba yung paabot ninyo? Sundan lang ninyo ato ang mechanics. Like, share, follow ang Facebook page sa XFM Davao. Ato ang mga Facebook Live, ipang-share ninyo, mga katropa. Pag-comment, magdaghan nga comment diha, kay maging entry na ninyo og kita kits sa New Year's Peak Mountain Resort.
0: Alas 9:32, mga kaigsunan.
2: Sentro.
0: Sa pagbalik, katropa nga Jovet at nasigutan ni kay Perting Mahala na gyud sa kuryente.
1: Saan bagay kadaghan, bagay kay charges, katropa
0: Jazz. Gagahapon na may gisubay, katropa Jovet, gikag January, Kutoba, June. Di ko lang, misaka mahino pagka June.
1: Imbis na, nahino ay mga gihimong mga pamaagi.
0: Kung saan ba hinuning, muna ilisod ka trupa nga Jubit, kung isa lang ka player sa isa ka utility. Diba? Unlike kung para ng telco. Nato, daghan man ta. So, ang tao ni kapilian, magpaubos gina po na sila katrupa nga Jubit. But kung isa ra ka distributor, isa ka utility sa maning Davao Light, wag yun tayo choice. Ang choice nato ni katrupa, dito magpa-kurinti or magpa-ano ta. Kining mag-solar na lang yun tayo ni katrupa nga Jubit.
1: Naapoy uban, katropang Jazz, siguro sa ilahapong point of view, tungod siguro sa frustration, matod pa daw, tungod silang pag-expand, dito na daw nagsubo.
0: So may labot na to dito sa expansion nila. Kita naman yung nagbayad rin sa ilang expansion dito sa Davao del Norte, Davao de Oro.
1: Muna ang reklamo sa uban, katropang Jazz. Actually, daghan ka yung mga nagreklamo karon kay imbes nagtipid sila sa kuryente, ni mahal na hinoon.
0: What na magani on-on tong ilang na on-on na magani ang
1: naguba
0: sa bakan sa
1: kainin. Naguba ang mga ref sa uban katropang oh. Just kay wa nagipaandar tungod sa kamahal sa kuryente.
0: Nga halos nga ano naman gani nga biluan na mga pinaypay ang uban kay para lang gitin ton makatipid niya pating ma, ang 2000 4000 na minunang bill katropang jubeton si gutan unya mga isuna. Una mo ya kasagmuyo or usay kalagot
1: yun sa inyong
0: bill katropa tanaw inyong bill karon kay medyo dili ni easy para sa
1: padawaton.
0: Ang double light nagpatuman og dakong power rate hike sa pinakaulahing billing period karon kining gikan og June 11 to
1: July 10 na pagibag-o ni katropang Jazz na pod gikan July 11 na pod to August 10 na napoy bag-o katong isa na sa nag-react no si Councilor Deang Hirang. Actually ato nang iapil niya nga isgutan kay nag-react si Councilor Deang Hirang og ilahang ipa-explain
0: ang Davao Light.
1: Ang Davao Light mga katropa para mabalan gyud sa publiko unsay rason aning mga charges.
0: Gani kay kung naa pa nay lain nga kaning supplier diri tingali na malih na puning uban magaiso kung naa pa lay tingali kanang panabo light or sabay tawag ani sa uban mga kaigsoonan ugli makaisra ka utility diri sa lang ka distributor mga kaigsoonan kung naa pa lang para sa uban ba nga dunay ka compete ba kay kung dia sa Del Norte bay paay duha na lang sila katropang jubit no kay kung ma-monopolize man gud lisod lisod gyud kayo mga katropa nang kita mismo kamudha tingali ang uban diha wa na naandad na lang kung magbayad atoy nagreklamo sa tuwa katropang jubit nga ang katulaging tig ano tigbasa sa mitrohan split second lang
1: mopay
0: pag mopay paghurong sa motor ni larga naman na, nabasa ka to sa gadgetong na sa reading ba
1: murag, sa mitrohan murag, nakita nato karon sa baka ng QR code diba kabante ka ng QR code nga pag ana pa lang nahagip lang sa imong camera mo read na dayon sa muring ato guro ka high tech katropang jazz no pag grabe
0: para na nga ang uban nga mitrohan na sulod sa balay diba nasa sulod sa balay ba kay nag-extend na di naman tumabalhin mabasa to diretso
1: murag igo ra ni Simhot dito katropang jazz.
0: Kung naisigutan nyo niya katropa, kung namoy mga, I don't know kung kamo na mo napiktuhan maaning yung pagsaka sa presyo or I mean sa kining rate ba? I mean sa kining Davao Light. Feel free sa pagpadala sa reaction opinion tataod katropa sa 0969-3-0537. Itong usman katropa, 0969-3-0537. Itabuhagay diha mismo sa itong pulso ng Pilipino niya.
2: Pulso ng Pilipino.
0: Wala pa muna lain. Walahin ang lain. I-revise katropang Jazz sa
1: itong
0: pulso ng Pilipino.
1: Sa itong pulso ng Pilipino mga katropa, unsa ba igibati na nila katropang Jazz. Kana na lang. Sa pagkalit nga pagsaka sa tuang billing mga katropa sa kuryente.
0: Ito yung iskutan. O niya man lamang sa pila ka mga pahinom dong. Oras katropa, alas 9:36 na sa buntag.
2: Oras habang garin nyo sa Windsor.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
6: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Bikes. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Exciting!
8: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
10: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
11: Ging Bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, og tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging Bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging Bibingka. Bibingka.
12: Energy smart cooking. Opt for energy efficient appliances. Cook with lid on pots and pans and ensure to match the pan size to the burner. Save energy while preparing delicious meals. Remember, every small action adds up to make a big difference.
13: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
14: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
15: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw o pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
13: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Kung wa ka kabalo sa kong angga, tawga lang kong langga. Ow.

0: Alas 9:43, katropa. Malipadyon ang kanta.
1: Malipadyon ang...
0: Malipadyon ang...
1: Tak na.
0: Ano, katropang job ito? Pagkatao. Malipadyon ang tanan sa pagkakita sa biling. Napertig yung habuga in tawon.
1: Marag na kulbaan gid ang to ang mga... Tama man gid katropang just no nga... Dapat lang magita mabalaka, no? Kaya na mag-iuban sa tuwa. Kinitong naningkamot lang sa tuwa. Pang-adlaw-adlaw. Naka-budget na. Nagdaginot, good. Naka-budget na ilahang monthly expenses. And then all of a sudden, pagtanaw nila sa ilahang billing, nagdoble katropang just mag... Dili na mag-heart-heart ang mata. Naglipong ang mata katropang just sa kakuyaw na kuyawan. And isa po, no, sa kinigigi ano na to, is ato mga government na mga facilities. As mentioned ni Councilor Dayang Hirang, na apektado po itong mga pampubliko na mga kining facilities, mga katropa. For example, in itong mga hospital, sa pagtaas sa billing, kiniato ang kuryente, mga katropa. So, dili lang siya individually makaapekto sa tuwa, but sa kinatibukan gihapon, mga katropa. And kana, ang tanaw na to karon katropang just kung unsay solusyon nga buhaton. Dako magud siya nga problema, dili lang siya gani. As mentioned kagina, dili lang siya to individually. Dako kay siya nga problema kung lantaon yun na to mga katropa. Paano kung magtaas pa ni nga magtaas?
0: Ako na basahon na katropang jubit ka nang naay reason magud ang double light. Ayan na mga isun. Kay di ba ang billing sa kuryente sa billing period gikan June 11 to July 10. Katropang jubit mo na imatud pa nga ma-feel na nga doon na'y pag-asaka sa kining rate. Oo, pero kini karon ng katropa ba, kumbaga sa atong tan-aw ani mga kaisunan, unsa ba'y pinaka-reason nila? No? Kaya kung mingunta nga kanang mga naabot sa itong informasyon katropa nga, jubit nga, nagpasaka ni, gumikan lagi kay napon sila
1: reasons. Reasons sila sa itong
0: mga, gikan nga,
1: ako lang ano mga katropa ha, ang ato ang April na presyo ha, April per kilowatt hour is 10 pesos 0.53 centavos per kilowatt hour. Sa ang rate sa residential customer mga katropa last April 2026. Pagka May 2026 ni baba siya gamay katropang just nag 10 pesos 0.35 centavos. So centavos
0: ang per kilowatt na?
1: Per kilowatt hour. Atong May 2026. Now, pagsulod sa June, mga katropa, diri na dagdagan sa katropang just June 2026, 12 pesos 0.30 centavos per kilowatt hour.
0: Kailan yung dugang?
1: Mga nasa 2 pesos.
0: 2 pesos.
1: 2 pesos and 5 cents ang nadugang, mga katropa. Pagka karon din July, nadagdagan na po siya og 1 peso. So, nanapunta sa 13 pesos 0.9 centavos per kilowatt hour.
0: Malog nga, almost 14.
1: Yes, marag, almost 14 na gid sa katropang just. So, na sila ipagawas nga advisory last June, mga katropa, matod pa.
0: Customer advisory.
1: Oo, customer advisory nila, katong June 11 to July 10, no, na billing, mga katropa, ang rate adjustment daw is tungod sa pagtaas sa presyo sa wholesale electricity spot market, no, tungod sa kakulang sa power supply. I mean hugot katropang just hugot nga power supply condition nga nadala, no, tungod lagi sa multiple power plant outages. So sa NGCP, let's say for example, mo manggina ang provider nato, mga katropa. So

0: ang motos ang rason katong wholesale electricity spot market nga pagtaas sa presyo dito mga katropa. Mm. Last June na siya for the billing of June 11 to July 10. Now, ang billing na pud karon mga katropa July 11 to August 10, mm, which nagdagdag ta og around matud pa diri 78 centavos lang daw per kilowatt hour ang gidugang katropang Jazz, mm, no? That's why nahimong 13.9 pesos per kilowatt hour. So ang increase daw mainly because sa higher generation charges, particularly ang taas nga presyo sa electricity nga napalit same gihapon sa wholesale electricity spot market kon WESM. Higher po daw ang market prices mainly because sa outage of several major power plants, mm, across the country. In addition, pagid katropang Jazz, ang reason nila why nagtaas, some generating facilities were affected by the magnitude 7.8 earthquake nga niigo dali sa southern Mindanao.
1: Uh-huh.
0: While others were undergoing scheduled maintenance or experienced forced outages.
1: So katong ginakuan lang
0: supply. Katong ginakuan lang mga supply daw, hmm, katropang Jazz. Doon na daw may na-experience nga mga maintenance and forced outages due to the earthquake that struck last June 8. And then together, these events daw katropang Jazz naka-reduce daw sa available electricity supply, mm-hmm, while ang demand daw taas daw gihapon, resulting sa hugot nga supply conditions and higher market prices.
1: Mm-hmm.
0: So kumbaga, katropang Jazz,
1: gamay ang supply,
0: gamay ang supply taas, taas ang demand. That's the reason why gipatasan nila kay gani, no, gipatasan nila ang presyo.
1: Mm. Kumbaga, gamay sila kakuhaan og kining sources
0: lang
1: nila.
0: Gamay og sources. Mm. Muna mga katropa nga kita ang nagbaguod. Ala na lang kita ang nagbaguod.
1: Kung tinuod lagi katropa nga Jobit, mm-hmm, pero kung kanang mga istorya nga kita ang nagbago inoon silang gasto diha pod mismo sa lain nga expansion nila. Ah, di ba? Okay, kumitang expansion katropa nga Jobit, natural ang isa ka kining kumpanya, ang isa mismo ka kining kining utility, mm-hmm, posible katropang bugasto gina sila kung doon na expansion. Then sa mga impormasyon lagi may sunan ni basin, posible gusto bawion lang nila ilang gasto, mm-hmm, sa mga gipang gasto diya kung sa mga gastuhan, gihatag ba kay kuan, gihon sa pagpadanlog ba kay kuan, katropang mga pangutan na lamang ni ato ang mga kaigsunan na mismo maapo na ang nadungog nato nga mga huhungihong katropang Jobit, mm-hmm, niya. Na timing na lang bapod nga ing-aning 7.8 earthquake magnitude apektuhan kining mismo ang dunay disruption sa mga power facilities mga kaigsunan kay kani anto. I don't know kung na naglinog kani anto katropang Jobit, wala man
0: wala napansin na,
1: I don't know ha, I don't know lang
0: kung ma-recall na ko
1: katropa nga dunay pila na makatayog na apil ang Davao City or uban nga mga lugar katropa.
0: Doon
1: na ba yan nga rason nga itong nakita mismo mga kaigsuunan sa Davao Light? Pagutan na lang ni amo ang mga katropa,
0: anong, mga kaigsuunan. Anong karon, katropang Jazz, nga, nagsunod-sunod na gani ang pagbago, no? Ang ito ang pag-antos sa presyo sa petrolyo, presyo sa itong mga batakang palaliton, unya, imbis nagdaginot ang mga katropa tungod sa kalisod sa panahon, nagdugang pagid ni ang ato ang presyo na pod sa kuryente.
1: Ang reklamo sa uban daw na times 2 lagi, mm-hmm, ang ilahang bill katropa nga Jobit. Dili kun nga gamay ra nga adjustment, gamay ra nga pagasibog, halos almost na times 2 mga kaigsoonan ang ilang bill katong nga nag-bill sa monthly nga tag 2000 plus kapin.
0: Karon
1: plus karon na 4,000 na.
0: Imagine mga katropa. Okay na siguro kung slight adjustment
1: nakoy,
0: lang.
1: Nakoy na istro katropa nga Jobit, nagdaginot pa na sila. No, kumbaga gumikan sa ano ba kanang power saving ba ginahimo sa ka panimalay. Natingala po sila nga ana po dinon kadako ang ilang bill. Pag mo sa uban, mao na ang lagi kaning resulta sa pagpasaka sa rate mismo sa kilid Davao Light. Sa tuwang katropa nagpaminaw karon either online o baka sa tuwang frequency katropa nga Jobit. Diha pila ang gisaka sa inyong bill karon, mm-hmm, or nisaka ba inyong bill o nigamay? Mga kaigsunan.
0: Kumbaga, unsa ba inyong ikaingon ani mga katropa sa inyong tagsa-tagsa nga kanang sarili ninyo nga gibati ba aning grabe na nga kapitos pa tong panahon, pitos pa ta unya napag-ingon ani nga mga circumstances mga katropa nga di ta makabalibad katropa Jazz. Bisag unsaon nato di kita kabalibad.
1: Mahulog ba nga ang kini karon ang Davao City mo ay pinakamahal sa kining power rate? mga kaigsunan? Kumbaga, isa sa mga dagko nga mga electricity company ba? Mahulog ba nga kining double light hinun mo yung pinakamahal? O matay choice kay kita mo, kunigta man kita sa ato, broadcasta mga kaigsunan.
0: Oh. Mapalong man kita diri ka tropang
1: jazz. Kay, ano, ang ato for clarification lang, do, naghatag naman sila ilang reasoning and justification usab mga kaigsunan. Pero hoping ita katropa nga kining mga gipang mention la diri katropa sila mga reasoning tinuod jud ni.
0: Matod pa diri ni Ken Ken katropang jazz, lead the market pay strategy man na ilang tirada kay necessity man good na siya sa atong modern society. Matod pa ni katropang Ken Ken. Do katropang jazz, no, bisan pa man tuod, let's say may tag market strategy ang pamaagi. Ang nagunang rasoning ni matod pa man good sa double light is pass-through generation charges. Mogid na ang ilahang term, manggod, pass-through generation charges. So, di ba na-mention ako kaganina, katropang Kentoy, na magdepende gud siya sa demand and supply. No, muna nga maka-experience ta og taas, kalit nga pag taas sa presyo sa itong mga palaliton, sa any products nga to ang maabay.
1: Kaya ang reasoning katropang Jobet, kumbaga somehow na itadago ng mga establishment diri sa Davao City. Madamay di ang residensya.
0: Oo, marag-ana, good, no? Kasi na, kinilma mo yung magandilang linya katropang justice, pass-through generation charges. Because of what they have experienced dito sa ilahang mga ginakuhaan, kita ang maapektuhan. Marag-ana ang dating ba nga kay naglisod man mi diri sa inyo na mo ihapak, parang ganyan ba ang dating mga katropa?
1: Ingpa sa to ang research katropang Jobet. The Philippines recorded the highest average residential electricity rates in Southeast Asia, averaging 12 pesos and 43 cents, $1.22 per kilowatt hour. This rate temporarily surpassed even Singapore.
0: Uy, grabe.
1: Kating mahala.
0: Grabe.
1: Mahal ang kuryente sa Pilipinas. Itandi na to sa kining Singapore mga kaigsunan. In local areas like Davao City, serviced by Davao Light and Power Company, and Manila, serviced by Meralco, typical household rates span between 14 peso and 15 peso per kilowatt hour, katropang Jobit. So, mahala po din. Na-mention ko diri katropang Jobit.
0: Na-mention ko
1: diri. Lugar.
0: Oh,
1: only Manila and Davao. So, mahal mga kaisunan. So, muna ang ilang kuan. Kining ilahang, kumbaga nakita mismo ang sa Pilipinas, doon ay mahal nga mga bayroon sa kininga kurente mga kaisunan. So, nganong mahal matod pa ang kininga kurente katropa? Lack of subsidies. No, unlike Singapore or other neighboring nations, the Philippine government provides very little public subsidy to lower household electricity bills. Supply constraints, reliance on expensive fuels, taxes, and fees. Mayroon nun sa mga tax, bawion na dito.
0: Bawion na dito, apil na gyapon dito katropan jazz. Kita gi magbaguod gidi ay. Oya,
1: oya, mga kaigsunan. No? Diha na mga katropa. So, unsa umag kita choice, no? As consumidor, igrotan mo yaw-yaw, mag-isa mo pakasibaw sa to ang mga yango mo.
0: Ibati.
1: So, wag kita choice. Kay,
0: Mugamit mag-itag kuryente.
1: Mula, gina, katropang nga Jobit, kay isa naman ka provider. Di pareha sa kiling telco ba? Ang
0: ginagaganahan
1: sa dito, balan ka smart. Kung di ka smart, balihin po ka Globe, balihin po ka dito. Dili, asa mga kamubalhin? Ilong na mo yung saksak na yun. Ito ang
0: wala ka choice kasi mag-solar ka.
1: Solar ka to, pinaka-next option or alternative mga kaigsunan. Which is, dili po di ka nakadali ang
0: pag-obtain kag solar.
1: Purchase. Kay, siyempre, malmahal gid po karon, no? Na may makita sa online nga tama-tama na po, pero
0: charge ka gamay.
1: Pero lagi mga katropa, kung baga long term isigutan, baka nang dinagko, gud baka makapaubos sa to ang bayronon, mo-invest ka. Sa solar man, mo-invest ka.
0: Then
1: makuha na ni mo inihina itong gusto ni mo nga makadaginot ka sa kuryente mga kaigsunan.
0: Matod pa diri katropang just since 1929 pa ng DLPC, nasakop na nilatana ng mga secure spot sa ilang mga tower to provide electricity. Mang walay nakaako og sulod para atbangan sila.
1: Tingali, og naalay mo sponsor na sa kongreso nga kung na yung sulod nga laing utility. Ang problema ano kay ma-monopolize lagi. I don't know kung sa isa ka lugar, katropang Jobit, doon na ba'y usabay lugar sa Pilipinas nga duha ka distributor?
0: Oo.
1: Nagwala. Na ba?
0: So far, wala ko ka-observe.
1: Kaya kung
0: ka
1: sa dito sa Liti, sa mga, sulit ko man to. Cooperative man to. Isa naman po dito.
0: Murag tanan gyud siya sa Cotabato, Cotelco.
1: May sarap po dito.
0: May sarap po. Oh,
1: lagi lang ako, no? Kakumpit ba?
0: Sa Cagayan. Kalimut ko sa Cagayan.
1: Oh.
0: Basta isa ra gyapon ang provider dito katropang jazz. So wala ulay laing kompetensya ba? No diri siguro dili di punta makaingon nga basig gigamit ang kanang reason but kay naman sila yung mga gipanglatag nga mga rason katropang jazz.
1: Or dapat bagyo sa balaod dapat isa ra gyud pag utility. Kay kung diri punta sa del Norte. Dili pa man na matapos na ilang franchise pero nagsugod naman pud ang DLPC.
0: Gani, naipangutana diri si Kuya Renz, katropang jazz. Grabe dula sa mga oligarko karon. Oy, pababaon rag centavos tapos ang pagsaka pesos. Same ra sa oil price hike ba? Until now, napundo na sa 70 plus ang gas. Napakayay po sa possibilities mubaba ni katropang Zab.
1: 85, di maganin ang diesel.
0: Wala na gani. Balik na gani po katropang Kuya Renz, no? Kay nag-additional na po og 11 pesos lang naman. Ibaba lang tag 1 pesos, 2 pesos, musaka na po siya. Nay times na centavos lang gid ang
1: pagbaba. Ito mga manager sa oil company, kadlaon pa.
0: Kadlaon pa.
1: Duty na.
0: Pero pag
1: pag
0: rollback,
1: di mo atos opisina. Kay bulatan man siya sa pump, atindag pa nga. Kapalagi mo nagbaba, wala pa pampod na abod si manager.
0: Napa siya dugang mostly sa mga naay kaya ron mapugos na lang silag pa solar kay grabe na kamahal ang kuryente. Lucky are those kanang naay mga capacity na magpalit mga katropa og solar. How about those nag-ayom-ayom in town matuok na lang gyud ta ani. Wa gyud tay choice.
1: Sa Pilipinas ang bill na to mo ni ang equals kwa ni sa consumption sa kilowatt. Ito nga, konsumo na to ba? Mm-hmm. Sa kilowatt, times rate per kilowatt.
0: Mm-hmm.
1: O niya na pa man po tayo, generation charge.
0: Oo, mga dagdag.
1: Transmission charge. Distribution charge. Dito ka mamatay. Ano yung mga charges, mga kaisunan.
0: O na, katropang just nung na-mention na ito kagay na nga, pass-through generation charges.
1: Okay, nagbayad ba sila?
0: Nagbayad sila, ana.
1: Naglatay ng ilang mga kuryente na. Apil ta sa nagbayad.
0: O, apil ta sa nagbayad ang mga katropa. Kanang pagkuha na ito dito supply. Kumbaga, gipugos na itong uban pang supplyan yun ta. Kay tight lang supply. So, apil na siya sa charges.
1: So, natural, ganyan yung katropa. Kung na-ay posted ha, or kablis kuryente nga matumba or I mean, malaylay, pwede ta mo reklamo.
0: Pwede kita mo reklamo.
1: Pwede ta diha. Transmission charge. Mani, atong usaw-saw na ang generation charge, the cost of making the electricity at the power plant. Transmission charge, the fee paid to the National Grid Corporation of the Philippines to send electricity through high voltage wires. Distribution charge, the fee paid to your local provider to deliver electricity to your home. So apil ta sa nagbayad ana mga kaigsunan. Atong gibayaran dili lang kining ato ang ginagamit nga per kilowatt o pila tong makonsumo sa isa ka bulan o sinas man ang katropa nga jubit. Atong atong ginabayaran diha sa ato ang mga provider mga kaigsunan. So kanang paglatay diha mismo sa kuryente, sa distribution, sa transmission, generation, apil ta sa magbayad ni ana, magbago ni ana mga kaigsunan. Sentro. Kaya naman akong nakuha unta, kung ikwintahon na raman sa mga 1,500. Na ako ang nabayaran na ni 3,000 naman.
0: Hindi kasi kita nga ang nagbayad ng mga charges nga na-mention ni katropang Jasper, mga katropa. Tayo ang nagbayad nun.
1: Nahulog po na katropang Jobed somehow kung ikaw kanang biyahidor ka. Dili kay kamu konsumo gamit ng kuryente sa balay. Mahal pa yung gibayaran. Anong generation charge, transmission
0: sa
1: charge, distribution
0: na-consume
1: charge. Kasi mong gikonsumo. Muna'y klarong istorya, ana. Clarix kaya na mga kainsunan. Kala, ka na bang biyahidor ka ba? Kapag muli lang kagawa once a week, tapos pa-aircon ka gamay, tapos saksa ka, charge ka ginag, may tanaw ka, ganit, please gamay. Biyahin na po ka, ugma, mubalik na po ka pagka next week.
0: Pero sa kung ka gibayran?
1: Mahal pala yung mga gibayran sa imong ikonsumo lagi. Okay. Mahulog mo na, katropang Jubit, nga fixed rate na, alam, magkwintahon po na nila nga, agama
0: ay,
1: si katropang Jobit kay
0: iles na to ning charges nila.
1: 50 ra man iya na konsumo karon nga bulan, iles na ko ning distribution charge. Anawa inyong bill katropa. Anawa da, kung ingana ba? Dili ingana.
0: kini katropang Jazz kay gi-mention man no ni Councilor Dayang Hirang katropang Jazz nga ilahang ipaatubang no ang kining DLPC ngadto sa publiko para mag-explain regarding ani mga charges or katong gitawag nato katropa mga katropa kaganina nga katong ilahang term naka nawala na noon sa kuang huna-huna no katong term nila nga ang katong gipasa nga generation charges katropang
1: sa distribution transmission
0: na,
1: generation
0: na sila katong ano anak kanang gitawag nga generic nila nga tawag ana yon pass through generation charges oo so katong mga pass through generation charges
1: pabigat charges
0: ma-explain ba to siya katropang Jazz no mapasabot ba to siya sa kuang mga katropa og duna bay kanang possibility na bay chance makita ba nato no nga posible nga ma-wave
1: session man ron di ba posible na dito na makatuban na og kung gipatawag ang DLPC sa council karon katropang Jovet
0: kana mabal-an nato na mga katropa kung unsay resulta aning ilahang ipahigayon nga session no kung asa ipatawag ang DLPC mapasabot sa to ang mga konsumidor kung asa ni gikan ang mga charges ni o kung unsay mga solusyon para dili na ingon ani kataas ang ato ang bayaran matag bulan
1: ato mga katropa diri daw wala ni sila apektuhan tili katropa Jovet no isira sa ilan ning bayron tigali but sa ato mga yano mga isuran nga uban nga naglisod gani in town og kana nagkabit bitaw katropa nga Jovet mas masamot sila dakog bayron hinoon kini kun ba naka nagtap lang okay kung ikaw po tingali ang main line ba tapos ni nagtap sa imuha natural po tingali mo singil kag tarong pod or
0: mataas pod siguro or kung unsa pod tong na magiuban labi na illegal man na siya mga katropa ha kana magpatap na iuban man gud nga higher pagyud mudugang pagyud sila for example 13 pesos man ang per kilowatt hour ilang buhato nag 15 pesos
1: fixed na daan kumbaga sa boarding house nya ay mong meron sa kining kuryente 300 400 uban na may mitrohan katropan ganjo bitong mga sa meter ba pero ang uban naka-fix po ng uban sa tanaon nila kumbaga appliances ni Mudeha heater ni Mudeha
0: may tanaw na murag ano na ba sige ano lang ka mga 800 lang
1: kanang kailan ako nga boarding house katong akong kailan ni hawa dito sa boarding house kay bisang mo konsumo ka kuryente dili mo fix magana yung bayron sa kuryente
0: tanawon lang ano la ano na kay electric pan sige dungagan nato nag 100
1: okay lang gana ka sa staff house sa East Health kay bisa pa kung kadaan lang ka mo suyop da libre man
0: ay napaginagdugang diri si 5563 katropang Jazz no si Sir Alan sa Altiza Grande wa man gyoy kompetensya ang DLPC kay kun naa pa di sila kapatuyang og pausbaw sa matag kilowatt per hour
1: bisa pa lagi unsaon ato bisa bag mangguwa ni atong mata og ini atong maputol lang ato ang mga usabay maputol lagi inauyaw katropang nga Jovet kay sila ra man good walay lain ka compete mga kaisunan so mahulog na maminor na sila pero execution wise, I don't know.
0: Let's say, mahingon sila katropang Jazz, maabot ng itag 16 pesos per kilowatt hour. Mga katropa, magsigira itag yaw-yaw, pero wala tayo choice. Kaya nga no, mugamit mangyud ta. Mamatay lang kasaksakan.
1: Para sa transportation ba nga, na PUG1, PUG2, PUG3, or sa taxi.
0: Naka-option.
1: Naka-option ba? Napagin. Muna yung pangutanan, na panahon na ba, nga si sa kalugar, dapat duhag yun kay utility. Ang magdagan, o baka mag-operate.
0: Para atis
1: mabalansi sa tuag mga kaisunan. Ah, sa may gusto. Pag-usap sa tuag mga katropa mismo kung unsay gusto nila mga kaisunan. Actually, ganahan ko doon banda sa Davao, sa Kwana, Davao del Norte banda katropa kay Duhana. Ang problema kay nag-ilog man sila. Nang isa pilit ng ginapapahawa, ang isa po gusto, good mo plastar. Mga kaisunan mismo. Alas, yes, size na. Sa tuag pa nag-ubaduban. Oh, kanang medyo tensionado ato ang mahail blood katropang Jovet. Sa itong magbalik, mahail blood mo tani. Kaya, ingo palagi nila katropang Jovet ang Pilipinas last week, gipakasama nga isa ka
0: Goy-ong.
1: Ongoy. Mismo ang, ako gi-research ng China Daily. China Daily is operated by the government ng katropang Jovet. Nang mahulog siya o kining state-owned bitaw nga akining kuan ba newspaper
0: baga naagya po tayong nanana diri kanang government owned na radio television naagya po tayong
1: nanana sa China and karon nga the weekend usab katropang Jovet lahi na pud nga insidente may sunan nga mismo kung sa tuan ni nga soberanya ni introd na gyud mismo sila sa atong teritoryo, kaya dito gyud nagpadipig na gyud sa atoang gigikuan kanang atoang gitingala nga BRP Sierra Madre, no, nga nasangad na lang o gisangad lang gyud para naatay posting da katropa sa West Philippines. Nagpaduol mga kaigsoonan mismo ang mga Chinese
0: Coast Guard.
1: Ato na isigutan unya kay sa gipagawas mismo sa Philippine government na inapahak. Inasamad ba? Kaya gibunalan daw sa Chinese Coast Guard. Napoy video ang Coast Guard katrupa, kinsa daw naguna-una.
0: Murag, ang dating sa ilahang video, kita ang naguna.
1: Oh, kinsa yung nag-provoke.
0: Tang naghatag o kumaga nagpainit sa ilaha.
1: Now, kinsa ba ang nagpainit? Ang ni Solon o ni Dipinsa? Ito na yung sigutan o niya katrupa, malamang sa bilang ka mga pahinomdom. But higop una kita katrupang sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Ayan mga katropa, itong Xanthon Gold Coffee Mix ha, makatabang kini aron nga mapaboost ang atuang natural energy, maka-enhance atuang focus and mental clarity, and of course katropang just masuportahan atuang daily lifestyle despite nga busy ka ay ta sa pang-adlaw-adlaw mga katropa.
1: Oras may kilalas Jess, 8 na sa buntag.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy.
5: Together, let's make a difference.
7: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Timani ha, bisag naglingkod ko, nagulat gihapon ko sa reply nimo.
9: Kaklarek sana!
4: Exciting!
10: Send money abroad, quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure. And ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: XFM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
11: Xanthon Plus Gold user, atong paminawon.
12: Ako si Gideon Galawiyot, taga nabong kuranda ko di Oro. Akong kreatin yung taas. Akong ihi, so ko pag-ihi, kudog putol. May gabi yung hindi ko matulog.
11: Xanthon Plus Gold.
12: Kreatin labi, natulog na kayo ko. Sa akong ihi, okay na kayo. Pero wala akong kreatin, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa akong ipanulti ka rin, sa akong mabalatian. Yun ang sulayan na ulog ko sa Yesko. Realty mo kayo, natapang na sa inyong paglawas.
11: Xanthon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
13: Xanthon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Pinagingo na ako, sulayan ako kunog inom ang Xanthon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Xanthon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
13: Xanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthon Plus Coffee Mix.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
15: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya epikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
16: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
17: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
18: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Melani DI taga-Panam.
17: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
19: Turbo user, atong paminawon.
20: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
19: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
21: Santon Plus Herbal Soul.
22: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soul. Dura ang akin itong sa mga panit.
21: Santon Plus Herbal Soul.
23: Nanami gin!
21: Santon Plus Herbal Soul.
17: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain relief na maaasahan.
24: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
25: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
26: Walay relasyon nga maguba kung walay bigaon nga magpatunga. Aw!
9: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: Pineapple Apopan
1: Centro. Alas Jess, this is Ice, katropas at noong aga panagkabanuban sa programang Centro. Si Karina TCL, good morning and a blessed Tuesday to our gorgeous Miss Jovette and Sir Jazz o sa tanang katropa.
2: Kanang gila kong ganahan, katropang Jazz, kanang gorgeous.
1: Gorgeous. Oh, Diyos mio.
2: Gorgeous mayo.
1: Randy Rans Santisas di sini, good morning sa Inuwa sir, asa ka naga subaybay karon.
2: Good morning sa inyo, hangtanan. Uy, napag-dre si Koan, si Mix Rojas. Good morning sa inyo.
1: Mix Rojas?
2: Oo, nagtanaw sa tuang
1: Mix or Mitch?
2: Mix Rojas. Ayan, good morning. Napadidiri ka tropang just no ato ang tax ma'am naana sa bulsa sa mga buhaya. Tata ni Kuya Renz. Nga ayan Yorel Angelo, halos host. Shout out po. Ayan, good morning sa imo hadra. And katropang Kagawad Jerwin og sa tuang Matinabyao Barangay Council. Good morning sa inyohang tanan, sa inyohang salamat sa inyong kanunay nga pagsubaybay pag-monitor diha sa May Matinabyao. Good morning. And of course, nakita tong mga texters pod katropang Jazz ngay nagpaabot sa ilang gibati diri no. Ma'am sir, morning. Ninyong duha namino jud ko sa inyong programa kanunay jud ko nagasubaybay sa inyong mga balita. Sukad pa alas 5 sa buntag hantud alas 12 sa udto. Alex Kabuhayan sa May Maa People's Village Davao City.
1: Yeah, salamat kay Sir Alex diha no sa laundry shop ni si katropa nga Jubet. Si
2: sa
1: Sir
2: May
1: Alex.
2: Ano, Lechonan. Lechonan ba? Si Sir Alex Kabuhayan diri sa May Maa People's Village. Good morning sa inyo hang tanan.
1: Posible katropang Jubit na karon sa sesyon ang DLPC. This is the presentation po sa binasa ni Councilor Danny karon diri sa sesyon. So muna ginisgutan usab karon katropa no mismo sa area, I mean diri sa May Session Hall sa Davao City kining nga taas nga presyo or rate, I mean sa kining nga DLPC. Ang uban ani katropa nga Jubit di katulog, pero ang uban tulog na tulog,
2: tulog na kay tulog.
1: Okay ra daw, bayad sila.
2: Okay ra man daw, kaya ra man daw.
1: Oo. Pero sa ato mga kaigsunan mismo katropang Jubit mo di kini mapiktuhan tingali.
2: Kuan katropang Jazz actually wala na gyud, wala na naguba na gayto akong ref no kay gipalong na, wala na ni andar-andar.
1: Oh,
2: okay. Tungod lagi kay nagdaginot lagi mga katropa unyang ending kay magdoble ra day gihapon nimong bayron. May bang nagpandar na lang ka kay gamay ra kay kaon. Pero ang
1: ako, sigpaminaw man ko sa kining ato ang DOA.
2: Mga
1: energy conservation tips. Ipang bunlot na ko tanang mga saksak to katropa
2: natin ilang gingon nga na daw vampire draw. Katong na ay
1: naga,
2: kawatan.
1: Nagaano daw gihapon ga konsumo daw gihapon.
2: Gihapon sa wala na naga on, wala na to gi-on pero naka-plug.
1: Oh, unya kay nagbayad mo tag distribution charge, transmission charge,
2: gihapon. Gihapon na.
1: Wala pa rin mga charges. Nagungot lang gihapon natong bayron mga kaigsunan. Alas Jess, this is Ice, atong aga panagubanuban.
0: Centro.
1: Now, dirita katropa ga Jobit sa Sutanan, kalabutan aning Chinese o Pinoy nagbinulanay sa West Philippine Sea. Ang Chinese katropa dunay dalang electric batang batuta katropang Jobit. Somehow, ang kining nga sa mga Pinoy, bugsay.
2: Bugsay, ang gamit.
1: Bugsay.
2: Basta na yung nabugsayan.
1: Kilutay. Ha?
2: Ngayon nabugsayan ng tropang Jazz.
1: Oo. Tanawa. Ito na ipakita, Engineer Royce, kini nga mismo sa side ni sa China. Ha?
2: Kana sa ilang video na naging pagawas.
1: Matul
2: pa, Philippines daw.
1: Oo. Ako madungan kay lihay. Oo.
2: Dili dirihay.
1: Ayan.
2: Dili dirihay. Mo tong video sa China mga katropa. Kung asa gipakita nga ang Pilipinas ang niduol daw sa ilaha para
1: kumbaga aggressive mismo.
2: Oo, ang Pilipinas daw mga katropa. And gipakita po nila nga kita daw ang una nga ni pataas sa tuang bugsay para mo hapak sa ilaha. Mo to ang base ha sa video nga ilahang gipakita. But ang sa tuang manggipod nga point of view mga katropa na trigger ba? Kumbaga ginaprovoke sa China ang katong ato ang mga Filipino Coast Guard, no? So gina-provoke sa Chinese Coast Guard mga katropa. O gani ang ato apang Pinoy ang nabukbukan.
1: Nabunalan,
2: no? O kining ambot sa to paddle manguro to ay.
1: Kaya gisin sa imo katropang jubit mo ang statement sa kinig China. Kumbaga lahi pud ang statement sa China sa ato aga Coast Guard baga kaigsunan. Di ba? Kumbaga nahulog daw nga sila mismo katropa at around 9 a.m. July 20 panahon silang routine patrol. Sa isa nila ka China Coast Guard sa ilang gagmay nga mga patrol boats dool sa China Rinnai Reef ang Pilipinas labi na kining isutanan sa illegal nga giground diha gisangad nga vessel ka BRP Sierra Madre LT-57 nag-release daw duha ka mga rubber boats o gi-ignore ang daghang mga clear warnings gikan sa China manilang
2: resulta ta.
1: They quickly approached and surrounded the Chinese patrol boat in dangerous manner. So, ang pasabot ani, mismo ang mga Pinoy daw ang iduol sa ilaha, samtang sila nagpatrol o usab mga kaingsunan na og nining panahuna, the Filipino personnel first used tools such as paddles and long sticks to maliciously attack the Chinese law enforcement personnel. Ang China lawfully issued warnings, moved to maneuver and took countermeasures to stabilize the situation, maintaining a rational and restrained attitude to the maximum extent. After the incident, the Filipino side distorted the facts and falsely accused China, which is purely a distortion of the truth.
2: Nabaliktad na mga katropa.
1: Napaydugang ani katropa nga Jobet, we demand that the Filipino side immediately stop the illegal encroachment and provocations and stop the false propaganda. The China Coast Guard will continue to lawfully carry out law enforcement activities in the South China Sea, including the Nanhai Reef, munang dabanda sa kining BRP Sierra Madre, and its surrounding waters, and firmly uphold the sovereignty and maritime rights of the country.
2: Ayan, napagid sila yung kikuandre katropang dyan sa last nga portion kasi yung kini, ang gi-explain lamang good nila, Dre, unsa na itong nahitabo, no, at around 9 a.m. Ilang gi-explain ba kung unsa ang nahitabo, mga katropa. But sa tumoy-tumoy silang statement, mga katropa, ang gibutang nila, Dre, we urge the Philippine side to immediately stop all rights violation, provocations, and false propaganda. Mao ni katropang Jazz ang ano no atong mo ba ni ang imong nabasa katropang Jazz.
1: The CCG will continue to carry out rights protection and law enforcement activities in accordance with the law in Nansha Kundao and its adjacent waters including Rinnai Jiao and firmly safeguard China's territorial sovereignty and maritime rights and interests.
2: Kumbaga ni stand firm sila mga katropa. Ilahagi daw na.
1: Kumbaga ato basi na ilang statement, ilahagi na. Kumbaga ang
2: kita ang nagsulod.
1: Encroach kailan statement in Crossman, they are not referring West Philippine Sea. They are referring South China Sea, which is the own matud pa ang South China Sea, including na nang gisangaran niya sa tuang BRP Sierra Madre. Now, nag-maritime patrol sila katropang Jovet. Ang ilang gagmay mga boat, kanang taas nga or wide shot niya, diha tong ilang dako nga barko. Then, nang patrol matud pa ilang gagmay nga boat diha, midool ang kinipong duha ka boat katropang Jobet mismo sa kinig Pilipino, which is agresibo sa ilang side nga makita nato nga nag-attempt kito og bunal po nga to ang mga Pinoy. Kini magud kay sa edited magud ni katropang Jobet, I mean chap nga video, di po to makita kung usa ang whole scenario. Kaya to makita diri mismo ang kini na lang pag action og bunal mismo sa mga Pinoy ngadto sa mga Chinese Coast Guard. Then na ang pagduol sa boat sa mga Pinoy paingon po sa mga Chinese. Natural mo duol guna kay West Philippine Sea area territory man na. Then ni duol lagi mismo. First time ni katropang Jobet, sa kung ma-recall no. I don't know ko sa inyo ha mga kaisunan sa nagpaminaw karon. First time ni nga kini nga mga boat o gagmay nga bangka mismo sa Chinese Coast Guard ni duol gyud mismo da sa BRP Sierra Madre. Ang dito mabasol ang mga Pinoy kay abogon sila katropang Jobet pahuao diha kay natural na sakop sa West Philippine Sea mga kaingsunan. So kini karon mga katropa, kining tension mas ni samot sa tong tan-aw nga ni escalate kini katropang Jobet kay kung kaniadto makita lang nato niya nga nasa unahan mismo kining mga Chinese Coast Guard karon nagapaduol na gyud sila mismo anang gi-aground ganang gisangad mismo nga BRP Sierra Madre mga kaigsoonan. So, ang pangutana nato ani kaya ba gyud nato ni or igo ra bu kita ani magprotesta na pud sa kining gitawag nga diplomatic protest.
2: Magpasa na pud ba tag papel dito
1: sa channel sa Department of Foreign Affairs mga kaigsoonan. Atong na mention ni before. Ato bang ginabalikon karon katrupang jupit. For how many times sige ra kita anig diplomatic protest pero wa giniginatagad sa China. Sentro. Kumingon ta kining tawagan ni economic kon katrupang jupit ba economic kanang protest. Masamot nga maglisod ta.
2: Kay wala dili gyapon ta kasara.
1: Mga produkto diri gikan sa China mga kaigsoonan.
2: O
1: sa komedya palagi no pati pa tong gilansang sa cross. Itong gigamit.
2: Gigamit na lansang?
1: Sa China daw itong gikan. Pasabot anak katrupang jubit. Anak ka dako ba ang China ba? Kung iskutan na ito sa economy. Kung baga sa mga produkto da sa palibot, kadalingi ni muda mga isang gikan sa China. Diba? Kanay mong gilingkuran, gikan sa China. Kanay mong gigamit diri ang uban, gikan sa China. Ang influence sa China naa sa tua mga kaigsunan. Onya ang pangutana lang ni karon nganong karon na puli na ingani nga sa kaniadto mga kaigsoonan perting peaceful makini nga area. Diba? Na matili aggression sa mga fisher folks or fishermen diha. But dili nga ni kagrabe nga mismo nag kini mga law enforcement nag ang mag-atbang mga kaigsoonan. No? Kung tanaw na to kining 9- line katrupa nga Zubit sa China, diri mismo sa banda Palawan, perti nagyong duola sa Pilipinas mga kaigsoonan. Diba? Layo na gyud sa ilahang mainland mga katropa mismo kining West Philippine Sea pero matingala ta unsa gyud naa diha nga grabe kagresibo ang China naghimo sila mga isla naghimo pa gyud sila og kining ano kanang runway sa ilahang mga eroplano. Kumbaga nagano sila kining
2: ina na jung giangkon actually katropang just giangkon na gid nila gani sa ilang statement stand firm sila no nga kita ang nisulod sa ilahang territory mga katropa. So para sa ilaha kining area no asa makita sa video ilaha daw na mga katropa.
1: Okay, di ba sila mutuo sa arbitral ruling wala man sila participate na natural na ang apunto ato sa Pilipinas. Mm-hmm. Kaya mas lang participate katropa ng Jubit.
2: Mura di Manila daw aton.
1: Nagkaso ka ba tapos wakay tunga-tunga.
2: Oh, alam mo ba daw tunga tunga-tunga.
1: Okay. Kung dito pa to tingali sila katrupang Jubit, nag-participate to sila, tingali, mabahi na na ba? Mm-hmm. Ato lang yung win-win solution, may nguntong sa arbitral ruling. Nga, ato nito nga on, kining aside, walang tao, win-win solution, sa China ni, inyo sa Pilipinas. Wa man.
2: Ang then, ruling mango, dili nila i-acknowledge katrupang
1: Jubit. Okay, mo ko sila participate. O, kung baga, nga nung, kung sa cellphone nila, nga nung mo participate mo nga mo, aman eh. Dili man sa Pilipinas. Wala naman nag-ilabdan for the past years or century. But amo, ani. Sa Pilipinas pod, wapo na mo nagitagad kay wapo po nagsinamok.
2: Karon nga naa na mo sa
1: kanina. Karon nga naa sinamok, diha pa may naghimog West Philippines. Sa may mabasa lang to ni mga katropa. Kining pangalan nga West Philippine Sea may sunan diha na may napurma katropang Jubit sa dihang nanay nag-claim nga lain nasod.
2: Na South China Sea.
1: Kay kani ato bisan ako nag-argue man ta kinder, nag-argue man ta og nang elementarya. Wa man jud kay mabasa pang West Philippine Sea before.
2: Pinawa! Ako actually, college na. College na katropa ni Jazz.
1: Saan ka ba dito mauna kaya nag-claim naman ta, di ba? Sa una, unsa man nga part, Indian Sea. Kini, Pacific Ocean. Kini, South China Sea. Silibis Sea. Mabasol ba tong gobyerno, previous government, mga isunan? Mabasol! Sentro! Kaya kaniad to pa unta, pagtugag, butangan na ni West Philippine Sea. Oh. O dili untay nga ni katensyonado ni mga isunan kung sa previous mga administration sa panggoberno gilansaangan na dia o kini mao ni ang West Philippine Sea ha. Erasure ka to pang Jubit kung kalusa na purma ning WPS kanang West Philippine Sea. Kay sa akong unsa kini nga kon sa una sa mua sa tuang nga panahon na mga katropa gidamay pa jud ko si Biki at kultura.
2: Oh, sibika at kultura. Oo. Sa mga is araling panlipunan. Oo, araling panlipunan. Ayan, ara.
1: Bako ibabasa ang West Philippine Sea una. South China, sino una?
2: Ano siya katropang jazz? Ang West Philippine Sea, official siya nga na forma nga legal o political
1: territory.
2: Territory ni atong September 12, 2012. Pinaagi sa Administrative Order number 29 nga gipirmahan ni former president then President Benigno Aquino III.
1: Ni apangutan na ni recognize ni sa kalibutan nga mo na ang West Philippine Sea kay ko ang recognize sa kalibutan South China Sea gihapon maisuna. Ah dako pag kinahiskutanan mga katropa. Do sa ruling sa arbitral
2: pero
1: ruling
2: pero ang arbitral ruling katropang just katong 2016 kung asa na pabor sa Pilipinas ang kining West Philippine Sea instead nga mahimo siyang South China Sea sa mapa pero 2016 pa to so pila pa katuig ang nilabay 4 years no gikan sa katong 2012 nga na official siya nga na porma yun nga so sa mga years before ato mga katropa, unsa ra na diha?
1: South China Sea.
2: Giak knowledge lugar nato na siya nga, lugar na pod. No? Oh. South China Sea.
1: Tiyali, ang uban pa diha nga mga mangisda, asa mga mangisda, dili banda sa South China Sea. Karon asa mangisda sa West Philippine Sea.
2: Saka na, na.
1: But before lagi na may isunan, somehow, sa balikin na to ang pila kakatuigan ni Agi mga isunan, mabasol partly ngato ang gobyerno mga katropa. Karina TCL sa napulo ka buok giingon sa China unsi ang bakak.
2: nalabuan pa.
1: Oh.
2: Nalabuan pa. Ayan mga katropa no. Sa karon katropang just daghan pa gani kaayo ang dili aware no sa kining estado karon sa status karon aning ato ang West Philippine Sea mga katropa. I don't know siguro kulang ba ang magpasabot sa labi na sa to ang mga kabataan. Bila pangutan o nimo, unsa din ang West Philippine Sea? Ay, mo man na ang part sa South China Sea.
1: Mahulog yun nga nakatripang jubit.
2: Di ba? Mahulog ito bang sa mga kabataan.
1: Unsa man ang South China Sea? Diyan nasakop ang West Philippine Sea. Kung bungod sa ito yung istorya ha, katropang jubit. Kasi kita maglibog tagi explain ani.
2: Ano ka, unsa po itong 9 dash line? Ah, 11 naman karon.
1: Asa mo lang 9 dash line diyan na padpad na nada banda ang West Philippine Sea nga sakop sa South China Sea. Oy, ako bigla lang katropa. Bata mo lagi ni may sunan. Muni ang dilema karon. Kumbaga ko magkita magut ang duha ka mga leaders si si Jinping ug si BBM. Labi na ko namang ASEAN Summit. Usual na mga ginapangutan na kumusta ang inyong istorya labot sa West Philippine Sea. Posible unya sa meeting sa duha ka mga leaders may sugutan kining tension sa WPS or South China Sea. Pagkahuman ka tukang jubit. Dara man taman. Oh, magkita niya bang stand down. Ulay hilab danay. Patrolya mo da. Patrolya po mi dire. Ang dreaming good mga katropa, pag mupatrolya ang grupo sa Pilipinas dito maigo na sa South China Sea.
2: Iharas.
1: Harason. Mm-hmm. Pag dripod,
2: same gihapon. Oh, of course kasi
1: actually,
2: atin to.
1: Mas worst pa ang kining ma-experience sa ato ang mga Coast Guard na katropang jubit kay katong kaniadto naputlan og tudlo. Kini karon
2: nabukulan, nagbisian
1: ang kining ulo, no? Nagikuan. Katong water cannon. Ana ba ka inferior kay tan-aw nga to ang Pilipinas nga ginabuli, klaro nga ginabuli ta mga kaisunan pero
2: wala lang.
1: Oo. Musanding ta ka Uncle Sam is the America. Ikaw ra po sa may nga we are with you. Kay kung mo gira-gira ta katropang jubit ambot lang asa ka ta abuton. Manay may sunan nga tingali mapasa pun sila ang administration kisa mo daw nga presidente sa 2028 ing ani gihapon ang sitwasyon mind you mga kaigsunan kung sa sutanan nga wagi tay kaya sa pay kaya to nga
2: ano lang katropang just kung ato isgutay sa internal international relations mga katropa let's just say karon nakasandig ta sa US mga katropa and then medyo init sa tuwa ang China pag-abot na pud ba sa next na pud nga kining
1: administration
2: asa na pud ba ta mo sandig kay mo man good ang isa sa usually mag-cause og tension mga katropa ba kung asa nga to ang
1: okay kadto atong kita may tag relasyon sa China no medyo, wa ta ingon nga karon dili may relasyon but kung baga humuta sa China under the presidency ni Pangulong Rodrigo Duterte wala nga ning escalation katropang jubit. Kumbaga harmonious ba? Panghisda mo diha, lihok mo diha, patrolya mo diha, wag yung ingon ani. Pagkaroon nga ma-feel sa China nga na ano mo kay Uncle Sam.
2: Kumbaga ang ato ang kumbaga ang ato ang pag ano ba, pagsandig sa other ano ba kaning nasod mga katropa. Siguro at some point sa uban pod nga mga nasod para sa ila is threat to. Pagka nang ano ba, murag gihimo na nato sang sandigan ba, mga nakatapos. Asa ba gid ta mo pabor mga katropa? Makaya ba nato?
1: Oo, kumbaga kita magod mag-release tag video to tingali to have a sympathy from other country, no? Alam na Vietnam, katong mga napoy nag-claim ani nga napoy kaligot-got aning sa China mga isunan. Pero total kita tibukan katropang jubit, no? Kumbaga sa in general wa gid kaya sa China. Tanaw ra ko tong gi-release pang video nga pati mga robot nag-sumbang kay na, nag-mix martial arts na. Kita wa gyud ta ingon ana mga katropa, no? Kumbaga sa advanced technology, sa ekonomiya, layo kita mga kaisunan. Kita mismo murata ka ng ginabuli, baga balag magpasumbag ta, ginatagaan mong tagbugas. Ano na ba? Baga, ayaw na mong yaw-yaw diha, kaya kami nag-supply mi sa inyo ha. Kung yan niya mong gusto, stand down mo. No? Amuan nga lugar, wa mo'y mahimo diha. Bagus ay mo pag inatik diha kay wa gyud mo kaya na mo. Nya na katro.
2: Mapahilumon ra ta ba?
1: Wa ba tay mahimo ana? Bisan pa mag pila ka dosina ka gatos ka libo ka diplomatic protest kung sila gyud nagclaim nga ilaha gyud na, ilaha gyud ang barugan.
2: Nya kita po dili na mo baro.
1: Wala nakita mga kaigsunan kay ko. The previous pangkatuigan diha na ta nagbutang na ta diha og kampo sa West Philippine Sea.
2: Di na na masudlan.
1: Oo. Mas nauna pa hinoon nagbutang og mga kining runway, naghimo sila og mga isla diha kaysa ato ang kita man kay tag-iya ni anang lugar.
2: Katropang Jasa, ang pangutan naman po sa uban, Katropang Jas, Katropang Jubet, kung barugan na to, unsay pasamputan. Kung barugan na to nga to ang West Philippine Sea, unsay sangputan, anig, yan ba?
1: Ana, oh, lagi na Katropang
2: Jubet. Ang problema
1: yun. Ang simpleng explanation ni Ana, ikaw tag-iya sa yuta, wa ni mo gatiman pila ka tuig na ay nagtukod diha o nagbarong-barong. Ni claim nga ilaha, okay, nagpatitulo na sa ila mga katropa. Yan kita pa diha papunta magpa mo claim nga tuwa. Nga na, may nangas, si, di na to, maghunaw-naon nga, libog-libog ko na itong kagalingon. Nga na yung hitabo niya na mga isunan,
2: simple
1: no?
2: Simple na pagka-explain.
1: Bisan, kung kitang tag-iya, bisan siya sa katuig, wa kita kapatrulya, ganun dihan ng mga lugar. Dihan ang tanagpatrulya sa dihan, naghimo na sila o granway. Nagpatabang na ta sa UN, ana mga isunan. So, saan pa mahimo na ito niya? Nga nagbutang naman da, ingon pa sa katong isa kabugado na hinabi katropang jubit, kumbaga, na, laki na palit ng yuta. Problemado ang yuta. Pero ikaw nakapalit, nakabalay na ka dito. Saan pa mo itong balay ni Bungkagon? So, doon na may win-win solution yung metabo diha mga kaisunan. Ang problemado ang yuta yung napalit.
2: Kumbaga, either tagaan kag part sa yuta or bayaran ka. May mga ingon ana.
1: Nadiri lagi may isunan, saan pa man ito na diha mga katropa. So, ingon lang yuta diha. Ang mahimo karon ako nakita, ano? Kada mong, protesta na po. Media na po. Magpadala na po dito o kinuing barko nga nagdala og mga media. Maklaro diha. Wa ta kabalo gisungog ra sa China. Nakita ni mang video katupang jubit.
2: Ulit-ulit ginaprovoke ta ba?
1: Naidako nga barko sa Chinese
2: Coast Guard. Sa likod, oo.
1: Nagtanaw lang. Tapos nagpatrolya sila. Nagvideo sila.
2: Oo.
1: Kumbaga, tanaw na to ni kung
2: ignite
1: ni. Oo. Kay mo-release mo ni sila. Atong hulaton nga sila yung mo-release. Kaya ato po nang mo-release po taani nga sila mismo ni atake sa tuwa. Bright kin China mga isunan.
2: Kaya ginaprovoke ba? Ginaprovoke. Ginainit na ba?
1: Kita ang giprovoke diha. Nagmukha inuntang katanga-tanga diha mga isunan. Sadang kita ang unang ni-release o video. Sentro. Kaya na, chop nila ilang, ilang video. Ang makita na sa itong video nga, agresibo ang Pilipinas. Ang Pilipinas na may namunan. Sila mismo, igo ra nagpatrolya.
2: Kasi ang makita sa video mga katropang Jazz, naka-standby sila, naka-stay put lang sila. Iwa sila galihok. Niya ang Pilipinas ang
1: nidool sila.
2: Nidool sa ilaha. So, moto ang ilahang ipakita. Si ang representation, ang mali nga representation katropang Jazz, makalead yun siya o ka ng misinformation.
1: Eh kung tingali, kung mismo di ang Pilipino, wa ni naog da sa boat, nag-atang nag sila kung nidool bagina siya. Ibang usapan to. Kini, it's a part sa strategy sa China nga mudul na sila.
2: Ulit-ulit ba? Murat ka na kung batasan sa mga bata ganyan. Ulit-ulit ba? Sungugun ka. Mudul,
1: ay, mga plaka, mudul sila kay nag-claim ko na sila lang West Philippines nila ni. So, nga na, mga isuna.
2: Murat ko, sa away bata. Sige, ana ba? Sige, ana sa siko. Sige, sige, ikaw una. Sumbag ako, ana ba? So, murat ginaprovoke ka. Pag ikaw mo una mo sumbag, imuha ng mali.
1: Kaya na, masama, may pagdagat na ng BRP Sierra Madre nga itaon nga kung napay mamuti bakal diyan intawon malabyan na
2: gi-balik yan
1: na. Open na nang pila may In fairness,
2: nalibok pa ba na?
1: Pilipinas man ta mga isunan, pero sad to say, baluoy kay tanaw na to ang mga sundalo diya in taong katrupa. Wala nag... Katong pila kamalita in taong katrupa ang jubit, ipalit na lang ta.
2: Ipalit na lang,
1: daw ka ng kampo ba? Kung tinirban lang ibutang diya, may makadonate diya kung tinirban. Ito, ako baluoy ba? Kung masakitan ka, magtanaw ani may isunan niya.
2: Awa, rago na nasa likod na itong mabarko.
1: Mabuli ta ba? Time at alin ni Kwan, former President Joseph Estrada, gituyo ginigsangad niya mga kaigsunan para naikampo nga ito ang sundalo at ito ang Coast Guard o sundalo na ito ang mga trupa diha in town mga isunan. No? Kanang reality-wise, loo kita tanahon, mabuli yun ta kayo mo yun, China kaluoy.

0: kita mabuli mga katropa.
1: Muna dapat tunanon sa to mga congressman diha, simug away, simug sabag ginahimo nyo diha sa ano niya, tapos ka na in town niya, budgeti na in town ang BRP Sierra Madrid.
0: Di manggood, kay in town man ato katropang diya, sayang manggood para dito sa to ang
1: kanan yung mga ano, bonus-bonus diya, kibangin tag 1 million. Irehab ng BRP o tarungan ng mabutang ta nagkampo da at least di po ta mabuli sa China. Wala po yung naka, isa lang ka, kung hindi, congressman na mo manifest da or mag-privilege speech ka tupang na jubit ng mga this representation is going to, ano, para sa West Philippine Sea, ito, ni? Wag yun in town. Pero kung politika, Duterte ang Marcos, sige, gaway dito nila mga kansanan. Last year, 43, sa tuwang kini nga panagabaduba, no? Kumbaga, sakit niya pamalandungon, but, bawal mo gini, wag tayo mahimo niya, mga kainso. 10:43 sa buhay, ito na kanyang katrupa sa Premium D3 Coffee Mix. May sunan, wala tayo dungos katrupang jubit kay Mubanos ni Madugay nga ito ang rated PG. Ayan, pila na may patmani ni mo Sasi. Pila kay patmani ni Sasi kay naman si patigmo po da katrupang jubit, no? So ito yung patigmo ni DJ Sexy Sasi, gani mga kaingsunan.
0: Yes, katropang dyan.
1: Ang sakto yung tigmo ni Sasi?
0: Ang buo na kaano ko sa yung tigmo kagahapon. Murag dako-dako na iyang patmani.
1: Dili po siya ang dako.
0: Ang patmani niya. Nakalimot ko sa yung tigmo. Pero nakaing gani ko dapat ako nang mutubag at to. Kasi, eh, kabalo ko sa tubag at to, katropang
1: dyan. Kasi Engineer Royce, pag si Sasi na muling kontri, grabe kay ngisi.
0: Magluya?
1: Magngisi.
0: Ah, abay ko magluya.
1: Ito ay nabagan takatropa sa tuwang engineer Royce Arrieta, also known as
0: Engineer.
1: Wala, gudugay kayo.
0: Engineer
1: also known as H.O. Boy RK.
0: H.O. Boy RK, pero ano rich mo? Kid. Rich kid tama, no? Engineer RK.
1: Pero pasalamas, may kauban, gikan last 9 hangtod ng orasan. Itong oras, may informasyong balita. Pwede po mo bisita sa tuwag page.
0: XFM Davao Katropa Digital at ang Centro Media Facebook page at of course itong YouTube channel Katropa Digital.
1: Alas 12:00 katropa to ang XFM News Nationwide at mag-oban na XFM Mega Manila. Kanya pong alas 12 hapon katropa ang pagpadayon sa day 8 na ni katropang Jubit. Day 8 ba? Sa
0: day 8 kagahapon ang 7. Trial. Medyo init kagahapon katropang Jazz. Nanay mga nagtaas sa ilang mga boses kagahapon. Nanay may niingon nga, gilihis na.
1: Nanay mo mga bungutong.
0: Oo.
1: Sa paning mga, lahi ilang mga aura.
0: Lahi na mga aura nila kagahapon. Tapos nanay mga nilihis. Ngano daw dito nakafocus. Nganong diri, wala. Na. So, kana unya, unsa kahay next mahitabo mga katropa.
1: Alright, katropa. Salamat pa isuna na ang programa Centro Gi. Palihuan kini, of course, sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang.
0: Sa Zanthon Plus Gold, Zanthon Vitamin C, Zanthon Plus Coffee Mix, Turbo Male Enhancer, Vision X Plus, Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, atong Zanthon Gold Herbal Soap, and of course, atong Clear Skin Herbal Soap.
1: Sa ngalan sa Dibuk Agapuersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
0: Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kiniubos ng alagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol.
1: Katropang Jasper Magunsa sa programa Gasentro.
0: Kamatuuran ang Sandigan. Sentro.
1: Oras katropa, alas 10:45 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM katropa mo.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trust it.

0: secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
7: XFM.
8: XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting.
6: Ito ang XFM Network Philippines.
7: sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Ka-Clarice, Ana?
9: Exciting!
8: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Ang susunod na programa ay rated PG.
2: Puro greetings! Oh!

0: 99.1 XFM Davao Katropa Digital. Good morning, good morning, good morning, good morning. Mayong buintay. Hello. Hi. Mabu. Mabuhay. Talagang hindi magpapatay-patay. Good morning. Good morning sa mga katropa na tadihang ni mata nga malipayon, ni mata nga inspire. Siyempre, kanitulog mangka nga malipayon mga katropa. Yan ang pagmata ni mga katropa nga naa kadayoy update. Ni mata ka nga naay good morning gikan sa iya. Good morning! Mga katropa, adlaw nga Martes. Yes, mga katropa, Martes na yun! July 21, 2026. Mga katropa, Happy Tuesday! Ako niyo makauban sa kahanginan, ang sweet og sassy, why lain, DJ Sexy Sassy! And welcome sa itong programa
1: Rated PG.
0: Programang puno sa good vibes, pampawala sa kalaay, pampawala sa kaguol. And syempre mga katropa, pampagana. Kung dili mawala ang ato ang pajikas. Excited na ba nga mudawat sa atong pajikas this morning? Mga katropa, atanging ato ang pahulang, ato ang tigmo-tigmo this day. Kasi last day nakuha ang ato ang tigmo-tigmo mga katropa, hula mga katropa, no? So today mga katropa, another hula na po. Sa mga swerte nga magkahula, aba naman congrats ka agad. Alright mga katropa, dapat naka-ready na nga to ang mga nalunggan dihan, no? Naka-ready na nga to ang mga monitor at mga cellphones. Live kita mga katropa sa XFM Davao Katropa Digital sa atuang Facebook page. Pwede po mong mutawag, syempre mutawag yun. Sa gusto mo to bang mga katropa sa tuang pahula, ayan 0969-333-0537. Again mga katropa, 0969-333-0537. Mga katropa, stay put in standby. Ayaw hawa sa mga lingkuran, ayaw hawa sa imuhang posisyon. Kimobalik pa si DJ Sexy sa si mga katropa. Dini lang sa 89.1 XFM Davao Katropa Digital.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawon.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malebelay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Nung ba? Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina? Makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para mareduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
5: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Higugmaa ko nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon pud ti ka nga ikaw ray makatilaw.
7: Baklarek sana!
8: Exciting!

0: That was the great song mga katropon. Perfect by Simple Plan. Alright, welcome back mga katropa sa itong programang
1: Rated PG.
0: DJ Sexy Sassy, makauban gihapon sa kanginay. Hello, good morning sa itong mga viewers out there. Good morning, Rex R. Diniza. Mayong good morning, DJ Sexy Sassy. Happy Tuesday. Parek was DJ Walang Iba by Ezra Bond. Thanks and more power, DJ. Hello, Jomar Sire Estimo, watching from XFM Pagadian. Hello! Good morning! Kamusta katropang Jomar? Kamusta nga to ang biyahe dihan? Sakit bang atong hawak? Alalaban-laban diha katropang Jomar, no? Oh, nalingaw gid mi gahapon mga katropag tinabi-tabi gahapon dito sa amuang pag-lunch yesterday. Anyway, shout out sa tuang mga katropa diha, no? Sa tuang mga sister station, XFM Pagadian. Hello, Embet Abiliana. I'm watching my phone. Sabi ko sa TV.
2: Pinawa!
0: Good morning, good morning! Good morning, good morning, good morning. Jud ka ayo. Ay, nabinigod sa mga katropa na ito. Ano nga ni Mata nga nag-ngisi?
2: Pinawa!
0: Lagko kay ngisi silang mga ngabil. O, kasyempre. Huwag man nabitin silang loving-loving. Mamagin na mga katropa, basta gani ka ng dagko kay ngisi, gani sa'yo Paskabuntagon. Happy na siya. Wala siya gamugot. Ibig sabihin na ng mga katropa, kanang good mood na siya. Kanang satisfied na siya sa performance.
2: Pinawa!
0: Performance kagabi. Ana na siya! Pero kung nagmugot gani unya kay wak itaga diha sa imong partner.
2: Pinawa!
0: Ibig sabihin, there's something wrong. kung di mo gusto mga katropa nga magsigig mugot na inyong mga partner. Mga katropa, mag-turbo na katropa. Hila binigid sa mga pirmi na lang mabitin diha pag-abot sa ilang loving-loving. Sige, panguhit, pag-tiod-tiod. Tulog man. Iyagok mo lagi ka diha.
2: Pinawa!
0: Anyways, mga katropa, turbo, don't worry, this is FDA approved. Mong safe ni siyang Imnoy. Mapalit rin sa mga katropa sa mga butika ng dolls sa inyong lugar. Hanapon ni siya sa Shopee, sa Lazada, and sa TikTok, mga katropa. At syempre, maayong buntag sa tuwang mga listeners, sa tuwang mga solid supporters, sa mga katropa na itong everyday, ganas lang mga katropa nga naka-XFM Davao. Ka-loyal, oy. O, taas kamay sa mga loyal, B. At iwagayway. Sabay sabing, loyal kami.
2: Pinawa!
0: Uh-huh, di ka sure. Basig na royal.
2: Pinawa!
0: Taga-asa ka, DJ. Dari lang gusto daplin. Nagpahipi-hipi lang. Anyways, mga katropa, di dyan mawala nga ito ang pahula-hula this morning. And I'm sure, excited ang ato mga katropa diha nga mutubag sa ato ang pahula or patigmo this morning. So last day, nakuha man nila ang insaktong tubag. So if ever mangod mga katropa nga dili siya makuha this day, so madagdag ang 50 pesos pagkaugma. Ang uban, usa na mutubag, pag madako na lagi daw. Timbo na lang nila. Hindi ako masurti, dili ikaw makatubag. Dari nang dasag ginagmay mga katropa. Pero once again, if ever nakadaog ng mga katropa, ihatag na to sa uban ang another. Kita magkuan-kuan ha. Di na to, ako punta na. Taga na tag-chance ang wala pa mga katropa. Ano naman good na kung wala pa ka na tag-chance? Hindi. For you. Pero kung nagsige na lang katropa, hatag na po siya uban. Alright, ang atuang pahula this morning. Unsay pirming basa, bisan naa sa init. Again, mga katropa, unsay pirming basa, bisan naa sa init. Mga katropa, mutawag ka muha sa itong number sa 0969-333-0537. And kung watay makadaog sa ito ang color this morning, mga katropa, makita tagpipila sa ito ang comment section na nagtubag sa ilahang tubag kunuhay. If ever tama, edi congrats! But if ever wala, mga katropa, ato na pong ipadayon ugma, no? Until nga magadako ug mag-ipon siya. Diba, kung gusto mong mga dako-dako, hula ta usa nga. Muipon, maipon. Pero kung di na dyan kaya, mga katropa, tubag. Aron makuha ni mo ang 50 pesos. Gcash! Siyempre, pwede mga katropa, no? Nalimtan. Dapat naka-share, naka-follow, naka-like sa atong Facebook Live. Pero huwag gani, sorry. Ano na mga katropa, kasimple. Naman na lang mga katropa na may pang-load, ha? Pang-load sa iya, ha? Or pang-palit ni mo dira o soft drinks? Ikaw'y bahala, unsaon ni mo. Tiguang naman ka. Pinuang! Mga katropa, 11:22 and the morning. Alas 11:22 na sa kabuntagon. Or kaudtuhon. Udto naman gidi ay ni. Hindi naman gidi mampunggan. Murag feelings, mga katropa. Gauros-uros. Mga katropa, stay put in standby. More song request. More shout out. Atong tubag doon yung mga tawag sa itong pagbalik, mga katropa. Ini lang sa 89.1 XFM Davao, Katropa Digital.

0: That was a great song, mga katropa. Oh. Ngiti by Ronnie Leon. Na medyo kayo sa feeling, mga katropa, kaya makita ni mo ang mga ngisi. Nga matamis na mga ngisi. Murag kanyang mabuo na imuhang adlaw. Kaya makita ni mo ang mga lindutan ka ay mga smile. Kaya ganing ipasamot sa imuhang pag-in love sa iya, ha? Kaya'ng titingin ito, oy! Ay, namang gina, oy! Ayaw! Smile siya, mga katropa. Murajog ka ka ng... Murajog ka ka ng giit sa langit. Ayaw! Ibayos kalangitan, ha? Kalalo mo ito, oy! Anyways, mga katropa, 11:35 in Dinoine. Ang oras, mga katropa, hatod ka natin sa Santa Plus Gold. At ni Mangosteen nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound kung tabay nga ron ipagawas ang mga free radicals o toxins sa atong lawas. Santa Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Ano man nakatropa, or? Sir Rex Manggood!
1: Sino ba?
0: Daot kas ngisingi si Rex, no? Ito, mga katropa, may kayo pamalandungo, no?
1: Pinawa!
0: Nakatawa lang ko, mga katropa, no? Kay nakatuon na dyan ko o mga laglom ng mga words sa Bisaya. Para mga pamalandungo, no? Diba?
1: Pinawa!
0: Anyways, mga katropa, lamig kayo sa feeling, no? Ganyang makita ni mo iyang mga matamis na mga ngisi, mga smile. Sa iyo. Tapos sa pagyod, pagtanaw niya sa imuha ni ngisi siya. Kani mga katropa na mga paghitabo, this is pang high school line.
1: Pinawa! Ang
0: pangalan mo. Kani nga mga era.
1: Pinawa!
0: Kani na mga moments, mga katropa. Lami kayo ni sa mga high school life. Dinhi jud magsugod ang mga ganang-ganing mora kag kanang gitsahan og bugnaw kay nga tubig.
1: Pinawa!
0: Labi na gid kong musiplat sa imuhang crush. Tapos mo smile. Away at tapos ikaw, wala kasabot, mga katropa, ka na nga. Nakay kutkuton nga. Murag masamad na lang kinutkot.
1: Pinawa!
0: Sa hipot, bisag di ka mainom. Makainom na lang ka sa oras.
1: Pinawa!
0: Mga hinanagod ng mga moments, mga katropa, no? Ano yun? Basta kay crush ni mo gani siya. Kaya akong masmile sa imuha. Murad yung gagana ganing matunaw, mga katropa. Tapos with smiling, with ano pa, with matching pakidhat-kidhat effect pa.
1: Pinawa!
0: Diba? Anyway, I'm sure nakasulay po gaana katropa. Kung wa man sa high school life o itong mga high school time ni mo, basi di ay karon nga time na experience din mo na siya. Diba? Anyways, stay strong sa mga magpangkilig dihang dapita. Sa mga in love karong orasa. Stay strong sa may mga karelasyon. And sa wala pa yung mga karelasyon, love yourself, mga katropa. Ano lang yun ng mga katropa, di na ito pugso ng usa ka sitwasyon. Gana lang yun para maingon na lang yung karelasyon. Para maingon lang yun, ay, na siya'y uyaw. Pero kay murag napugos raman ka, ayun ako sa katropa. Gusto kayo nang napugos ra ka ba? Dapat kusang loob. Kusang loob na pagmamahal. Ganon! Hindi napipilitan ka lang. Anyways, thank you sa pag-share. Good morning, Ramelita Bacaron. Good morning, katropang DJ Sexy sa si Unta Makadaog ko. Request ko dahil nga ba sa kanya. Kaklarik sana. Supportive ni katropa. Good morning, DJ Sexy sa si. Request ko, we are starting over again. God is good all the time. God bless you po. Oh. Anyways, mga katropa, balik na sa tuang pahula this morning. Unsay pirming basak, bisana, naa sa init.
1: Pinawa!
0: Aga na mga katropa, unsa kining pirming basak? Anong basak minipirmi, oy?
1: Pinawa!
0: Bisan init mga katropa. Pero kung ulan-ulan gani mga katropa, ha, pirting basaa.
1: Pinawa!
0: Nagbaha.
1: Pinawa!
0: Mga katropa, katong hotline 0969-333-0537. Again, 0969-333-0537. Oh! Unsay pirming basa, isa naa sa inyat. Ato mga katropa, gusto gini silag basa-basa. Hilabi na gini si Rex, gusto gini siya pirming basa.
1: Pinawa!
0: Di ba man? Or ikaw siguro mga katropa, katropa mas gusto ni mo basa.
1: Pinawa!
0: Anyways, yan comment sa itong comment section. Sa mga walay lodi hapang tawag, make sure lang naka-follow, naka-share sa itong live or sa itong Facebook page, XFM Davao Katropa Digital. Yan, share the live. Oh, i-share lang ang itong live, dili ang feelings ha. Nalisod ka, ayaw i-share. Alright, 11:41 and the morning. Ang mundo ko'y tumit. Oh, paniud to na sa mga wapay, paniud to diha. Oh, sa wapay pamaha, wala kaon na mga katropa. Ulan, ugbihaan kus, guys.
1: Pinawa!
0: Ano DJ, Miss Ganda, pa-request. The Game of Love by Santana. Naday ana. Naday dula ang pag-love. Ay sa bagay, idula-dulaan niya akong feelings.
1: Pinawa!
0: Yun sa pagdula-dula, gishoot-shoot. Gibula-bula. Ana pa si Rex Ordiniza, bugan akong tubag ana DJ. Kay bisa naa sa init or landong, pirmi ra jud siya. Magbasa kay igang kaayo, alimuot ang lagay ng panahon.
1: Pinawa!
0: Ulit na dobe.
1: Pinawa!
0: Ana siya, bugan akong tubag ana DJ Sasi. Kay bisa naa sa init or landong, pirmiradyod na siya magbasa kay igang kaayo, alimuot ang lagay ng panahon.
1: Pinawa!

Katropa, 11:43 in the 9. Stay po tayo sa mga Katropa. Una-una og tarong. Buon sa jay tubag anang pangutanaha. Sa itong pagbalik atong tubagon inyong mga taway, kaya inyo ang mga shout-out the song request. Dinhilaing sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital.

0: Time Check, brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Nak, merienda time na.
2: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, og humot.
1: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese insaymada, almond insaymada.

0: soda, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong nga cake sa imong birthday ora sa D&N Bake Shop gyud nato na ginakuha.
1: Paborito gyud nako na ma, mga pan ug cake sa D&N Bake Shop.
2: D&N Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan, ug Magallanes Street, Davao City. D&N Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
4: M2C Graphics, Davao.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga makompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalokal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao. Mga katrupa, andam diba ta sa pinaka-astig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
4: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
3: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
5: Bahalag ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
4: Ka-Clarex, sana?
6: Exciting!

0: Araw sa Pilipinas, alas 11:55 na sa kauduhan. Nakatropa 11:55 in the high north. Ang oras magkatropa, hatod ka na to sa Santon Vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times nga mas daghan og bitamina kaysa karot. Dakong tabang aron munindot og moklaro imong pananaw. Santon Vitamin C sa alkaline vitamin C. Welcome back! Kinagana-nagana-nagana-and-again sa itong programa.
1: Rated PG!
0: And siyempre, hello, hi! Sa itong mga katropa na nung amuobo, G, pagli-li sa itong kagwapa. good morning, DJ Sexy Sassy. Pa-shout out from Susana Farm, Sirawan, Turil. Mga SG dere. Oy, shout out sa itong mga security guard. Sa itong mga nagkamatsyuhan, nagkagwapuhang security guard. Bantay yung tarong, di ako lang. Bantay yung tarong, aron di mailog sa uban. Alright, hi DJ. Pa-shoutout ko sa akong bana nga si Junjun Arivalo nga nag-hello block from Catalunan Grande, Sitio Ubat. God bless po DJ. Shoutout daw sa iyang bana no, nga si Junjun Arivalo. Hi Sir Junjun. Tarong nagmasa-masa di ako lang. Akong dubag kay ba-ba kay bisag ulan or dili gabas akong tubag DJ kay ba-ba kay bisag ulan or dili gabasa lang gihapon. Ilang ba-ba request dayon ko og song Forevermore. Pag sure eh.
2: Pinawa!
0: DJ akong tubag kay Iti or God bless po from Catalunan Grande.
2: Pinawa!
0: Grabe naman eh. Nakutaw na sa dilang pangutok ko eh. Sorry! Sorry, good kayo! Anyways, mga katropa nga to ang pahula this morning. Unsay pirming basa. Bisan init ang panahon. Pero kung kini mag-ulan-ulan, mga katropa, musamot o kabasa. Shout out from the Pulog City. Hello! Hello, good morning! Ang old to di ay. Kamusta nga to ang panood to di ha? Cool?
2: Pinawa!
0: Alright, mga katropa, wala taigong oras, no? Dali na dito kayo ang oras, no? Eh. Ano naman ganyan, eh? Karmi na lang kita mabitin din, mga katropa. Pero ayaw ka bala ka, basta di lang kita mabitin pagkabot sa loving, loving. Diba, mga katropa? Ay, importante. Satisfied perm. Makakatawa ko sa last nga tubag. Anyways, mga katropa, so far, wala pa tayong nakikitang tama, tumpak na sagot for to this video. Maipo na po siya tomorrow. Tomorrow na po ni siya, mga katropa, ha? Kaya waman siya nakatumpak karong adlaw. Ano itong ipunon? Hantol madako-dako ni siya. Ano magid mo? Mas ganahan magid mong dagko. Dili mo satisfied ang gagmay. Mga katropa, ugma na sad sunod higayon. Ano sa daw?
2: Pinawa!
0: Ugma na sad, mga katropa. Same station, same program, at the same DJ. Siyempre, si Sassy lang gihapon mag-drive. Ay, gusto din mo lain ang mag-drive.
2: Pinawa!
0: Ayaw, ano? Mga katropa, sa mga wapan nakafollow, follow our Facebook page. XFM Davao Katropa Digital. Mga katropa, sa ngalan sa itong station manager by Jasper Magonsha. Ayun sa katinibuk ang kaoban na sa XFM Davao. Sa itong technical control by Royce. Mga katropa, kini si Sexy Sassy nga nagaingoy na amping kanunay. Halong kanunay. Ang kinabuhi, mga katropa, puno giyod sa pagsulay. Bye-bye! I love you all. May pagpaniod to.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauling headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. PBBM, itinalaga si Joey Salceda bilang bagong Presidential Legislative Liaison Office Secretary.
2: Headlines. Browner out, Navarrete in bilang bagong AFP Chief of Staff.
0: Headlines. United States nagpahayag ng suporta sa Pilipinas matapos ang insidente sa Ayungin Shoal.
2: Foundation for Economic Freedom nanawagan na ipagpaliban ang 85 pesos na aumento sa minimum wage earner sa NCR.
0: NBI Director Matibag at Senator Alan Peter Cayetano inaasahang maghaharap sa ikawalong araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: Ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., simple pero marangal ayon sa Malacanang. Iglesia ni Cristo, isa sa mga grupong magsasagawa ng kilos protesta sa araw ng sona.
0: CPWH Secretary Dizon, ibinunyag na mayroong papangalanang Big Fish kaugnay po sa flood control anomalies bago o sa araw ng sona ng Pangulo.
2: Sa balitang regional, mga kalihim ng gabinete binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental.
0: International, U.S. President Donald Trump nangakong hindi aarestuhin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo ito sa United Nations General Assembly sa New York.
2: Sa balitang showbiz, DJ Luño kasal na sa kanyang longtime partner na si DJ Amari.
0: At sa sports, katropa Norman Miguel, muling tinalagang head coach ng NU Lady Bulldogs.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
0: Mga katropa, panahalian na po ng Tuesday, July 21, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayin po napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si dating Albay Representative Joey Salceda bilang bagong sekretary ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Bago ang kanyang posisyon, huli siyang nagsilbi sa kabinete noong 2007 bilang Presidential Chief of Staff. Sa kanyang pahayag nitong Martes, July 21, sinabi ni Salceda na ang ipinagkatiwala sa kanya ay ang reforma at pagbabago ng PLLO para mag-isang tunay na policy office ng Pangulo. Ayon kay Salceda, bukas ang administrasyon sa pinakamahusay na ideya mula sa mamamayan. At dahil po dito, hinikayat niya ang mga eksperto at lalo na ang mga kabataang ibahagi ang kanilang oras, talento at kakayahan para makatulong sa pagpapaunlad ng mga polisiya at programa ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Talaga naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang ika-61 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP ayon sa Department of National Defense. Papalitan ni Navarrete si General Romeo Browner Jr. na magre-retiro ngayong araw matapos ang kanyang panunungkulan bilang pinuno ng AFP. Kasabay nito, itinalaga naman si Lieutenant General Donald Gumiran, dating commander ng Western Mindanao Command o WestMinCom bilang bagong Commanding General ng Philippine Army. Si Navarrete, miyembro ng Philippine Military Academy Big Kiss Lahi Class of 1990, ay nagsilbi bilang commander ng WestMinCom at humawak ng iba't ibang pangunahing posisyon sa Philippine Army at AFP bago ang kanyang pagkakahirang bilang bagong pinuno ng sandatahang lakas.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Robin Padilla, kinundi na po ang pananakit ng China Coast Guard sa sundalong Pilipino. Natropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Mariing kinundi na ni Senador Robin Padilla ang umano'y marahas na pananakit ng China Coast Guard sa isang sundalong Pilipino sa Yungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa Senador, hindi na ito simpleng insidente kundi isang seryosong paglapastangan sa mga sundalong nagtatanggol sa karapatan at soberanya ng Pilipinas. Nanawagan si Padilla sa pamahalaan na gumawa ng mas matatag at konkretong hakbang upang maprotektahan ang mga sundalo at papanagutin ang mga responsable. Anya, hindi na sapat ang paulit-ulit na diplomatic protest kung magpapatuloy ang mga insidente ng panggigipit at pananakit. Pinuri rin na Senador ang ipinakitang disiplina at profesionalismo ng mga sundalong Pilipino sa kabila ng matinding provokasyon. Igreat niya na hindi dapat abusuhin ang hangarin ng Pilipinas para sa kapayapaan at hindi ito dapat ituring na kahinaan. Binigyan din ni Padilla na nararapat lamang na mabigyan ng sapat na proteksyon at suporta ang mga sundalong patuloy na nagbabantay sa West Philippine Sea upang mapangalagaan ang dignidad at karapatan ng bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz. Para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nagpahayag ng suporta ang Estados Unidos sa Pilipinas kasunod ng insidente sa Yungin Shoal kung saan isang tauhan ng Philippine Navy ang sinaktan umano ng Chinese Coast Guard gamit ang kahoy na baton habang nasa rubber boat noong Lunes. Sa pahayag ni U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton, muling igreat ng Amerika na nananatili itong katuwang ng Pilipinas bilang pinakamatagal nitong treaty ally sa Southeast Asia sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran. Nanawagan din ng Estados Unidos sa China Coast Guard, Chinese Navy at Maritime Militia na itigil ang umano'y illegal, agresibo at mapanlinlang na mga aksyon sa South China Sea. Nauna nang kinundinan ng Armed Forces of the Philippines ang insidente at iginiit na magpapatuloy ang mga lehitimong operasyon ng bansa sa Yungin Shoal alinsunod sa international law.
1: XFM News Nationwide.
0: Tiniyak po ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na hindi magdudulot ng kakulangan sa supply ng tubig ang planong Philippine-United States PAC Silica Project. Kasunod na mga pangamba na ilang sektor, ayon kay Chodoro, wala pong malaking industrial project ang maaprubahan kung walang maayos at sustainable na water management system. Kinumpirma rin ang National Water Resources Board na sapat ang supply ng tubig para sa proyekto, kabilang po ang recycling at impounding system nang hindi naapektuhan ang pangailangan ng mga kalapit na komunidad. Samantala, sinabi rin na Malacanang na titiyakin ang pamahalaan na hindi makakasira sa kalikasan o magpapalikas ng mga residente ang nasabing proyekto. Ang Pax Silica Economic Security Zone ay isang planong Philippine-US initiative na magtatayo po ng 4,000-acre semiconductor hub dyan sa New Clark City. Layuning lumikha ng trabaho. Palakasin din ang advanced manufacturing at suportahan ang pag-unlad ng strategic industries sa bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ang Foundation for Economic Freedom o FEF sa pamahalaan na pansamantalang ipagpaliban ang pagkapatupad ng 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa Metro Manila habang isinasailalim ito sa masusing pagsusuri. Ayon sa PEF, bagamat layunin ng wage hike na matulungan ang mga manggagawa, maaari itong magdulot ng hindi inaasahang epekto tulad ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, pagbaba ng hiring na trabaho at posibleng pagbabawas ng mga empleyado. Nagbabala rin ng grupo na higit na maapektuhan ang mga micro, small and medium enterprises o MSME na kasalukuyan ang nahaharap sa mataas na gastusin, mahinang demand at pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdig ang merkado. Igreat ng FEF na maaaring makaapekto rin ang wage increase sa paumuhunan at katatagan ng ekonomiya dahil posibleng magdulot ito ng panibagong pagtaas ng inflation at dagdag na pasanin sa mga negosyo at mamimili.
1: XFM News.
0: Ito pong tinatawag na EGOV-PH app, mga katropa. Ginawang daan sa mabilis sa pag-uulat ng reklamo laban sa mga gasolinahan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
3: Live report. Binuksan ng pamahalaan ang EGOV-PH app bilang mas mabilis at dokumentadong paraan para makapagsumbong ang publiko kaugnay sa mga posibleng paglabag sa mga gasolinahan, kabilang ang isyu sa tamang sukat at kalidad ng gasolina. Sa pamamagitan ng aplikasyon, maaaring isubiti ng mga mamimili ang kanilang reklamo sa pamamagitan ng pagpunta sa report icon at pagpili sa gas station concerns bago ilagay ang kumpletong detalye ng kanilang ulat. Ayon sa pamahalaan, bahagi ito ng paggamit ng digital platforms upang mapalakas ang proteksyon sa mga mamimili at matiyak ang maagap na aksyon laban sa mga serbisyong hindi sumusunod sa pamantayan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahang magiging mainit ang pagdinig sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa posibleng paghaharap ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag at Senator Judge Alan Peter Cayetano ay kay dating FEU Law Dean Attorney Melencio Santa Maria. Posibleng maharap si Matibag sa matinding pagtatanong matapos nitong ihayag na maaaring sa ilalim sa subpoena si Cayetano kaugnay ng imbestigasyon sa umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Nauna nang sinabi ni Cayetano na tila ini-intimidate siya ni Matibag sa pagbanggit sa naturang imbestigasyon, habang i-greet naman ang NBI na nagpapatuloy lamang ang fact-finding inquiry sa paggamit ng mahigit 2.2 billion pesos na pondo para sa SEA Games. Bukod sa inaasahang palitan ng pananaw, nakatakda ring tumistigo si Matibag kaugnay ng imbestigasyon ng NBI sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation, katropa, na naglabas nito ng subpoena sa ilang opisyal po ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee, yung PISGOC, kaugnay ng investigasyon sa mga irregularities sa 2019 Asian Games o Southeast Asian Games. Kabilang sa mga pinadalhan ng subpoena sa Chief Operating Officer Ramon Tatsuzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio, Corporate Secretary Monica Ann Mitra at mga board member na sina Donaldo Caringal, Tomas Carrasco Jr. at John Lester Buenconseso o Buenconsejo. Iniimbestigahan din po ng NBI o man hindi naliliquidate na pondo ng PISGOC at ang paggasto sa New Clark City Sports Complex na sinasabing pinunduhan sa pamamagitan ng budget insertion. Patuloy ang investigasyon ng NBI para matukoy kung may pananagutang administratibo o kriminal ang mga sangkot sa kontrobersiya.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ng Malacanang na magiging simple ngunit marangal ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong taon. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, walang celebrity director o mga kilalang performer na kalahok sa programa dahil layunin ng administrasyon na panatilihing payak ngunit makabuluhan ang naturang pagtitipon. Sinabi rin ni Castro na napili na ang aawit ng pambansang awit sa SONA, ngunit hindi pa muna niya maaaring isapubliko ang pangalan nito dahil naisumanong panatilihing sorpresa ang anunsyo. Matatanda ang si Sofronio Vasquez, kampiyon ng The Voice USA Season 26, ang umawit ng lupang hinirang sa ikaapat na SONA ni Pangulong Marcos noong nakaraang taon.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ng PNP na magkakaroon ng aktibidad na Iglesia ni Cristo sa July 27, kasabay po ng State of the Nation Address ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Gayun pa man, hindi pa madyak ng PNP ang eksaktong lugar kung saan ito isasagawa. Samantala, sinabi rin ng PNP na tanging ang mga grupong may permit to rally lamang ang papayagang magsagawa ng kilos protesta kaugnay ng SONA.
1: XFM News Nationwide.
2: Ipinahiwatig naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na maaaring magkaroon ng mahalagang anunsyo kaugnay ng investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control project bago sa mismong State of the Nation address o zona ni Pangulong Marcos sa July 27. Ayon kay Dizon, dapat hintayin ng publiko ang susunod na hakbang ng Office of the Ombudsman at ang magiging pahayag ng Pangulo, lalo na matapos ihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may isa pang big fish na posibleng sampahan ng kaso. Binigyan din ng kalihim na marami ng malalaking personalidad ang naaresto kaugnay ng kontrobersya at naniniwala siyang may iba pang mahalagang update na ilalabas sa mga susunod na araw. Samantala, nagpahayag si Dizon ng suporta sa plano ng Ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung makatutulong ito sa pagtukoy at pagsasampa ng kaso laban sa mga umano'y pangunahing utak sa anomalya.
1: XFM News Nationwide.
0: Si DPWH Secretary Dizon, mga katropa, satisfied sa paghawak po ng Ombudsman sa flood control cases. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Nagpahayag ng kasiyahan si Public Works Secretary Vince Dizon sa itinatakbo at paghawak ng Office of the Ombudsman sa mga kasong kaugnay ng umano'y flood control anomalies. Ayon kay Dizon, mas marami pang opisyal ng DPWH ang kinasuhan sa korte habang naghahanda ang Ombudsman ng reklamo laban sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ihahain ang mga reklamong plunder at graft laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Handa na umano ang mga ito para sa preliminary investigation. Ani Dizon, nagtitiwala siyang sinusuri ng Ombudsman ang mga ebidensya bago maghain ng kaso sa Sandigan Bayan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na nakatanggap ito ng impormasyon tungkol sa umano'y mga planong lumabas ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez, ngunit hindi ito natuloy dahil sa umiiral na Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban sa kanya. Sa parehan ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni BI spokesperson Dana Sandoval na hindi nila maaaring ilahad ang eksaktong bilang ng mga pagtatangka, ngunit inabing may natanggap silang impormasyon ukol sa naturang plano.
5: Sa atin pong database, nakalagay po ang ating mga derogatory records. Ito po ay accessible sa lahat ng balibaran, ng barko po, ng paaligong barko, for all immigration officers. So once ma-encounter po ang isang subject na merong derogatory record, we take the necessary action based on the derogatory record na inisyo po ng portelan sa isang individual. At so far po, wala pa naman pong record na siya po ay nakanabag ng bansa.
2: Si BI spokesperson Dana Sandoval.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan sa pamamagitan po mga katropa ng XFM 104.7 Malaybalay, XFM 88.3 Cebu at XFM 101.7 Canlaon. Diretso tayo sa regional reports.
1: Balitang regional.
0: Diyan muna sa Palawan, may sundalo po ng Armed Forces yung sugatan matapos na makaenkwentro. Yun ang China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
6: Mariing kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang marahas na pagkilos ng mga tauhan ng China Coast Guard personnel sa sundalo ng Pilipinas sa Ayungin Shoal kahapon 9:15 ng umaga nang dumating ang CCG sakay ng rigid hull inflatable boat sa tabi at ilang metro lang sa BRP Sierra Madre, at dito na sila nilapitan ng mga sundalo ng AFP sakay ng rubber boat. tumanggi ang sasakyang pandagat ng China na umalis kahit pa pinapaalis na ito ng sundalo ng Pilipinas at sa halip ay lalo pang pinalala ang sitwasyon hanggang sa nagkapaluan na ang mga tauhan ng AFP at CCG. Ang resulta, tinamaan sa ulo ang isang sundalo ng Pilipinas gamit ang kahoy na pamalo. Ayon sa AFP, ang pinakabagong pagkilos na ito laban sa mga gumaganap sa kanilang tungkulin ay naglalayong palakihin ang tensyon sa West Philippine Sea. Nananatiling tapat ang Pilipinas sa mapayapang pagluta sa mga alitan at ipinagtatanggol ang karapatan ng soberenya ng bansa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Mga kalihim ng gabinete, binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
7: Personal na binisita ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Vince Dizon, DepEd Secretary Sunny Angara at Cabinet Secretary Benhur Abalos ang mga lugar sa Jose Abad Santos, Davao Occidental na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol at matinding pagbaha na pinalala ng Bagyong Inday. Ayon sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nagsagawa ng assessment ang mga kalihim sa lawak ng pinsalang idinulot ng kalamidad sa mga barangay ng Sugal, Nuwing at Butulan. Ipinresenta naman ni Jose Abad Santos Municipal Mayor Jason John Joyce kay DepEd Secretary Sunny Angara na nasa kabuuang 39 na paaralan at nasa 405 na classrooms ang nagtamo ng matinding pinsala dahil sa lindol. Bilang tugon, tiniyak ng kalihim ang agarang rehabilitasyon ng mga nasirang paaralan, pagtatayo ng learning continuity spaces at patuloy na suporta upang matiyak ang ligtas na pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral at guro. Samantala, tiniyak din ni DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagpapakilos ng mga kagamitan at tauhan ng ahensya, kabilang ang suporta mula sa mga pribadong kontraktor upang mapabilis ang pagkukumpuni ng mga national highways, tulay, silid-aralan at iba pang mahahalagang infrastruktura. Inatasan din niya ang DPWH Regional Office 11 na bumuo ng isang komprehensibong master plan para sa pamamahala ng mga ilog at maayos na disenyo ng mga flood control structure sa mga upland area ng Jose Abad Santos. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang agarang pamamahagi ng mga modular tents para sa mga pamilyang nawala ng tirahan matapos niyang makita ang kalagayan ng mga evacuees. Samantala, binigyang din naman ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang pangangailangang maipatupad ang pangmatagalang solusyon sa pabahay para sa mga apektadong komunidad. Dahil dito, nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang pamahalaang bayan ng Jose Abad Santos sa pangungunan ni Mayor Jason John Joyce sa agarang pagtugon at pagbisita ng mga cabinet secretary. Umaasa rin ang lokal na pamahalaan na makakabangon ang bayan mula sa pinsalang dulot ng magkakasunod na kalamidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Eto naman, katropa, meron pong dalawang bata ang sinaksak ng kanilang tiyuhin sa Negros Oriental. May isang patay at isa ring sugatan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
8: Patay ang isang 11 anyos na grade 6 student habang sugatan naman ang 16 anyos na lalaki matapos silang saksakin ng kanilang sariling tiyuhin sa Sitio Habay-Habay, Barangay Candabong, Bayan ng Manhuyod sa Negros Oriental noong hapon ng Hulyo 19. Kinilala ang suspect sa alias na JC, 28 anyos, na residente rin ng naturang lugar. Batay sa investigasyon ng Manhuyod Municipal Police Station, dumating ang suspect sa bahay ng mga biktima at humingi ng maiinom na tubig. Gayunman, nabigla na lamang umanong sinaksak ng suspect ang dalawang minor de edad habang nagkatayo mga ito sa harap ng kanilang bahay. Agad na isinugod sa ospital ang dalawang biktima dahil sa tinamong mga saksak. Gayunman, edineklara ang dead on arrival ang 11 anyos na bata habang patuloy namang nilalapatan ng lunas ang 16 anyos na biktima. Matapos ang insidente, natagpuan ang suspect na nakabigti gamit ang lubid na itinali sa isang duyan. Pinaniniwalaan namang na nagpagkamatay ito matapos isagawa ang krimen. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ng pulisya ang motibo sa nasabing insidente. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, X FM News.
2: Commander ng 3rd Platoon ng Capiz 1st Provincial Mobile Force Company patay matapos mabaril sa isang KTV bar sa Pontevedra, Capiz. Mga sospek posibleng miyembro umano ng Gun for Hire Group. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas.
8: Nasawi ang isang opisyal ng pulisya matapos barilin sa isang KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, bandang alas 11:30 ng gabi noong Hulyo 19 ng kasalukuyang taon. Kinilalang biktima na si Police Captain Rian Ampoyos, 48 anyos, commander ng 3rd Platoon ng 1st Capiz Provincial Mobile Force Company at residente ng Barangay Swa, President Rojas, Capiz. Samantala, kinilala naman ang nadakip na isa sa tatlong mga suspect kay William Paulino Jocampo, 38 anyos at residente ng Barangay Hulungahog, Pontevedra, Capiz. Sa naging panayam ng XFM Rojas kay Police Captain Mark Anthony Garcia, hepe ng Pontevedra Municipal Police Station, iniimbestigahan na ngayon ng pulisya ang posibleng koneksyon ng mga sospek sa isang grupo ng Gun for Hire kaugnay sa pamamaril at pagkamatay ni Police Captain Ampoyos. Dagdag pa ni Garcia na nagsasagawa na sila ng karagdagang investigasyon at hot pursuit operation laban sa dalawa pang armadong suspect na kasama ni William Jocampo na mabilis na tumakas mula sa pinangyarihan ng krimen matapos isagawa ang naturang pamamaril. Natuklasan din ng pulisya na ang suspect ay sangkot din sa ilang insidente ng pagnanakaw sa lalawigan. Sa ngayon, kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest si Jocampo at nakatakdang sumailalim sa CT scan dahil sa mga sugat na natamo nito matapos pagtulungan at bugbugin ng ilang customer sa bar kasunod ng pamamaril nito kay Ampoyos. Samantala, tinayak din ni Garcia sa pamilya at mga kamag-anak ni Police Captain Ampoyos na makakamit ang hustisya para sa pagkamatay ng isa nilang kasamahan sa serbisyo. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
0: At katropa, terador ng convenience store. Muli pong nasa kote matapos mag-grocery nang hindi nagbayad. Katropa natin sa balita, Almi Matana, XFM Cebu.
9: Muli na pa sa kamay ng mga otoridad ang isang lalaking paulit-ulit umanong nasasangkot sa mga kaso ng pagnanakaw matapos itong maaristo sa ikalimang pagkakataon sa Cebu City. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Jeremy Pipito, 35 anyos, residente ng Barangay Tisa sa Lungsod. Sa report ng Mabulo Police Station, alas 7:30 ng umaga kahapon nang pumasok umano si Pipito sa isang convenience store sa kabaan ng Gorordo Avenue sa Barangay Lahog at kumuha ng ilang mamahaling dilatang produkto. Kabilang sa mga umano'y kinuha ng suspect ang Spam Light, Royal Smokehouse Chicken Luncheon Meat, Hereford Corn Beef at Pure Food Chili Garlic Corn Beef. Ayon sa imbestigasyon, lumabas umano ng tindahan ang suspect na hindi dumaan sa cashier at walang anumang binayaran. Napansin ito ng store manager na si Alan Cortez Jr. na agad humabol at sumita sa suspect bago ito naaresto at isinuko sa mga responding polis. Dinala si Pipito sa Mabulo Police Station kung saan napag-alaman ng mga imbestigador na dati na rin itong nakulong sa parehong impilan dahil sa mga kasong may kaugnayan sa pagnanakaw. Lumalabas sa record ng pulisya na ito ng ikalimang pagkakataon na nakulong ang suspek sa custodial facility ng istasyon. Patuloy na inihanda ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban kay Pipito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Mga katropa, ugaling ng pag-inom ng Santhon na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, isang LPA sa labas ng bansa ang binabantayan ang cloud clusters ng pag-asa alas 8 ng gabi kagapon.
2: Katropang Buddy, huli itong namataan sa layong 1,630 kilometers ng southeastern Luzon at may katamtaman na tsansa na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras.
0: Inaasahan po ang posibilidad na makapasok yan sa loob ng par mamayang hapon o bukas. Kaya't pinag-iingat pong publikong pwedeng makaranas tayo ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa.
2: Samantala, patuloy pa rin nakakaapekto ang habagat sa Mindanao at kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas.
0: Sumikat araw 5:37, lulubog 6:29 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Atin po sa atin to katropa ng Santon Gold. Iginit ni US President Donald Trump na hindi aarestuhin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo siya sa UN General Assembly sa New York sa September. Ang pahayag ni Trump ay kasunod ng sinabi ni New York Mayor Zoran Mandani na pinag-aaralan ng kanyang legal team kung may kapangyarihan na lungsod na ipadupad ang arrest warrant ng ICC laban kay Netanyahu. Matatandaan noong 2024, naglabas ang ICC ng warrant laban kay Netanyahu dahil sa muni war crimes at crimes against humanity kaugnay ng opensiba ng Israel sa Gaza matapos ang pag-atake ng Hamas noong Oktubre 2023. Samantala, iginit ang kampo ni Netanyahu na walang bisang ICC warrant at tinawag pa itong isang kangaroo court.
1: Showbiz News!
10: Ang balitang showbiz, hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ikinasal na ang dancer-choreographer na si DJ Luño o Rimuel Luño at ang kapwa disc jockey na si DJ Amari o Faith Protasio. Ibinahagi ang ilang eksena mula sa kasal ng dalawa, kabilang ang kanilang unang halik bilang mag-asawa matapos ang seremonya. Nauna nang inanunsyo ni na DJ Luño at DJ Amari ang kanilang engagement noong August 2024 habang nasa bakasyon sa Sydney, Australia. Mayroon na rin silang anak na lalaki na pinangalan ng si Lega. Sumikat si DJ Luño noong 2020 matapos mag-viral ang kanyang dance cover ng kantang Mamma Mia at kalaunan ay natampok pa ang kanyang buhay sa drama anthology na Magpakailanman. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
1: Balitang Sports!
0: Atin po sa atin to ng Premium D3, mga Katropang pa lakas sa bawat kapsula. Muling tinalaga ng NU Bulldogs si Norman Miguel bilang head coach ng Lady Bulldogs. Papalit si Miguel kay Regine Diego na manatili naman sa koponan bilang assistant coach. Tapos pamunuan po ang Lady Bulldogs sa season 88. Ito na ang ikatlong pagkakataong hahawak si Miguel sa NU Women's Volleyball Team.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na po XFM News Nationwide ngayon po araw ng Tuesday, July 21, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
11: XFM.
12: Kaklarik sana.
13: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: At tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.

0: Santo Blas Gold.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santo Blas Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Epektibo jud ang Santo Blas Gold.
0: Santo Blas Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Ariston, usa ka nang uma. Ibog adlaw jud ko nga pilot unya magsige pa jud og dako. Kung gibate ko dako ang paglabas sige sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Ako gisumayan 3 times a day. Sulod sa usa ka semana nawala na jud ang paglabas sa akong ulo.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James. Daghan na kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyun na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy igin ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus.

Good day ya mga katropa. Welcome na usab na ninyo itong programa The Secret of Health. Kamusta kamo din ha? No, kamusta kamo mga katropa nining adlaw?

number one radio station, XFM Broadcasting Network. At syempre inyo siga po magkauban, your health consultant CJ ni Druda mga katropa. Oga mag-uban-uban kita hangtod alauna imidya gayon na nining ato ang programang The Secret of Health mga katropa. At kamusta kamo diha tanan? Kamusta kamo mga katropa? Kamusta yung adlaw? I hope and I pray ha nga din nahimo gayong maanindot ang ato ang adlaw mga katropa. Oga sa mga nagakaon karon na sa ilaha gayong paniod to mga katropa, happy eating and happy listening. No, samtang sila gayon nagapaminaw sa ilang managa na iyang radyo. Ayan, happy listening po mga katropa. Live ang atong programa karon, hilabi na din sa 89.1 XFM Davao, 107.1 XFM Tagum, 99.1 XFM Mati City. No, kamusta kamo din ha mga taga Davao region? Kamusta ang inyuhang sitwasyon? No? Mga panglawas, pinaka-importante tungod kay muisgo taga sitwasyon, alos mamaura man taga mga panghitabo, no? Sa palibot mga katropa din higit sa Davao region. Gadin halos pila na kagabi nakasinati ta og makusog, no, nga pagbundak sa ulan mga katropa. No, dito ta sa Tagum, no, kumako na sayop ni abot nag mga tulog kagabi or pat. Gadin halos taga gabi jud, no? Kada gabi jud bundak jud ang ulan. Nya karon gabi din ni ta sa Davao, maupo day sa gihapon, no. Bundak gapong ulan mga katropa kada gabi na lang. So mo na nagtuo ko halos kitantanan din siguro ang mga taga Davao region. Mamaura tag kasinatian nining gayong minglabay ng mga adlaw mga katropa. But anyway, luyo niya ng tanan. Ako nagapanghinaot ha nga din anaka mo karon sa kahimsog kapis kaysa paglawas ngayon. Oy, unsas pinakiportante. Bisan pa man unsay mga panghitabos palibot. Basta naaratas kahimsog sa panglawas. O dita makaingon diin na grabe naman din nga mga panghitabo. No, dili ra kay ta gitawag dili mabugatan, no. Bisa noon sa pana nga mga panghitabo mga katropa, tungod kay lagi makalihok-lihok ra man tag pag-ayo. No, problema na kun duna kay balatian. Unya na pa jud mga panghitabo sa palibot, apektuhan jud kayo ka mga katropa, no. So I hope and I pray ha nga din anak kamo garon mga katropa sa kahimsog kapis kay sa panglawas. Hilabi na sa mga katropa nato din hatawon nga din adunay gitawag dato ga arthritis. Blood circulation the problem, heart disease, hypertension, ay nako po, maapa naman ni ang panahon nga diin ating atake or ting tawag niini grabe sa mga inaning nga mga kondisyon, no? Pag tingtugnaw, tingulan, ay nako po, kung doon na kay arthritis, doon na kay kidney problem, doon na kay high blood, diabetes, di ba kay kung sa may mga simptomas nga mong ipambati karon, himo nang musamot nining panahon sa tingulan. No, and that is very normal tungkol kay ato ang eliminative organs like kidneys and liver. Sumala sa pagtuon, mahimo gid nang luya ang ilang kalihukan sa panahon sa tingtugnaw. Mo nang daghan ang reklamo, dok, ngano man ni sakit ka akong tuhod. Dok, ngano sakit man ni ako ang tiil, ngano sakit man ni akong hawak. Tuwa na, no? Kahit tungod lagi, dili kayo makapagawas og hugaw ang ato ang kidneys atay sa panahon ng tingtugnaw. Tungod kay muluya gayon ang ilahang kalihukan mga katropa. And if you have a blood circulation problem, barado ang agyanan sa dugo, barado ang imuhang urinary system, baldado ang imuhang kidneys, maunang bation jud nimo ang imuhang kondisyon sa panahon ng tingtugnaw mga katropa. No? Maunang gikinahanglan, samtang wa pa kay gibati, kinahanglan ato agin ang ginapahinumdum pirmi, himu ang himsog ang imuha gayong panglawas. Himu ang pirmi aktibo ang imuha gayong sistema. Ilabi na ang imuha gayong mga eliminative organs. Okay, para bisan pa man maabot kini mga tingtugnaw, tingulan nga panahon, dili pod kaayo maluya o dili nato kayo bation ang problema nga diin hinungdan sa pagkahugaw o pagkabarado gayon sa ato ang dugo mga katropa, no? But anyway, ha, sa mga katropa na ito din, ha, nga din anaaman karon, di na magigit ito niya po nga ng tingulan, kaya gani, no? Bulan pa lang karon sa Hulyo, mga katropa. No, musunod pa ang bulan sa August. And then magsugod na dayon ang bulan sa

0: September, no? Samot nga ting-ulan na mga katropa, no? Pero nakasinati na takaron o ting tugnaw gayud sa panahon, ting ulan mga katropa. So ato pa ning kamutan, no? Gidiin mahimo gayong himsog ang ato ang lawas. Siyempre, nining atong programa The Secret of Health, kauban ato din ha ang ato agayong mga produkto, no? Santon Plus Gold, Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and the Premium D3. Mga produkto nga diin subok na. O mas agi pa epektibo na to, mas agi pa kusog. Para gayod mas makatabang sa ato agayong mga katropa nga din adunay balatian. So pa nakasuway hala sa panuway na mo din ha mga katropa. O, suway ninyo ato ang mga produkto tungod kay grabe kini ka-epektibo. Mahitungod gayod sa ato ang mga panglawas sa mga katropa. Pag-maintain no? Sa so, pagkahimsog, pagkapiskay sa ato agayong lawas. Og of course no usa sa pinaka importante nining ato mga produkto hilabi na ato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Matabang kini sa ato agayong mga eliminative organs nga diin mahinluan gayud ang ato ang lawas. Murang dakong gikinahanglan especially sa panahon nga ting bara, ting luya kini gayong mga ting ulan mga katropa, mas gikinahanglan nato ang pag-inom sa ato agayong Santon Gold and Santon Vitamin C. Available ha kini ato ang mga produkto sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. Oga, sa tanan gayon nga mga Yes to Health Clinic nationwide, available usab kini ato ang mga produkto mga katropa. Happy listening no sa mga nagapaminaw karon sa 95.9 XFM Jansan, 101.7 XFM Bukidnon. Ayan, kabusta ka mo din ha mga katropa. And live usab kita karon no sa 91.3 XFM San Francisco and 95.7 XFM by Yugan. Kumbari ako ninyo mga katropa nining atong programa. Pwede ka mo gayad mupahat o mupadala sa inyo ang mga pangutana. Any concern, just text your messages at tuwaga yung text line number na 0909-1762844. Usbon ko at tuwaga text line number 0909-1762844. Kung ato gayong hatagan o pagtaganhang yung mga gipadalang pangutana, unya, human gayon sa ato ang health information mga katropa. Ang ato programa, The Secret of Health, sa gapon kini gipaluyuhan na sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health and Naturopathic Wellness Center, ang Yes to Health Clinic, ang klinika nga rin maghatod kaninyo libreng check-up, libreng konsultasyon, gamit atong high-tech machine, no, ato gayong mahikaplagan kini mga nagkulang na mga bitamin at minerales gayod sa ato ang lawas nga possible mo ay hinungdan nganong ikaw adunay gibati or balatian na karon ng mga katropa. At the same time, your health consultant o CJ Nidruda Osaka Functional Iridologist nga ato sa makikaplagan kini mga present and genetic condition especially the constitution sa ato agayong panglawas ang mga katropa. No, and then, syempre, libre ka na. No, libre nyo nang ma-avail if you will visit our Yes to Health Clinic. Oh, doon na pag ito ay mga libreng dietary guidelines, libreng nutritional therapy, terahertz therapy, and juicing therapy mga katrapa. No, aglangan, labi na kung ikaw at doon ay problema sa panglawas, welcome ikaw. Bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic nga duol sa imuhang lugar mga katrapa. Kung ikaw mga taga Davao, ang ato ang clinic address ana sa Gyapon sa Cellpole Building door number 3 GSIS Heights Matina Davao City mga katropa at bang sa Durian World dapat gayud kita sa Tagom Cooperative mga katropa abrido mataga Domingo hangtod Bernas alas 8 sa buntag hangtod alas 5 gayud sa hapon. And our schedule ha, for health checkup and consultation na dinigayon sa Dabang is every Monday and Tuesday. Ay kalimot sa ato ang schedule. Lunes o Adlong Martes, all day ta mga katropa ha, dinigayon sa atong Yes to Health Clinic, duha ka Adlong. Makipaghimamat gayon ka ninyo personal ang inyong health consultant, CJ Nidruda. Alang gayud sa paghatod kaninyo o galibreng check-up o galibreng konsultasyon. Gani nining adlaw mo ang ato ang schedule din ni gayud sa Dabaw. No, mo nang duna pa'y panahon, no? Bisitahan ang Yes to Health Clinic. double brunch. Alang kayo da sa ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Available sa mga ito mga produkto, mga katropa. Ang tanang produkto sa Yes to Health. Available sa mismo sa Yes to Health Clinic Davao Branch. Especially kung gusto mo maka discount. No? Doon na kita yung mga big discount, mga katropa. Tungod kay affordable kini ato ang mga produkto sa mismong Yes to Health Clinic. Ay lamang kalimot, no? Yung labi na kung ikaw usag senior citizen, dalha ang imong senior ID, no? Para mas maka-avail ka gayon sa ato ang mga big discount ang mga katropa. Sa mga taga-Mati, ang ato ang clinic address A Square Building. Ana gayon ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund ang mga katropa. Gani, no? Bago ramang nahuman ang ato agayong gihimo nga health check-up at consultation. No, nga din gihimo na tong face-to-face ang ato agayong gitawag nga health check-up mga katropa tungod lagi kay dati no, online man lang phone consultation ang atong gihimo pero katong niaging webes no mga katropa nibiyahe jud ta din ha sa Mati Yes to Health branch sa mga katropa para gayud sa ato ang libre nga check-up and consultation and dagan salamat ha, sa mga ubay-ubay tawon kada ni ato gud mga katropa gani do na pay mga taga Baray-Banay ni ato ra jud sa Yes to Health clinic Mati branch mga katropa tumud kay lagi na dog nila sa radyo no nga din aduna kitay libre nga check up ug konsultasyon no and then ang uban na mga taga Mati na gayud mga katropa mga avid listeners usab no and avid client ng Yes to Health clinic and sa mga taga Tagum clinic address na ata sa M Central Building, Ganti Road. Tapad rata din ha sa Mr. DIY mga katropa ha. Aras palingki no? Mr. DIY Public Market. Tapad yan na maugay ng atuang Yes to Health Clinic. And speaking of Tagum Clinic ha, pila na lamang kaadlaw mga katropa. Mauna kayo ang atuang Yes to Health Wellness Caravan na mga katropa. Unsa na tang adlaw ron? Adlaw nga Martes na ta karon mga katropa. Unya ang ato agayong Yes to Health Wellness Caravan. O karong 20 size. No? So, Domingo, karong Domingo na mga katropa ha. Ay mong kalimot sa mga taga Mawab. O dinha gayo di pahigayo ng ato ang Yes to Health Wellness Caravan sa Barangay Nuevo Covered Court mga katropa. Bosa kita kitsa din ha. Kaoban na to din na syempre ang tibok at team ng XFM na Tagum. Alang kayo sa paghatod kaninyo mga makalingaw ng mga aktibidad. Mga pasurpresa, mga papremyo of course. At syempre dala usab ng Yes to Health Clinic whole team. Ang libreng check-up o konsultasyon. No, adun asab kita health lecture din ha mga katropa. And health demo. No, nga atong paghahimon gayod during Yes to Health Wellness Caravan. Busa no sa mga duduo lamang sa ato agayong gitawag nga paghahimon nga Yes to Health Wellness Caravan. Ayaw si piyata kita-kits karong 20 size ning bulan sa Hulyo mga katropa. Muspon ko dinha gayod ipahigayon ang ato ang Yes to Health Wellness Caravan sa Barangay Nuevo. Mawab, Dabaw, Di Oro, mga katropa. Magsugutag alauna sa hapon. No, pero kung gusto mo nga din, una mo matagan o pagtagad, pwede mo musayo-sayo mga katropa. No? Kasi syempre, first come, first serve man ta, mga katropa. Oras na to, alas 12:58 na mga katropa. Okay, syempre, alam sa pagpadayon niya itong programa, The Secret of Health. Bago ta mo ato sa unan, hilabi na sa ato agayong health information. Ato sa paminawan, no? Ang maanindot gayod nga testimonya ang pahinumdom milabi na kung ikaw adunay balatian karon ania ang maanindot nga testimonya magahatag kanimo og inspirasyon luyo sa balatian adunay kaayuhan bisitaha lamang ang Yes to Health Clinic atong paminawan
1: mayong adlaw like kita karon mga katropa kauban si Sir Richard Rivero taga-asa ka sir
2: talonan pikinyo
1: Bago ka ni ato din sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipambati sa lawas?
2: Ano ka? ang number one nyo, katong kukul na ko sa akong kuandre, ilok.
1: Ilok?
2: Mm-hmm. O na ko kayo, ananaw.
1: Hmm.
2: Nya. Ining problema na ko kay...
1: Gerbius pa? Ining...
2: Sani ka niyang trangkaso na ko.
1: Hmm.
2: Nya uman. Ah, nervyos. Grabe yun.
1: Nya, galipong-lipong po kato sir.
2: Galipong-lipong ko.
1: Unya, kamusta man? Sadyang nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kumusta imong paminaw?
2: Ah, ninyo, okay na yun kayo, naayaw ninyo ko.
1: Ah, imong bukol, nawala na.
2: Oh, wala na, wala na yun. Dari, wala na.
1: Pila kaadlaw?
2: One, mga 5 days pa lang, hindi ka nang pag-inom.
1: Mm-hmm.
2: Nakita yun ako ang 4 days o 5 days, kita yun ako ng nihiyos na gitya.
1: Oh, nihiyos.
2: Oh, nakita yun ako ng kuhan, nagi-review yun.
1: Wow. Unya, human sa 15 kaadlaw, kumusta ka ron ang imong bukol?
2: Pag abot, wapay mga, wapay 15 kaadlaw, wala na. Wala na, hiyos na dyan kayo.
1: Ah, so nawala na yun.
2: Anto pag abot 15 days, wala na yun.
1: Wala okay na yun. Wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
2: Ah, wala na.
1: Wala na po. Lipong-lipong, wala na.
2: Wala na, wala.
1: Wow. Unsay maingon nimo sir sa Yes to Health o gilabi na sa mga nagapaminaw karon?
2: Oo. Kuan lang. Number one eh. Salamat sa Ginoo nga. Kuan.
1: Amen.
2: Kuan ang tagkuan niya. Kay Doktor po. Sa imo adok. Salamat po kayo.
1: Ayan.
2: Na. Naulit. Naayo dyan ko.
1: Ayan.
2: Kuan. Sakit.
1: So, dagang salamat Sir Richard Rivero. Taga-asa ganit ka sir. Taga.
2: Katalunan Pequeño.
1: Davao
2: City. Oh.
1: Dagan salamat and dalay gunan.
2: Salamat.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Epektibo jud ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Hey!

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Balik kita mga katropa, nining atong programa The Secret of Health at sa gapon inyong mga kaoban na CJ ni Druda. And inyong nadungog no, pagkanindot na lamang Sir Richard Rivero. Ang iahagayong mga balatian sa diyang wapas siya ni Suwain sa ato agayong mga pagpanambal. Wapas na kabisita sa atong Yes to Health Clinic at Davao Branch. No, adun na siya ay bukol sa iyahang Ilocan. Adun ay nervyos. No, unya unsa pa to, maglipong-lipong ba to, no? Or magsakit ang ulo mga katropa? But by God's grace and help, no, inyo na dugog, lima pa lang kaadlaw, gibati na niya ang alibyo. Kanindot sa panglawas, gani wa pa daw nahuman ng 15 days, no? Tungod kay 15 days ang ato agayong gihatag ng medication kay Sir Richard. And we thank God mga katropa inyong nadungog ang yahaga yung manindot nga testimonya. Gani siya gini mismo ni offer nga pwede ba daw siya mahatag og testimonya tungod kay avid listener po nato ni si Richard Sarah Richard Rivero no. Saya affirm ni siya nagapaminawan sa ato agayong matag programa dinhi sa XFM o sa tanang XFM program. Gan nakadog siya nga din adunay mga testimonya mo nang siya mismo ni offer doc pwede ko makahatag og ano pasalamat no hindi ato ang gigrab tungod kay syempre mahimo kining inspirasyon hilabi na kung kamo adunay mga balatian sama kay Sir Richard mo nang kamo iyang giawhag bisitaha ang Yes to Health Clinic tungod kay adunay kitay mga specific program and specific medication. Depende kay kung unsa ang inyong mga problema sa panglawas sa mga katropa. Ang pinakanindot, tungod kay kini ato ang mga pamaagi, ato aning ipagahimuon in a very natural way mga katropa. O usa sa pinakanindot sa pamaagi sa Yes to Health Clinic, tungod kay adun na kita yung mga dietary guidelines. No, hatagan og pagtagad, kini kayong gitawag na ito pinakaugat sa balatian. And then, syempre, adun na po tayo mga nutritional therapy. Usagay sa pinakanindot sa pamaagi sa pagpasiguli sa pagkahimsog sa lawas mga katropa. Health counseling, of course, and juicing therapy mga katropa. No? Gani isip nga naturopath mga katropa. Mao magini ang ato ang tumong sa paghatod og impormasyon. Dili lamang dinis kahanginan hilabi na sa matag client nato nga dinagato sa atong Yes to Health Clinic. Kinapasabot nga ang lawas adunay igong kakayahan mahitungod gyud sa pagresolba kun sa may problema niini. Apan usahay aduna gayoy failure niini kung aduna usab kakulangan nga sustansya sulod sa lawas. Mao nang atong ginapaningkamutan ato agayong i-educate katropa nga din nagabisita sa Yes to Health Clinic. Mao nang kaluyan po tawon, salamat sa Ginoo tungod kay nasabtan. Mao nang nagbunga ang medikasyon adunay kaayuhan gayod nga madawat mga katropa. Bisitaha ang Yes to Health Clinic hilabi na sa mga naminaw karon. If you have health problems and health concerns, just visit our Yes to Health Clinic. No, welcome kamo mga katropa. Happy viewing sa mga nagatanaw karon sa ato ang Facebook Live. Live ang ato programa karon mga katropa. Happy nagiusab sa ato ang XFM Facebook page. Pwede ninyo na i-follow sa inyo agayong matag Facebook apps. I-search lamang ang XFM Davao Katropa Digital. Makita ninyo karon live ang ato agayong programa The Secret of Health. O gani, pwede usab kamo din na mismo mo comment. If you have a concern, no, or kung aduna kamo'y gusto ipangutanam hitungod gayud sa panglawas, pwede kamo mga katropa mo comment din ha sa ato agayong mismo nga comment section. And happy viewing Sir Raksaman de la Peña. Ato agayong avid viewers mga katropa, no. Kamusta din ha, sir? God is good all the time. And don't forget to take Yes to Health product ka mga katropa. See you, no, Sir Raksaman de la Peña karugayong pizza 20 size. No, tungod kay ato ang Yes to Health Wellness Caravan in a partnership of XFM Tagum, karo gayong 20 sites mga katropa adlaw Domingo dinha gayud ipahigayon sa Barangay Nuevo Mawab Davao di Oroha. Kita kids no, kanimo Sir Raksaman de la Peña uban ang imong gayong mga kaubanan. Adto ta sa ato ang health information o ang ato gayong pagatun-an nga karon mga katropa. Tungod kay ni aging adlaw aduna kita client no from Yes to Health Clinic. Aduna siya gibit-bit nga lab no. Tungod kay nagpa-laboratory siya and then nakita sa iyang result taas ang iyang cholesterol. Pwede Siyempre, siyempre, naalarma siya mga katropa o sa dihang samtang nag-istoryahan na ime. Nakapangutan na gid siya taon nga ano dahil dok nga gataas man ning kolesterol slawas. So maka ano ka ba tawag di ini, makapangutan na po kag apil. Anong mutaas ang kolesterol daw sa lawas mga katropa, makapangutan na tungod kinanas pangidaron. Pero unya na pagid siya high blood, dugay na. Pero nganong nakapangutan na siya nganong mutaas daw ang kolesterol no sa iyang lawas, gani makaisip po ta ba no nga dugay na nga may high blood, pero wa siya nasayod nga diin nganong gataas ang iyang kolesterol. No, so buot kong hatagan no pagtagad karon mga katropa, gani atwa siyang kisaysayan no kung siya'y mga hinungdan o kung sa manjoy pinaka purpose nining kolesterol. No, so nini ato ang health information, buot kong hatagan o pagtagad sa mga katropa, hindi gayong kitawag na ito nga kolesterol. No, tungod kay kumisgot ganit ang kolesterol, hanggang giisip no, sa kadaghanan o sa kinikakaaway sa lawas. No, mag-isip na ito gadautan, no, pag misgot ang kolesterol, syempre in a negative way, okay na atong isipon, no, kining kitawag na ito gamakadaot or dili gayod maayo sa ato ang lawas mga katropa. So nining atong health information atong tunan. Tinuod jud ba nga kaaway jud ba nato ning kolesterol? No, tinuod jud ba nga kini makadaot lamang no sa ato gayong panglawas mga katropa. So ato ang hisgutan karon unsa ang function, unsay purpose na nining kolesterol o sa unsang panahon o sa unsang paagi nga din kini na himong makadaot gayod sa ato ang lawas mga katropa. Kaya sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, kini di ang cholesterol is not an inherent enemy. Abot pa sa abot, dili siya tinuod nga naingadiin, mahimo gayod na itong kaaway mga katropa. Gani it is vital, abot pa sa abot, importante kaayo kini nga diin nga substance, no? Nga butang at mahitungod gayod, ilabi na kinigikan, gimugna sa atuang atay mga katropa o gikinhanglan sa atuang lawas to produce and build cells, hormones, and even vitamin D mga katropa. Ang problema, nining gitawag na ito nga cholesterol, dili siya kaya mo travel sa iyang kaugalingon lamang, bisan pa man diha pinagis dugo, kinahanglan na mudikit ni siya sa gitawag na ito nga protina. O kini mahimo gayo nga lipoprotein. O diha nakuha kining pangalan nga lipoprotein mga katropa tungod kay kining cholesterol day, no, unlike sa mga ubang mga substances nga nasa lawas, kapag patong sa dugo pwede na sila makabiyahe o ma-distribute sa tibuok lawas, but this cholesterol without a protein dili pud siya makabiyahe mga katropa. So kini ang paghitabo gayud no ang scenario sulod sa ato ang lawas with the help of protein, diha mo patong ang cholesterol and it will convert into lipoprotein nga diin ma-distribute gayud no sa ato agayong kinatibuk ang lawas mga katropa. Og ang kamatuoran nga diin na mahitungod nining nga cholesterol, kinahanglan atong masabtan mga katropa aron tungod ni ana ato apong ma-manage og mabago ang ato agayong panglantaw mahitungod gayud nining gitawag na to nga cholesterol. Kung ato ang masabtan pag-ayo kung sa magiday kalihukan ni ini, no? Subala sa pagtuon sa atong mga eksperto, dunay duha ka klase sa cholesterol. No, nga naagayuda sa ato ang lawas. Number one, gitawag kani og LDL o low density lipoprotein and HDL or high density lipoprotein na mga katropa. Pag misigot ang LDL, kadalasan, gitawag kini sa ato agayong mga eksperto o bad cholesterol. Anong nahimo kining bad cholesterol? Tungod kung ikaw aduna gayoy hataas nga level ni ini, sa kini sa mag-purma o plaque dinha gayod sa imong mga arterya. Unsa maning plaque? O kaoban na dinha ang mga waste products, toxins and even cholesterol of course, no? And then syempre calcium o diha na magbara gayod mga katropa mo na plaque, no? Magbara gayod dinha sa imong gitawag nga mga arterya mga katropa. So mao nang pag ikaw adunay hataas nga level of this cholesterol, low density lipoprotein, Mo na gitawag o gagitawag na tog pagresulta, no? Hilabi naguan hatagan o pagtaga dayon. Mo kini ang hinungdan nga anong adunay gitawag nga kondisyon nga stroke and heart diseases, no? Mga katropa. Ug dungag pa, maliban nining gitawag na tog LDL nga gibansagan siya aga bad cholesterol. Duwagan pa dyan ito ga triglycerides. O sa manin triglycerides, usag ka matang sa taba. Nga nausab din na sa ato ang dugo mga katropa. Nga makadungag usab sa kondisyon nga gitawag na ito ga sakit sa kasing-kasing. Matuputa si ikaduha, kining gitawag na ito HDL. No? Ikaduha nga klase sa cholesterol, high density lipoprotein. Kung ang LDL, gitawag siya bad cholesterol, ang HDL, mausap kini ang good cholesterol. Anong gitawag po siya good cholesterol? Tungod kay ang trabaho nining gitawag na itong HDL, mga katropa. Mutabang kini para tanggalon ang mga excess or mga sobrang cholesterol at diha gayod slawas. O gani, gibansagan ni siya og scavenger. Tagatanggal og hugaw. Mauni trabaho gayod sa HDL ang mga katropa. Mauna ang gitawag siya o good cholesterol, no? Pero lagi, kadalasan or halos tanang tao karon pag muisgo tao cholesterol, giisip na dahil na ito kini nga dili maayo or makadaot gayod sa ato ang lawas. However, kabalo babo nga kini di ang cholesterol mga katropa, no? Aduna dahil siya'y dakong responsibilidad na mahitungod gayon, no, sa kalihukan sa ato ang panglawas. No, aduna siya'y importante nga responsibilidad mahitungod gayon sa mahimsog nga paglihok sa kinatibok ang lawas mga katropag. Sumala pa sa Mayo Clinic, no, ang cholesterol ilang gitunan and they found out nga ang mataga cellula diha gayod sa ato ang lawas mga katropa aduna di ay kinigitawag nga cholesterol. O kung wala ay cholesterol sa mataga cellula sa ato ang lawas, ang ato aday nga kinatibok ang lawas mga katropa, mahimo kining dili maayo ang iyahang paglihok. Muna'y nakita nga pagtuon sa Mayo Clinic ang mga katropa. Muna ang atong ilhon, ato ang sabton karon. Unsa man dyo'y purpose ni ining mataga cholesterol sa ato ang lawas. Aron tod niya na ato ang masabtan. Nga din, aduna po day tawag nini ikaayo kining cholesterol, no? Dili lang pirmi makadaot mga katropa. Kinahanglanan masabtan na to unsang klase, no? Ang cholesterol ang nitaas. And then, syempre, unsay paagi usab na ang din atong pwedeng mahimo mahitungod gayod ni ana mga katropa. So atong tun-an karon. Unsa man jud ning cholesterol, unsay purpose sa atong lawas? Ani ang mga pipila, no, ka mga gimbuhaton sa cholesterol sa atong lawas mga katropa. Although daghan kaayog mga duties kining cholesterol, pero adunay pipila nga din hatagan kog pagtagad mga katropa nining atong health information. Number one, sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, kini di ang cholesterol usa ka crucial building material diha gayod sa ato ang lawas. Mamutabang kini sa struktura sa mataga cellula, mataga V cells, nga din mahimo gayong maanindot ang tanang kalihukan gayod, no, sa ato ang panglawas mga katropa. Gani, musigot pa nata din ha gayod sa struktura to every cells. Structures of every cells in our body. Grabe na kayo na og kahimuan sa kinatibok ang lawas. Of course, because our body, you know, is composed of trillions of cells. Inana kadaghan na mataga cellula sa lawas. And take note, mataga cellula, aduna din ay kaugalingon or aduna din ay cholesterol tungkod kay kana ang gikinahanglan nila alang gayod sa ilahang pagkahimsog na kalihukan sa ato ang kinatibok ang lawas. Gani, mismo sa sulod sa mga cells, mga katropa, kung atong palaluman ang ato ang pagtuon, sulod sa mga cells, anadin na ang gitawag na toga cholesterol, mao kini ang pinakasinugdanan nga materialis nga diin para gayod, mahimo gayod ang mga nagkalanglaeng mga proseso, mga proseso nga chemical aron gayod makahimo og mga bag-o, no, or mga importante nga produkto sama na lamang sa hormones, sa vitamin D o bile acid No, so ang pinaka number one nga materials mao gayud kining gitawag nato nga hormones. Oh, di ba? Grabe madainig ikatabang day or importansya kining cholesterol sa atoang lawas. Dili lang sa matag cellula, no, para po day sa hormones. Para po di aya sa gitawag na to ga bile acids and even vitamin D gikinahanglan kinigayong gitawag nga cholesterol mga katropa. Ikaduha, cholesterol plays an important role in our body's digestion. Ay, naku po, sa sistema sa ato ang pantunaw, ang cholesterol gikinahanglan mga katropa. Dinha sa ato ang atay, siyempre, ang atong atay mo ni ang nagahimo sa cholesterol, and some of this cholesterol converted into bile, no, ug kana ginabutang gayud sa atong gallbladder. Siyempre, kini nga bile aduna na siya gitawag nato nga bile salts nga mo stabilize sa mga fats dinha gayud sa atong digestive tract. Para tunawon kining mga taba mga katropa, no, nang hinahanglan og igo gayod nga gitawag nato nga cholesterol that is converted into bile salts para gayod matunaw kining mga taba mga katropa. Isipon nimo, no, pantunaw man pud ay nig taba ning mga cholesterol day, doc, no. Yes po mga katropa, pero kinahanglan nato atong hibaluan kung unsang klase nga cholesterol, no. So mo na yung mga panghitabo hatagar ta mog mga senaryo, mga panghitabo sulod sa atong lawas para gayod atong mas masabtan kung unsay purpose nining cholesterol mga katropa, no. Ikatulo, no, use as an insulator around nerves. Pag mo isgot ganitag insulator ay nako po dako kayo nag ikatabang. Mura bag tubo, no, nga din diha gaagi ang tubig. For example, mga faucet, no, aduna man gid nay gaagi nga tubig para malikayan kining gitawag nato ga leak. No, para di mo tagas ang tubig unsa ba na din ha nga gaagas. Aduna gid nay pangtabon na mga katropa. Ang cholesterol para usab sa atwa gayong gitawag nga mga nerves mga katropa, mura ni siya myelin sheath nga di nagsilbing pangtabon mga katropa, naglibot sa ato ang mga nerves, no, para gayod mahimong nindot ang paghatod og signal to every cells, to every neurons and even nerves mga katropa, no, buot pasabot ang electricity sa ato ang lawas dili magpatakag adto dito, no, organized dinha gayod sa ato ang nervous system, and para kana mahimo gayong permi nindot ang kalihukan, nanginahanglan po di ay og cholesterol gayod ang ato ang lawas mga katropa, especially to our brain area, no, the signaling area mga katropa, dako kay nagikatabang, no, para gayod na mahimong nindot kining gitawag nato nga kalihukan, no. So cholesterol, ha, usa gayod sa gitawag nato nga usa sa pinakaimportante tungod kay gitawag ini siya og insulator sa ato agayong nerves mga katropa. Gani mismo din ang sulod sa ato ang cell membrane, no, nagsilbi kani og signaling nerve conduction kining kayong cholesterol mga katropa, even na paghatod og mga signal, no, from nerve impulse, no, dinha gayud sa atong neurons, gikan sa mensahe sa ato ang brain, no, of course ambawa gusto sa ato ang brain, no, palihukon ang imong tiil, lakaw dito, no, pag kamang na dinha or pagtikang na dinha, bago na mo ato ang bago na mulihok ang tiil, of course adunay signal, a message from our brain. No, usa gayud sa nagatabang para kini nga mensahe dili masaag. Okay, basig ang sugo sa imuhang brain ang imuang tiil mulihok. Ang nilihok ang kamot man noon. Okay, nasaag man ang mensahe, no? So para dili masaag ang mensahe mga katropa, mo na gitawag na tog nerve impulse. Para di gayud masaag ang mensahe gikan sa imuhang brain, kinahanglan walay tagas, no? Kinahanglan na impact na agayod din ha sa imuhang vessels, no, sa imuhang nerves ang mensahe. So nanginahanglan og enough good cholesterol nga di nagsilbing pangtabon mga katropa, and signal impulse gikan sa imuhang brain dili gayud masaag. ato ang isipon pagkay ato ang imagine ang panghitabo sa lodlawas, ma-amaze ta, no? Dako, dahil kikinig ikatabang kining gitawag na ito nga, cholesterol, mga katropa. Gani, usaka gitawag na ito internal medicine si Dr. Michael. Unsa usab ang ikatabang anining gitawag na ito cholesterol dina sa atuang aterya, dina sa atuang mga kaugatan na mga katropa. Sumala sa pagtuon ni Dr. Michael, usak kini ka medical doctor mga katropa. Dako day kay ikatabang kining cholesterol diha gayud sa atuang mga kaugatan mga katropa. Tungkod kay diha mismo sa atuang kaugatan, adunay panahon nga diin na kini gayud madaot, no, hinungdan, hilabi na kung aduna kay high blood, or kung ikaw hilig man ni garilyo, or kung ikaw aduna gayud diabetes, adunay pagkaguba o pagkadaot din ha gayud sa dingding sa imuhang aterya mga katropa or blood vessels. O kung madaot ka na, ang imuhan niya ang gitawag nga lawas, mo padala dahil na og LDL, low density lipoprotein, nga din magsilbing pangtabon o mahimong matabangan o maayo katong nahimong daot o nahimong sama din ha sa imuhang lawas. Gani, no? Kung imuha na itong mas practical, kung adunay mga tao nga din nasamdan, usa sa ginapadala dayon sa atoang lawas, no, mura ni siyag nang himong emergency kit, no, sa atoang lawas mga katropa, kini gayong cholesterol katungod kay mao ni ang pangtabon, no, sa mga nadaot nga mga tissues sa dinha gayod sa atoang kalawasan mga katropa. Ang sibi ni siyag pangtabon, no, mo na nakita nga panghitabo sa atoang lawas ni Dr. Michael Osaka medical doctor. Og syempre naamoy siya, grabe day kanindot, no. Og ikatabang gayud kining gitawag nato nga cholesterol sa atoang lawas. Og duwagan pa jud nato ni Dr. Georgia, sa gihapon ka medical doctor. Daghan tao ang naghunahuna kung unsa jud or wa sila nasayod kung unsa jud kining cholesterol og ani ang mga pipila ka mga ginabuhat sa cholesterol mga katropa, o kini gikinahanglan alang gayod sa pagkahimsog sa kinatibuk ang kalihukan na sa ato ang lawas. Number one, estrogen. Ang estrogen usa kini ka hormone, usa kini ka importante nga hormone ilabi na para gayod sa ato ang mga kababaihan. Ang paghimog estrogen ang inhanglan og enough a cholesterol ang ato ang lawas. Ikaduha, testosterone, male hormone, hormone alang gayod sa atong mga kalalakihan. Progesterone, cortisol, vitamin D and bile. Kini nga mga enzymes, kini nga mga hormones para kini mahimo sa ato ang lawas nanginahanglan og igo gayud nga cholesterol. Di ba? Aduna ay dako jung kahimuan kini gayo nga cholesterol sa ato ang lawas ang mga katropa. Pero nganong ang cholesterol nahimo mang bad sa ato ang panghunahuna? Anong aduna maday pagtaas sa cholesterol, doc? Unsa maday mga hinungdan ni ana nga din atong naisairan karon, aduna maday siya dakong kahimuan og ikatabang og ikaayo mahitungod gayud, no, from the structure of every cells in our body, the tissues, no, and then syempre nagsilbing pangtabon sa mga nagaguba nga mga blood vessels, even to produce hormones and vitamin D gikinahanglan ang cholesterol. Pero nga nung nahimo mang bad na kini mga katropa, unsa ang mga nakatago ng mga hinungdan ini, nga nung adunay pagtaas sa cholesterol, ugma atong ipadayon ng atong pagtuon. No, atong tunan ugma mga katropa, unsa man day mga hinungdan, nga nung adunay may pagkadaot, no, nining gitawag na itong cholesterol mahitungod sa atong panglawas, nga nung adunay pagtaas sa level ni ini, nga kung kini mapasagdan, mahimo usab dakong problema sa atong lawas. Atong isigutan, hinay-hinay na ito pagtunog mga katropa. Apan, wa naman tayo igong oras. Nagtanaw ko sa ato ang oras. Grabe ka paspas mga katropa. Ugma na usap. Atong ipadayon sa ato ang programa The Secret of Health sa gihapon. Sa ato ang programa mga katropa din sa gihapon sa ato agayong radio station. But bago ta maguman, ato sang hatagan o pagtagan kini mga pipilang ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe. From 4-2-3, maayong hapon na dok. Sigig, sakit ang tunga-tunga sa duha na ko kamata sa agtang. Unya mo paingon ang kasakit kadugayan sa akong ulo. Unsay maayo himuon ani dok. Salamat. Uy, no? Hilabi na. No, sa atuang texter, kadalasan kining mga symptoms bitaw. Mas musamot rabanig adunay hayag, no? O adunay kainit. Mugawas niya sila ang balay, di ba? Kay mas musamot niya ang iyahang pagbati mga katropa. But anyway, ha, sa atuang texter, number one, I advise magpa-checkan sa imuhang mata, no? Kay usa-usab sa sintomas, kining gitawag na to sensitivity to light. Naman sa mag-cause o ga-pain, dinagayin sa center sa imuhang mata. So, basic, aduna na ipagka-problema sa imuhang mata, no? And then, ikaduha, basic, aduna kay gitawag na tog stress. Tungod kay ang stress, mga katropa, usa-usab kini sa symptoms, kining gibati karon sa atuang texter, no? Kining tumang pagsakit sa tungas mata, pagmapasagdan, musamot, muadto sa ulo, mga katropa, hangtod ang ulo na mismo nagsakit. Ganin sa abang bahin, gitawag kini sa og tension headache. Kung imuhal na bitang gunit-gunitan, imong hilot-hiloton, usahay, mawala rapod, no? Ay labi nagkabalo ang muhilot, mga katropa. Mawala rapod ang sakit diha sa tunga sa mata, hilabi nagmalikayan ang pagsakit gayud sa ulo. So, basig, aduna rin mga gagmay ng mga nerves, no? Ng mga ugat nga din ng hubag, cause of stress. So, possible, kana usal gayud sa hinungdan ng mga katropa, hilabi na gayud sa atuang texter, no? And then, ikatulo, basing kulang ka og B vitamins. Better to check, ha? Your B vitamin level, mga katropa, hilabi na kung kulang ka og thiamine, vitamin B1 and 12. Better to check tungod kay usa ka na ka mga vitamins ang gikinahanglan gayud to every nerves in our body. Ikaapat, basig aduna kay high blood ug aduna kay gitawag natong diabetes. Kadalasan usab pud ni sa ilahang bation nga mga symptoms, mga katropa. But anyway, kay advice atuwa gayon texter, pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Unsa ikatabang sa Santon Plus Gold, dakog ikatabang. Hilabi na kung adunay problema sa mata. Eh, syempre, ang pagka-problema sa mata, naapod na sa gitawag na itong hinungdan, pagkahugaw, pagkabarados dugo. Na? Ang Santon Plus Gold, adunay cleansing properties, mutabang hinluan ang dugo, pakusgon ang pagdagan sa dugo, para nindot ang pag-supply sa dugo o mga sustansya paingon sa mata. Kung adunay high blood, nga mo'y hinungdan, nga nung adunay pagsakit sa ulo, pagsakit sa tungas mata, mas makatabang gayon ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Even na diabetes ang mga katropa. How about deficiency of B vitamins? Ang Santon Plus Gold sagana sa sustansya, na? E mo kalimot, mga katropa, ha? Mga ganing food supplement ang ato ang tawag sa Santon Plus Gold. Tungod kay sagana kini sa sustansya, hilabi na sa B vitamins, tungod kay aduna kini mangosteen. At taas og B vitamins, munang dako kag ikatabang kung ikaw adunay kakulangan og B vitamins sa lawas, na? Hilabi na kung adunay pagsakit din ha mismo sa tunga sa imuhang mata, kung musaka paingon gayod sa imuhang ulo. O ba ni pag-inom og premium D3 mo na be the best combination, labi na kung inanigayon ang gibati sa atuang texter, ha? Santon Plus Gold, premium D3, suway ka na pag-inom, available ka na sa tanang butika nga dool sa imong lugar. Kung wala, kung dili available sa butika, bisita ha ang Yes to Health Clinic, okay? And then every morning, pag-inom o pandan, no? Kailan mo ng pandan, kundi ba pampahumots kanon? O duha ka dahon, ana, inyuhan ng pabukalan sa duha ka basong tubig. Hantod ang duha ka baso, mahimong usa ka baso. Muna'y magsilbing pinakakapini mo pag mata ni mo sa bunta. Grabe ka nerve tonic kining pandan, mga katropa, dakog ikatabang kaayo ka na, ha? And then syempre, avoid caffeinated drinks. Kining mga kape or ilimnon nga din adunay caffeine, mas mayo imuhan ng likayan o sobra sa parat nga mga pagkaon. Kay tungod usapon na sa hinungdan nga nung adunay pagtaas sa pressure sa at dugo, mga katropa. And syempre, pagkadaot usab sa ato ang nerves. So, wala naman tayo igong oras. Hadagan salamat, mga katropa, labi na sa mga naminaw o nagtanaw sa atuang live. Huwag at sa mga nagpadala sa ilahang mga mensahe. Wa naman tayo igong oras. Ugma na usab sa gihapon sa atong programa The Secret of Health. Inyo gihapon magkauban your health consultant na CJ Nedruda. Huwag at sa pangalan po ng Yes to Heart Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Ampingi ang imong lawas. Huwag ang imong lawas sa magaamping ang kanimo. Maing adlaw sa tanan. And God bless us all.
1: Pakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: FM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Bago pa man magshildo, wala namang kwikwarta niyo'y.
6: Kaklarik sana.
4: Exciting!

0: Ano nila, true love can wait. Maumpaabot ako.
1: Baklarek, sana?
2: Exciting!
3: Sister Pain! Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain!
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
6: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa kanang Santan Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
4: Santan Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Impeachment coverage.
1: Impeachment coverage.
2: Ang galing yung ulo niya ba?
3: Mr. Witness, napanood mo ang video?
4: The video is still playing, I believe, lead prosecutor. Unless you want it cut already.
3: It may be cut, Your Honor.
4: I'm sorry? Do you
3: it
4: want...
3: may be cut, Your Honor.
4: Okay.
3: The timestamp is only 1:35:57 to 1:36:10. Mr. Witness, napanood mo ang video? Ano ang kaugnayan nito sa insidenteng tinukoy mo kanina kung saan sinabi ng Vice Presidente, gusto kong tanggalin ang ulo niya ba?
5: That is the same video that I was referring to.
3: Kanina, Mr. Witness, binanggit mo din na may sinabi ang Vice Presidente, I imagine myself cutting his head. Anong particular na bahagi naman ng video na iyong tinukoy ang tumutukoy sa sinabing ito ng Vice Presidente kung iyong nalalaman?
5: Again, Mr. Presiding Officer, may be allowed to look for the...
4: Witness may do so.
5: Thank you po. Timestamp 1:36:52 po to timestamp 1:36:58.
3: Your Honor, may we request that the same video be played, particularly timestamp 1:36:52 to 1:36:58.
4: Pertaining to the same exhibit, counsel?
3: Yes, Your Honor. Same exhibit, P411.
4: Tech is instructed through the clerk of court to kindly play the video.
2: Imagine myself cutting his head.
3: Mr. Witness, napanood mo ang video. Ano ang kaugnayan nito sa insidenteng tinukoy mo kanina kung saan sinabi ng Vice Presidente, I imagine myself cutting his head.
5: Yan din po yung video ang aking tinutukoy.
3: Mr. Witness, kanina ay binanggit mo ang insidente ng Mayor Sebastian Duterte. Kaninong ulo ang kailangan nila kung iyong nalalaman?
6: Objection, asked and answered, Your Honor.
4: Asked and answered. Move on, counsel.
3: Bilanggit mo din ang video ni Vice President Sara Duterte. Mr. Witness, kaninong ulo ang gustong tanggalin?
6: Objection, asked and answered, Your Honor.
4: Move on, counsel. Asked and answered, the court understands and knows who said the Vice President was referring to in that video.
3: Thank you, Your Honor. We will proceed. Ano ang obserbasyon mo dito sa video ni Mayor Sebastian Duterte at sa video ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng investigasyon ng Special Task Force kung mayroon man?
6: Objection vague, Your Honor. Ano ang obserbasyon mo?
4: Kindly be more specific, counsel. Although the witness is competent, kindly be more specific so that the witness can more intelligently answer the question.
3: Mr. Witness, anong koneksyon, kung mayroon man, ang video ni Mayor Sebastian Duterte at ang video ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force?
6: Objection,
3: kung mayroon man,
6: objection,
3: at kung
6: Your
3: iyong
6: Honor,
3: nalalaman.
6: Objection, Your Honor, still vague and as an answered.
4: Witness may answer if he knows so that we can move on. Director Matibag, kindly respond.
5: Salamat po. Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito sapagkat gaya po ng aking binanggit na noong November 23, binanggit po ng ating Vice Presidente na meron na siyang kinausap para pumatay sa ating Pangulo at pumayag siya. Kaya ito po ang amin pong tinututukan sa task force na amin pong itinatag.
6: Objection, Your Honor. We would have to object as to the answer being non-responsive and we would like to move, Your Honor, that it be expunged from the record.
3: Your Honor, the witness has answered already and that should form part of the transcript of our trial today.
6: Then we move to strike it off, Your Honor.
4: The objection is overruled and the motion to strike is denied. Let it remain in the records for the appreciation of the senator judges. As to the weight they will give that particular part of the witness's testimony.
6: We will submit, Your Honor.
3: Mr. Witness, binanggit mo kanina na may kinausap ng tao ang Vice Presidente. Ano ang kahalagahan nito sa inyong investigasyon sa Special Task Force, kung mayroon man?
5: Sapagkat ito po yung amin mismong tinitingnan, sapagkat ang tingin nga po namin dito that the threat is serious, active, and continuing doon po sa banta sa ating Presidente. At dahil ito ay seryoso, aktibo, at patuloy na umiiral, ay nagiging banta na rin po sa ating pambansang seguridad. Sapagkat anumang pong banta sa seguridad ng ating Pangulo ay banta po sa ating national security.
3: Mr. Witness, ano ang inyong obserbasyon, kung mayroon man, doon sa sinabi ng Vice Presidente na mayroon na siyang kinausap na tao?
6: Objection, vague, Your Honor.
3: Your Honor, the witness is very much competent. Please allow him to answer the question.
4: Witness, objection overruled. Witness may answer. Kindly move on, counsel. I think I know where you're getting at. But kindly move on toward your point. Witness may answer.
5: Ang observation po namin dito ay hindi na ito isang banta, kundi isang plano. Sapagkat ang tingin po namin dito ay inianunsyo ng ating Vice Presidente ang kanyang planong pagpatay sa Pangulo ng Pilipinas at mga nabanggit pa ang kanyang gustong ipapatay doon po sa kanyang pagbabanggit sa kanyang press conference.
3: Kanina, Mr. Witness, binanggit mo ang investigasyon ng NBI noong November 2024. Ano ang pagkakaiba, kung mayroon man, ng investigasyon ng NBI noong November 2024 sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force na nagumpisa noong April 2026?
5: Malaki po ang pagkakaiba. Yung investigasyon po na natapos na ginawa noong November 24 na nag-iimbestiga doon po sa grave threat at sa inciting to sedition, ito po ay ordinaryong krimen na iniimbestigahan na sa ngayon po ay nakabinbinma sa Department of Justice para sa kanilang resolusyon. Pero ang amin pong iniimbestigahan ay sinuulit ko nga po, the serious, active, and continuing threat to the life of the President which already transcend to a national security issue. Sapagkat malinaw po na hindi na ito banta, kundi isang plano na patayin ang Pangulo ng Pilipinas.
4: With the permission of the Council of the Parties, Chair would like to clarify for the record and for the Senator Judges that the investigation conducted by the NBI in November of 2025, the witness was not yet the director at that time, but he can testify as to the fact that the agency he now heads conducted the investigation, but not as to the truth of the investigations conducted at that time, but as to the fact that investigations were conducted only. You may proceed, counsel.
3: Mr. Witness, ano ang dahilan? Bakit kasama ang video ni Mayor Sebastian Duterte sa inyong sinasabi ngayon na ang bantang ito ay banta na sa national security, kung mayroon man?
6: Objection asked and answered, Your Honor.
4: Asked and answered, counsel. Move on.
3: Your Honor, as a matter of fact, we haven't asked that question and the witness is supposed to explain the reasons why the video was actually considered in their observation that this is a threat to national security.
4: I believe the witness already answered that any threat to the president is a threat to national security, to the national security of the country. And earlier, the counsel already asked the relationship of the video to that statement of the witness, which the chair allowed. We're already there, counsel. Please move on.
3: Bilang karagdagan, Mr. Witness, sa iyong binanggit na issue ng national security, kaugnay ng video ni Mayor Sebastian Duterte, ano pa ang dahilan, kung mayroon man, kung bakit isinama siya sa pagsusuri ng Special Task Force?
5: Sapagkat dito lang nga po na makikita ng naging pagbabanta ng ating Vice President ay nagkaroon po ng tinatawag natin na epekto. hindi sa kinetic force na kung saan yung mga nakarinig ng kanyang pababanta ay gumagaya na rin at nagbabanta, lalong-lalo na na sila ay nabibilang sa isang pamilya. That is the very purpose of the task force, to monitor all the threats na lumalabas po ngayon. At sa araw-araw nga, eh, meron po tayong manakikitang threat sa social media, sa mga pahayag po during the mga rallies, ay tuloy-tuloy po nabanta sa ating pong Pangulo na umaabot na po nabanta sa ating national security.
3: Binanggit mo ang kinetic force. Anong ibig sabihin nito, Mr. Witness?
5: Na yung kanila pong aksyon ay nagkakaroon po ng epekto para kumilos sa mga nakakarinig, ang kanilang mga supporter, upang maghasik po ng ligalig at kaguluhan po sa ating pong bansa, at hindi na nirirespeto ang ating pong konstitusyon at wala na rin pong pagtingin sa ating democratic process.
3: Ano pa ang dahilan, kung meron man, bakit isinama sa pagsusuri ang video ni Mayor Sebastian Duterte kaugnay ng Rage Coalition Rally?
6: Yung presensya... Objection has an answer, Your Honor.
4: Witness may answer.
5: Yung proseso po namin na yan, dun po namin nakita na sinasabi ko nga, yung mga participants dito, yung po mga kilala na mga tao na nagdudulot ng ligalig at pagtutol sa demokrasya po natin. At nandiroon din po yung broadcast na yan, napakarami pong naabot na tao, nasa 600,000 plus po yung live broadcast niyan. Doon na po papasok yung tinatawag ko nga kanina na sinabi kong kinetic force, na maaaring magkaroon po ng reaksyon ng mga taong nanonood na ito na hindi po maganda at makagugulo po sa pag-promote po natin ng law and order na primero po nagawain po dapat ng National Bureau of Investigation.
3: Binanggit mo na may mga kilalang personalidad na nakibahagi sa Rage Coalition Rally. Sino-sino itong mga ito?
6: Objection, Your Honor, irrelevant.
4: Witness may answer.
5: Makita po natin doon, may mga senador din po na nandoon. Nandoon din po si Mike Defensor at nandoon po ang mga haligi po ng PDP Laban na akin po mga kakilala. Nandoon din po ang... mga iba't ibang leader sa iba't ibang rehiyon na akin na pong nakasama noon nung ako ay miyembro pa ng PDP Laban.
3: Mr. Witness, ano ang ibig sabihin ng rage kung iyong nalalaman?
6: Objection, Your Honor, irrelevant.
4: I think counsel has already made the connection between the rage, the statements of Mayor Baste, and the statements of the respondent. Witness, may answer?
5: Sa Tagalog po niyan ay galit o puot. Yun po.
4: Wala pong acronym yon, Director Matibang?
5: Hindi po kasi tumutugma doon sa acronym nila dahil yung acronym nila, Reform Alliance for Good Governance. So, hindi po RAGE. Eh. So, medyo malayo po.
3: May proceed, Your
4: Council,
3: Honor.
4: May proceed.
3: Nabanggit mo din, Mr. Witness, na maraming nanood ng videong ito. Ilan ang nanood ng videong ito kung iyong nalalaman?
5: Sa live broadcast po, lumabas po na nasa 600,000.
3: At ano ang kahalagahan na 691,000 ang nanood sa live broadcast ng video ito kung mayroon man?
5: Again, ganoon na po kalawak yung nakikita natin na resulta ng pag-asik po, ng ligalig po at pagbabanta po sa kayusan, pati na rin po sa seguridad ng ating Pangulo.
3: Mr. Witness, kanina binanggit mo ang pagkakaiba ng naunang investigasyon ng NBI sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Ngayon, ano naman ang ginawa ng NBI sa pagitan ng unang investigasyon kung saan na-file ang kasong grave threat at inciting to sedition sa DOJ February 2025 sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force na inumpisahan nung buuin ang STF April 2026 kung mayroon man?
5: Ang sa pag alam
4: Council,
5: ko po,
4: you mean April 16, 2026. That's April the 16. You're referring to AO11?
3: Yes, Your Honor.
4: Witness, may answer.
5: Doon po, base po sa tanong ng mula February 25, 2025, ako po ay hindi pa NBI noon, subalit nung ako po ay nag-assume nung February 20, kasama po sa ating pinag-aralan yan, at alam naman po natin na ang mandato ng NBI ay ang patuloy na bantayan ng seguridad ng ating mga opisyalis at siguraduhin na may law and order. So, ako po'y na-appraise naman na tuloy-tuloy ang mga monitoring at consultation po at surveillance na ginagawa ng iba't ibang unit noon. Ngayon, nung ako naman po ay pumasok bilang NBI Director at atin pong pinag-aralan yung mga kaso, noong April 16 nga po, itinatag na po natin ang task force na ito upang po matutukan ang mga issue na akin na nga pong nabanggit.
3: Mr. Witness, maraming salamat sa iyong paglilinaw, kaugnay ng nauna at ng kasalukuyang investigasyon ng NBI. Kaugnay pa rin ng Special Task Force, ano ang iyong naging direktiba kung mayroon man? Kaugnay ng video ni Mayor Sebastian Duterte noong April 12, 2026.
5: Akin pong ipinagutos through the task force na may authenticate at may preserve itong video ito sapagkat amin pong iniisip na ito'y magiging material sa amin pong pag-iimbestiga at sa darating po na panahon na amin po itong gagamitin.
3: Mr. Witness, sino ang iyong inutusan upang ma-preserve at ma-authenticate ang video ni Mayor Sebastian Duterte na tinukoy mo?
5: Ito po ay aming naitoka kay Agent Edgar Apolonio po ng Cybercrime Division po.
3: Ano naman ang iyong patunay na ang videong ito ay na-preserve at na-authenticate ni Agent Edgar Apolonio kung mayroon man?
5: Ako po ay nakakuha ng kopya ng availability of authentication na ipinasa po sa aking tanggapan at akin po itong nahawakan po.
3: Your Honor, we are requesting that affidavit of authentication of Edgar Apolonio, previously marked as Exhibit P431, be flashed. Likewise, Your Honor, we're requesting that we allow assisting counsel to present the document to the witness for confirmation.

0: XFM.
1: XFM.
0: Impeachment coverage.
1: Impeachment coverage.
2: Mr. Witness, we are presenting to you a document entitled Affidavit of Authentication. Ano ang kaugnayan nito sa Affidavit of Authentication ni Agent Edgar Apolonio na tinukoy mo kanina?
3: Ito po ang Affidavit of Authentication na akin pong binabanggit.
2: We manifest, Your Honor, that the same has been previously marked as Exhibit P431. Sa pahina 2, makikita isang lagda sa ibabaw ng pangalang Agent Edgar Apolonio. Mr. Witness, kaninong lagda iyan kung iyong nalalaman?
3: Kay Agent Edgar Apolonio po.
2: Mr. Witness, paano mo nalaman na ang lagdang iyan ay lagda ni Agent Edgar Apolonio?
3: Noong po ito'y sinumite sa aking opisina, siya po ay aking ipinatawag at tinanong ko kung siya ang gumawa at kung lagda niya po ito. Bukod po doon ay marami na po akong naiutos na ipa-authenticate sa kanya at iba pang dokumento na siya po ang lumalagda, kung saan nagkaroon na po ako ng familiarity doon sa kanya pong mga lagda.
2: Maraming salamat sa iyong paglilinaw. Ngayon ay puntahan natin ang imbestigasyon ng Special Task Force sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente. Ano ang mga ginamit niyong batayan, kung mayroon man, sa inyong pag-iimbestiga sa Special Task Force sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente?
3: Consistent po sa ginagamit po ng Protective Intelligence Methodology ng Secret Service ng Amerika, dyan po sa tinatawag natin na if there is a threat to a known personality, meron po silang mga pamantayan at doon din po namin ibinasa itong pamantayan na ito. Lima po ito na pamantayan namin pong ginamit.
2: Mr. Witness, binanggit mo na meron kayong ginamit na limang pamantayan. Ano-ano itong mga limang pamantayan na binanggit mo?
3: Una na po rito yung pattern of violence po.
2: Bukod sa pattern of violence, ano pa kung mayroon pa?
3: Yung pong gravity at seriousness po ng isa pong pangyayari.
2: Anong sunod dito kung meron pa?
3: Yung pong identity and identifying characteristic po ng involved po doon sa pangyayari.
2: Bukod sa identity, ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man?
3: Ang isa po rito ay yung kakayanan po at kapasidad po ng nabanggit po na subject po.
2: At bukod sa apat na iyong nabanggit, ano pa ang inyong ginamit na batayan kaugnay ng investigasyon na ito?
3: Yung pong tinatawag na motive o motibo at intent po ng personality po.
2: Mr. Witness, balikan natin ang pattern of violence na una mong binanggit kanina. Ano ang inyong sinuri, kung mayroon man, kaugnay ng pattern of violence ng Vice Presidente?
3: Sa tulong po ng amin pong special task force ay amin pong binalikan ang mga pangyayari na yan naman po ay lumabas na tinatawag namin sa media ng mga open source intel namin. At doon po nakita namin yung isang event nung mayor pa po ang ating Vice President Sara Duterte na meron pong isang sheriff na gustong gawin ang kanyang tungkulin na atas po ng legal na atas ng korte na magpatupad po ng demolition order. Subalit hindi po ito nagustuhan ng noon ay mayor at kay vice presidente, kung saan ay tinawag po niya yung sheriff at pinagsusuntok po sa mukha itong sheriff na ito.
2: Mr. Witness, binanggit mo ang isang insidente ng sheriff na pinagsusuntok sa mukha. May ipapakita ako sa iyong video.
4: Noong July 2011, habang nakaupong mayor ng Davao City, sinapa ni Vice President Sara Duterte ang isang court sheriff.
2: Ito ba ang insidente ang tinutukoy mo?
3: Tama po, yan po.
2: Bukod sa insidente ng sheriff na sinuntok ng vice presidente, ano pa kung mayroon man ang inyong sinuri kaugnay ng pattern of violence ng vice presidente?
3: As part of our investigation, kami po ay nakakakuha ng mga dokumento related po dito sa aming inimbestigan, kung saan we got hold of a affidavit of a dati, ito pong dating police ni Sir Arturo Lascanas na self-confessed member ng DDS, na kung saan doon po sa kanyang affidavit na yan ay atin pong nakita at inilalarawan po at sinasabi nitong ni Arturo Lascanas na ang vice presidente mismo ay kasama doon sa Oplan Tokhang, isa sa mga arkitekto ng Oplan Tokhang. At dito rin po niya sinabi na instead na barilin at patayin para hindi nalalaman ng media, ay kidnapin na lamang yung mga subject po, mga shabu users o kaya yung pong ibang gumagawa ng krimen o nagtitinda ng droga at ibaw na lang po sa isang quarry na kung saan natagpuan po literal nitong Laud Quarry na mayroon pong mga biktima ng extrajudicial killings.
2: Mr. Witness, nabanggit mo ang affidavit ni Arturo Lascanas. Nasaan ang affidavit na tinutukoy mo?
5: Objection, Your Honor. May we know the relevance of all these questions?
2: Your Honor, we are establishing the pattern of violence. And this is very much relevant.
6: Witness, may answer.
3: Sa pagkakalam ko po, ang affidavit na ito ay nakasumito po sa International Criminal Court na sasalukuyan po dumidinig ng kaso ng extrajudicial killings po.
2: Kaugnay pa rin ng affidavit of Arturo Lascanas? Nasaan ang kopya nito kung mayroon ka man?
3: Meron po.
5: Objection, Your Honor. The witness is not competent to provide an answer on an affidavit that he did not execute.
2: Your Honor, may I respond?
6: Lead counsel may respond.
2: Your Honor, this affidavit of Arturo Lascanas can be considered as a declaration against interest. He's saying in the affidavit na siya ay hitman, na siya ay bahagi ng Davao Death Squad, and under the rules, Your Honor, this may be considered also even with respect to third party. And in this particular case, Your Honor, the Vice President, the respondent, is the third party.
5: Just a rejoinder, Your Honor.
6: Counsel for the respondent.
5: Then we would have to object to that, Your Honor, because it will be Mr. Lascanas, if at all, who has the personal knowledge. We're already going into the contents of such affidavit, and the witness is incompetent to testify on that.
6: Shall we make a ruling? It is of no moment that it is a declaration against interest. Again, it is not an exception to the hearsay rule. It's certainly not a declaration against the interest of the witness. However, the court will allow it as part of the testimony and narration only of the witness, not as to the truth of the allegations of fact contained in the affidavit of Lascanas, just as to the fact that the affidavit went through the office of the NBI director, that he knows of the affidavit, but certainly for the information likewise of the senator judges, not as to the truth of the allegations stated in the Lascanas affidavit. Witness may answer.
5: Your Honor, we will submit, but we register continuing objection.
6: The continuing objection of the counsel for respondent is duly noted and entered into the records.
2: Mr. Witness, kaugnay pa rin ng affidavit ni Arturo Lascanas. Nasaan ang kopya ng affidavit na ito?
3: Meron po akong CP.
6: Counsel, witness already answered. He said it is in the ICC, I believe.
2: Your Honor, I am pertaining to his actual copy.
6: You may proceed, counsel. Witness may answer.
3: Nandito po sa akin, dala-dala ko po yung kopya ng affidavit.
2: Your Honor, may we allow the witness to take from, to present his own copy.
6: Witness is allowed to produce a copy he was mentioning, is referring to rather in his testimony.

0: foreign counterparts na sa investigation din na patuloy namin pong nakakausap at nakakaugnayan. At kasama po ron aming pinag-uusapan ang mga pangyayari sa kanilang lugar, sa ating lugar, at napapag-aralan po kung paano kami magkakaroon po ng collaboration at pagtutulungan. At kung saan po sa amin pong pakikipag-usap rito ay atin pong napag-usapan, namin napag-usapan ang tungkol po sa ginawang pagbabanta ng Pangulo, ng pangalawang Pangulo sa ating Pangulo. At lumalabas po sa aming mga usapan na sinasabi na ito ay seryoso na pagbabanta. At sinabi pa nga na kung sa kanilang jurisdiction ito nangyari, maaaring hanggang ngayon ay nakakulong ang nagbanta na Vice Presidente o maaaring natanggal na sa pwesto ang Vice Presidente na nagbanta sa Pangulo.
1: Maraming salamat sa iyong paglilinaw kaugnay ng gravity at seriousness. Puntahan natin yung pangatlong batayan, identity. Mr. Witness, ano ang inyong sinuri kung mayroon man kaugnay ng identity ng pinagmumula ng banta?
0: Ito naman po ay malinaw na na-establish na ng identity at hindi naman po ito itinanggi. Paulit-ulit naman na inamin na ang nagbanta, ang napabausap ng papatay ay ang ating pong Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte.
1: Bukod sa Vice Presidente Sara Duterte na tinukoy mong pagkakakilanlan ng nagbanta, ano pa o sino pa kung mayroon man, Mr. Witness, ang inyong sinuri dito sa pag-aaral ng identity o pagkakakilanlan?
0: Sinama na rin po namin dito ang tuloy-tuloy ng mga banta, kahit na po ng mga ordinaryong individual. At kasama na rin po rito ang patuloy na banta po ng, na nabanggit po ng ating pong Mayor Vice Duterte po.
1: Puntahan naman natin ang pang-apat ninyong batayan, capacity. Ano ang inyong mga sinuri kaugnay ng capacity to execute threat?
0: Unang-una po daming tiningnan sa capacity o kapasidad ng nagturan ng pagbabanta o pakikipag-usap nga sa pagpatay, eh alam naman po natin ang Vice Presidente may malawak na network. Lahat alam po natin na matagal ding nangungulang Pangulo ang kanyang ama po, at sila po regionally ay sila rin kinikilala dyan po sa Davao. Ibig sabihin po marami po silang network na maaari ding ibilang natin dito yung mga men in uniform sa Philippine military po natin, sa kapulisan. Ito po ay ating ipinactor in na kasama po doon sa kapasidad na kayang gawin po ang kanyang sinabing pagpapatay.
1: Binanggit mo ang network ng dating Pangulo, ganun din na ang ama ay dating Pangulo. Binanggit mo ang network ng Vice Presidente. Ano pa ang inyong sinuri kung mayroon man kaugnay pa rin ang capacity ng pinagmumula ng banta?
0: Alam po natin, at kanina nabanggit ko na yung pagiging kasama sa pagtatatag ng Davao Death Squad. At alam naman natin kung ano ang kakayahan ng Dapit Death Squad na pumatay ng mga tao through AJK. Ibig sabihin po, pag ati itong ibinilang, kasama po ito sa kapasidad ng ating Vice Presidente na maisagawa po ang kanyang plano.
1: At bukod sa inyong pagsusuri dito sa Davao Death Squad, ano pa kung mayroon man ang inyong sinuri kaugnay pa rin ng capacity ng nagbanta?
0: It is also public record. Nakikita naman natin po sa mga balita ng mga Duterte, maraming pag-aari ng mga baril. At alam din naman po natin na they are well connected financially para matustusan o may sagawa ang kanya pong plano na pagpatay po sa Pangulong Duterte.
1: Bukod sa binanggit mong pag-aaring baril at financial connections, Mr. Witness, ano pa kung mayroon pa ang iyong sinuri kaugnay pa rin ng capacity ng nagbanta?
0: Karugtong po rito yung Vice Presidential Security Group, yung BPSG na tinatawag natin, na alam natin na sa ngayon ay napakarami pong membro na isang tawag lang ng ating Vice Presidente ay nandiyan dyan para tubugon po sa kanya pong mga instructions.
1: Mr. Witness, puntahan natin ang panglima ninyong batayan, motive or intention. Ano ang inyong mga sinuri kung mayroon man kaugnay ng motive at intention ng nagbanta?
0: Unang-una po, at nasasad naman ito sa ating pong batas, sa ating konstitusyon, na kung ang Pangulo ng Pilipinas ay mawawala, mamamatay, ang susunod po na uupo by succession ay ang Vice Presidente. So pumapasok po ito sa motibo at sa intensyon.
1: Bukod sa ang Vice Presidente, ang papalit kung mawawala ang Presidente, ano pa ang inyong sinuri kung mayroon man kaugnay pa rin ang motive at intensyon ng nagbanta?
0: Dito na po namin sinundan yung tinatawag namin na sunod-sunod at magkakaugday na pattern na nangyayari. At kaya po namin paulit-ulit na sinasabi na ang banta sa Pangulo ay banta sa ating national security, sabagat nakikita po natin na it's creating chaos, yung kakaroon po ng kaguluhan, sunod-sunod po na pagtuligsa sa gobyerno. At yung mga ordinaryong mamamayan na nga po, makikita natin patuloy pong nagbabanta sa Pangulo. Katunayan, marami po kaming monitoring sa social media ng mga banta namin pong sinusundan sa siguridad po ng ating Pangulo.
1: Maraming salamat sa iyong paglilinaw sa limang batayan na inyong ginamit kaugnay ng investigasyon ng Special Task Force. Kanina'y binanggit mo na maging ang ordinaryong mga tao ay nagbabanta na rin sa buhay ng presidente.
2: Direction, Your Honor, maybe know the question.
3: Allow Your the Honor, counsel to finish. She's not yet finished.
1: The basis. Binanggit mo na maging ang ordinaryong tao ay nagbabanta na rin sa buhay ng Pangulo. Ano pa ang naging obserbasyon mo na may kinalaman sa naging banta ng Pangulo ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo?
2: Objection on the word, use of the word banta, Your Honor.
3: Witness already used that word. Counsel is simply referring to the words used by the witness himself already at this time. Witness may answer.
0: Napansin ko nga po na tumaas ang antas ng kaguluhan sa pamamagitan po. Doon lamang po sa social media, kita-kita natin. Meron po mga panahon na ating pong Pangulo ay nasa isang event na live. Meron pong mga magko-comment na barili na yan. Meron pong mga video na nakuha ng ating CCD na mayroong nagkakasa ng baril, at ang reference din po ay isang bala lang to sa ulo ng presidente. So yan po yung kapansin-pansin na nagdudulot sa atin ng panganib sa ating Pangulo at sa ating pong pambansang seguridad.
1: Pagkatapos ng mga nabanggit mong obserbasyon sa inyong investigasyon, ano ang inyong ginawa sa Special Task Force kaugnay pa rin ang inyong investigasyon sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo?
0: Malinaw po ang mandato ng Special Task Force, at ang mandato po nito ay patuloy na bantayan ang seguridad po ng ating Pangulo. At hindi lamang po para bantayan ang seguridad ng Pangulo, kundi hanapin at ma-identify kung sino ang kinausap ng Vice Presidente para pupatayin ang ating Pangulo.
1: Binanggit mo na bahagi ng inyong ginawa ay hanapin ang taong kinausap ng Pangulo. Ano ang inyong napag-alaman, kung mayroon man, kaugnay ng tao na kinausap ng Vice Presidente upang patayin ang Pangulo, ang First Lady at ang former Speaker?
0: Sa ngayon po, ang aming pong investigasyon at ang task force is a continuing and active investigation of the threat to the president. Meron po tayong mga leads natin pong sinusundan, at katunayan, we already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy dun sa taong kinausap ng ating Vice Presidente, o maaaring isa rito sa tinatawag nating persons of interest ang siyang talagang nakausap ng Vice Presidente.
1: Mr. Witness, binanggit mo yung persons of interest upang mas maunawaan tayo ng mga kababayang nanonood. Ano ang ibig sabihin mo ng persons of interest?
0: Ang ibig sabihin po nito, itong mga taong ito ay maaaring magbigay linaw o makapagturo sa identity ng taong kinausap o sa pangyayari ng pag-uusap, o yun nga po, maaaring sila mismo ang nandoon o sila mismo ang kinausap. Kaya po ito tinatawag na persons of interest. Hindi po nangangahulugan na sila na mismo ang kinausap, gaya ng akin pong sinabi.
1: Kaugnay pa rin ang binanggit mo na mayroon ng persons of interest. Mr. Witness, ano ang pagkakakilanlan ng mga persons of interest na tinukoy mo?
0: Respectfully, Mr. Presiding Officer, kinalulungkot ko po, pero sa akin pong katatayuan bilang NBA Director, hindi ko po maaaring isiwalat ang pagkakakilanlan o pagkatao ng ating mga persons of interest na ito, sapagat gaya ng aking sinabi, this is a continuing and an open investigation po sa nangyari po na pagkontrata sa pagpatay sa ating Pangulo.
1: Mr. Witness, matagal nang iniintay ng sambayanan kung sino ang taong kinausap ng Vice Presidente. As a matter of fact, maging ang ating iginagalang na mga senator judges ay nagtatanong din kaugnay ng pagkakakilanlan ng taong kinausap ng presidente. Ano ang dahilan kung mayroon man? Bakit mo sinasabi, Vice President? Bakit mo sinasabi na hindi ito pwedeng i-disclose o isa publiko itong mga persons of interest na tinukoy mo?
0: Alam po ninyo, maraming kadahilanan. Tayo po ay nasa law enforcement. Kapag ang ganito pong bagay na it's an open and continuing investigation ay ating isisiwalat, unang-una pong mangyayari rito ay makukompromiso po ang ating investigasyon. At may lalagay po sa alanganin yung pong ating mga tinatawag na informants o assets na nasa ground na nagbibigay po sa atin ng human intel na tinatawag. At kasama na rin po rito na yung pong aming capability to have successful operation ay makompromiso sapagkat baring hindi na po kami pagtiwalaan ng aming pong mga pinanggagalingan na source. Pangatlo po, it will violate the right of privacy po ng mga individual na ating natukoy na persons of interest. At meron din po itong kaparusahan under the administrative code na kung ang isa pong information ay confidential, secret or top secret, eh hindi po ito pwedeng ibahagi basta-basta sa publiko. Ito po ay exception din sa freedom of information under po sa Memorandum Order number 15 po ng ating pong Pangulo.
1: Mr. Witness, binanggit mo ang maraming dahilan kung bakit hindi mo pwedeng i-disclose itong pagkakakilanlan ng mga persons of interest. Baguhin ko yung tanong, anong pagkakataon meron, kung meron man, na maaari mong ibahagi sa impeachment court na ito ang mga persons of interest na tinutukoy mo?
0: Alam po ninyo, kahit dumating yung punto na matukoy na natin kung sino ang kinausap, we have the right to protect yung pong aming mga informants. Sapagkat ang pinoproteksyonan din po namin dito ay ang institution ng NBI. Subalit ito po ay patuloy na pagsusuri at report na tuloy na ginagawa po ng National Bureau of Investigation. Katunayan po, nandirito po sa akin yung mga report ng task force tag as confidential. Kaya pagpamanin po ninyo na talagang hindi ko po ito pwedeng ibahagi na pampublico.
1: Ano-ano yung mga...
3: Counsel correspondent is recognized.
2: Your Honor, considering already the length of time, can we just ask for a 5-minute recess, Your Honor?
3: Actually, I'm about to do so as soon as the counsel for the lead counsel winds up.
1: I'm about to conclude.
3: As soon as the direct examination is concluded, the chair will declare a recess before we proceed with your cross. Would that be okay, counsel?
2: Okay, Your Honor.
3: Counsel may proceed. Witness may answer.
1: Mr. Witness, ano yung mga papel na ipinapakita mo kanina?
0: Ito po yung patuloy na pag-uulat ng minutes ng meeting at mga intel report po na nasagap kaugnay po sa ating isyong pinag-uusapan.
1: Kaugnay ng mga persons of interest na hindi mo pwedeng isiwalat, iyan ba ay bahagi ng mga papel na iyong ipinapakita?
0: Kasama na po ito.
1: Mr. Witness, I'm about to conclude. Ano ang nalabag ng Vice Presidente? Kung mayroon man.
2: Objection, Your Honor.
1: Kaugnay ng banta niya sa buhay ng presidente. Your Honor, this is still part of the investigation.
3: I will have to sustain the objection. It would call for a conclusion of law and as admitted by the witness himself, the investigation is ongoing unless he has concluded it already. Kindly rephrase, counsel.
1: I have no further question, Your Honor.
3: If there are no further questions, given that it is 4:03 and given that it's been 2 hours already, as agreed, Chair will declare a 15-minute recess. We shall resume at 4:18 for the cross-examination of the counsel for respondent. We are in recess. Witness is excused for the meantime and may exit the witness box.

0: XFM. Impeachment coverage.
1: Impeachment coverage.
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
3: Paklarek sana!
4: Exciting!
5: It's 4 o'clock.
6: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
6: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: XFM. XFM.
8: Kaklarik sana!
4: Exciting!
9: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
10: Ako si Gideon Galawiyo, taga Nabungturan Davao de Oro. Akong kreatin yung taas. Akong ihi, so ko pag-ihi, kung putol, may gabi yung hindi ko matulog.
9: Zaton Plus Gold.
10: Kreatin lami, natulog na kayo ko. Kung sa pag-ihi, okay lang kayo. Okay. Garo na po kreatin, 94 lang. Kung nakapaminaw sa kong ipanulti ka, sa kong mabalatian, yun ang sulayan na ang loob ko sa Yesko. Realty mo kayo, natabang na sa inyong paglawas.
9: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
11: Zaton Plus Coffee Mix.
12: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom nako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
11: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
9: VisionX Plus. Ang VisionX Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-anab.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM,
14: ipalit dayon ko.
8: Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
9: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
3: Clarex!
4: Exciting!
11: Sister Pain.
16: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo ang pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulo.
11: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod. Sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Cess Generics, Amesco, HealthMed Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy Kabantian, AKC Pharmacy Samal, Userl Pharmacy, HB1, L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy, Mia Anjen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamat Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
3: Kaklarek sana!
2: Exciting!
19: Exciting!
20: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
21: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-729-5338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
22: M2C Graphics, Davao.
23: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
24: Kung wala mo kasabot sa akong trabaho,
0: tamo di ay mupahawa sa inyong pista.
3: Kaklarek sana!
1: Exciting!
14: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y piang, na nabukod ako na. Siguro marag bula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay ka, munggos lang. Ako nagkadako na siya, marag uulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yestoil na panin dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Sa usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo niyong Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
7: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka-premium D3. Busa ka mo diha, pag-inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
9: One, turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
1: Seven Plus Herbal Soap.
10: Yan is ko lang na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: Sweldo na lagi, pero short man ta pirmi.
12: Paklarik sana.
1: Exciting! New Year's peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Tracking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Tracking Corporation. DX3 Tracking Corporation. Ang DX3 Tracking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Buka klarik sana.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul kaayo to, dinom ako og Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahi sinil kanyero. Taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfall Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sunfall Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfall Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sunfall Plus Herbal Oil. Sunthorn Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Sunthorn Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Sunthorn Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthorn Vitamin C.
5: Choy! Pliti-pliti po, Choy!
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!

Yes, mabugnaw nga gabi kaninyong tanan mga katropa. Mayang gabi ug mayang gabi na usab kaninyong tanan. Welcome na usab nining ato ang tulumanon inyong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Inyong igsoon sa kahanginan, Brother Junard Iconar, makiguban kaninyo. Ang to diapunta niya nga alas 7 ning dapit sa gabion mga kaigsoonan. O gasama sa gihapon na itong isgutan ang mga butang na dunay dako kaayo nga kalambigitan sa ikalambo or i-develop, ikadevelop sa ito ang lawas nun, sa ito ang utok nun, o binagyod sa ito ang espirituhanon nga pag-uswag. Live ta karon mga katropa dinhi sa 89.1 XFM Davao. Mayngon usab sa to ang mga sister station nga mga naka-tune in sa XFM General Santos City. Good evening and happy listening kaninyong tanan din ha. Mayngon usab sa to ang mga kasikbit nga mga istasyon dinha sa may XFM Malaybalay Bukidnon. Happy listening and good evening kaninyong tanan din ha. Mayngon usab sa naka-tune in sa XFM Tagum City. Mayang gabi ug mayang pagpaminaw kaninyong tanan din ha, og labi na gyud sa to ang mga kahigalaan din ha no. Mayong gabi kaninyong tanan, lahos na nat dito sa XFM Mati mga katropa. Og mayong usab sa XFM Pagadian Sambuanga. Mayong gabi ug mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Og kita nagapanghinaot mga katropa ha. Luyo sa mga kalamidad nga ato ang ginaatubang karon nga usahay makahatag ka na to og kakulba, makahatag ka na to og dugang kabalaka. Maka-question ta kung unsaon na to ma-acquired ang siguridad nga ato nga gikinahanglan mga kaigsuonan. Usahay mabalaka to no sa ato ang mga paglakaw, sa ato ang mga pagbiyahe tungod kay mukalitlag ulan no, mayo ang panahon iniga buntag pa hangtod hapon, gani karong mga orasa medyo nitingog na sab ang langit no, nagdagom na sab nya na sige na pud og dalugdog, lauman gyud nato ning medyo mobundak na pud ang ulan unya. Pero despite alang tanan mga kaigsuonan, we all together pray to the Lord na magawati lang kadangpan, magamputa sa tuang labaw makagagahom, labi na gyud sa proteksyon sa matag usa kanato niadto mga nagbiyahe kay dili pa lang kayo dugay no atong kuha sa tuang mga staff dinhi sa tuang stasyon. Kita nato no nga dunay mga na disgrasya, pipila ka mga kinabuhi ang nag-ungaw ngadto sa kamatayon tungod sa mga disgrasya. Okay, so ni mga orasa mga kaigsoonan, pahulay sa taas pagpaminaw sa mga latest update sa mga balita karon. Og kuhaon sa nato ang inyohang atensyon og ato sa ning i-focus sa ato ang pinaka-importante nga buluhaton labi na gyud nining mga orasa no. Ato ning igahin mga kaigsuonan sa subli o pagsubli sa pagtuon sa mga nasulat sa balaang kasulatan nga mikonekta sa mga panghitabo sa ato ang palibot karon, which is usa na siya sa concern dapat natong tanan individual or gitawag to og by family kay sa ato ang relihiyosong lakaw ni ibabaw nini nga kalibutan mga kaigsuonan. Usa sa ato ang nakatunan og usa sa naghatag kanato og kaikag kainit sa pagpangalagad ngadto sa labaw sa ato ang Ginoong sa ato ang Ginoo. Kining unsa ka realidad or ang realidad ba unsa ka tinuod di ay no, unsa ka tinuod ang mga panghitabo nga nagapanghitabo sa ato ang palibot karon tungod kay thousands years ago, it was already written kung unsa ang mga panghitabo in these last days, which is naghisguta sa ato ang panahon karon mga kaigsuonan. Muna nga,
Sakto na siguro to mga panahon nga wala ta kayo nagtagad sa to ang espirituhanon nga pagpangalagad mga kaigsoonan. No? Sakto na siguro ang mga panahon nga atong gigugol para lang sa ato ang kaugalingon og magahin pud ta og mga panahon, minuto, gutlo, oras, adlaw, bulan, tuig nga mag-insakto ta og pagpangalagad ngatos Ginoo. Pagpangalagad bot pasabot is serbisyo, no? Og kana nga serbisyo mga kaigsoonan imong makita or imong mapadayag pinagi sa pag salmot sa mga spiritual gatherings, family prayer, naay mga rally, no, mga meetings nga pwede na tong salmutan. Og unsa pa ang mga welfare nga pwede na tong ubanan alang sa pagpanghatag sa mga nanginhanglan. Well, intak na Brother Junard, gihapon makig-uban ka ninyo, no? Ubanin ko ninyo mga kaigsuunan o nini mga orasa mamalandong na pod kita og mga pulong sa Ginoong motodlo og mugiya ka na to ngadto sa atong pagpangalagad nito sa tuang labaw makagagahaw mga kaigsuunan. But before that, to sa ning idangop ang ato ang mga matag-usa ka mga kaugalingon ato sa nga moduolta sa ato ang labaw makagahom pinagay sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsuunan.

Glory to God, haleluya mga kaigsuunan. Nindot kayo minsay sa awit inintak na as kagabion. Nagtudlo ka na to nga sa ato ang kinabuhi mga kaigsuunan, dapat doon na gitay angay nga himuon, doon na tayo angay nga desisyonan, doon na tayo angay nga mabatnan, labi na gyud sa ato ang espirituhanon nga pagpangalagad aron sa ingon ni ana inig-abot sa panahon, wala tay basulan, no, wala tay angay nga wala tay mahayan, wala pagmahay nga maabot sa ato ang kinabuhi mga kaigsoonan. Okay, so magtuta sa ato ang hilisgutanan bahin ni ining mga orasa or para ni ining mga orasa di ay, no, nga atong hisgutan mga kaigsoonan is in continuation ni sa ato. Sa ato ang gisgutan kagabi eh, may tungod lagi sa mga panghitabo sa ato ang palibot karon nga dako kaayo og kalabigitan sa ikaduha nga pag-ani o pagbalik ni Ginoong Hesukristo dinhi sa kalibutan mga kaigsuunan, sumalapas sa ato ang gisgutan kagabi eh, no. Let us remember nga before na no before kana nga mahitabo nga event, dunay mga hint, mga specific nga mga timailhan ng mismo ang ato ang Ginoong Hesukristo nag-asoy o gani ato nang gisgutan kagabi eh. O ga so far mga kaigsunan kung inyo ha kini nga ma-recall ato nga gisgutan nga usa sa mga gusto nga ipaabot ni Ginoong Hesukristo kanato base sa ato ang gibasa sa balaang kasulatan, usa ana is ayog tuguti nga doon na gyoy mulimbong sa imuha, no? Kitang tanan doon na tay freedom, doon na tay kagawasan nga magtuki, magbasa sa balaang kasulatan. O ayog tuguti nga ma-confined lang ang ato ang pagtuog, nagadipindi kini sa ato ang mga pastors, sa ato ang mga ministers, lay workers, no? O mga kadagkuan, o mga kaparian. Pwede nga mo rely ta sa ilahang mga nakatunan, but in the first place mga kaigsunan, let us remember no nga sa ato ang pagtuo dapat napundar kini una sa kung unsa gyud ang unsa giingon sa balaang kasulatan, og kita na mismo ang motimbang-timbang mo balanse kung how true no unsa ka tinuod ang mga pulong nga ato nga ginabasa og ato nga ginatun-an, kay importante man guna siya mga kaigsunan. No, muna nga let us remember mga kaigsoonan nga kini nga butanga duhay dala ani either life and death ni nga panahon, kung masipyat ta og desisyon na nagid sa tuwa muna nga before na mahitabo, gitagaan ta og kahigayonan sa Ginoo nga mutoki pa, gitagaan ta og taas nga panahon, gipailoban ta sa Ginoo gani atong gisgutan kagabi nga dili siya maglangan-langan, no, may tungod sa iyang pagbalik, sumala sa gisgutan sa uban. Gani dili siya gusto nga dunay mawala kundi dili makakabaton sa pag-ila sa kamatuoran. Now, ang Mateo Kapitulo 24 dugang natuni nga mga point of views nga ato dapat nga i-consider para ato gyud nga ma-verify pag-ayo kung unsa diay ang mga angin ato nga himuon, aksyon lakang para nga sa dili pa mobalik si Ginoong Hesukristo is no kitang tanan prepare andam ta, no, prepare ka, prepare sila, prepare tang tanan dayon unsa diay ang sitwasyon o kahimtang sa ato ang panahon karon nga burag paralel ni siya sa panghitabo kani adto. Pag magiskot tag og paralel, burag sulusama, burag parihas lang. Og tinuod na siya mga kaigalaan ha. Sumala pa sa Mateo, it is recorded. It was recorded according to the book of Mateo chapter 24 verses 36 to 44 na siya mga kaigsuunan kung doon na mo'y Biblia din ha. Now
Let us read in a verse 36, nag-ingon din in a Cebuano version. Apan na nahatungod niya itong adlawa o takna, walay usang nahibalo kung anus a, bisan pa ang manulunda sa langit, bisan pa ang anak, kundili ang amahan lamang. 37, kay ingon sa mga adlaw ni Nui, mausab ang mga ang pagpadayag sa anak sa tao. Now, mupustag kadali din he, and then mo try ta og create og usaka pangutana kung unsa diay ang mga unsa diay ang practice lifestyle nga ginahimo sa panahon sa antediluvians, which is gisgutan gani diri no sa panahon ni Noe. So naghisgota before flood ni siya sa wala pa ang lunop, no. Karon gisayt dinhi no ang mga point of views ba na dapat to i-consider para ato gid nga masabtan kining ato ang gisgutan karon. Ang mga point of views dinhi nga gisgutan is ang adlaw daw ni Noe mao sab daw ang pagpadayag sa anak sa tao. Unsa man diay ang mga panahon sa o unsa diay ang mga panghitabo sa panahon o sa kadlawan ni Noe. Now sa succeeding nga verse mga kaigsunan sa verse 38 nag-ingon kay ingon sa mga adlaw sa wala pa ang lunop, no, take note before flood ni ang atong gisgutan niya nag-ingon din sa wala pa daw ang lunop, ingon din sa 38 kay ingon sa mga adlaw sa wala pa ang lunop nangaon sila, okay, og nanginom, okay, and then nang nagpangasawa sila, third portion ni siya, og na nagpamana hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Din mo proceed ta sa verse 39, og wala nila hibaloi hangtod nga miabot ang lunop og gianod silang tanan, ingon usab ni ini ang pag-anhi sa anak sa tao. Terribly ang mga panghitabo mga kaigsunan nga girelate sa tuwa kining atong gibasa karon ba kay kuan ba yan, New Testament ba yan, in the book of Matthew, first book sa New Testament sa Bible. And then iyang girelate sa tuwa karon kung unsa ka tinuod ang mga panghitabo kani adto. O gani it was recorded mga kaigsunan nga ang ato din kasaysayan karon is konektado di ay gihapon sa mga panghitabo kani adto, which is past naman ta to siya. Karon gitandi ang ato ang panahon karon or ang pagbalik ni Ginoong Hesukristo sa mga panghitabo nga nahitabo sa panahon ni Noe before ang lunop. Unsa daw kuno to ang mga gipanghimo daw nila? Nangaon sila, nanginom, na nagpangasawa sila, na nagpamana hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Unya, ang nakanapan din is wala daw nila hibaloy hangtod nga miabot ang lunop. Karon, usahay mapasel ta sa ato mga unahon na ba? Ngano nga wa man sila nakahibalo nga muabot ang lunop? Remember mga kaigsunan is nilint or ang duration sa pagwali or pagminsay ni Noe, paghatag og warning is 120 years. Grabe no, kataas. Ambot lang gaha sa ato ang panahon karon kung naabay ni abot og 120 nga nagwali pa. Ang ato ang point din ni mga kaigsuonan is nganong nakaingon man ni dinhi, na declare man nga wala daw nila hibaloi, no? Og wala nila hibaloi hangtod nga miabot ang lunop og gianod silang tanan, ingon usab niini ang pag-ani sa anak sa tao. Sa tuwa karon mga kaigsuunan, pasalamatan no sa ato ang mga kapwa ministers or missionaries in different religious groups tungod kay ila gyud nga gina-promote ang ato ang Ginoong Hesukristo, labi na gyud ang iyang pagbalik, no. Labi na gyud sa iyang pagpadayag mga kaigsuunan. Muna nga, dako kita o salot, no? Labi na gud sa ito ang mga kapwa missionaries nga naghatag o tinaw nga pasidaan nga dunay Kristo nga mabalik.
No doubt nga dapat wala naman tayo tao nga ignorante sa tuwa nga panahon karon. Wala naman tayo question nga wala man may kabalo ana, wala man may nasayod ana nga doon na dahil mo abutay. Tungod kay in social media, sa kadalanan, sa bus, sa prisuhan, doon ay mga missionaries, missionaries na naghalakaw, naghatag og pagpasidaan. Now we must be prepared. So wala na siguro tayo ikapangulipas nga makaingutag watakay balong naali mo balik. Pero ang gibutyag lang din yung mga kaigsoon kumubakta sa verse 36. Ang pag-anay ginaginong sa Kristo is no one can predict. Wala giyoy bisag usa sa tua. Sa tuang tawhanon nga panghunahuna. We cannot predict the time, the hour, the days nga mubalik ang anak sa Dios. Gani gideclare din nga bisan na kuno ang mga manulunda, even Jesus Christ himself nga siya munta amuan ni dinhi, even Jesus Christ dili siya pwede o wala siya tagay o kahiganan nga mudeclare nga anang adlawa mubalik ko kundili ang amahan lang. Man lang. Noong muna nga, mo-reflect sa ito ang John 3.16 nga ang pinakauna ay nga nagpakita kung gugma ang isgutan nga ni sa mga makasasala nga kalibutan. No other than with the Father kung mag-isgut ka og love. Muna nga, mo-recall sa ito mga una-una ang John 3.16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Si Ginoong Jesucristo, apodisayda kong gugma sa ito. Gipili niya ang pag-antos dito sa Kalbaryo sa cross. Now, mubalik ta sa pinaka-importante yung mga kaigsunan ka nag-iskot na ba ni o pagpangaon, pagpanginom, pagmangasawa, na nagpamana, hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Sala ba di ay ang pagbaton o bana? Kay kung sala, murag mo contradict po ni siya sa design sa Ginoo nga ang lalaki mo biya sa iyang ginikanan o mo ipon siyang asawa o sila may mong isa. Or kinibang pagpangaon sa labani nga gitagaan man ta sa Ginoo o supply labi na yun ka ng mga natural product, mga organic nga diha ta magkuha o source of nutrients and minerals. Or kanibang pag-inom sa laba. Now, karon atong ito, atong itry og locate mga kaigsoonan, unsa ni atong ginakaon? Unsa pa ni atong ginainom? Bantayan itong mga kaigsoonan, tungod kay doon na rabat ay system nga dapat atong sundon or program. Labi na yun kung mamilaw ka sa Secret of Health, no? Gitudlo, ginidin he. Unsa ang mga guidelines nga atong nga dapat nga sundon para ato nga maangkon ang good health. Now, bantayan na to kay daghan na kayo nga nag-open karon nga mga 24/7 nga mga kananan tiyangi. Nga bisan wala na sa panahon sa tingkaon, hala, habhab lang gihapon. Wala na concern kung dunabay dili mayong epekto sa ito ang lawas or maayo ba ito makuha, madawat or dili. Kinipag-inom po mga kaigsoonan, wala man nag-specific din he, pero doon na tayo giinom karon nga bisag dili na ito ang konon, doon ay dako kaayong nga epekto sa ito ang may panglawas. No? Bisag nga dili ta, bisag nasayod ta nga doon ay dili mayong epekto or bad effect. Pero ato iya pong ginainom. Ato iya pong ginapalit. Ato iya pong ginagastuhan. Which is, usa na siya ka mindset mga kaigsoonan or makainga man siya taog cultural, culture by culture siguro. Or option lang yun sa tao nga gusto siya og lingaw-lingaw. Nga gamiton ang mga nabilin ng mga minuto, gabi, hala, makadlaw na lang, ininumay. No, dili mayo ang epekto. Ang atong gisgutan karon mga kaigsoonan nag base kini
sa kung sa ang tuang nga gibasa sa balaang kasulatan og mismo ang Ginoo concern alang sa matag usa kanato. Kay mabot ang adlaw, dili man na maglangan, bisag malangan pa na siya, pero moabot yun na ato inang lauman, no? Nga kini mga panghitabo, ah, moabot yun ni. Muna nga, angay na itong bantayan, kay diri nga bersikulo lang gihisgutan nga ang ato ang pagpangaon, oy concern po ni, in-full po din ni, ato nga bantayan. Nangaon silag na nagpangasawa. Kini lang ang pangasawa, amot lang gahan, no, kung kamumoy pasultihon mga kaigsunan. Labi na gyud nga na kay asawa niya, mita na po kaglayang asawa. Bad ba yan na siya, no? Ato nga bantayan, kumusta ang atuang dagan sa tong mga pangunauna na nagpamaana. Ala, bura na tag-artista ni, no? Pulipulig bana o pulipuli o asawa, no? Kamya, gitaw nga to o burag gamit lang siya ba nga burag di nakaganahan, mag-change na podcast status nimo. No, kini nga mga panghitabo karon mga kaigsuonan, dako kaini siya o kalabtanan sa pagbalik ni Ginoong Jesucristo. No? Kay ingon raba din hinga, sama daw kuno, no, sama daw kuno sa kawatan ng iha nga pagbalik. Karon ingnana man di ang sistema, like a thief man di ay, then doon ay warning or doon ay may tawag na to ani, hint or dapat aware or awareness ni siya or clue nga angay na to nga bantayan mga kaigsunan. Sumala pa sa verse 42, sumala pa din he, busa man nagtukaw kamo kay wala ninyo hibaloi kung unsang takna amo anhi ang inyong Ginoo. 43, apan kini may baloan ninyo nga kung ang amahan sa panimalay nang hibalo pa sa unsang bahina sa kagabion ang pag-abot sa kawatan, magatukaw unta siya og dili siya mutugot nga lungkabon ang ihang balay. Tungod ni ini, panag-andam usab kamo kay sa usa ka takna nga wala ninyo pagdahuma, muanhi ang anak sa Dios. Nindot kayo ang maong verses mga kaigsuonan nag-aware sa matag usa ka nato. Kanimo higala igsuon nga nagapaminaw karon. Gi-aware ta nga let us watch and pray. Kabalo ba ta mo ampo? Ikaragi pa yung makatubag na. Nag-aampo ba ta? Or nagabijel ba ta? Or nagatukaw? Or basig mo bijel ang tag na ipatay? Nagatukaw ba ta? Nga, ang pagtukaw mga kaigsunan dili ni sama sa kanang pagtukaw nga itong gisgutan nga kanabitong di ka matulog kay magtukaw lagi ka magbijel. But pasabot ani mga kaigsunan ba nga? Nagtukaw ka, but pasabot nagbantay or nagamping ka sa imuha nga kaugalingon o nga sa matag-adlaw, matagtak na imo nga gina scrutinize ang imo matag-usa ka mga binuhatan. Kung nitukma ba ni siya sa kabubuton sa Ginoo o wala. Para masigurado na to o nga dili na to, di ta magduha-duha sa to ang eternidad or sa to ang walay padulngan. Dapat isiguro tanin mga kaigsunan tungod kay ang balaang kasulatan is specific siya sa mga panghitabo nga moabotay o sa mga panghitabo nga nahitabo na. O gani, Apostol Pablo nag-asoy sa tuwa nga ang mga panghitabo kaniadto gisulat to siya alang sa tuwa nga pagtuon karon, which is gihimo tanay nga tamdanan. Gihimo na to kini nga kanang sulundan nga katong mga sipyat kaniadto dapat dili na masubli sa tuwa nga panahon. Unsa day ilang mga sipyat, no? Sila ginahimo. Nganong na failure man sila o nganong nga during sa lonop, walo raman ang makasurvive. Pamilya raman ni Noe. No? Muna nga, dapat itong i-check. Mag-background check ta mga kaigsunan. Aron nga, ikaw ako,
makadangat anang lugar nga diin gi gi prepare na ganung Hesus Kristo. Kanang nasulat bito sa John 14:1-3. Manang anintak naas kagabion usan ni siya ka cooling alang kanimo higala o igsuon. Oga kini nga cooling dili na to langayon, dili na to ni siya usikan og di na to usik-usikan na nga to ang panahon. Mag-invest ta sa to ang espiritual nga kondisyon, ato kining i-boost, ato ni nga i-develop. Unahon na to ang ato ang kaugalingon nga we are personally connected to Jesus Christ. And then, if we are secure, tinood na ta nga nakonekta, then ang ato ang next is ato ang family circle. Imuhang anak, imuhang asawa, sigurado na to. Before ta mo agto sa uban, tungod kay concern ta, and then before ta mo ship ngadto sa uban, let us put in our mind nga unahon na to ang ato ang family. Ato nga i-orient daan, seminaron daan, nga ingon din ni usa sa itong nabalaan is magtukaw kay wala ninyo hibalo eh kung unsang takna mo abot ang inyong Ginoo. Pag andam usab ka mo kay sa usa ka takna, wala ninyo pagdahoma ug muanhi ang anak sa tao. So speaking of preparation, atong andamon ang ato ang kaugalingon, no? Sige lang tag-ingon nga andamon, no? Pero usa sa mga angay na itong andamon mga kaigsuunan, kiningiingon sa balaang kasulatan na na-record niya sa Romans chapter 13 verses 11 to 14. Doon ay gustong ipabuhat ang Ginoo, alang kanimo, higsuon, no? Nga para prepare ka. Doon ay background check na dapat na itong i-reformahon o reformahon. Angay ng usbon ba? Doon ay tayo amindahan sa ito ang lifestyle, habits, sa ito ang theories, and also sa ito ang practices. Dili pwede nga kutob lang ta sa pag-storya. Dili na ta pwede nga kutob lang ta sa pag-profess. Ora sa pag-angkon nga unsa ka, kundili by example, by daily practice, makita sa imuha nga kinabuhi kung unsa ang ato ang ginasulti. Now, speaking of time, according to the book of Romans chapter 13 verses 11 to 14, in verse 11 it says, in Subana version, nagingon din ni, okay ni, sa hingsay.

unsay angay na tong i-prepare. No, ingon din he. Ato lang sira nga ato lang sairan nga doon na daw ang panahon. Unya, ingon din he, ang kagabihon miage, unya doon na daw ipasalikway sa ato ah. Isalikway na to ang mga buhat sa kangit-ngit o gisulob ta ang mga hinagiban sa kahayag. Magkinabuhi kita sa kaugdang ingon nga sa adlaw. Dili sa kaulit o bisan sa pagubog-hubog. Dili sa kaulag o sa kalaw-ayan. Dili sa pagkabahin-bahin, bisan sa pangabugho. Kung dili, isulob ninyo ang Ginoong Hesukristo. Kung dili kamo managtagana, alang sa unod sa pagtagbaw sa mga kailibgon ni ini. Okay. Agtuta sa point. Karong panahon na, mao na ang panahon, ingon si Apostol Pablo nga, dapat alert. Igmamata. Gikan sa pagkatulog. Kabante ba mo unsa nang tao nga natulog or nagpatulog-tulog? Kanabitang wala kay pake. Wala kay il sa kung sa'y mahitabo sa imuha nga kinabuhi. Kanabitang wala ni santop sa imuha na nga, uy, kinahanglan na dahil kong mga lagad, no? Kinahanglan kong magsimba dahil, no? Uy, kinahanglan na dahil kong mudangop nga to sa Ginoo, labi na yun kay kanunay raba ko niya nga pahinumduman. So, kung doon mga inana nga mga instances, mga kaigsunan nga niabot sa to nga kinabuhi, then, itry na to o analyze nga kana nga mga panahon na, more na mga panahon nga tagaan na to o pagtagad, labi na yun ang atong pagservisyo nga to sa Ginoo. Okay? Maulagi na ang mga warning shot or warning clue nga gihatag sa Ginoo para ma-aware ta. Na? Muna nga, ato daw i-check. Ingon din, magkinabuhi daw ta sa kaugdang first. No? Dili daw sa kaulit o bisan sa paghubog-hubog. No, wala man tayo problema sa mga plahubog. Nga itong problema na is, di man po na ito ang kwarta. Pero biblically speaking, mga kaigsunan, mo niya ang give you din, he. Nga, ang ato daw kinabuhi, ato daw usbon. Ang ato daw pagkinabuhi, dili daw magkinabuhi ta sa pag magkinabuhi daw kuno kita dili sa kaugdang, no? Magkinabuhi kita sa kaugdang ingon sa adlaw, dili daw kuno sa kaulit og bisan sa pagubog-ubog, dili sa kaulag. Matay na to kay narbe kanta, no, nga oh, be careful little eyes what you see. So remember kining atong kit-an usahay mo trigger na binagad sa mga lalaki, ha. Bantay ta mga kaigsuunan kay basig motokar, no, ang ato ang human nature. Sunod, ingon din ni dili daw kuno sa kalaw-ayan. It try na to og check mga kaigsuunan kung unsa ang mga words nga magawas ato mga baba, no, basig law-ay na pod kaayo. Ato lang nga i-try og toke mga kaigsuunan. And then ingon din ni dili daw sa pagkabayan-bahin o bisan sa pagpangabugho. Kung dili, isulob ninyo ang Ginoong Hesukristo o dili kamo managtagana alang sa unod sa pagtagbaw sa mga kailibgon ni ini. So we are, we must be happy mga kaigsunan nga doon ay mga words of wisdom nga ato mabasa every now and then, no? Labi na yun niya ito mga hilig mo basa sa balaang kasulatan. Mag-meditate gamit ang pulong sa Ginoo. Yan naman. First of all, ikaw ang makabinipisyo. Secondly, dako ni ikatabang sa imong spiritual condition. Third, kung doon na kay connection, hugot na connection sa Ginoo as a husband or as a wife, malid nimo ang imuhang mga imuhang family ngadto sa pagserbisyo sa pagpangalagad sa Ginoo. And the fourth, ma-develop nimo ang ilahang willingness obedient nga musunod yung Ginoo tungod kay na-nurture sila. Dako kay advantage mga kaigsunan kanimo higalaw igsuon, labi na gyud ko nga imong habit is maminaw ka og mga religious songs, maminaw ka og mga religious music,

mga religious ministry, worship hours. Kay mabos din ha ang imuhang spiritual mindset. Tagaan mo na og panahon. Labi na gyud kung kanunay kang maminaw na to ang programa nga tingog sa reformasyon. Gituya gini pagmugna mga kaigsoonan sa pagaghat kanimo higala yung soon. No nga i-usab, no? Usbon or i-check na to ang atong kaugalingon, ang atong lifestyle, dawita sa atong pagkaon, sa atong pag-inom, sa atong binistihan. Sa dawita mo model sa atong isika tao. No? Para pag ato ning na-check and then wala lang siya na-align kay sa panahon manggod nga atong i-check ang ato ang pagkinabuhi, ato ang pagkatao. Diha nimo masota nga nabay bikil or wala. Murabitaog ka ng pan sa balay, mga gamit sa balay. I-check nimo, oy, wala naman tayo bugas. No? I-check nimo, oy, wala naman tayo gulay, wala tayo sundaan. So, diha na din, mahimo kag action para nga katong kulang imong mahulipan. Muna yung mga panahon, mga kaigsoonan nga dapat ato i-consider. No? Well, ninitak na salamat kayo sa inyong hanga panahon. Kaya itong gisgutan mga kaigsoonan is mga hiskot-hiskot lang ni para ma-aware tang tanan. Mga butang lang ni nga mapahinomdom ka ni mo higala o igsoon nga kanining panahon na we are living in a borrowed time. Muna nga, dapat atong dublihon ang atong effort pag-check sa atong spiritual condition. Well, before tamo in sa atong programa, ato sa nga ipabot ang atong mga pagpasalamat, no? Labi na yun sa mga nagapaloyo. Nini nga ito ang programa ang tingog sa reformasyon, kandok remlito, oy. O sa mga staff, nini nga mao istasyon. Ato nga ipangamuyos Ginoo nga more blessings to come o nga magamit kini nga mao nga programa sa paghatod sa mga mensahe, pagpadasig sa mga kaigsoonan nga nagapaminaw sa mga dunay balatian atong maampo nga mabaton, makabaton sila og mainga panglawas kusog nga ilang gikanhanglan. Now ato ning taposon ang ato ang programa mga kaigsoonan, pinagay sa ato ang closing prayer. Ato ning iampo ang ato ang programa nga mahimo kini magmalambuon, makahisgot pa kita og mga butang nga dunay dako kay nga kalambigitan sa ato ang pagtuong ato sa ato ang labaw makagahom. Lapiton ko kamuhon ini mga orasa mag-ampo ta. Dalay gon og silimbaho namong Dios, amahan namo na ikaw sa kita sa mga langit. Subli kami nga lagadool nga na kanimo, mapasalamaton sa imuhang paghatag ka namo kay higayunan nga makahisgot makadool nga na kanimo. Ikaw ta mga panalangin sa mga pulong nga among gitun-an. Maghatag ka namo og alarma nga kami makahimo sa pag-usab sa matag-usan mo kakaugalingon. Doon namin kami mga failure, kapakyasan, nga mong napakita si motubangan. Salamat ino, ngayon kami itagaan ng igo nga panahon nga mausab ang mong kaugalingon. Among giyampo ang matag-usan mo ka mga pamilya nga girepresentahan. Ikaw ang tamag-bless nga to kanila, kanamong tanan. Ikaw ang tamag-bless usab nini nga mga istasyon. Sa mga staff, managers, and CEO, maghatag kanila ang mayang panglawas kusog nila magamit sa pagserbisyo ng atos katawhan. O sa among pagpamauli nini mga oras ay kaunta magagiya ka na mo nga makadangat kami sa among matago sa kapinoyanan nga maluwas malikay sa mga diskasya katalagman. Pasilo alamang kami din kami nakasala kanimo kining tanan among ginapangay gitugyang gisalig. Pinagisangalan gahom ni Ginoo nga among bugtong maluluwas. Amen. Temporary na po kita nga manamilit mga kaigsoonan, apan kanunay kita nga nagadapit sa pagsubaybay nining ato ang tulumanon, inyong tulumanon, ang tingog sa reformasyon, hangtod na lamang sa sulod nga higayon sa mga taknag samang istasyon. Brother Junard ikunar magabilin sa usa ka panultihon, samtang nga buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Kung ang siliha lang, ay miss you lang.
2: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
6: Oh, sige ma.
5: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayo tana. Naapa ko'y sakit, na anak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
7: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
8: Xanthon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Gisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. Mighty City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kayo, permi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha nga dun ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Ay, kinisili ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani, namatikdan ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na pod nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nako'y turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kaklarek sana!
1: Exciting!
3: Exciting!
4: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
5: Daghan man laki nga seryoso. Nangita lang gyud ka, gwapo.
2: Kaklarek sana!
1: Exciting!
6: DSK. Tambayan sa katrupa. DSK. Tambayan sa katrupa. DSK. Tambayan sa katrupa.

0: Katropa, mali pong man kog mubarog, uy. Kulang guro ni Gakus ba?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa ninyo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pagyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station. Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
6: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
7: Edwin Barsinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City.
8: Santon Plus Gold.
7: Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Lugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
6: Zanton Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
9: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanton Plus Coffee Mix.
10: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Vision X Plus, user atong paminawon.
11: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Matila, sa ka-driver. Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa kong newspaper, di kayo na ko paklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos idikit na lang ko na ko ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang din ako, dili lalim oy. Labi na ang mong drive kong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, o karon, ispasa po kayo kong reply. O chat sa akong mga po, ganahan na po kong drive kay klaro namang din akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Mahilig ko sa sports, maong pirmi kong nagapagondisyon sa akong lawas. Atulis akong ginakonsider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa gadulong layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Tagamati.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
14: Dili na lagi.
13: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
14: Sa muka, oy.
13: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
14: I'm tired. Stress.
13: Dung.
14: Unsa man gyud?
13: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
14: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. Ito
2: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Yan namigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: XFM.
5: Kaklarit sana!
6: Exciting!
7: Sister Pain!
8: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay good ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
7: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist, consult your doctor.
9: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
12: Ay, di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
13: Kaklarek sana.
6: Exciting.
14: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
15: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Ay, pila man day sugal anang true love, oy? Kay akong budgetan.
2: Paklarek sana?
3: Exciting!
4: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
5: Ging bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging bibingka. Bibingka.
6: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
8: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: Paklarik sana!
1: Exciting!
2: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Edwin Bersinas, taga-Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
2: Zapon Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Matina, sa ka-driver. Kaliad to, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos idikita lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang din ako. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive kong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, o garon, spasa po kayo kung mo-reply. O chat sa akong mga po, ganahanap po kung mag-drive kay klaro namang din akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take o premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindad siya kay mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason, Tagamati.
4: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung pani mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dung.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod at tindog kay gaminod akong tiil. Kila og likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, ipigtino kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
6: Southern Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Kaklarik sana.
5: Exciting!
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
0: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation, ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation, suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
11: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
12: Unsaon nimo pagkabot sa imong pangandoy? Nga mubo man kay ka.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarek, Ana!
3: Exciting!
5: Exciting!

0: Dili sad ta makaingon nga itumta. Kamakitaan man ang atong kagwapa.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
5: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station. Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
5: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
9: The Secret of Health.
8: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
10: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
8: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemical nga phytocyanin o triterpenoids, sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
9: The Secret of Health.
8: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
12: Santon Plus Gold.
13: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
14: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
9: Santon Plus Gold!
14: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
9: Santon Plus Gold!
14: Santon Plus Gold!
13: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
9: The Secret of Health.
8: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Softgel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Softgel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Softgel para always healthy ang mata, mga higala.
9: Visionix, daghan ang natabangan.
15: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian jud ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
9: Visionix, sulay ang kaipektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
8: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
9: The secret of health.
8: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
9: The secret of health.
8: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
2: Southern Gold Coffee Mix.
6: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala ka sa kuang tapad sa makarod.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
5: Tambayan sa Katropa.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Unsaon man ang uyab nga buutan? Kung daghan sad batasang tinaguan.
2: Aw.
3: Kaklarek sana?
4: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
1: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
8: Mga katrupa, andam debata sa pinakaastig nga tambayan. Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika ug mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
9: Ayan, so maraming salamat sa nagapaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
8: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, dinhi lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
10: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ng atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
11: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting!
12: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito sa programang
13: Extra B. Extra B.
12: Matag-adlong Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na!
13: Extra B.
8: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas og mahinungdanon, paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
14: Alan Abais, Andy Causon.
8: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
13: Express Balita.
1: panagsara ganita mga kwarta. Ibayad pagid sa ilaha.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarek, sana!
15: Exciting!
4: Exciting!

0: ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka, kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Potahe sa gabii, kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Potahe sa gabii na.

0: Diri ra daw gihapon. Diri ra ka masking kikapoy na kay ko. Diri ra ka masking ka nang. Charot, kamartir ba ni Mudzay? Alo, uy, unsaon ta magina bitaw binuo maski unsaon panatug ka ng tambag-tambag sa itong mga amiga at amigo gani. Sa ngalan gani, igid sa gugma, lisod kay na sila, lisod kay na sila patulugon ay. Lisod kay na sila istoryahan kay. Maskin pagbingo na, ikapoy naman ko, Zay, uy, minyo magtambag-tambag dahin ka kay. Ang ending ana, iyahagya pong desisyon niya ang sundon. Sige! Hi, baby! May gabi po sa to ang tanan. Welcome po sa to ang programa karong gabi una. Ang putahe sa gabi. O ba? Kumakarat na naman yung boses natin, ha? Sumo ka sa kumakarat. Bito, may gabi po sa to ang tanan and welcome po sa to ang programa. Putahe sa gabi inyohang madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo. And of course, makita usab ninyo sa to ang official Facebook pages. Live ang ato ang kaandiyag. Sarlan. Gapahagid sa live ni Cinderella, oy. Live kita makita sa itong official Facebook pages. Paliwag ko pa-follow, pa-like, o pa-share. XFM Bukidnon. Oh, live kita din ha. And of course, live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab sa XFM Davao Katropa Digital. And ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Grabe ka tugno sa gawas, Beam. O lang akong tingog akarat. Kaya, Grabe, Jud, uy. Tugnaw kayang panahon. Ilabi na diri ka karon sa may malay-balay Bukidnon. Sa katugnaw sa panahon, makahuna-huna agid ka nga dapat na akay ka, kanang ka-holding hands. Dapat nga na akay ka-uban karong gabi una. Nga mag-inom-inom sa to ang lamian kay nga kape. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Lami kayo siya nga kape, baby. Tungod kay aside sa nagkape na ka, matambalan pagid ka sa imuhang balatian. Ang kaninot po daan ito ang kape, kay aside sa kape na o makatambal pa sa imuhang ipamatid diha, naapod ni siya ay Glutathione and Collagen. O, makatabang kini siya nga muhayag pod ang imuhang pamanit. Available na po kini siya sa mga Suking Mercury Drug Stores nationwide. South Star Drug. Available usab sa the Generics Pharmacy and Generica nationwide. Kung gusto po nimo nga i-deliver directly sa imuhang doorsteps, available usab sa mga online platforms like Shopee, Lazada, and TikTok. Ang atang programa usab gipaluyohan sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina nga pang international ang brand og di kalitad ang imuhang gipangita, ayaw kalimot sa pagpagasolina og pagpa-change oil sa El Ilion Shell Mobility Station. Nako, bilhin ako maglangay patungod kaya aduna kita pag-aisgutan karong gabi una. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Aba. Ang atang Sir BB question karong gabi una, gipaluyuhan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po o ikaw manganakay or magpagusto ka nga magpa-prenatal check-up, unya wala kay budget, gusto ni mga libre gid ang imuhang pagpanganak, libre po lang imong pagpa-check-up, bisitaha po ang pinakaduol na Mommy's Child Maternity Clinic. Pwede po nimo silang bisitahon silang official Facebook pages or official Facebook page sa Mommy's Child Maternity Clinic. Mga signs, gamata pobre siya. Kuan, kanang permiti na siya mangutana sa imuha kung okay ra ba ang imuhang, okay ra ba ka sa imuhang sudan, unsa imong sudan, unsa imuhang gipamahaw, unsa imuhang gikaon sa imuhang snacks. Matapobre na. Labi na kanang sumpayan niya nga, mingon kina siya nga, ay, kanan na namang gikaon? Matapobre nang ingon ana. No? Pero maskin asa sa tinuod lang, maskin asa bitaw tanong nga magsuroy-suroy, dili gid maiwasan nga naay mga mata pobre ay ambot og ngano nang inganong ingani man sila oy. Ay sa inyo mga komento karong gabi una ha, pwede ninyo nga i-text sa tuas 0945 443 5869. Once again, 0945 443 5869. Og available nung sa dekka. Pwede usab ninyong i-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Oy, may gabi po sa mga nanandaan sa Facebook Live ha. Si James Dexter Reyes amatong. Aha! Thank you! Diba, yung anak man ka sa una. Katong kanta nga dito ka lang ni Moira. Oh, makarelate pud ko adto. Inga naman ko sa una po. Inga na ko ka kun sa una ka kana kung si tawag ana martyr. Pero sa una man to. Tagay ko tubig baby jaw. Inga na ko sa una pero nag-usab na ko. Dili na ko stress. Dili na po ko nag-overthink. What's the point? Dili na po ko, wala na, dili na ko ingon ana, dili na po ko martyr, para sa palugar. Malipayon man akong life. Ay, may gabi niya sa mga katropang James Dexter Reyes amatong. Hi, Kang Aljo na mukatkat. Hello daw po sa mga naakaroon sa XFM Pagadian City 89.5. Kay Hannah Jean Rosal. Thank you! May gabi po kay Mommy Jacqueline Labis. At ang mga OFW nga naminaw karon diha sa Hong Kong. Uy, via Facebook Live man gabi, Mommy. Thank you so much, Mommy Jud. O ganahan kayo siya sa ato ang station ID. Salamat kami ha. May gabi din ha sa imo ha. May gabi po. Sa ito ang mga... sa ito ang mga, ang tawag ani, mga OFW po nga naminaw karon all the way from Singapore. May gabi kang Ma'am Ann Abapo. Thank you! May gabi sa tanan. Hala ba ba sinaasa ko ang sign sa pagkamata pobre, Ginoo pa sa lua. Amot bitaw. Nagi ubang tao ba ka nang dili gani maiwasan nga inubanan sa imong pagkalibakera, pagkalibakero, di yun na mawala imong pagkamata pobre. Sumpay gina sila. Bibidyaw ba tubig? May ko tubig. Na-dry na ba ya akong kuan? Tilahog. Dili na yung maiwasan ha. Dili gina siya maiwasan. Ako be never. Never gina ko naging ingon anak. Kabalod ko sa feeling anang. Nakasuway mangod ko sa unang panahon. Katong dato. Dato. Sa unang panahon katong pobre pa ko. Ay! Alay, karami siguro may mong dato, no? Daubi, Lord, patesti nga siguro ko may mong dato, Lord, kaya gusto po ko makasaway na maging mata pobre ko. Did you ka pagbigyan sa ginuod, Zay, kay lain kay kag-wish. Pero bitaw, dili gina maiwasan nga ka ng pagkamata pobre, inubanan gina sa pagkalibakera. Labi na ka na magtapok-tapok gani, usually ka ng mga classmates, usually ka ng mga katrabaho. Oh, nga na, di gina siya maiwasan nga pag magtapok. With all the matching tudlo-tudlo pa lugar. Dili daw tanang unsa to imong ingon bibijaw? Dili tanang dato mata pobre. Dili pud tanang halos tanang pobre mata pobre sa mukha. Unsa to?
1: Dili tanang dato mata pobre. Yang uban pobre mata pobre.
0: Ang ubang pobre daw, mata pobre. Kinsa pa'y tabangunon, maupay. na grabe naging kayo. Labi na gananting ayuda. Manggawa sa mga mata pobre di ha. Makadawat lang ganing pang ayuda mo. Ingo na dahil nga. Wala mo kayo pang rebound. Ako na mo kayo pang pa-rebound. Wala mo kayo maka-afford man ko. Ay, nako. Kanabitan niyo mga ayuda din ha. Tarungan ninyo gamit ha. Balaan kayo muna kung ang ginapariband lang ninyo ah. I-report ta mo. Linya sa mga inggitera nga wala kadawat sa ayuda. Sorry na. Huwag may kasuway anang mga kuan oy. Kalami siguro anang ayudahan na lang ano. Bahala wala kay trabaho pero naka-receive kag ayuda. Kami kasuway anay, patisting ako nung mi anak, B. okay ra pobre ko, importante wala ko magdawat og ayuda. Si Mommy Jackie ni no. Gusto ko, nag-try kong apply na sa una, pero pag-survey pa lang daan, pagkita pa lang niya sa gate sa mong balay, giing na naman ko daan nga. Ay, ma'am, di naman kakapasar. Wa siya kabalo nga nag-rentar ko dito. Sabi ka, mata dato? No? Na mga mata pobre naman po yung mga mata dato. Yung totoo, dati lang yun. Si James Dexter naman, no? Dati lang akong ganun. Pero ngayon, hindi na. Oh, dili na ko martyr, baby. Ano man, mapaka-martyr ka sa usa ka tawo nga never gipa-feel sa imuha ang tinuod na gugma. Ingana ang kanang tinuod nga... sa tinuod lang, B. Magpaka-martyr ka kung ang tao nga imuhang nahimong partner... Wala ka ginatagaan sa tama nga pagtagad, wala ka ginatagaan sa sakto nga pagmahal, ganang ginabinuangan ka, magpaka-martyr gid ka, kasi syempre, bulag ka kasi sa katotohanan na hindi ikaw yung mahal. Aray, Diyos ko, sorry naman. Pero ako, wala ko ka-experience, ana, kay, naman ko'y peace of mind. Malipayo na akong life. So, bakit ako maiinggit? Bakit ako magiging martyr? Ha? Hindi ko, wala na din, wala na ko ka-experience sana, sorry. Pero bitaw, sikreto sa mga mag-asawa, sa mga mag-partner, sa mga naana din haan, nagkuyog-kuyog na gin mong duha. Ang sikreto lang gin nga, mas ligo ng inyohang relasyon. Inahangin, aduna gin may pagsalig sa usag-usa. Adunay pagmahal sa usag-usa. Kanang dapat na honest pud mo sa usag-usa. Dapat diligid na wala gid mo itago sa inyo ang mga partner. Kay pag once mong good na naa mo itago, mag-create na gid na siya og kanang trust issues. Mawala ang confidence sa imuhang partner. Di na siya confidence sa imuha. Imbis na ikaw ang iyang peace of mind, ikaw na noon ang iyang wrecking ball. No? Kung gusto nimo nga malipayo ng imuhang asawa, malipayo ng imuhang bana, blooming ang imong asawa, oh, gwapo og kanang macho ang imuhang bana, tagai siya og peace of mind, mahala siya, panggaa siya, maging honest ka sa iyaha, og pag-abot sa satisfaction, importante yun, nga kaya nimo. Maskin pag magdamag, kaya gid kaayo. Basta na kay Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer o sa kini siya ka Man Supplement na pwede na usap sa mga kababaihan, pampaligon sa tuhod, pampadugang sa kusog, ilabi na sa panahon sa pagiglabing-labing. Ang atong Turbo Man Enhancer available na po sa mga suking butika nationwide.
2: Turbo User, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita ka ni 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turnyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Dahil sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan ang gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
7: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea, makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Aw, oh, mo banak ala paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
6: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

balik kita sa to. Balik sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. I know nga ang uban din ha abag ulang ginani hapon. Oh sige. Palayon lang gid mo sa inyo ang gipang sima-sima diha. Unta nga mabusog ang mga baby nato karon. Kay ngano bitong late pud kay mo na ni hapon unsay mga problema ninyo din ha? Ngano inguna na man na. Binagin pud kaayo ha. Magluod-luod lagi dayon mo nang late kay manihapon. Mag-away-away lagi dayon, madamay dayon ang inyohang mood. Madamay dayon ang appetite. Sus na lang yun. Pwede gihapon ko ninyo makauban sa toang programa 0945-443-5869. Amo ka na siya nga tong official hotline number o pwede po nga ka mo mag-reach out sa tong official Facebook pages nga naka-live karon. No, syempre, di na to ni siya dugay-dugay yun. Kay kabalo ko nga ganahan kay mo nga makadawat sa tong pa-premium for tonight. Ang ato ang putahing egg scrambled egg! Hem! Char! Alright! Welcome sa putahing egg scrambled egg. Nako B, 205 pesos na po ang ato ang jackpot price for tonight. Ang imo lang gid buhaton bi simple lang gid kaayo. Makita nimo sa to ang mga official Facebook pages sa screen karong gabi una. Naay mga nakabutang ginha nga mga egg scrambled eggs. Imong buhaton lang bis imong tagnaan kung unsa ang naa dinha. Oh, ang unsa-unsa kaha nang naa dinha karon nga mga scrambled eggs. Unsa kaha ang naa nga mga words? Unsa kaha na nga mga sentences, mga paragraphs? Tag-ani siya, bibi, naakay chance nga makadaog of 205 pesos. Hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Hatod usab ka

Gabi una para sa ito ang putahing eggs, scrambled eggs. 34 letters. Mura magganang kuan o. Ay nako, sige, pwede nyo tagdaan ha. Pwede mo nga muhabol karong gabi una. Again, i-text ko sa 0945-443-5869. Balikan na to ang Sir BB question. Ingon siya, kay unsa na ang mga signs nga matapobre ang bebe. Hi, may gabi sa kong manghod, L. Jane Adaya. Thank you! Si James Dexter Reyes, amatang ana siya nga, what if ako ang ayoda? Aba? Dapat noon ka pa naging ayoda. Kasi kahit hindi ka, mas kinili ka ihatag, ako kang pangayoon. Pero kay, karun pa man taon ka ni abot nga ayoda. Wala na oi, hatag na lang takas lain. May gabi niya sa imo ha. Si, kalimutan siya, oh, si James Spider-Man. May gabi niya sa imo ha. May gabi po kang Kuya Lem. Nga naminaw ka roon sa mga naa sa Radyo Amigo Baganga. 88.3 FM. May gabi po. Hi po. Dili apilang ayuda kay basto ang balay. Unsa man balay bayo makaon na. Dili mi kay kuan manggod ang uban ka nang grabe ka basta uy grabe ka judgmental ang uban. Tanaw nila nga nakasimento lang gani imuhang pader. Dili na dayon ka kanang qualified. O man sila nang utana nag rentar manggod mi diha. Lagot uy. Tanaw ni mo sa tanaw sa imong naong nga medyo hayag-hayag man ang pamanit ani nakakujik siguro ni. O mo sila kabalo nga dili mang kujik akong gamit kay makadawat mangguna sa nao ang kujik in town oi gamay kani ka kung nao manggod bini pis manggod kay ni siya kung ako pa ni siyang applyan ana nga sabon Ginoo ko manipis pa ni siyang samot unang akong gamit bi akong ginabuhat para maulian ko sa kong mga bugas-bugas ang akong sabon is Santon Plus Herbal Soap lang yon para mas makatipid ko ako kana siyang ginatunga into 4 pieces okay dugay man na siya mahurot ay dapat na mas pag unsa pa na imong naong dinha ilabi na ko na kay mga skin allergies or kagid-kagid in short ang gamiton ni mga sabon is Santon Plus Herbal Soap. Hi kang Archie Sinulitsat Castillones magod ni si Archie Castillones sige baliktad lang yun ang apelido amot lang po Sinulitsak magod daw. O may gabi idea sa imuha ng San Rafael, Baliti, Davao City. Thank you! Salamat kaayo. B, patapada ko, B. Tapad ka sa kuha, nako. Ayaw yun kay, lihukan kayo ko matulog. Tapad lang ka sa lain, ayaw lang tapad sa kuha dyan. O, si John Espinosa, Gerson Albete. Pwede man ka mangitag katapad din ha, baby. Ilabi na kung tugno kayong panahon. O, tapad kasi yayo lang sa kuha. Sa kuha ka mo tapad. Ambot lang po. Wala na ko'y panahon sa imuhag mo. Tapad pa ka sa kuha. Tsareng. Gusto mo, B, ibobos ko ang account mo? Ha? Huh? Sa site namin kung saan laro na gusto mo, manalo ka ng 15K, akin ng 5K. Ano, G? Huh? Message mo ko sa FB. Charos. Kanang mo, di ka nang diliun ta magtunga. Awa, magtunga man hinuun ta. Kano sa mani? Tunga man hinuun ta. Kanang ako atanan. Dili ko ganahan anang na ako'y kahati. No? Mas tinut mangidangan ng ikaw lang gidun taon. Ikaw lang isa. Kanang wala kang kahati sa mga ganyan-ganyan. Lisod kay na kay kahati kay magkagubot-gubot pa mo. Pero bitaw, isa niyo mga komento karong gabi una ha. Pag-react lang mo. 0945-443-5869. At tangin ninyo inyo taod-taod ang ato ang live putahe confession. Usa na po ka bibi na to ang nisalig sa to ang programa nga magpagawas sa iyahang mga hinanakit. Sa iyang mga kasakit.
Rated SPG po ang ato ang putahe confession. Manamuhang yun ko sa mga ginikanan nga naminaw karon. Palihog ko po asis sa inyo mga anak. Kung isa mo sa mga naminaw, kay pasig na ay mga words na dili sila ganahan, maka-question sila ba niya? Dili ko katubag, kay wala ko din ha. Again, ang taod-taod ang ato ang live putahe confession. Kauban po, gihapon ang iyohang Disney Princess Bisaya version.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C.
10: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Stong! Nagpila inyong gasolina?
12: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adit to?
4: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Walag yun?
4: Oo, naapagin sila ipag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Oras, alas 10 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mos o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, wag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Exciting!
1: Welcome po sa programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang maka-voice out, pwede kang makapagawa sa imong mga gipangbati, mga kasakit sa imong hangdughan. Pinaagi po sa ito ang programang Putahe sa gabi, inyuhang madungog, alas 9 hangtod alas 11 kagabihon. Ako gihapon po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon og live usab kita madungog sa official radio stations sa Radyo Amigo. Ang ato ang programang Putahe Confession once again be is rated SPG. Muhangyo mi sa mga ginikanan nga naminaw karon na palihog ko pag-guide sa inyong mga anak. Kibasan og naa mi mga maingon nga words na dili suitable sa inyong mga anak. Di na ko maglangay pa tungod kay nagpaabot na nga to ang letter sender for tonight. Once again, hatod ka na to sa Turbo Man Enhancer. Ang ato ang programang Putahe Confession.
2: Sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
0: Tame!
3: It's a hot dog.
0: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo! Papriso ka! Aga!
2: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
2: Ang droga.
6: Ayaw di ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Angel. 31 anyos. Sa una, abi na ako og nagapaminaw lang gid ko. Wala na ako na imagine na isa ko sa magpadala og sulat karong gabi una. Sa unang panahon, Cinderella, ako ug ang ako ang live-in partner naglahi og balay. Pero sugod adtong wala na ako ang mama ug ang akong ate na lang ang nabilin sa moang balay. Nihangyo nga akong igsuon nga didto na mi sa yahang balay magpuyo. Timing kayo, Cinderella, kay nawad-an kong trabaho. Mo nang wala ko'y choice kundi likwaon. I-avail ang offer sa kong igsuon. Wala na po'y pambayad sa renta. Mo nang napugusdyo ko nga mabalihin ko kami sa ko ang kapartner sa balay ni ate. Ang akong igsuon, Cinderella, o nga ako ang ka-live-in partner, halos magkaedad lang. 3 years ang agwat na mo sa kuang uyab. Ang akong ate po, permiti siya nag-remind sa mua sa kong uyab or ka-live-in partner nga dili sa magbuntis kay mahal daw kuno ang pamalitunon. Sa wala damha, Cinderella, na buntis ko. Ug ang ako ang ka-live-in partner, inubanan sa kong ate, dili sila gusto nga mabuntis unta ko. Dili sila gusto baby. Di daw sila gunugunahan og responsibilidad. Pero Cinderella, natingala ko nga nalahi ang ako ang igsuon. Sa dayon-dayon, nahimo siyang supportive sa kuang pagbuntis. Tanang kinahanglanon na ako, iyahang ginahatag. 4 months na kong buntis, Cinderella. Pero up until now, in denial gihapon ang ako ang ka-live-in partner. Ang akong igsuon, Cinderella, niingon siya nga maghatag daw kuno siya og sustento, panggastos. Pero nag-promise siya nga diha lang tamaan. Kay dili niya kaya akuon ang responsibilidad. Kinahanglan daw kuno nga magtrabaho gihapon mi para naa mi pang sustento sa amo ang anak. Parehas kay sila og ginaingon sa kuang ka-live-in partner, Cinderella. Dito sila magkasinabot. Pero usa ka gabi ni ana, Cinderella. Sa kagabi nga halos mabuak ang ako ang pagkatao. Mga pipila ka mga gabi, napansin na ako ang ako ang partner. Ang ako ang ka-live-in partner. Di na halos musulod sa amo ang kwarto. Sa kong pagbuntis, Cinderella, naghanay ko gaka-feel sa palibot. Mo nang dugay kay ko makatulog. Inubanan na po ana, Cinderella, ang pagkabalaka kung asang ako ang ka-live-in partner. Nagapangutan ako sa kung igsuon kung nakita ba niya ang ako ang ka-live-in, pero wala daw. Wala siya kabalukun asa. Hangtod sa usa ka gabi, Cinderella, nasaktuhan na ako. Sa hinay-hinay pagawas og kwarto ni ate ang ako ang ka-live-in partner. Taod-taod na dungog na ako ang akong igsuon. Nagahunghong sa kuang ka-live-in partner. Ngumusulod sa iyang kwarto. Ug nang lock sila. Nihilak ko, Cinderella. Nagpadaplin na lang ko. Halos usa ka semana na. Nga napansin na kung ako ang ako ang uyab. Ang ako ang ka-live-in partner. Nagasulod gawas sa kwarto sa kong igsuon. Pagkaugmaan na, Cinderella, wala ko nagpahalata nga nakabalon ako. Normal lang ang amo ang mga lihok sa balay. Gakaon,
And this time natingala ko kay akong ka-live-in partner. Lambing na kay sa kuha. Ginaingunan niya sa kuha nga excited na ko siya nga mugawas na nga mo ang baby. Pero Cinderella, ang tubag sa kong igsuon, ginasungog niya ang ako ang ka-live-in. Ginainan niya nga excited na daw kuno ang future daddy. Murumig usa ka happy family sa sulod sa panimalay, Cinderella. Ug sa pagkagabi, lahi ang gakahitabo. Sa buntag, malipayon. Sa gabi, ako'y gahilak. Nahulog ko, Cinderella, nga murag walay choice sa mga panghitabo. Wala ko'y trabaho. Wala ko'y savings. Ang akong ate ang nahimong main provider pag-abot sa muag sa kuang anak. Ang ako ang ka-live-in partner na ga-support pod. Pero dito na taman. Gipili na ako, Cinderella, nga maghilom-hilom na lang. Kaya dili ko gusto ma-stress. Wala ko kabalo kung unsay mahimong dagan sa mong kinabuhi, Cinderella. Nakahadlo ko nga basin sa ulahi. Sa ulahi, piliyon sa ko ang ka-live-in partner. Ang ako ang igsuon. Kakahadlok ko biyaan. Pero sa karoon, wala ko'y choice. Para sa Putahe Confession.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix.
2: Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, marag-bula na siguro sa kong likod.
2: Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw.
1: I-try na ko,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: take ko ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan.
2: Gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: O na, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yes Toil na panin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog. Pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni kuening Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One, Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
9: Yan ni Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Zaton Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: exciting.
1: Welcome once again sa itong program ang Putahe Confession. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi unang inyohang Disney Princess Charas. O syempre kaganin na biinyohang nadungog ang ato ang usas ito ang mga bibi nga nagpagawa sa iyahang mga hinanakit sa kinabuhi. Sa kaagi ni Angel. I know nga inyohang itong nasaksihan kaganin na inyohang nadungog kaganina. Ang iyahang istorya nga murag makaingon jud ko nga hala oy grabe nagidpud ka ayo no kung kinsa pa ang katong gitawag nimo nga imuha untang safe space mo naman hinuon ang hinungdan sa imuhang kasakit sa imong kinabuhi. I wish nga wala mo naka-experience sa aning ginaagian karon ni Angel kay dili gid lalim. Limang kabuntis siya nag-overthink na siya karon. Nakita pa niya ang iyahang live-in partner na nagasulod sa kwarto sa iyahang ate. So maskin ako man siguro, unsa ka akong huna-huna online po may magbugo. Sorry. Ba, ngano naman yung mga tao nga ingon ana no kanang ipamukha nila sa imuha ba nga wala kang kaalam-alam, wala kang alam pero ang tinuod na agud kay nabalaan. It's just that wala lang siguro ang iyang kang angel karon eh, wala siya choice kay unang-una wala siya trabaho, wala siya maadtuan, wala siya walay mo suporta sa iyaha and since nagigrab na lang pud siguro niya ang chance nga kanang maayo ang iyang ate sa iyaha despite sa mga giagian karon. Iyan na lang sigurong gigrab kay wala gid siya choice para sa iyang anak. No? Lisod kayong iyang kahimtang pero bi mas importante gyud nga madungog pud ni Angel ang inyohang side. Pwede mo nga mag-text sa tua sa 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. Pwede po manawag para maghatag sa inyong mga tambag karong gabi una. And speaking of tawag, hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi, ma'am.
1: Mayong gabi po. Kinsa ni palihog?
2: Ikakil ni Dres Bayugan.
1: Uy, mayong gabi po. Unsa man ang imuhang matambag sa tuang letter sender karong gabi una, B?
2: Ang tambag na ako ni Angel, mangita na lang sa biyain, move na lang niya ang iyang kuan yang kinabuhi kaya para dili siya ma-stress, dili pud madamay ang bata na naa sa iyang abakan.
1: Napamay mo dawat kang Angel karon nga knowing na buntis siya. Napabakay lalaki nga mo dawat sa iya ha.
2: Daghan pa iyang pulang niya sa Ginoo, ma'am, nga kanang matagan siya lalaki nga buutan. Kaya ang tanan lalaki dili tanan buutan. Iya sama sa nagkuhan sa iya nag-imo o bili mao so wala kay wala kay kaluoy sa bae kay ang bae mong good kibali before ni mong imo no panguyaban imo ang pinga ng imo saad hantod sa kangturan nga mo dalabit mo sa altar sa kaminyoon buwagan rani mo sa kamatayon.
1: Hala, unta lalaki ingon anak tanan no. Isod man kaayo ni kay ikaw ra may lahi sa ilahang tanan no, yang ubang laki din ha. Tanaw ni mo murag mga anghel kay pero pero kapiragaba di ay.
2: Oh, ma.
1: No.
2: Niya iampo lang niya, ma'am, iampo lang niya sa Ginoo nga kanang dili man ko kasiyor nga ako butan ko sa laki kay gyana man dito sa Biblia sa Roma 3:10 nga walay tao nga butan diri sa kalibutan o bili Diyos lamang. Yan po lang niya na sa Diyos. Masagdaho, masakalan.
1: Salamat kayo sa imuhang tambag, B.
2: Oh, salamat kayo, ma'am. O mayong gabi ang nagtawag diri sa Bayugan si Kakil. O mayong gabi sa tanan atian sa imuha kauaw at ma'am.
1: Salamat ka. Mayang gabi ipo. Salamat ka ayo. No, ninut kayang iyahang tambag sa imuha, Angel. Paminawa in town to. Kaya og niya pabita wala mang gibutan nga tao sa kalibutan. No, yun sa ano, asa man ko nabilong ani. No, buutan man daw kuno. Ipugo ka ingon nga buutan ko kay masuko lain man ko paghilabtan kay masuko man gyud. Daw bi, hi kang Tribunalo Jordan Villanueva. Ninut lagi sa imong tukar gang na napuntan ng gang. Love just ain't enough. Hello sa kong self nga nagtanaw sa imong live streaming. diri sa may Balt Bep Fishing sa Loud sa lugar sa Palawan. Thank you. May gabi na sa imo Sir Jordan, and thank you so much imong pag tanaw sa tuang programa karong gabi una through Facebook Live. Hi Kang Richelle Fuentes, mayang gabi ipod. Thank you kaayo si Sir Randy Archaga Santisas, mayang gabi ipod Monski, salamat sa imong pagpaminaw. I miss you Monski. Late lagi ka karon mon. Oh, what's up? Ano late man ka mon. Hi Kang Charlene. Pa-shout out may gabi Charlene. Salamat po sa imong pagsilip sa Facebook Live. Oy, sa mga ganahan pa mo tawag ha. Abri pa po ang ato ang linya 0945 443 5869. Wa nag yun ni cute na gilog sa mo tong tingog ani. Oh, sige ra. Okay ra. Oh, okay, manggihapon na to ang tingog. Balag, fagaw-fagaw gamay. Pero bitaw, oh, tawag na mo kay Louie po ba si Angel. Angel, kung ako lang po bitaw ang naasay mong sitwasyon karon, sakit mong good na siya. Kay dili, liman ka, oh, kanang sa gabi, pag silip ni mo, mabalaan na lang ni mo, makitaan na lang ni mo ang imuhang ka-live-in partner nag-aadto sa kwarto sa imong ate. Kanang double kill kayo. Nga nung antusan pa man lugar na ako ng ingon ana, kung pwede lang mang kumugawas, tama bitaw, magampungig ka sa Ginoo kay kabalo ko ang Ginoo mo provide gyud sa imuhang mga panginahanglanon sa panahon karon. Dili siya tama ang imuhang rason, magstay lang ka because wala kay choice. You always have a lot of choices. Usahay man gud kapag kanaatas sa kanang kalagitnaan sa problema, di kita makahuna-huna sa mga solusyon ana. Kaya nga tong mas gina-prioridad nga huna-huna o lang ato ang problema. Ba? Pero sa imuha Angel, I know for sure na agyoy solusyon ang imong problema karon. Kung maningkamot ka, magawas ka, o buntis man ka 4 months, kaya pa man mo trabaho, I'm sure na ay mga employer po din ha ang willing mo dawat sa imuha. Paningkamot. Kay ka nang ingon ana, gisugdan na kagbinuang sa imuhang ka-live-in partner, do you think na that's enough? Gibinuangan manggali ka unsa na lang ka ng imuhang ate. I know binuangan gihapon na, kay ang lalaki nga cheater, ang babae nga cheater will forever be a cheater. Hindi pa na sila kabalo makontento. Do you know that? Hello, maayong gabi. Hello po, maayong gabi. Hi. Miss ko, usik-usik lang na sa tong oras man ani.

0: X FM.
1: Gak klarik sana.
2: Exciting.
3: Ito ang X FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Kaklare, sana!
4: Exciting!
0: Exciting!

0: Mix FM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nag-arunda, nag-abalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod o patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsia o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
3: XFM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
7: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
7: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kodi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
9: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Duba, gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo.

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Ka-Clarice, Ana?
4: Exciting!
3: Exciting!

0: XFM.
1: Sana.
2: Exciting!
3: Brick Flores sa XFM Davao.
4: Katrupa, ako si Brick Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuhan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
12: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C.
15: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
14: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
16: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
17: M2C Graphics, Davao.
18: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
19: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
20: XFM.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
14: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
21: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. High blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Noto nga, nakadungog ko sa radyo na ang Hantod Plus Gold. Niya, gatumarhanaan na akong lula. Noto ni palit ko, akong gitistingan, akong gimintay, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa Malay-balay
14: dito. Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Santon Plus Coffee Mix.
22: Ako si Maricar.
4: 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
20: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
22: Vision X Plus user, atong paminawon.
23: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
22: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
20: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
24: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
20: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
25: Turbo Dietary Supplement for Men.
26: Pre, purma daw. Ding ka makadtong.
27: Pormada gani, pre. Pero may problema.
26: Ay, ano naaw?
27: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
26: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
27: Turbo?
26: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
25: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
22: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
28: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
29: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
28: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyo nga lugar. Santon Plus Herbal Soap.
30: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
31: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarik, sana?
30: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras XFM Davao Philippines Standard Time, alas 4:47.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Oy! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na! Oras Philippine Standard Time, alas 4:31 na pag-iigala sa Kabuntagon! XFM Philippines. Exciting!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
2: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Express Pasada. Higala, Luzon, Visayas ug Mindanao. Good morning. Good morning kay natong tanan mga kaigsoonan, may buntag. Okay ba ang ako ang audio diha katropang Ken? Murag di man guna ko madungog diri ba? Basi na bungo lang ko siguro. Ha? Bidaw? Okay. Murag hinay diri sa kuang kuana. Ako ang dara, okay?
1: Good morning! Good morning! Good morning!
0: Good morning sa itong mga kaigsunan, dere si Dakman si Damao, kumusta mo?
1: Good morning!
0: Ah, to mga kaigsunan, usab niya, napita ka ron sa mga probinsya, sa sakop sa Davao region. My morning ka na itong tanan. Welcome na usab din karon sa tuwang inadlaw nga panaguban sa Exciting Pilipinas! Inyong alagad ka, Trupang Brick Explorers sa magiguban kaninyo mga higala hangtod kita sa unahan. Sa pangatod kaninyo mga informasyon, mga iskutanan nga itong hatagan ng pagtagad, mainit nga mga panghitabo karon sa tuwang nasun sa Pilipinas. O gaingon na usab ang mga istorya ba nga naga-limin karon mahigala o ga-kwan. Yan ang panghitabo, mga katropa. Kaya, labing pinatsanay sa uban nga malugar, no? Parang ginapili ba, no? Ito, mga kaigsunan ko, murag gamay na lang yung kayo ang kaning kinibang bili sa kinabuhi sa tao ba, no? Na, good morning sa to mga katropa, nga mga OFWs. Ato mga katrupa na to nga nakakaroon sa langyaw nga makanasura. Eh, kaubo man. May muntag sa to mga Filipino migrants. Ato mga kaigsunan nga mga giisip na to nga kuwani sila. Ato aning ginaisip sila mga higala nga mga buhing bayani. Mga katrupa para sa to ang nasod sa Pilipinas. Of course, ang ato mga lokalidad diri sa Davao, kumusta mo? Ha? Pasinog may gipang kuan mo diha karon no, may galigid-ligid paghihapon mo pag-init na mo diha tubig mga kaigsunan para kay do na tay mahigop nga kape karong nga taud-taud mga kaigsunan ko. Okay. Samtang itong oras, alas 4:52 na sa Buntag, Philippine Standard Time.

hatod kita sa unahan. Unsa man kay rason ani mahigala nganong magsige naman siya naglusad magkini sila karon mahigala og transport strike kining ato ang mga kaigsunan nga mga drivers o mga operators. Kini baka mahigala hinungdan sa kanunay nga pagsaka sa presyo sa petrolyo. Samtang dugang bahin mahigala NBI chief miangkon mahigala nga ang misis niya ang nag-endorse sa articles of impeachment batok ngadto kang Vice President Sara Duterte.

0: Samtang sa uban pang bahin may gala. NBI may persons of interest may kalambigitan sa hulga ni Vice President Sara Duterte. Kini karon mga kaigsoonan ko ang gibutyag ni NBI chief sa diha nga mitambong kini siya mahigala kagapong adlaw sa gipagayon nga impeachment trial sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. 4:55 na katong oras Philippine Standard Time. Dili karon mahigala sa tong Express Pasada headlines.
1: Express Pasada. Headlines.
0: Hey, good morning day karon. Follow, like and share mga katrupa para sa to mga tigpabinaw karon mga kaigsoonan, no? Oh. Follow, like and share mga kaigsoonan, labi na sa to mga kaigsoonan nga naminaw, naglantaw karon sa tong Facebook live streaming broadcast. Ah, why pulos may gala kung dili na nimo i-share mga katrupa.
2: Rex Flores, exciting Pilipinas.
0: Abi ninyo mga kaigsoonan, og dili na ninyo i-share karon mga igsoon kanang inyo ang gilantaw da karon nga video.
2: Rex Flores, exciting Pilipinas.
0: Pwede na na mga higala, kutawa ninyo og ininit, kutawa ninyo og kape kay porti nang inita nang cellphone ninyo karon.
3: Good morning.
0: Bitaw mga kaigsoonan, ha, dinhi karon sa to mga balita sa to ang Express Pasada headlines.
1: Headlines.
0: Davao City nagpakita karon og bag-ong disaster. Bag-ong disaster response vehicle alang sa emergency sa Davao. Gipasigarbo sa lokal nga kagamanan sa Davao City ang ilang mga high capacity rescue vehicles. Apinini ang Davao Central Emergency Response Ambulances bus nga makakarga og hangtod 15 ka mapasyente dungalog ang mga Rusin Bower Leader nga makaabot kini hangtod sa 16 ka floor, 16th floor sa mga tag-as nga mga edipisyo building. Gipasalig karon sa CDRRMO Chief Alfredo Baluran nga andam ang syudad pinagi sa mga coastal cameras o citywide sirens batok ngadto sa mga kalamidad. Alas 4:57 na sa buntag Philippine Standard Time. Sa man pang bahin mahigala din ikaroon sa to ang mga balitang lokal. Nagsa nga kalsada dito na bitas may Marilog Bukidnon Road na pabilin paghihapon nga sarado hangtod karon. Hindi man madali-dali gidintawan mahigala o gripir kay mayon ta mga higala kung kuan ra gamay ra kayo porti man ning nakuha mahigala ning bukid nga na kuan no napahak. Pabilin ko nga sarado karong bahina ang nadakong bahin sa Davao Bukidnon Road sa may sitio Marahan Barangay Marilog proper sakop sa syudad. Kini human nga grabing naka sinati og pagdahili sa yuta og pagkaliki sa kalsada niatong gabi sa Hulyo 17 tungod sa sirye nga pagpangulan iyon man sa linog. Miabot usab og 14 ka mapamilya ang gipapabakwit karon og 11 ka mapanimalay ang nangaguba o delikado kini nga matabunan. Gitambagan sa DPWH-11 ang mga motorista sa pag-agi lang una ngadto sa mga alternate routes sama sa dato Landayon, Katipunan, Campo Uno Road alang sa mga gaan nga mga sakinan. Sa 4:58 na ang ato oras Philippine Standard Time.

0: Dili karon sa to mga balitang regional mga katrupa ng atong hatagan o pagtagad. Kampanya batok sa illegal gambling sa PRO 11 gipakusgan. Mukabat kuno ngadto sa 194.4 million ka pesos nga kandidat sa illegal gambling items ang nasakmit sa kapulisan sa Regional Police Office sa Northern Mindanao PRO 10 sa unang tunga sa tuig 2026. Dini mukabat ngadto sa 522 ka mga individual ang naaresto sa tibuok rehiyon. Alas 4:59 na mga katrupa, dini karon sa tong oras Philippine Standard Time. Inanglan na nato karon mga kaigsunan ko nga timplaho na ang ato ang Santon Plus Coffee Mix gumikan kay hapit ng alas 5 sa buntag. Buot ba nato mahigala nga mainitan ang ato ang tiyan, utok-utok. Hala, inumi og kape. Pero gusto nato nga matambalan ang atong lawas mahigala gikan sa mga dautang elemento, dautang sa nga mudaot sa tong selula. Nalato ng imnon mga higalang Santon Plus Coffee Mix ang kapina tambal pa. Natural kini nga kape mga higalang walay side effects sa mga kaigsunan. O kini usa sa mga kape nga paborito ni Senator Bato de la Rosa ang Santon Plus Coffee Mix. Sa lugang pambahin mga katrupa sa pagkatud karon sa to ang mga balita. Mukabat ngadto sa o pagbalhin kuno sa sulong ngadto sa Zamboanga Peninsula gisugda na. Good morning.
1: Express Pasada.
0: Giyase kaso na karon sa mga opisyal sa sulo ang logistical o administratibong testis sa transisyon sa pagbalhin sa probinsya gikan sa BARM ngadto na sa Region 9 sa Zamboanga Peninsula aron masiguro nga dili kini mapiktuhan sa serbisyo publiko.
1: Express Pasada.
0: Pada, medyo dol-dol mampun guning hulusulu mga higala dito sa Zamboanga. Di ba? Tama na mga kaigsunan karon nga ibalhin karon ang ilahang ibalhin karon mahigala ang ilahang kuan kinibang dunay transition nga ipagayon karon mga kaigsoon ang kining naisgutan nga probinsya. Gikan sa BARM, ibalhin na kini karon sa Region 9. Alas 5:01 na gid ang atong oras mga katrupa. At ang ininyo karong taon-taon mga kaigsunan kay itong ipabalo sa inyo unsay hinungdan nganong pilion nato kining kape mga kaigsunan nga Santon Plus Coffee Mix. Nganong dili ta dapat og angay nga moinom ngadto sa uban. Instead, inumon nato kining Santon Plus Coffee Mix. Ha? At tangin na ninyo kaya ito nang ipasabot sa inyo ha karong taon-taon. Sa uban pang bahin sa pagkatod karon sa ito mga balita, dini karon sa ito mga balitang nasyonal.
1: Express Pasada.
0: Estados Unidos o Australia nagkundina sa aksyon sa China dito na pita sa may ayungin na Seoul.
1: Express Pasada.
0: Gikundina sa Estados Unidos o Australia ang delikadong mapintas nga pagpanghasi sa China Coast Guard sa ayungin Seoul nga nikalat kini sa pagkaangol sa usa ka personero sa Philippine Navy. Nagpaibalo usab ang Australia nga mukabat duna sa mukabat nga 413 million ka pesos ang tabang nini alang sa drone technology sa Philippine Coast Guard.
1: Express Pasada.
0: Oh, ilang hatagan og tabang mahigala nga ato ang nasod sa Pilipinas. Sa kanabusang bahin mga kaigsunan, National Government o Bangsa Moro Convergence sa program sugda na.
1: Express Pasada.
0: Formal lang ipagayon ang panagtigom alang sa National Government Bangsamoro Government Convergence sa program dito sa may Bangsamoro Government Center aron mapaligo ng koordinasyon sa rehiyon.
1: Express Pasada.
0: Kini mahigala nga to ang mga balita ang inabati din karon sa to ang panaguban. Ang exciting Pilipinas. Good morning kay Ma'am Gloria Malala Apilo. Si Sir Ilmera Curioso Cabillo, good morning kaninyo. Si Sir Randy Archaga Santisas, maayong buntag. Follow, like, and share lang yun mga kaigsunan. Dini karon sa to panaguban. Parang ato usab nga magdalis no inyo mga pangalan mahigila. Ibutang sab ninyo kung asa mo dapitan nga malugar. Parang ato magdalis ka na inyo mga lugar karon. Si Sir Randy Arciaga Santisa sa good morning nimo sir. Oh? Si Sir Elmer Curioso Cabillo maayong buntag Sir Bricks og sa tanan nga mga katrupang tig Paminaw. Uncle Lars, good morning. Watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. No, good morning mga taga Hinatuan. Kumusta mo diha? Nakainom na ba mo karon og kape dihang dapita? Na, og wala pa mga kaigsunan pagkutaw na mo diha karon sa tuang Santon Blas Coffee Mix mga kaigsunan para nga tuang matilawan og masugdan ang atong adlaw mahigala sa pagatiman sa tuang maayong panlawas. Pinagi sa pag-inom sa Santon Blas Coffee Mix. Ang Santon Blas Coffee Mix mahigala, of course, ato na mapalit mga kaigsunan diha karon sa mga butika. Sama na lamang sa Mercury Drug Stores, South Star Drugs, TGP o Generica Pharmacy. Duawa na ninyo mga kaigsunan ha. Labi na usab mga tuwang labi na usab mga katrupa kining klinika sa Yes to Health Incorporated. Ang clinic sa Yes to Health Incorporated mga kaigsunan nahimutang kini didapita sa kuano. Didapita sa may didapita sa GSIS as door number 3, Silpol Building, GSIS Heights, Matina, Siyudad sa Davao. Ma'am Lia Manalaysay, good morning! Si Ma'am Ningski Ventura, good morning, Sir Briggs. God bless. God bless you too, ma'am. Labi na din napita sa mga taga-Digos. May buntag ang ninyong tanan diyang napita. 5:05 na nga to oras, Philippine Standard Time, mga kaigsunan. 'Pag like and share mga katrupa, gumikan kay unyang taon-taon sa tubagbalik. Atong hatagan og pagtagad mga kaigsunan ko kining atuang hisgutanan karong buntaga, may kalambigitan mga igsoon sa nagpadayon karong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mubalik ta man lamang sa mga pabalo gikan sa technical department samtang atong oras alas 5 sa isna sa buntag Philippine Standard Time.
2: Time check brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
8: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid niya. Dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
6: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy dahil kining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
13: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
12: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
13: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant. Makaubos sab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
12: Aw, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
13: Aw, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
12: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: X FM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Suntone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Suntone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Suntone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Tracking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Tracking Corporation. DX3 Tracking Corporation. DX3 Tracking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Kung wa ka kabalo sa kong angga, tawga lang kog langga. Aw.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting.

0: Balik na mga katrupan, dinig ka rin sa ito managuban na 5.40 na ang atong oras Philippine Standard Time, alas 5.14 ha. Basi wala pa mo nakapangandam diha karon mga kaigsoon na labinan na itong mga dunay at bangon nga mga trabaho karong adlawa mga kaigsoonan. Nala, pagprepara na mong tanan diha karon na kinahanglan nga nakaluto na.
1: Bangas ka?
0: Ha? O una nakaluto pero dapat nakainom nag-una kape. Wala pa nahala pagkutaw na mo diha kape karon mga kaigsoonan. Dadiri karon ang atuang ipahibalo sa inyo si Ma'am Nita Valderosa. Good morning din mo Ma'am Nita sa My Canada. Alright, mga kaigsoonan ha. Ngano nga kinahanglan nato mahiga lang pilion kining Santon Plus Coffee Mix kumpara ngadto sa uban nga mga kape. Alright. Kamalo naman kita mahiga lang sa kinibitang tama bitaw aning uban nga mga kape mahiga lang nga dunay mabitaw nang uban nga gusto kay mga isog, kayo mga katropa. Gumikan kay gusto nila nga matagbaw ang ilahang lawas no sa pag ilahang dila sa pagtagamtam pag taste mga higala sa sobrang kakuan ba kinibang kaisog sa kape. All right. Now, ang Santon Plus Coffee Mix mga kaigsoonan, maingon nato mahigala nga neutral kini. Dili kini siya naghatag og sobrang kaisog diha sa atoang pagtilaw no sa atoang taste mga kaigsoonan. But ang certain diri karon mga kaigsoonan is ang mga ingredients ni ani dili lang ni basta-basta mahiga lang nga nakapalubog sa tubig para nga inyohang imnon ang kape no kini bang Santon Plus Coffee Mix. Gumikan kay ang mga ingredients mangod ni ani mahigala sama na lamang kining sa malunggay no mo na yung mga ingredients karon sa Santon Plus sa Coffee Mix no unya ang soybeans na pudiha karon ang mangustin. So mo na yung pinaka powerful mga kaigsoonan ko nga mga ingredients ni aning atuang kape ang Santon Plus Coffee Mix mga kaigsoonan. All right. Now kini bang malunggay unsa pay tanyag ani ngadto sa lawas sa tao di ay ngano nga giapil man kini gihimo naman isang kape karon nga pwede ra man ato ning gulayon di ba usay magud mga kaigsoonan tisting ta gulay ug kamunggay mga katropa do dili ta nayuban mga kaigsoonan mangita yung kag malapod nay time na mangita kag mala nay time na mangita ka og sabaw pwede. Now kini nga tuwa diri mahigala, bisan pag kada oras ka muhigop o sinabaw na kamunggay pwede. Pero doon ay mga tayo mahigala nga gusto natong tagbaw ng ato ang kaugalingon, gumikan kay palainom na magigay tagkape kita ng mga Pilipino. Ang Yes to Health Incorporated, mga kaigsoonan, ga tuon nga gawas diha karon sa pagkaon na ito nga nanginanglan taog sabaw doon ay kanang malunggay, doon naman tayo kinibang pamatasan na himo na itong murabag kultura nga inginom kahit ang kape, gihimuan mo kape. O, gihimuan kita o kape mga kaigsoonan. O mao kining Santon Plus Coffee Mix. Now, mga pia, mga tao, kanya ito mga kaigsoonan na alas 3 o alas 5 sa buntag mo, di ba? Pero karon halos sa every hour na mga pina mga kaigsoonan. Diha ni hadlok ang Yes to Health Incorporated mga kaigsoonan kay kung katong kape na kape pa ang kanunay natong imnon equals kurog yung buto na to. No magkurog kita. Gumikan kay mag unsa man mag palpitate kita mga kaigsoonan. So para lang yun nga mahatagan na itong tubag, no? Kinibang nga mga coffee drinker, mga kaigsoonan. Kita nga mga coffee user. Alright. Bahala o kada minuto ta mag-inom o kape. Di ta maunsaan eh. Gumikan kay inuno at tambal man kini. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga kaigsoonan. Oh, ang malunggay, makatabang ni siya mahigala. Doon na siya mga compounds, lamang, sama na lamang mahigala sa chlorogenic acid nga naa kini sa malunggay mahigay lang nga i-stabilize niya ang imuhang blood glucose o ipa-improve ang imuhang insulin processing. Now, talking of insulin, mga kaigsunan, di ba, kasagaran ani ginagamit ni sa katong mga kuan, katong dunay mga diabetes. Muli kasagaran na ito madungog, mahigalaw, malitok sa katong mga diabetic patients, mga kaigsunan, no? Now, muli siya blood sugar, mga katropa, no? Usakini ka compounds la asama na lamang mahigala sa nga susama sa chlorogenic acid nga naa kini sa malunggay nga stabilize niya ang imuhang blood glucose ug improve ang insulin processing. Sa man say nindot mahigala di karon sa Santon Plus Coffee Mix kay naay malunggay. All right. Now, mangustin. Ah, kay mo man yung mga ingredients da karon mahigala sa atong Santon Plus Coffee Mix ang mangustin. No? Doon na ni say antioxidant power. Oh, gawas nga kini mangustin, gitawag kini nga Queen of Fruits. Gumikan kay doon na kini siya ay abunda kini siya mga kaigsunan o photochemicals nga ginatawag og santons. Oh, muna siya ay photochemicals nga ginatawag og santons, may gala nga na ila sa, nga ila nga i-reduce ang inflammation o kinibang mga cellular damage, mga kaigsunan. Muna naa diha karon sa mangustin, mga katrupa. So, makapaayo ni, posibleng ma-reduce pa niya ang imuhang cancer cells. Diha karon sa pag-mugna na unya o cancerous nga mga o malignant unya nga mga diseases. Ha? Sa cancer, mga kaigsunan. No? So, muna siya karon mga higala na kanindot na ning ato ang Santon Plus Coffee Mix. Nga no, nga dili ta mo balhin o di ta mo inom atong uban nga mga kape. Dili na pod mahigala sa soybeans. Ha? Actually, kani adto manggod sagad mahigala nga kuan na ato mapalit nga mga pulverized bitaw nga kuan nga gikan sa mga beans. Kining soybeans mahigala. Humot man gud kay ning soybeans pod, no? Unya ang soybeans mahigala unsa may tanyag ini nga to karon sa tuang lawas. Hmm. Doon na ni siya complete protein, mga kaigsunan ko. Nga, doon ay dala nga essential kayo nga mga ginatawag kong amino acids, mga kaigsunan nga makuha ni sa mga vegetarian and vegans, mga kaigsunan. No? Unya, sa katong mga doon na mga nag-antos na sa kinibang menopausal period, mga kaigsunan, nag-support kini sa mga menopause, mga kaigsunan, o labi na sa mga kababayenan. No? Gumikan kay abunda kini siya sa isoflavones, sama na lamang sa genistin, nga diin maka-regulate mga kaigsunan sa hormones o mag-reduce mahigala sa mga hot flashes. Sama na mahigala, usa sa mahinungdan nga no nga mas dirita karon sa Santon Plus Coffee Mix kaysa uban pa nga mga kape. Alright, dirita karon mahigala sa mga isgutanan o sang atong hatagan o pagtagad be ato sang bisitahon mahigala kinibang impeachment trial kagapong adlaw ni Vice President Sara Duterte, mga kaigsunan. O, oh, dera, si Ma'am Wilma Joaquin, good morning ni mo Ma'am Wilma. May buntag ni mo diya, ma'am. Kagahapong adlaw mahigala, no? Samtang naniid ta sa dagan sa impeachment trial. Dili man gid susama kani adto ba ang epekto aning adto sa mga tao mahigala nga para bang kuano kini bang murabag bisan asa ka nga corner gahisgot o impeachment mga kaigsunan pero dinhi karon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte labi na diri sa to sa syudad sa Davao murag bugnaw ang treatment kana mahigala kay nasayod naman siguro ang mga tao nga kining mga akusasyon mahigala per allegations ako against kay Vice President Sara Duterte are fabricated, parang ganon, no? Momani ginasulti mahigala kaniadto mahigala nga kini mga accuser mahigala nga sa vice presidente are fabricating stories against the Vice President para lang ay damage ang iyahang image mahigala gumikan kay siya ang mas kusog mahigala nga persona alang sa maabot nga 2028 nga presidential election. Di ba? Oh. So, wala sila laing mahimo ang kining mga opponents mahigala sa political nga giyera. Ha? Gawa sa pag himo o mga pasangil batok nga to sa vice presidente. Now, lang taon gani na to, be. Kagahapon adlaw ginatawag ni day 8 no sa impeachment trial sa vice presidente. So magsubra na ta sa usa ka semana nga impeachment trial sa president. Nitestigo kagahapon adlaw ang direktor sa NBI nga si Direktor Melvin Matibag no isip witness sa prosecution. Gibitbit nila si Matibag mga kaigsunan sa aligasyon mahigala nga grave threat or dunay hulga sa pagpatay ni President Bongbong Marcos og ni First Lady Liza Marcos og iyon man mahigala sa speaker sa House of the Representative nga si House Speaker Martin Romualdez. Alright. Now, gipasidanan siya kagahapong adlaw sa presiding officer nga si Francis Escudero mga kaigsunan ni Senator Francis Escudero nga likay Matibag ang pahayag nimo mga comments nimo batok ngadto sa mga individual senator judges para nga mapreserbar ang integrity sa impeachment court. Okay. Eh siyempre doon na rabani sila world war mga kaigsunan sa pipila ka mga senador diha mao siguro ni usa sa mga butang ngano nga dunay warning dunay advisory mga kaigsunan kining si Senator Francis Chis Escudero ngadto sa direktor sa NBI. Alright. Now dunay mga pangutana prosecution dunay po mga objections gikan sa defense mga kaigsunan gumikan kay trial man eh. Now, gipresentar sa prosecution ang video diin si Vice President Sara Duterte kaniadto Mayor Pasa Davao City nakakita nga misumbag kini sa sheriff isip ebidensya sa gikaingon nga pattern of violence. Pattern of violence mga kaigsunan. So ingon ani ka violente kuno ang vice presidente. No? Pero kung imo ba yung sutaon mga katropa no? Ngano nga nakasuntok to siya mga kaigsunan? Biruin mo yan. Ang mayor kaniadto mahigala sa Davao City, ni anhi pa sa Davao adiri sa may Matina Crossing, asikaso niya ang gantuin tao mga lunupan nga mga panimay o mga nangaanod nga mga tao nga namatay, mga kaigsunan. Naglinya niya ato mga panahon na mga patay dinapita sa may Crossing Matina. Oh. Gumikan kay dunay pagbaha. Sus pag taod-taod mga higala duna na po'y report mga kaigsunan nga duna na po'y kinibang ginatawag nga demolition dito napita sa may barangay Banggoy sa Agdaw. Oh, sa may Agdaw mga kaigsunan. Idemolish sa mga tao dito. Unya, nanghangyo ni si Vice President Sara Duterte, mayor pa kani adto manggod. Kana ang wa na sayri sa uban nga mga tao no. Nanghangyo ni siya nga kung pwede paabot ako una ninyo demolition kay para mahisgutan nato kung sa itong dapat himuon. Kung giangkon man kana do na makai court order nga idemolish ta kana. No? Kay diri sa Davao manggod, ga practice ang Davao City may kailangan do no demolition. Without relocation. Alangan man lamang mahigala nga diatay mga tao diari nga nangamatay sa pikas nga side niya tapos dito na puta kuha na po nato panimay itong uban. Murag kuhaan ba no? Kanabang persecution na kini ngadto sa kinabuhi sa usa ka tao. Mga kaigsunan. So, karon kay wa man gyud na naminaw ang sheriff mga kaigsunan. Gipatuman gayud ang pagpangguba sa mga balay sa pipila ka mga residente dito nga nag-create na mahigil og chaos gumikan kay doon na mga riot nga nahitabo ni ato mga kaigsunan. No? Doon na mga nagagamit og indyan pana. Doon na pulis mahigil nga nataupan, mahigil og kinibang uhas sa kinibang indyan pana mga katrupa. So, muna yung resulta sa wa paghulat sa usa ka tao, inay, ipatuman ni porsige gayod mga kaigsunan gumikan kay korte na makining nagmando mga kaigsunan ugwa gid niya girespetar ang mayor sa Davao being the mayor executive officer sa siyudad mga katropa wa niya ni paminawi kay mutugot tag sa dili tanan nga mga panghitabo mga higala diri is dunay responsibility da karon ang mayor mga kaigsunan. Kay wa man naminaw, so gipatawag. Mari dari dire ka sir, dali. Pag duol pa bitaw mahigay lagi gilabok-labukan man hinuon mga kaigsoonan. Nanaong oy. Muna siya mahigay lang nga gibati sa tao, gibati ni Vice Mayor Sara Duterte mga kaigsoonan ni Mayor Sara Duterte before. Ang kasakit sa gibati sa mga tao mga higala nga what anong panimalay? Gipakadaog mahigala sila mga Pinoyanan, mga kaigsunan. Di na tamparusan. O, gingnan ka nga dili sa ka magdimulis, kay maghisgot sa ta, magsabot sa unsay dapat himuon, gidimulis gyud. O, tuwa. Nakatilaog tamparos mga kaigsunan o suntok mga katropa. Mao din ilang ginapakita kagahapong adlaw. Ang gusto lang nila diri karon nga mahibaluan mahigala nga dunay pattern of violence mga kaigsunan. Meaning gusto nilang ipasod dito mahigala nga kining sulti sa presidente nga nagtawag na siya og hitman aron ipapatay si President Bongbong Marcos, ipapatay ang First Lady, ipapatay ang Speaker sa House of the Representative kung mamatay siya. Oh. Nakinsa man po na mamatay. Nakinsa man po na mupatay nga to sa iya. Ha? Ay, siyempre. Mabita to nag-ingon si Miguel nga dili sa pareha kay Ninoy. Kay siya manggod mga kaigsunan, Duterte siya. Diba? Mamanay yung ginasulti. Now, kini nga itong gisgutan, Miguel, kuwani, way labot legal diha karon nga mapunto. Pero ilabot na tong legal nga mapunto mga kaigsunan, purting daghanag mga pangutana. Nasayod ba mo mga kaigsunan nga mga pangutana diha karon mga kaigsunan, dihanggi pangutana sa prosecutor sa kinibang Senator Judge pinagi ni Senator Bam Aquino kung nakipag-usap ba si Vice President Sara Duterte og hitman. Ingon siya og 100%. Oh. 100% kuno. Sa pangutana na pod mga kaigsunan, imo ba siyang na istorya? Nakita ba nimo ang hitman? Wala. Base lang kini sa statement ni Vice President Sara Duterte. Tapos. Good
1: morning. Exciting Pilipinas.
0: Oh. Karon. Kung sayano na to nga mga istorya mga kaigsunan, pwede ganita nga moingon nga wa man gid siguro sala ni ani ang vice presidente. Gumikan kay puros ra man ni panaghap, no? Dito sa legal mga kaigsunan kay gusto gid ay na dapat gid ay mga kaigsunan nga pag once na moingon ka mga katropa nga nagkaistorya nakahinabi siya og hitman mga kaigsunan, hinabion pod sa witness. Sa ito pa, personal nga nakakita ang witness, mga ang NBI, mga kaigsunan, dapat sa hitman. Nga kinibang hitman ni Angkon nga, ako ang giistorya sa vice presidente o gingnan ko nga patyon si Bongbong Marcos o si FL Lisa Marcos o si Speaker Martin Romualdez. Hmm. Ikaron kay, naaba, napresinta ba nila? Wala man. Sumugula mga kaigsunan nga chismis kini bang ginatawag mahiga lang hearsay. Ang impeachment trial karon mga kaigsunan sa mga senador. Bao na mga kaigsunan nga miresulta nga wa jay lami.
2: Good morning.
0: Gumikan kay ang naa karon nga nagtuyok karon nga may istorya mahiga lang di karon sa House of the Senate sa impeachment court sa Senado. Istoryang chismosa. Istorya sa mga marites, mga kaigsunan. Oh. Now, bonik karon mahigala ang ginapangita nga medyo murag kulang hawaang mahigala ang mga ebidensya. Bonang sige lang tag-ingon, sige silang ingon, mahigala nga mupatay. Ang baba nila mga kaigsunan, puros patay. Karon ang ebidensya be, i-show ko nun aninyo kung doon na ba'y pagpamatuod ni ana. Wa man! Diba? So may tabo mga kaigsunan, tumbling mga kaigsunan ko. So, dining bahina mahigala kung ilang i-impeach si Vice President Sara Duterte o gadi na nila tugutan mga kaigsunan ko nga makapapili pa sumabot nga 2028 elections, masuko na ang mga Pilipino. Masuko na mga Pilipino ninyo. Oh, diba? Makaigsunan, mabalik ta din ni Karo sa itong panaguban sa Exciting Pilipinas. Suman lamang usas sa mga pibalo karon gikan sa itong technical department sa tang atong oras, alas 5.35 na sa buntag Philippine Standard Time.
3: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
8: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, kahay pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mato nga, nakadungog ko sa radyo ng Santon Plus Gold. Niya, gatumarhanaan na akong lula. Mato ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakahurot o dua kastab akong nabantayan. Na nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa Malay-balay.
7: Santon Plus Gold, patak yes to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo Dietary Supplement for Men.
14: Pre,
4: Purma daw. Ding ka makadto.
6: Purma da gani, pre. Pero may problema.
4: Ay, ano na aw?
6: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
4: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
6: Turbo?
4: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
13: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
14: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
17: Exciting!
18: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
19: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
20: M2C Graphics, Davao.
21: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
22: Nak, merienda time na.
23: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, Bake Shop, Lami, Humok, ug Humok.
24: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
23: Paborito gid na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
25: DN Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan, o Magallanes Street, Davao City. DN Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
26: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
27: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. mga organo o nagkulang ang mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Farmasya,

0: Balik na mga katrupa, dinikaro sa Tapanaguban, alas 5.45 na sa Buntag, Philippine Standard Time. Beto sa pamitaon, paminaon mga kaigsunan, naunsa naman taon tani-ani. Pero naman tagidungoy, ani hinoon mga kaigsunan, pataka naman tagyawit. Ha? Ano, maminaw ka sa imong tama, bitaw ka ng muraka, ganang manok nga igsasabong mga kaigsunan nga doon na kay Samad. Ipaminaw man ang Samad mga kaigsunan, adungoy eh. Oh. Be, paminaw sa nato ng mga reports karong gikan sa itong mga sister stations sa XFM Network Philippines sa Mindanao area. Duruha ka ba na laki nga puros kini sila mga lango sa ilim nun nga makahubog mga kaigsunan na nagtinigbasa man hinoon mga kaigsunan. Bet, paminahon na ito, Michael, ang sinadangatan nadangatan na nini. Akaroon ang detalye sa report. Katubang mo sa balita. Katubang Michael Ricabo sa XFM Bukidnon. Katubang Michael Ricabo, good morning. Please come in. Live report.
1: Parehong landing sa tambalanan ng duha ka lalaki huma nagtinigbasay samtang lango sa ilim ng makaubog dito sa barangay Makapare, Damulog, Bukidnon, pasado alas 11 gabi, Hulyo 19, 2026. Daling ni responde ang Damulog PNP huma nakadawat og tawag gikan sa Chief Barangay Peacekeeping Action Team kon bipa kalabot sa maong insidente. Pag-abot sa kapulisan sa crime scene, ilang na diskubre ang usa ka 56 anyos nga si Oski nga nagbuyod na sa yuta og na tinigbasan sa iyang walang bukton. Nakitaan ang ikaduhang biktima sa laing dapit nga nailang si alias Mando, 40 anyos. Kinsa doon na usab sa madinigbasan sa iyang agtang sa investigasyon. Nasairan nga parehong lango sa ilim ng makaubog ang duha ka mga lalaki. Dihang nahitabo ang krimen. Nagsumikad ang tanan sa usa ka panaglalis nga nisangpot sa pisikal nga panag-aaway hangtod nga nagtinigbasay na ang duha gawa sa ilim nun. Gilantaw sa kapulisan nga ang dugang motibo sa maong insidente mao ang tinguha sa pagpanag-iya o interes sa material nga butang. Narecover sa kapulisan ang sundang nga gituho ang gigamit sa ilang panag-away. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gaba sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, X FM News. Live report.
0: Nasalamat kadubang Michael Ricabo sa report na nanukad gikan sa XFM Bukidnon. Alas 5.48 na maigala sa buntag sa Pikas Gabahin, drug den na puhag. Pito ka mga users, mga parishioners, dakban sa kapulisan. Atong i-check ang report mga higala ni Katrubang Limuel Ukay. Katrubang Limuel Ukay, good morning, please come in.
2: Exciting! Good morning!
3: Nahimong palabuto ng ipahigayong joint by-bus operation sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PIDIA sa Surigao del Norte Provincial Office o nagkadayong unit sa Philippine National Police humana diskubrihan ang usaka drug den o pito kapunuan sa marijuana dito sa Barangay Santa Fe, lungsod sa Dapa, Siargao Island. Gikasa ang mga operasyon pasado alas 2:20 sa hapon ubo sa pagpangulo ni Paul Istalani o sa supervision Agent Winifredo D. Alagabia Jr., Provincial Officer sa PIDIA SDN, kauban ang Seaport o Airport Interdiction Units, Surigao del Norte Provincial Intelligence, Drug Enforcement Unit o Dapa Municipal Police Station. Tulo ka personalidad ang nadakpan sa maong raid nga gilangkuban nila alias Zaldi, 45 anyos, residente sa Barangay Santa Fe, Dapa, gitudlo nga tag-iya, maintainer sa drug den o nagtanom sa marijuana, alias Domingo, 45 anyos, residente usab sa maong dapit, empleyado sa drug den og alias Saldi, 23 anyos, residente sa Barangay Bituon del Carmen nga bisita sa drug den. Nakuha gikan sa maong operasyon ang gibanaban ng 1,000 kagramo sa marijuana nga adunay street value nga 20,000 pesos. Lakip sa mga nakumpiska mao ang assorted nga gipang ugang nga marijuana nga may punuan og gamot nga motimbang og 200 grams, 5 ka hand pipe nga adunay mga ugang nga marijuana, usa ka seedling sa marijuana og 7 ka punuan sa full grown grown nga marijuana gawa sa droga. Nakuhaan usab ang mga suspect og buybust money nga 500 pesos nga piki nga kwarta, 5 ka 500 og 11 ka 1000 bills, 3 ka cellular phone og 2 ka lighter. Magatubang ang mga nadakpan og kaso sa paglapas sa Section 5, 26, 6, 7, 11, 12 og 16 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katrupa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katrupang Lemuel Pagalaran Ukay, X-FM News.
2: Live report! Live report!
0: Salamat katrupang Lemuel Ukay sa report na nukad gikan sa X-FM San France. Makaigsunan o namatay oras din ikaroon sa ito panaguban at tanginin nyo karoon ang atong express balita sa buntag. Kauban ni Katrubang Alan Abayos o ni Katrubang Andy Causon. Kinayaan nyo ang alagad si Katrubang Brix Flores sa magbiling kanyang usaka may buntag. Dalaygo ng Diyos Davao, God bless Philippines. O muingon, kamaturan ang sandigan.
4: XFM Davao, kamaturan ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Thanks sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
10: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
8: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
14: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
15: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
14: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
15: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon.

0: Maana ha, kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot. Sige pa dyan og kasuko.
1: Awa na sa mood si mama pa. Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pod kini sa mood.
0: Ah, sige na. Pagpalit og daghan na ha, kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Alan Abay sa XFM Davao.
2: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang provision sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, asensya o integridad.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Andy Kausun sa XFM Davao.
6: Sa kaliputan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigpalita, apan, tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini kamisyon.

0: Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
4: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw ug pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Ka-Clarence, Ana?
10: Exciting!
9: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropala sa stress na sa buntag.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita. Express Balita. Headlines. Headlines.
4: Davao City Councilor Danny Dayang Hirang nangayo og klarong tubag sa misakang singil sa kuryente. Senior citizen gigapos og gipatay sa lungsod sa Kabanglasan, Bukidnon. Houthi rebels nagdeklara og maritime blockade batok sa Saudi Arabia. Alex Yala balik US alang sa hardcourt season. Rosmar Tan nagpahinumdum nga walay kalabutan sa sugal ang iyang cellphone giveaway. Pinakadakong Venus flytrap sa kalibutan nakabot sa Colorado. Alang sa health alert, bone marrow sa tao delikado kun mapasagdan.
3: Express Balita. Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Luzon, Visayas, Suga, Mindanao, Higalamay, Buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Miyerkules. Pizza 22 na ni bulan sa Hulyo tuig 2026. Kami yung mga tigbalita karong orasa.
6: Katropang Andy Causon.
1: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abais. O karon sa tua mga pagbuhagay sa balita. Una sa tua nga balita, balitang lokal.
3: Balitang lokal. Balita sa lokal.
1: Ang ato nga balita nga lokal hatugan nato sa Santon Plus Coffee Mix. Detalye sa ito nga balita nga lokal, nabalaka si Davao City Councilor Danilo Dayang Hirang sa padayon nga pagsaka sa bayranan sa kuryente sa mga konsumidor o manmisaka ang singil sa Davao Light. Matuniya, dili lamang panimalay o negosyo ang maapektuhan, kundili usab ang operasyon sa mga ospital, eskwilahan, opisina sa gobyerno, suga sa kadalanan, ugban pa nga mga serbisyong publiko. Mato sa Davao Light, ang pagsaka sa singil tungod kini sa pagtaas sa generation charges nga resulta usab sa mas mahal nga kuryente nga gipalit gikan sa wholesale electricity spot market kon WISAM. Base sa datos nga gipakita ni Dayang Hirang, misaka ang singil sa kuryente gikan sa 9 pesos og 71 centavos kada kilowatt hour niadto nga Disyembre tuig 2025 ngadto sa 13 pesos og 9 centavos kada kilowatt hour alang kini sa billing period sa Hulyo 11 hangtod Agosto 10 ning tuiga. O pagsaka og 3.38 pesos kada kilowatt hour. Gipa-explica sa konsihal ang mga tinubdan sa DLPC ato sa sesyon sa Davao City Council kagahapon, July 21 ning tuiga, aron nga pangayuan og mas klaro og detalyado nga tubag ang Davao Light bahin kini sa padayon nga pagsaka sa bayranan sa kuryente.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Subay niining maong balita mga katropa, ang Davao Light gipatawag sa City Council tungod sa sunod-sunod nga pagsaka sa singil sa kuryente. May Express Balita si katropang Juvet Espanyol.
3: XFM Report.
7: Gipatawag sa Davao City Council ang mga opisyal sa Davao Light and Power Company aron ipasabot ang padayon nga pagsaka sa singil sa kuryente nga gireklamo sa daghang konsumidor sa syudad sa Davao. Atol sa sesyon, gipasabot ni Davao Light President Engineer Enric Sartia nga ang pagtaas sa residential rate ngadto sa 13 pesos.09 centavos kada kilowatt hour gikan sa 12 pesos.30 centavos kada kilowatt hour tungod sa pagsaka matod pa sa generation charge. Matod sab niya, misaka ang presyo sa ilang napalit na kuryente gikan sa Wholesale Electricity Spot Market kon WESM tungod sa outage og maintenance sa pipila ka mga power plants. Dugang paniini nga naapektuhan usab ang pipila ka generating facilities diri sa Mindanao human sa magnitude 7.8 nga linog niadtong Hunyo 8 ning tuig. Gipasabot sab sa Davao Light nga ang generation charge usa lamang ka pass-through cost ubos sa Electric Power Industry Reform Act kon EPIRA o wala kini ginakitaan sa kumpanya. Samtang ni pahayag og kabalaka si Davao City Councilor Danilo Dayanghirang sa padayon nga pagsaka sa singil sa kuryente. Kani matud niya, ang epekto niini dili lamang mabati sa mga panimalay ingon man sa negosyo apan lakip sab sa operasyon sa mga pampublikong ospital, tunghaan, opisina sa gobyerno o guban pang serbisyo nga ginabayran sa mga magbubuhis. Mga katropa, rong kanunay, boosted ang immune system adu-adlaw sa pag-inomang Xanthon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
1: Dunga pang hukad sa itong balita nga lokal, paghimo o CPR training o pagbutang o AED sa barangay. Gipanawagan karon sa SPMC. Ang Express Balita Manukad ni Ana Lee Borja.
3: XFM Report.
6: Pinawagan ang Southern Philippines Medical Center or SPMC alang sa mas daghang CPR ready sa mga residente o mas lapad nga pagbutang sa Automated External Defibrillators or AEDs sa Davao City. Matod sa Department of Emergency Medicine sa SPMC, dako ang posibilidad nga maluwas ang kinabuhi sa usa ka tawo nga na cardiac arrest kung adunay makahatag dayon og CPR o AED intervention sa wala pa moabot ang emergency responders. Gipasiugdahan sab ni Dr. Garline ang doble nga chance sa survival kung magamit ang CPR o AED sa hustong oras aron sa giauhag niini ang barangay, pribadong establishmento o mga institusyon nga magbaton o AED aron andam sa mga emerhensiya. Plano sab sa SPMC nga palapdan ang hands-on only CPR training sa mga eskwelahan, barangay, relihiyosong grupo o mga organisasyon aron mas daghang dabawenyo ang makahibalo sa life-saving skills. Mga katropa, aron healthy, mag-Xanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Ana Lee Borja, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Alasize just ang lain pang hanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthon Plus Gold. Mayor sa Jose Abad Santos Davao Occidental dismayado sa mga nagpabiling double standard taliwala sa pagbisita sa cabinet secretaries. May Express Balita si katropang Marvin Ebano.
3: XFM Report.
8: Ni padayag sa iyang dakong kadismaya si Jose Abad Santos Municipal Mayor Jason John Joyce ngadto sa mga individual nga nagpabiling double standard o pabiling bias ang panglantaw taliwala sa sakripisyong gipakita sa mga dagkong opisyal sa nasod. Nasairan nga niini lamang milabayng Domingo, mibisita sa maong lungsod ang mga cabinet secretaries sama nila DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Vince Dizon, DepEd Secretary Sunny Angara ug Cabinet Secretary Benhur Abalos sa pag-assess sa kahimtang sa lungsod ug mahatagan ug pagtagad ang gikinahanglan niini alang sa hingpit nga pag-recover. Apan, inaydayigon ang maong paningkamot sa mga opisyal na kadawat hinuon kini ug mga pagpangbash, insulto ug mga sakit nga pinulungan gikan sa uban tungod lamang sa rason nga wala niini na bisita ang tanang apektadong lugar nga gikagool sa maong alkalde. Nasabtan matud pa niini nga adunay paborito nga mga opisyal ang matag-usa. Apan hangyo niini sa publiko nga dili isalikway ang maayong binuhatan nga nahimo sa ubang mga opisyal sa gobyerno o ni bisan kinsang mihatag og tabang. Taliwala niini, padayong nagpadayag sa iyang bugos nga pagpasalamat si Mayor Joyce uban sa tanang empleyado og konsehal sa maong lungsod alang sa tanang niduaw og nihatag og tabang. Taliwala sa nasinating grabing kadaot sa lungsod nga epekto sa sagunsong mga kalamidad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Ato na kita'y 12 minutos na paglagotok sa Igalasay sa Buntaga. Duga pang hukad sa itong abalita nga lokal gipasiugda sa Department of Public Works and Highways kung DPWH-11 ang adulanan nga mahuman nga Road Slope Protection Project nga nimutang kini sa barangay Lavigan, Governor Generoso, Davao Oriental. Base kini sa status na nagrin sa 88% ang niniinga natapos ubos sa pagpaningkamot sa DPWH sa Davao Oriental, Second District Engineering sa Office. Kabayan sa ginatapos nga proyekto sa lugar mao ang pagsiminto sa kalsada ug kung hingpit na gini nga magamit ilauman nga makatampo kini og dako sa turismo sa lungsod sanglit usa ang maong kalsada sa naguna nga agianan padulong kini sa Cape San Agustin Lighthouse o mas nailhan kini nga parola nga usa sa mga ilado nga tourist destination sa Davao Oriental. Ang pagtukod sa Road Slope Protection Project nagtumong maminusan ang peligro sa landslide, labi na panahon sa tingulan. Ang katukuran sa proyekto na isubay kini sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na nagatinguhan kini mahatagan og luwas nga biyahe ang mga motorista.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, laing hugna sa pagsaka sa presyo sa gasolina gikabalak-an sa mga tricycle drivers sa Tagum City. May Express Balita si katropang Lars Sanyol.
3: XFM Report.
9: Gikabalak-an sa mga tricycle drivers sa Tagum City ang laing hugna sa pagsaka sa presyo sa gasolina nga gipatuman Hulyo 21, 2026 sa buntag. Sumalapan ni Tatay Gilbert sa dulaan na 15 katuig na niya panginabuhian ang pagmaniho og tricycle. Usa matod pa sa dakong hagit alang kaniya ang dili makaturungan ng pagsaka sa presyo sa gasolina sanglit mo resulta kini o pagsaka sa katidad sa ilang itubil samta mo kunhod ang ilang income sa matag adlaw.
10: Bitado gabi mabawas-bawas na mo rin mong income anay. Bitado arang-arang to kay gabay-gabay rin magtubil na mo karon na wala balik ang punta kong tubil ang kita may iba't iba na lagi yan.
9: Dugang ikabalakan sa mga tricycle driver kung subling may tabo ang sunod-sunod ng pagsaka sa presyo sa gasolina hilabi na para kanila nga nag-amping sa dungog sa mga tricycle driver sa lakbayan pinaagi sa pagsingil og sakto nga na isubay matod pa sa minimum nga pilitian subay sa presyo sa gasolina.
10: May balita ka ikinig karoon ibito ba rin sa gira na balik ng gira sa Iran na po ng US.
9: Kahinumluman ni Adto Milabay ng adlaw gianunsyo sa Department of Energy kon DOE ang dakong pagsaka sa produktong petrolyo human nagparayon ang kagubot tali sa Estados Unidos o Iran nga epektibo ni Adto adlaw nga Martes. Din misaka og 3 pesos matag litro ang gasolina, 10 pesos ang diesel og 11 pesos matag litro ang kerosin. Pipila ka mga gasolinaan sa dakbayan mituman sa sugyot sa DOE nga itingiting ang pagpatuman sa usbaw presyo samtang ang uban gisagad na ang presyo. Hangyo sab sa mga litimong tricycle drivers sa dakbayan nga luyo sa pagsaka sa presyo sa gasolina adunay usbaw gamay sa pamasahe.
11: Hindi pa siguro ang tuluan pa nato siguro kay
9: oo aminado usab sila nga bisan taman o nagadawat sila og ayuda tungod sa nasundong krisis sa petrolyo dili matod pa kini ang solusyon kun dili ang gahom sa gobyerno nga kontrolon ang presyo sa lana.
10: Wala na ko maglaho pa na kuyog sali ka
11: na apil mo to na kalabay nga kuhan sir paghatag sir
10: apil ko na apil mo bro ano kay kanang kurtahaw may ayo na kurtahan ang ibangatag may ayo na makakayos mo
9: base sa taripa gikan sa lokal nga pagamhanan sa syudad sa Tagum sa 80 pesos ngadto na sa 89 pesos nga presyo sa gasolina ana sa 19 pesos ang minimum nga pilitian sa tricycle samtang 17 pesos ang estudyante senior citizen o ga PWDs sa unang 3 ka kilometros og dugang 2 pesos matag kilometro kung mulapas. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinaw permite to ang vision. Mag Vision X Plus of Gel Capsule. Adlaw-adlaw. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Ato na kita 16 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntaga sa tuwang mga hukad sa balita-balitang regional.
3: Balitang regional. Balitang sa regional.
1: Ang atong balitang regional, hato ka na to sa Sampton Vitamin C. Senior citizen gigapos o gipatay sa lungsod sa Kabanglasan. Ang Express Balita Manukada ni Hanilo Tabios.
3: XFM Report.
12: Ana-ana sa pagkadugta diyang nakaplagan sulod sa iyong panimalaya ang pateng lawa sa usa ka senior citizen sa Purok Tras, Barangay Anlugan, Kabanglasan, Bukidnon pasado alas 8 sa buntag, Hulyo 21, 2026. Ang biktima gilang si Leon Bangot, 82 anyos, minyo o residente sa Naisgutang, Dapit. Sa report na nakuha sa XFM News Team sumala sa pag-umangkon sa biktima nga niadtong adlang Huwebes, Hulyo 16 pa ulahing nakita kini tungod kay natingala na sila nganong wala na makagawas ang biktima. Gyudto dayon sa pag-umangkon ang balay ni ini ug didto iyang nakita nga gigapos sa bakos ang kamota ug gibaklid ang maong biktima nga wala nay kinabuhi. Diyang gisusi sa mga sakop sa scene of the crime operative ang pateng lawas sa biktima adunay 12 ka dinong gabahan sa iyang dughan usa sa iyang likod nga mao hinungdan sa iyang kamatayon. Posibleng kaila ra usab sa biktima ang nihimo sa krimen rason nga gipatay kini. Sa karon posibleng ipailawom sa pamilya og autopsy ang maong pateng lawas samtang ang kapolisan padayon sa ilang imbestigasyon aron matino kung unsay motibo sa pagpatay o si kinsa ang mga suspek sa krimen. Mga katropa, para dili mas stress o dali kapoyon, mag-premium D3 softgel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 o sa ka-important nutrient alang sa overall health, muhatag kini o kaligon sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Sa katapusang hanig sa balitang regional, Secretary Dizon subling mipasalig nga maagihan na ang Mabuhay underpass sa katapusan sa Hulyo. May express balita sa katropang Ivan Polonan.
3: XFM Report.
13: Dako ang kalipay ug pagpasalamat sa mga taga Jensan kabayen sa subling pagpasalig ni DPWH Secretary Vince Dizon nga maagihan na gayod ang ubos gabahin sa Mabuhay underpass sa umaabot nga Hulyo 31. Kay baluan nga subay sa hugot nga kamanduan gikan sa nasunong kagamanan giatagan og dako nga prioridad ang paghuman sa tanang ongoing construction aron dili na malangan ang serbisyo ngadto sa publiko. Sa pagkakaron, gawa sa pagsiguro nga husto og lig-on ang drainage system sa maong infrastruktura aron malikayan ang bisan unsang problema sa pagbaha, gipangitaan na usab og dugang pondo ang paghuman sa mga nagpalibot nga access roads niini nga target nga makompleto sa sayong bahin sa sunod tuig. Tungod niini, malaumon ang mga generals nga pinaagi sa maong kalambuan, mas musamot pa ang pagsaka sa ekonomiya sa riyon og makunhuran ang trapiko. Aron makunhuran usab ang risgo sa mga sakit sa imong lawas, protektahi kini og batuki ang mga sakit. Tubar og Sunphone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: At doon na kita 19 minutos na paglagutok si Kalasay sa Buntag. Ukaroon sa mga hukad sa balita, balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Ang atong balitang nasyonal, hatog na to sa Premium D3. O detalye sa atong balitang nasyonal, manukad sa atong sister station. Ang XFM Mega Manila.
14: Sa detalye ng mga balita, nagbigay ng update si Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol matapos ang ikawalong araw ng impeach sa Lensara Duterte, kabilang ang susunod na hakbang sa subpoena para sa financial records ng Vice Presidente. Anya limang senador, kabilang sina Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Camille Villar at Lauren Legarda ang nagsumite ng manifestation na tumututol sa naturang subpoena. Ngunit sinabi ni Tongol na tapos na ang parahon para umapila sa desisyon ng Impeachment Court na isubpoena ang mga records ni Duterte o VP Duterte at ipapadala na ito ngayong araw sa mga kinauukulang ahensya.
3: Express Balita. Express Balita.
14: Iginit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na handa silang harapin ang paglalabas ng bank records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manassas Carpio kaugnay ng impeachment trial. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, hindi sila tutol dahil may itinatago, kundi dahil naniniwala silang dapat igalang ang bank secrecy law at iba pang batas na nagpuprotekta sa karapatan ng lahat ng mamamayan. Binigyan din ni Poa na umiiral ang presumption of innocence sa legal na sistema. Sa kabila nito, sinabi ng depensa na iginagalang nilang desisyon ng impeachment kung tanda silang sagutin ang anumang dokumento ilalabas kaugnay ng aligasyon ng unexplained wealth laban kay VP Duterte.
3: Express Balita. Express Balita.
14: Sinabi ng National Bureau of Investigation o NBI na hindi na simpleng banta kundi ang planadong pagpatay ang tinuturing nilang assassination threat ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, tinatrato ng ahensya ang naturang pahayag bilang seryosong banta sa Pangulo at sa national security kaya nagpapatuloy ang kanilang investigasyon sa pamamagitan ng Special Task Force. Inihayag din ni Matibag na kabilang sa sinusuri ng NBI ang mga pahayag sa Rage Coalition Rally, kabilang ang sinabi ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na isang ulo lang naman ang kailangan nila at yan ay ang ulo ni Bongbong Marcos. Bahagi ang testimonyo ni Matibag sa presentasyon ng prosecution sa Article 4 at nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inihayag ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na mayroon nang natukoy na mga persons of interest na maaaring makatulong upang matukoy ang taong umano'y kinausap ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng sinasabing assassination threat laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ikawalong araw ng impeachment trial, sinabi ni Matibag na nagpapatuloy ang investigasyon at may sinusundan ng mga lead. Gayunman, nilinaw niyang hindi nangangahulugan ang mga persons of interest ang mismong taong nakausap ng Vice Presidente. Tumanggi rin si Matibag na pangalanan mga ito dahil maaari umano nitong makompromiso ang nagpapatuloy na investigasyon. Malagay sa panganib ang mga informant at assets ng NBI at maapektuhan ang kanilang operasyon. Dagdag pa ng NBI Chief, may tungkulin ang ahensya na protektahan ang pagkakakilanlan ng kanilang mga source at ang integridad ng institusyon habang patuloy na inaalam ang buong katotohanan sa ilalim ng Article 4 ng impeachment complaint hinggil sa umano'y grave threats laban sa Pangulo. Ipinaliwanag ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag ang konsepto ng kinetic force sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y epekto ng mga pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Matibag, nagkaroon umano ng kinetic effect ang mga pahayag ng Vice Presidente kung saan may iba pang individual na umano'y gumaya sa naturang pagbabanta kabilang si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Aniya binuo ang NBI Special Task Force upang bantayan ang mga banta na maaaring makaapekto sa national security ng bansa. Ipinaliwanag din niya na ang kinetic force ay tumutukoy sa epekto ng isang pahayag na maaaring makahikayat sa mga taga-suporta o ibang tao na kumilos at magdulot ng kaguluhan. Binanggit din ni Matibag na isinama ng NBI sa kanilang pagsusuri ang video ng Rage Coalition Rally dahil umabot naman ito sa mahigit 600,000 live viewers. Samantala, itinama naman ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero ang naging pahayag ni Matibag tungkol sa pangalang Rage at nilinaw na ito ay acronym ng Reform Alliance for Good Governance at hindi direktang tumutukoy sa salitang Rage o Galit. Express Balita. Kwenestyon ni Senator John Raffy Tulfo ang National Bureau of Investigation o NBI sa umano'y magkaibang pagtrato nito sa mga kasong may kaugnayan sa pagbabanta laban sa Pangulo sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagtatanong kay NBI Director Melvin Batibag, ikinumpara ni Raffy Tulfo ang agarang warrantless arrest noon sa guro na si Ronel Mas dahil sa umano'y pagbabanta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kawalan ng agarang pag-aresto kay Vice President Sara Duterte at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa kabila ng kanilang mga pahayag. Ipinaliwanag naman ni Matibag na isa sa mga naging konsiderasyon ay ang posisyon ng mga sangkot. Nilinaw naman ni Matibag na hindi siya maaaring magsalita para sa naging aksyon ng NBI noong nakaraang administrasyon dahil hindi pa siya parte nito. Nang tanungin ni Senator Judge Raffy Tulfo na nagkaroon ng special treatment ang ahensya. Express Balita.
1: Balik tayo sa ito sa Doc Ben sa Davao. Karoon na itong aluparan na ang balita-balitang international.
15: Balita sa international.
1: Sa itong balitang international, detalye gideklara sa Iran o Iran na back Houthi rebels sa Yemen. Ang usa ka maritime blockade. Batok ni sa Saudi Arabia nga posibleng makaapekto sa eksportasyon sa lana o sa dakong ruta sa international nga patigayon. Matupas sa Houthis, ang mga lakang tubag kini. Sila nga giingong blockade. Nagipahamtang sa Saudi Arabia batok sa ilahang mga pantalan o gatugpahanan. Gikundina sa Saudi Arabia ang deklarasyon samtang nagpasidaan ang UN nga mahimo nga musangpot kini sa mas lapad pa nga panagbangi sa riyon sa Middle East. Sumala sa mga eksperto kung mapatuman ang blockade sa Bab al-Mandab Strait, mahimong adunay dakong epekto sa global energy market ug sa ekonomiya sa Saudi Arabia.
15: Express Balita.
6: Samtang sa pikas bahin, nagpahigayon og joint live fire military exercise ang China og Russia sulod sa Exclusive Economic Zone o EEZ sa Japan, duol kini sa Okinotori Island. Sumala sa gobyerno sa Japan, naglakip ang maong military drill sa paggamit og machine guns ug uban pang armas nga gihimo sa mga barkong pandigma o igugubat sa duha ka nasod. Mipahayag og kabalaka ang Tokyo ug giingong nga posibleng nakahatag kini og peligro sa mga barkong naglawig sa maong lugar tungod sa live firing activities. Nahitabo ang insidente taliwala sa nagkataon taas nga tensyon sa rehiyon ug sa padayon nga panaglalis sa China ug Japan kabahin sa mga isla ug maritime territories sa East China Sea.
15: Express Balita. Express Balita.
1: Alasay sa 27 ang mga katropa sa tuwang abalita nga paugnat na sa kusog.
15: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Ang atong abalita nga paugnat na sa kusog hatog nato sa Turbo Men Enhancer ug ang man ang Santon Plus Gold. Sa detalye, balik na si Alex Iala sa Estados Unidos. Aron sa sugdan ang iyahang training o training camp alang ni sa hardcore season. Ning tungura, isintro na ni Iala ang iyahang atensyon sa hardcore season kung asa naa sa number 29 si Iala sa pwesto sa WTA rankings. Ang iyang unang torneo mao ang mubadala o mudala sa Open Washington DC nga magsugod kini sa sunod semana. Nagpabilin nga wala mausab ang gitibok ang puntos ni Iala nga 1,666. Aban ang kanhi Wimbledon champion nga si Barbora Krejcikova sa Czech Republic misaka kini sa number 26 nga pwesto gikan sa iyang kanhi nga posisyon nga number 32. Ang pagsaka ni Krejcikova gipalig-on sa iyang kadaugan sa Athens Open sa Greece usa ka WTA 250 na nagdala kini sa iyang kritibok ang puntos ngadto sa 1,680. Bisan pa man ini gilawoman nga musaka pa bagusab si Iala sa ranking sa higayon nga magsugod na ang iyang kampanya sa hardcourt samtang wala maghatag og prediksyon si Iala bahin sa iyang umabot nga mga dula.
15: Express Balita. Express Balita.
6: Alasay 29 sa balitang showbiz.
15: Showbiz News. Showbiz Balita.
6: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Sa detalye, gipahibalo ni social media personality ug negosyante nga si Ross Martin ang iyang cellphone giveaway alang sa mga supporters apan gipatinaw nga wala kini kalabutan sa bisan unsang matang sa online gambling. Bisan wala siya gisgutang pangalan, daghang netizens ang mituong ang iyang pahayag usa ka pasumbingay ngadto kang Ivana Alawi nga naling karon sa kontrobersiya kabahin sa pag-promote og online gambling pinaagi sa mga giveaway. Misunod kini sa nagkalain-laing reaksyon gikan sa publiko. Din adunay mga netizens nga nagdayig sa iyang baruganan ug adunay uban nga nagkumpara sa ilang mga pamaagi sa social media promotions. Sa pagkakaron, padayon gihapon ang diskusyon sa online community mahitungod sa papel sa mga influencers sa pagpromote sa mga produkto ug serbisyo nga adunay kalabutan sa online gaming ug gambling.
15: Express Balita. Express Balita.
1: Sa tuwang balita nga LRG doon lahir agyod. Atod ka na ito sa Santon Plus Gold. Pinakadako nga Venus flytrap sa kalibutan, nakab-out kini sa Colorado. Nakab-out ang bagong world record human mapatubo sa usa ka plant collector sa Colorado ang giingong pinakadako nga Venus flytrap sa kalibutan. Ang trap sa tanom iabot kini og 6.6 centimeters ang gilapdon. Sumala kini sa Guinness World Records. Ang Venus flytrap usa kini katalagsaon nga carnivorous plant nga budakop og mutumaw sa mga insekto pinagi sa paspas nga pagsira sa iyang dahon kadtong na kini matandog nga biktima. Dumad kini sa North og South Carolina sa Estados Unidos. Ang bagong record nakadani kini sa interes sa mga mahigugmaon sa mga talagsaon nga tanom og sa mga turista. Labi na kay labaw pa sa doble ang kadak-on ini kumpara sa kasagaran nga Venus flytrap. Nagpakita usab kini nga pinaagi sa husto nga pagatiman uga pagpananom posible kini nga ang pagpagtubo sa talagsaon nga mga tanom nga mahimo nga makabot kini uga makakabot kini uga world record.
15: Express Balita. Express Balita.
6: Alasay 31 sa Ironato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Bone marrow sa tao, delikado kung mapasagdan. Hugot nga nagpasidaan ang mga health experts sa publiko nga ampingan ang bone marrow o utok sa bukog tungod kay kini ang nagmugna sa pula o puti nga blood cells o platelets nga mahinungdanon sa pagdala sa oxygen, pagsukol sa impeksyon o pagpahunong sa pagdugo. Matod sa mga eksperto, ang kadaot sa bone marrow mahimong hinungdan sa anemia, kanunay nga impeksyon o dali nga pagdugo kung dili matambalan. Gidasig ang publiko nga mukaon sa mga pagkaong dato sa iron, vitamin B12, folate, gamit og vitamin C ug magpa-check up dayon kung makasinati og dili normal nga kakapoy o balik-balik nga impeksyon.
15: Express Balita. Express Balita.
1: Og higala mo ko itong naglangkob sa tuang Express Balita Karong Adlaw. Adlaw, karon nga Miyerkules, Pizza 22 sa Nimbulan sa Hulyo, Tuiga 2026. Good morning mga katropa.
6: Happy midweek kaninyo mga katropa. Adlaw nga Miyerkules, tunga-tunga sa semana mga katropa. Dapat masustain gihapon nato ang kahimsog sa itong panglawas. Karong semana huna, muna nga inom ta sa itong Xanthone Plus Coffee Mix o Xanthone Vitamin C para ligon ang itong immune system. Maayong buntag sa itong mga katropa. Shout out sa itong mga katropa nga naglantaw sa itong Facebook Live. Una diha katropang Alan, no, ang Sumaliling Vulcanizing Shop din sa May Kimpo Boulevard.
1: Good morning.
6: Kang Kuya Ray Sumaliling usay mga kaubanan diha. Good morning kaninyo, katropang Mary.
16: Good morning!
6: Yes, maing buntag po at katropang Mary Grace Curzada. Ingon man kang
16: Lano
6: Erob. Maing buntag daw uga ka Sir Chuck Ortiz. Jose Dizon Zabala, katropang,
16: good morning!
6: Katropang Thea Alcaraz, Randy Ransantisas, maayong pagpaminaw daw kang Roy Alvaro. Gloria Apelo, maayong buntag, ingon man kang Ma'am Angel Comanya. Dishardo Mendez Rossi, gikan daw niya sa Talot, Barili, Cebu. Good morning! Dora Limas, maayong buntag po diya kanimo. Archie Castillones, maayong buntag kaninyo mga katropa. And of course, kang Jifone Seho, din sa May Doha, Qatar. Maayong buntag kanimo katropa.
16: Good morning!
1: Musunod na ang The Secret of Health, mga katropa. Gawin na ito dyan si Doc Remily Tuoy. Uga, ubanita ninyo sa itong programa nga Bullseye, mga katropa, sa itong mga issue por issue lang. Trabaho lang, walang personalan. Sa mga update sa balita ng itong pag-asawahan, tungod kay importante man ang mga balita. Kaya wata masayo, dumadamlag. Ikaw ako na po, dumamay mong unod sa mga balita. Sa ngalan sa itong kinitibukang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
6: Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Andy Causon.
1: Ako sa inyong katropa, Katropang Alan Abais. Kami magaingon.
6: Kamaturan ang sandigan.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o gako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang sandigan.
15: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
17: XFM.
18: Kaklarik sana.
19: Exciting!
20: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
21: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
22: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
23: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
21: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
22: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health. Santo Blas Gold.
6: Ako si Don sa Kamaestra.
7: Magka-ulcer ko.
6: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santo Blas Gold.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Blas Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santo Blas Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Blas Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
9: Santo Blas Coffee Mix user.
11: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na nako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa Santo Blas Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala nako gakiang-kiang. Archie DI ni tagapanabo office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santo Blas Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The secret of health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
7: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pod ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
3: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
12: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
13: Ka-Clarence, Ana?
14: Exciting!
13: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Ώρα σκατρόπα, αλλά σάις 47.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Good morning.
1: Luzon, Visayas, ug Mindanao, igala may buntag. Welcome back and good morning. Welcome once again sa tuwang programang Bullseye! Inyohang lingkod, karong mga orasa, kaya mangyuta magtindog. Alan Abais po.
4: Alan Abais. Bullseye.
1: Kumusta mo din ang mga sano o mga sana? Ato mga kalomon din mga katropa sa ato ang mataga lugar o kasikpit na ito ngayon. Ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental. Uga ko to bugas sa mabot niya itong pagsibyaw sa kapaginawat nga kanunang kitang buligan. Sa gracias ito ang labaw magagagahom. Yato nga safe and sound sa matagusaga destinasyon. Pasod gawas sa itong dak bayan sa Dorian mga katropa. Good morning sa to mga kasangkayan diri sa may Davao de Oro. Kumusta mo din na inyo mga minero diyan ang hurot na kuno katong gagmay nga mga minero. Kumusta mo din na mga gipangintriga karo mga katropa sa tuang katalingban. Sa tuang kasilinganan. Nga karon pala mga idaan mga tropa duranay mga pagbangi-ay sa Matagusa. Tangan na ninyo kay kapoy na kay paminaw sige gaway-away. Ano mga silingan mga tropa nga patasan ay pagihi.
3: Bullseye.
1: Kumusta mo din na? Love lang tagano na mga tropa kay hapit na ang pagbalik sa tuang labaw magagagahom.
3: Bullseye.
1: Basig mga bullseye na punta.
3: Bullseye.
1: Like and share and follow mga katropa sa tuapod nga Facebook pages sa programa nga Bullseye ang XFM Davao Katropa Digital. Para makakuanta, maka-estication ta mga katropa pon-pon mga katropa kung kita mudaog sa ato ang pa-promo din mga katropa. Makapangapi po ta ha. Ito mga nag-like, nag-share, nag-follow. Malamang katong mga magkapangape karon mga katropa kung makadaog mo sa tuwapod ng mga pinaabtik ato sa mga parafol.
3: Bullseye!
1: O gamang mga pangatana di sa tuwa sa programa nga Bullseye. Tawagan ko ha, i-text sa guto katong kadaog rin mga katropa. Wadyo ko ka pa G-cas pa ni mo. Ewa pa ko kadawat sa imo hangan numero. O na nga kinahanglan nga magkasinaptanay ta mga katropa kaya ang pagsinaptanay mawakin niya to ang gahom sa kanunay.
3: Bullseye!
1: Adlaw kita karon mga katropa nga Miyerkules pertin dali argyud sa tuang adlaw mga katropa. Murag bag-o ra mo to nag Lunes.
5: Pinawa.
1: Onya Miyerkules na dayon ta. Di man gud nimo mahibal-an mga katropa kun daghantag mga pagsulay. Salamat ito mga katropa ha kay bililhon kay ang dugo gagahapon gayod no. Grabe lisod ang pangitnaon ning A+ mga katropa. Nakaingon jud ko mga katropa nga importante gyud ay ang kining magpa blood letting ta. Kung naamoy mga bloodletting diyan sa inyong barangay, paibala ami ha. Kaya magipag-tie up tao, magipag-partner tayo ninyo mga katropa. Atong i-promote, tabangan tamo sa pag-promote, gumikan kay tabangay ni. No? Kaning mangita kagdugo mga katropa, lisod ay no. Usahay, makauna-una ako mga katropa nga dito lang ko sa akong amigo nga pamilyang wak-wak sa una.
5: Pinawa!
1: Yan to slag pundon dugo, pero di na mo po magamit. Pangitawan mga tropa niya, di ka basta-basta makakuhag dugo kung wa po kay replacement po nga laing dugo. So magpadugo dyan ka. Kusog kayong ulan kagahapon mga tropa dito sa portion aning sulup padulong nga to sa padada. Pero pag-abot na magdigos, kataligsik na lang. pag-abot rin sa Dakpan sa Davao, mga tropa, doon na po'y mga pitsi-pitsi nga pagulan. Wala nga ito ang lakat sa panahon, pabago-bago, matod pa sa pag-asa.
3: Bullseye!
1: Pero sa mga dunay mga pag-asa, karo mga tropa, siyempre, labi na kang Rudyard Pedroche Castañeda, mayong buntag ni mo to! Good morning naman dyan. Shout out na minami kaoban sina Amando Atiliano og Apollo Atiliano from Manila. Oy, good morning!
3: Good morning!
1: Galing pa sila sa Manila at sila po ay pumapasyal po dito sa atin sa Davao City. Mga kaibigan po natin dyan. At kasama po nila itong atin pong kinakusgan nga engineer, Rudyard Pedroche Castañeda. Kumusta, kumusta mo din? Regards at ingat kayo sa mga biyahe po ninyo. At medyo masama po ang ating panahon sa kasalukuyan. Masama na nga yung mga balita natin sa ating paligid. At masama pa ang panahon. Maging masama pa yung mga pagmumukha ninyo.
3: Bullseye!
1: Totoo talaga ang sinasabi ng ating banal na kasulatan na talagang ang kasamaan ng buong sanlibutan ay siyang pumapaimbabaw.
3: Bullseye!
1: Una mga katropa, para ma-relax na mga katropa na hindi naman talaga lahat masama eh. Bakit? Kapag may kape ka na Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix mga katropa. At doon ipabati kanina mga katropa ng atong Santon Gold Coffee Mix mga katropa ng money ang pinakalamin na itong kape. Huwag imong sagulan po ng Premium D3 mga katropa.

0: na ko ni Brad Dodlol na ko ni si Rudyard Pedroche Casaneda patilawon ta kani ako ang kape karon o kape diri sa XFM gigama o gidusog kini gikan sa Yes to Health Incorporated kay kini ato nga kape mga katropa gikinahanglan ni para sa mga trabahoso sama ni ato ang amigo nga engineer mga katropa kay sige lang ni biyahe mga katropa may ning muwan-uban tatani uban na gugo na puhon na inyo mga biyahe no. Mga taga Rely Construction Company. Yan, nanamoy utang na ko diri ha. Ay ato ang mga product diya. Ako ni advertise inyo hang construction firm. Rely. Yata mag-rely kanunay mga katropa kung dunay mga gusto na to ng mga AAA ng mga construction firm. Kasigurado yun mga katropa ng atong kalsada bridges na to diya mga katropa abta na lang balik ni Lord di pa ginawa bungkag. Basta mga taga-rely mga katropa ang mutrabaho na. Diba? Diba? Diba? Diba? Nasa Manila na po ni sila karong mga katropa. Nanguhit na po mo din ang project na. Bahin-bahin po. Diba mga katropa may muntag sa tuwa diya. Labi na kay Armando Atiliano og Apollo Atiliano from Manila with love. Napa di with love ha. Ang ato nga kape mga katropa, kung gusto ka og kanaganing kape nga suabing-suabe nga nanam kay mga katropa, isa lang pud ding Santon Plus coffee mix na to. Ang atong Santon Plus coffee mix na duna kini mangustin. Duna kini malunggay leaves og soya bean. Ang Santon Plus coffee mix ano yung giningon ato mga katropa nga kapina gamot pa. Bullseye! Siyempre, para sa tuang mga staycation mga katropa, dire karon sa tuang apod nga palibot ay kalimot mga katropa sa tuang staycation dire sa tuang New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District. Dito mabati nimo ang bugna og preskong hangin sa kabukiran uban sa mga nindot kay nga talanawon nga makaparelax kini sa imong nahuna og lawas. Mas malingaw pagyud ka samtang nagtilaw ka sa ilang delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect ini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. Planuhan na ang imong sunod nga day tour, New Year's Peak Mountain Resort, imong pahulayan ibabaw sa tuwa nga syudad. Ang New Year's Peak Mountain Resort. Na, tipa-tipa, inon sa guwama pa nga. Kay murang nibara, oh? Nibara akong nanam kay ganina da. Murang naapas akong tilaok. Ang New Year's Peak Mountain Resort, imong pahulayan ibabaw niya itong dakbayan. Makita ganin sa barangay dato sa Lumay, Marilog District na itong syudad. Bisita ako sa pangilahang Facebook page, mga katropa, sa New Year's Peak Mountain Resort alang sa dugang pod nga impormasyon. Pag-abotin mo dito mga katropa, ikalimot sa itong kape. Kay bugnaw nga lugar, lami ikape, mga katropa, o pag-inom ni mo, suabe.
1: Pinawa!
0: Suabe lang ka. Tulad mo sa itong nanam diya. O niya, mga katropa, ang atong mga produkto gikan sa Yes to Health Incorporated, makita ganyan, available kini mga katropa sa Rujon Pharmacy, Soyho Pharmacy, Zycil Pharmacy, o Princess DS sa Buhangin, Mamak Pharmacy o FRT Pharmacy, and Mental Relocation o Butika Navares o halos na mga butika mga katropa nationwide. Available ato ang mga produkto gikan sa Yes to Health Incorporated. Tatak Yes to Health Incorporated. Tatak Y2H mga katropa. Sigurado ka!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Dirita sa ito ang mga headlines karong orasa.
3: Headlines! Headlines!
0: Oy, dayang hirang nangayo kini og klaro nga tubag sa misaka nga singil sa kuryente.
3: Headlines. Headlines.
0: Tapos mga katropa, naon sa naman taon ni nga DLPC mga katropa, nagsige manig pasulabi mga katropa. Ayaw po taon ng tag 14 naman taon tani karon. Muna explain.
3: Headlines. Headlines.
0: Sabi ka spahin paghimog CPR training o pagbutang o AED kung AED sa barangay. Gipanawagan kini sa Southern Philippines Medical Center mga katropa.
3: Headlines. Headlines.
0: Ang mayor sa Jose Abad Santos nga nasa Davao Occidental oy dismayado sa mga nagapabiling double standard taliwala kini sa pagbisita sa cabinet secretaries mga katropa double standard mo na.
3: Headlines. Headlines.
0: Ayun ay gyapon na mga double standard ya. Yeah?
3: Headlines. Headlines.
0: Ang road slope protection structure sa GovGen Good news kay 88% na kini nga nahuan.
3: Headlines. Headlines.
0: Sa mga balita nga regional senior citizen gigapos og gipatay sa lungsod sa Kabanglasan. Grabe naman, sana may gitorture naman.
3: Headlines.

0: headline.
1: Kami Kangaroo Court ya. Parting lisod ani una ning klase nga mga balita mga katropa. Kani kaning worst kayo nga ikaw karon mga katropa na kay member sa family niya tapos nagulat sa imo nya karon ning una ning nitabo ni. Dapat imbestigahan na o kinsa gyud ang naghimo sa ingon mga katropa. Si Secretary Dizon na subling may pasali kini nga maagihan na gyud. Ang maagihan na kuno ang mabuhay underpass sa katapusan kini sa Hulyo. Dito ni sa may Jensan mga katropa ha.
0: Headlines.
1: O diyan mga katropa sa topong balitang national, si Matibag ay hindi talaga natitibag. Nagiging hack na lang. Unsa nang hack? Tibag hack na ang dating.
0: Headlines.
1: Karong adlaw mga katropa, subli nga matubang si NBI Director Matibag alang sa cross-examination sa ika-ninth day of impeachment trial din sa Senado mga katropa. Sa itong balitang international Houthi rebels nagdeklara o maritime blockade batok sa Saudi Arabia.
0: Headlines.
1: Motong naglangkob sa ito ang mga headlines karong orasa. Karong adlaw karong mga katropa nga Miyerkules. Bitsa 22 na kayo ding bulan sa Hulyo tuig 2026 atong nga programang Bullseye. May buntag kay oy thank you. Why, you're welcome brother. May buntag kay Nora Bunsukan diri sa Maya. Kini nga bago apply ha. Ta nagkakita ay karon dapat pwedeng bisihay gyud nato sa Matagusa. Ang future nato mga katropa nga katropa na po nato ni kini mga miyembro sa mga bikers diri sa Tosdagpan sa Davao. Diya kita ko na matod pa ni Nora Bunsukan ato ning adtuan Ma'am Nora. Kay basin pag mahimo ta ning biker spot.
2: Pino
1: kini mga bikers mga katropa kini mga big bike mga nila ha good noon ya. Oo matay big bike. Pwede ba mo apil yung mga Honda Dream Days ninyong grupo? Kay napuntay Sunday Runners Club, napuntay Sunday Bikers Club. Amis lang mga katropa, mga miyembro ni sa kuan. Kini nga, unsan yung pangalan sa inyo nga grupo gani. Karancho, no? Kaya sa mga taga-Karancho mga katropa. Goro ba ni pinangga ni Chis Escudero, panahon sa eleksyon mga katropa, magkikita din sa Karancho.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Si Escudero dito po sa Luzon. Nasabta na ako mga katropa. Alas 7:02 na mga katropa, diriputa sa ito mga balita karon taga na itong pagsagad. Naunsaram niya ko ang hag-hag mga tani engineer ay. Ha? Meron niya something sa kuang alingag-ngag mga katropa nga mo silapid. No? Basin o kanang kulang na nagtimpla o kana ganing kapeng suabing-suabe. Nga magkagabi ka na, natambalan ka ba? Be, ako nalang tilukon be, para mo tulid na itong dila mga katropa. Nagkuko kayo ka na itong akong dila ba? Tanawa? Oh? Nanam! Balita ta mga katropa sa ito apod nga mga kasikpit na ito mga patrollers sa ito sa isla sa Mindanao. Direk ron sa may Agusan del Sur, doon ay top 2 most wanted sa Surigao del Sur. Nadakpan kini sa Marihatag mga katropa. Ang balita manukada ni Ale Vicente.
0: XFM Report.
3: Sikop sa mga opisyal sa Marihatag Municipal Police Station ang gigaduhang labing ginapangita ang kriminal sa tibok lalawigan sa Surigao del Sur human gipahigayon ang operasyon ni atong miaging buntag na ilhan ang sospitsado sa alias nga LL 34 anyos usa ka mag-uuma og residente sa Purok 1 Barangay Antipulo lungsod sa Marihatag. Gikasa ang maong arrest operation sa mga kapulisan sa pagpangulo ni Police Captain MLS Baro Acting Chief of Police sa Marihatag Municipal Police Station alas 8:30 sa buntag. Gida ang sospetsado pinaagi sa warrant of arrest alang sa kasong murder. Then walay gitugot nga piyansa ang korte alang sa iyang temporaryong kagawasan. Human sa manampusong pagdakop, gilayon nga gipahibalo sa mga otoridad ang sospetsado sa iyang constitutional rights ubos sa Miranda Doctrine. Dali usab kini nga gidala sa Marihatag Municipal Police Station alang sa pagproseso sa dokumentasyon og saktong disposisyon sa iyang kaso. Sumala sa pamahayag gikan sa Surigao del Sur Police Provincial Office ang maong pag pagkasikop usa ka dakong kalampusan sa ilahang padayong kampanya sa pagukod batok sa mga taong nagtago sa balaod aron masiguro ang kalinaw og kahapsay sa tibuok lalawigan. Katropa aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: XFM Report.
1: Dagan salamat kanimo katropa nga Ale Vicente. Duna kitay 5 minutos na palabay sa alas 7 sa buntag mga katropa. Balay agoyloy gipaulanan kini og bala sa duha ka wala mailhing suspect. Usa ra ba gyud ani mga katropa ang nasamdan? Ato nga sayron ang balita manukad ni Jao Pagotayaw sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
1: Jao.
4: Swerte ng wala na intimano ang usa ka lalaki kinsa sa Maron human kinigipusil sa duha ka mga wala mailhing suspitsado dito sa Purok 7 Barangay Poco-Poco, Damulog, Bukidnon pasado alas 7 sa gabi, Hulyo 19, 2016. Ang biktima na ilhang si alias Antonio, 49 anyos, kinsa daling ginala sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod sa Kibawi. Base sa report, ang biktima nagcharge sa iyang cellphone sa balay sa iyang igsoon. Dihang pauli na unta kini kalit kinigipusil sa makaraghang higayon sa duha ka mga suspect. Human sa pagpamusil, paspas nga niikya sa mga suspect paingon sa habagatang direksyon. Sumala sa biktima nga kalit matod pa ang panghitabo ug wala siya kaila sa mga nagpusil kaniya. Matod pa niya, walay bisan unsang laom nga rason o upikil nga nahibaluan aron siya planuhong patyon. Sa karon, ang biktima anana sa luwas nga kahimtang. Narecover sa crime scene ang tulo ka mga basyo sa bala ug tulo ka mga buhing bala sa kalibre 45 nga pistola. Ang mga narecover nga ebidensya gidala na sa forensic unit alang sa ballistic examination. Naglusad na karon og hot pursuit operation ang kapulisan aron mailhan og manakpan ang mga suspitsado. Mga katropa, para sa lane and feet nga panglawas og layo sa sakit, tumar perme sa pinakakusog food supplement nga gigamasa Yastolt Incorporated, ang premium D3 soft gel capsule alang sa nagkiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, nanukad Risa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagotayaw, XFM News.
2: XFM Report.
1: Aduna kita 7 minutos na paglagutok sa kala 7 sa buntag mga katropa. Diri sa tuang nagapangutana nato karon mga katropa kung maagi ana ba daw ang dito sa may Marahan katong naglandslide no. Nakoy nakita mga katropa nga alternatibo nga ruta. Naaman toy mga vlogger pod nga nagsigig ingon nga pwede agian diri, napoy diri, daghan siya actually og kanang lusot. Pero ang pinaka nindot nga lutsa nimo nga mudagan lang siya 8.5 kilometers pero piit ang dalan, makakaagi siya ang duha ka sakyanan pero kinahanglan muhunong una ang isa. Gamay lang to mga siguro mga about 3 kilometers lang imong antusan o nya tuloy-tuloy naman kay simentado na lusot ka mga katropa sa kining may dalan padulong sa Arakan. Doon na katipunan at na ang pangalan na mga katropa. And then lusot ka itong murag checkpoint mga katropa nga naapoy padulong ato sa Napaliko. Diya sa Napaliko, sakop na siya mga katropa sa Arakan. Matingala ka no, ang Cotabato mga katropa, boundary na din na Davao City sa Marahan. Isa lang katikang mga katropa, Cotabato na. Isa lang po katikang ni Mospikas, mga tropa, Bukidnon, yan mo balik na po Davao. sa Davao, Buda, Bukidnon, Davao, Buda. Bukidnon, Davao, ang buti pa sa butana. Dili pa magian pa rikoy. So nga, butana mga katropa. Di pa magian, magian siya o kining motorsiklo. Okay? Ato sa ning dalikatan mga katropa taw-taw no ato ang mga news trends sa ato nga pagbalik mga katropa, standby mo ha. Rexy Netski Ventura Raxoman de la Piña and sa tanan nga mga viewers nato karon mga katropa, standby ta mga katropa kay daganta gisgutan ha kay lagi kagahapon perting bibuhag yod ang mga katropa bisag wa mo nang utana. Ang pinaka nindot na dito kay ang NBI director na yun ang isalang, pero murag arang-arang pa man tong pilmero. Murag magkanagaling, may pagkahambugiroon yun si NBI director matibag mga katropa. Niya, sarkasam kayo?
5: Pinawa!
1: Niya, sabi ko sa inyo na ako po ay abogado at alam ko po ang lining ninyo mga tanong. Murag yung unahan ba?
5: Pinawa!
1: Pinawa, pangunahan niya ang council. Tanong bitaw siya mga katropa o kanang about atong mga artikulo, yung siya nga, pwede i-refresh mo ako, binuang.
5: Binuang!
1: Nabugiro kayo ka niya, karoon magpa-refresh de ka.
5: Binuang!
1: Iwa de ka kasabot anang about sa investigation. Unsa nga artikulo, unsa nga balaod na, pwede i-refresh mo muna ako. Bitaw eh. Nagiging sigig pahambog ba? Niya nakakaroon sa witness stand. Niya, ang imong kuligo, diary.
5: Binuang!
1: Sa kamanang ko mga katropa na magdala-dala kag diary diya mga katropa diya sa impeachment court. Grabe ni si Matibag talaga. Oo talaga baby. Ay, naghampatag istorya, may kalabutan na ng mga katropa. Human lamang sa mga pipila ka mga reminders. Ito ang Master Control. Itong oras. Rush it to Jess.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting.
9: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
10: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maopag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin na properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires na kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin na well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
11: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: XFM.
8: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Ayon na mga katropa, may buntare kay Ati Iling. Ati Iling, may buntag Eliza Salik, no? Naka-uwi ka na ba dito sa Pilipinas galing sa Estados Unidos? Ay, wala problema ng imuhang punuan sa isa kalansones din ha. Nga, nangita ka ganang mukatkat kay nakoy kaoban din kusok kay mukatkat ni si Engineer Royce na to. at tuwan na itong isa kapunuan daw, pwerte na ba yung tamisan ng iyahang lansones diya? Kaling naamanggod siya sa US of A, iyan ang ipaharvest na to. Ganahan ka mukatkat dito, kwan? Royce, uwanta? Gamay na isa kabukag at ba, maligyat na diya sa ako, ano?
5: Pinawa!
1: Kaling, pwerte yung tamisa to. Ultimo, liso, lami kayo. Kaling ini lansones ni Ate Saling, Ate Iling, no? May buntag dyan mo ate, no? Happy viewing naman sa US of A. And si Raxaman de la Peña, God is good all the time mga katropa. Alas 7:13 na mga katropa. Oh, tanawa lagi. Oh, yes na yes ha. Ako, basta mo yung kung mga katropa o kanang kumusta nang imong isa kabukag ng lansonis din na. Yes, doon na dayon si Ate Ling ha.
5: Pinawa!
1: May buntag mo na. Ato aning listener mga katropa. Gikan pa yun sa DXUM. Hangtod na lang pikas lampi. Hangtod din mga katropa. Minaw lang yapon ni Ibi. Sanasa ta mga katropa sa to apod nga pag-sibyam. Salamat kayo. Ito mga habit na to ng mga listener mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dito mga katropa, ang disaster response capacity sa syudad. Ipasigarbo kini mga katropa. Ito bilabay nga adlaw. Magkita na to ni mga katropa. No? Kini nga to apod ng mga display of forces na to diri sa to ang mga response team. Oo. Daghana na natin sa kabuok nga boom truck. Natay kana ganing backhoe. Adi day, duha ni oh. Isa, duha, tulo sa video nga ko ang gitanaw diri mga katropa para ma-describe na ako ni sa to apod ng mga nagpaminaw karon sa 89.1. Nagtanaw ko diri og video unya dunay mga 911 na team nato ang ilahang mga bag-o nga mga rescue truck nato o kining napay USAR. Oh, nahurot na mga katropa. Ah, basta lagi. Puno alagi mga katropa sa Crocodile Park lagi. Dihan na nakita nga mo ni ang mga asset sa Davao City sa tuang response team. Alay, pangutana, ani. Mangutana ko pohon kang kining retired Colonel Angel Sumagaysay. Sir, no? Sa daghan jud ayon, daghan jud di ay kaayo pa nga mga mas daghan pa di ang mga masakiton nga nangitag kanang tabang sa emerensiya kaysa sa tuang 911. Daghan na kay no? Daghan na kay na kay kumanawag mo karon mga tropa sa 911. Ana mo dud ang operator mga tropa nga sir kay hurot-hurot bi ato ang 911. Di ba? So, mas daghan yun ay ang mga nangita o sikat ba? Sikat nga ito ang 911. Daghan manawag ba? Kulang pa yun na. May nga daghan na di ano? No? Kulang pa na. Ano man? Kaya ultimo ikaw manawag mga tropa, balibaran mang kakilagi, walay bakante. Di ba? So, yet, gidisplay na ito na nga ito ang capacity mga tropa in terms ang disaster na ito din ngayon karon. Baha, na ay mga landslide, doon ay mga emerhensya sa kadalanan. At is very proud kita kay napadayon kini nga legacy gikan pa ni Kang Digong ngadto na siyahang mga anak.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Congrats sa itong palakpakan na itong syudad. Dito mga tropa sa pikas mahin, kudigo ni Kalansyaw. Kudigo ni Kalansyaw. Kudigo sa NBI director nga si Matibag. Katawan na nini mga tropa kay nagsige ni siya li-li tong iyahang kudigo ba di gipangutana siya mga tropa sa council sa respondent si Binloan. Ano ba yung binabasa mo diyan? Pareho ba tayo ng kudigo? Tanawa rin ang tubag mga tropa sa kining NBI director at ang paminahon daw makadyot daw injury mo o ba nibe? Sige daw.
5: Mr. Presiding Officer, actually diary ko po ito at saka notes eh. Combination. So, kung makikita naman po, mula pa noon, iba't iba pong nakasulat dito. Mr. Presiding Officer, respectfully, with your permission, for the timestamp, I want to refer
12: witness
5: to my
12: witness is allowed to refer to his notes. Salamat with po. Assistance and within the view of the counsel, assisting counsel for the respondent and the prosecution, if they so desire.
13: Your Honor, can we ask permission to scan the whole notebook, Your Honor? Or at least the salient portions of the notebook, Your Honor.
14: It's a memorandum.
12: To look at it, to scan it, to see that even baka may mga nakasulat na iba dyan na wala nang kinalam. Just to confirm that it is indeed his notes with respect. What is the book you are referring to or notebook you are referring to, Attorney Matibag?
5: Mr. Presiding Officer, actually, diary ko po ito at saka notes. Combination. So kung makikita naman po, mula pa noon, iba't iba pong nakasulat dito. May mga personal po. May mga usapin. Ito lamang pong notes ko na to, nakatoon dun sa date kung saan po nagkaroon na ng investigation po yung administrative order number 11.
13: Then just the salient portions, Your Honor.
15: Your Honor, just for the record, we would like to invoke the right of the witness to refer to his notes because that pertains to investigation notes which were prepared, done, written at the time of the investigation, Your Honor. That is to refresh his memory, Your Honor.
12: No, the presiding officer already allowed it. Counsel for the respondent, your assisting counsel is there. Without necessarily scanning the whole notebook, which might contain other confidential or perhaps personal information, he may observe what the witness is referring to, and you may make your observations known to the record should he observe something out of the ordinary. Witness may answer.
5: Mr. President.
1: Yon. So, gadala-dala o diary, mga katropa, si Matibag.
16: Pinawa!
1: Ha? Kaniad tong high school pa ko, mga katropa, na ako'y classmate nga, nagsigi og ka ng daladalag, iahang separate notes, mga katropa, diary ko no to niya. Day-to-day nga diary. Day one, I meet with my crush. Ah, talaga naman ay, ha? Nakita na ko siya, nasugatan na ko siya, wala ko niya gipansin, nag-smile ko siya, but she smiled back at me. Talaga naman, hindi mo malimtan mga tropa. No? Day 2, Moni, nanghipos ko sa sinina sa kuha mga igsoon, kaya ako'y galaba.
16: Paduman.
1: No? Unsa ka na nga diary diya mga katropa niya, no? Udigo. Grabe, mangita mga katropa, grason. Ay! Then, dili pa, napaisumpayan na mga katropa. Si Matibag, wala po siya alam sa investigasyon. Dili pa kuno siya ang NBI director ato mga tropang panahon na mao ni ang gihimong rason, no? Kay naman toy mga years nga gipangutana mga tropa kung naga imbestiga ba siya, ningon siya nga wa man ko ana pa nang panahon na, no? Ato ipaminaw na to ni mga tropa kung sa iyahang before na to ni sum up tanan ha ato ni nga gamitan sa to mga issue pressure karo mga katropa to ni tackle, no? Ato sa ni paminaw ni si Matibag ning iyahang mga paborito na to nga mga rason niya be. Sige daw Mati. Kumusta mo na? Hidaw. Ay, wala di ay. Di any video ni. Ang akong gipadala. Ningon si Kondri mga tropa, may participation ba si PBBM? So, gi-question mga tropa ni Defense Counsel Mark Cavinluan, si National Bureau of Investigation, NBI Director, Attorney Melvin Matiba, kung nakialam ba si Presidente Bongbong Marcos sa investigasyon sa kining... kining grave threat ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mga katropa, Moni ang unang pangutana ni Attorney Vinluan. No? Do you confirm that you are an appointee of BBM? Tubag po si Matibag, it's only the President who can make an appointment. Attorney Vinluan, did BBM participate in the NBI's investigation? Unsa tubag ni Matibag ani mga tropa, no? No, kung numatod pa. So, don't you consider your appointment as NBI director as participation the part of BBM? Ay, talaga naman people, mga my friends. Dali, aryo ni makalusot ni mga katropa no, sa kining pangutana ni si, ano, si Matibag. Ha? Ingon siya nga, appointment, mag-appointee ba ka ni PBBM? In siya nga, only the president. Sa ito pa, wala mo siya nasultig yes or no, pero pag attest niya mga tropa, only the president can appoint me. No? So, appointee siya. Niya karon mga katropa, pang pangutana, na follow up nga pangutana rin si Attorney Vinluan ani mga katropa. No? Ang iyang follow up nga pangutana, did BBM participate in the NBI's investigation anyway? In any way? In siya, no. Way labot si PBBM aning investigasyon eh. Wala siya nagapaningamot ani. Muna buti pa sabot mga katropa. So, ingon siya, don't you consider your appointment as NBI director as participation the part of BBM? Ingon siya, no. The water is for ducks, not you.
16: Pinawa!
1: But by and by, it went ahead and peep, it was sundin. So, na-memorize na ako ng tula na mga tropa katong grade 1 pa ko.
16: Pinawa!
1: Kaoban na na sa mother, I am sick. Call a doctor very quick. Doctor, shall I die? No, my darling, do not cry. Mga tropa, naka second place ko ana mga tropa nya ang kanang gikuan sa kuha. Grade 1 ko ana nga tula na. Si Ma'am Saison ang nagtudlo na ko ana. Grade 1 ako nga teacher dito sa kalimtan mga tropa, Ma'am Saison.
16: Pinawa.
1: Unya why representante ang kining grade 1 at that time nako nagdagandagan mi nagdakpanay sa oval perting singutan nako gitawag ko ni Ma'am Saison kay kusugit mo sitsit. Anak siya mga tropa. Basta lagi doolin ko. Ako bunalan ko kay puting singutak sa kanya to. Humok kay mamunal ang mga teachers. May reklamo hay. Sumbong ka sa ginikanan, ikaw may noidutan. Karon lahi mga tropa, kumusumbong ka sa ginikanan, ang maestra mo idutan.
16: Pinawa.
1: Ako na kay kung ikaw magsumbong-sumbong ka kay gibunalan ka, tiwasan kasi mga ginikanan kay nagpabadlong ka. Why tolerance sa una mga tropa. Moto nga siya nga, walay representation ang grade 1. So, anong sama na ma'am? Siya, dali, pag-memorize ni. Amo na, di ko kalimot anak mga katropa. First nako nga attender anang kuntis-kuntis anang tula-tula. Wapa ka naog ang MC mga katropa. Di ko kalimot ato si Ma'am Caballero.
16: Pinawa!
1: Ang MC. Kasi po daw si Ma'am Bauto lagi. Tingnan si Ma'am Bauto ang principal mga katropa ni Pano na raba. niingon si Ma'am Bauto nga bakit walang representation ng Ridwan?
16: Pinawa!
1: Okay, nagkarakara yung tao mga tropa si Ma'am Saison. Ako may nakitaan kaya naganagan to. Tingsingutan ako yan siya nga. Abais! Abais! Abais! Shhh! Ah, hadlok na ako. Kaya kurabi ito mangusit. Nagastog ko ko. Yan siya, memorize mo ito. Memorize mo ito. Tahan ako, ah, kasi siya tuluro mo ni Kalinya, Ma'am. Eh.
16: Pinawa!
1: Naligyan kita ang una tawagon. Mother, mother, I am sick. Call a doctor very quick. Doctor, doctor, shall I die? No, my darling, do not cry. Siya, lagyan natin ng buhay. Hanap siya, mother, mother. Aha, basta, ikaw, ay, mahuman, no, tamam natin, representation. Wala na tayo, kuha na ka ng mudaog dagdili.
16: Pinawa!
1: Basta pagdawag, grade 1. Represented by... Wala pa dyan pangalan dito kay Maglista. basta grade 1. Wala, tawag. Wapa ka naog sa stage mga katropa si Ma'am Caballero. Ningon ko siya, lingi siya. Siya, humana! Ano nga yan, anak?
16: Pinawa!
1: Pas-pasi ko pa. Mother, mother, I am sick. Call a doctor very quick. Doctor, doctor, shall I die? No, my darling, do not cry. Maunin si Matibag! Murag nag-mother-mother lang.
16: Pinawa!
1: Murag nagtula lang. Nagdala-dala lang og diary. Onya mga katropa, isa na diri akong diary. Gisulat siguro niya yang diary nga to sa grade 1 pa siya. Ay nako, Randy Santisa sa good morning sa ikasulti ni mo na. Tristan Wyatt Gulay, may buntan ni mo diha. And Brad Romel Bernia, good morning ni mo Kuya Tol. And yes, sa mga nagapamati ka mga katropa. Mubalik na taon-taon mga katropa ha. Itong tagano pagtaga di sa mga issue por issue, trabaho lang walang personalan. 8 days sa impeachment trial at rin sumpayan mga katropa. Nagasentro rin sa grave threat nila Vice President Sara Duterte Carpio. Kansa pareho sila sa threat ko naman pa ni Mayor Baste ko naman pa. And then, ang katawanan mga katropa, amot, huwag magkakatawa bago ano yung ning istoryahan ni karong mga katropa ang nadamay ng mga ICC ni karong. Ha? Ano mo si Luis Pro mga katropa ni Dangop man sa patakaran sa ICC. Ato na yung paminawan niya mga katropa ilang conversation ha. Pagbay ta mga katropa, human sa ito ang mga pahibologikan sa itong master control. Alas 7.25.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting!
17: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
18: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
19: M2C Graphics, Davao.
20: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muay usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo ug pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
21: Exciting!
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
22: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
23: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
24: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
25: Nindot man ma in love, pero mas nindot jud ning kitay gilove.
26: Kaklarek sana!
27: Exciting!
28: Bullseye! Mapriso ka!
16: Pinawa!
1: in love, mamahal ang bugas, Ron!
16: Pinawa!
1: Kanyang mga babae, kusog kayo mo magpainganyo na mo nga kami mga lalaki, mga in love mi ninyo! Kunya pag-abot sa panahon kung wa na may sapi, muryo-muryohan mi ninyo! Pag naagani tay sapi, puwerte ka lami kalambing ninyo. In love pa mo?
16: Pinawa!
1: Dami nga ito. Istorya rin ang isubo, ha? Marabag, ayaw pa lang, tingnan na ito mga babae, dilira ba? Pero anay ko na ilaham sa tropa, basta ma-in love mga babae, anay ko na. Kunya, mas mo in love, mas maka-in love ka nang ikaw, thoughtful ka, mga katropa, sa ilahang mga panginahanglan. Ronnie Piho, good morning ni Modia. And may buntag po kay Tristan Wyatt Gulay. Padayon mo sa pag-like, pag-share, pag-follow mga katropa. Kaya kanang ato ang stication sa New Year's Peak mga katropa. Basta kay members ninyo nga family, pwede ninyo matransfer ninyo sinyo hang mga members sa family kung busy mo, di ba? Oo. Kaya nindot mga katropa, karong panahon na mag-relax-relax po na managsa. No, kining dito sa lugar sa Mabugnaon na lugar sama sa Marilog District, no. Ang New Year's Peak Mountain Resort mga katropa, dito mabati nimo ang bugnaw ug priskong hangin sa kabukiran uban sa mga nindot kay nga talan-awon nga makaparelax kini sa imong nawong naglawas. Mas malingaw bagyud ka sa kining pagtan-aw mga katropa sa kining sea of clouds samtang mag-enjoy ka sa ilang delicious meal. Delicioso. Ang ilang buffet meal napud sila mga plater lang o ga per order. Perfect kini para sa barkada, pamilya o bisan na solo travel. Bisitaan na ang New Year's Peak Mountain Resort. Alang sa dugang po nga impormasyon, diya sa may Barangay Dato sa Lumay, Marilog District na itong Dagpil sa Davao, mga katropa, ang ilahausab nga kining resort na himutang. O niya, bisita po dito mga katropa ang isigutan ng lugar, pero magdala kag kape. Ang kape nga suabe-suabe! Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, partner kanunay sa tuang New Year's Peak Mountain Resort. Bisag gamay na lang tulo, mga katropa. Oh.
0: Nanam!
1: Perti ka nanam, gyud!
16: Pinawang!
1: Kanya, katong mga apyugon o glawas, mga katropa, mag-Santon Gold, ha? Santon Plus Gold. Aduna kini mangustin nga powerful antioxidant kini. Ang antioxidant compound dako kini nga tabang aron nga pagawas ang mga free radicals o toxin sa lawas. Santon Plus Gold, mapalit kini sa Shopee, Lazada o mga butika sa Shopee na lang, mga katropa, no? Mapalit kini sa Shopee o mga butika sa inyong mga dapit. Nya available po kini mga katropa sa tuang mga kining pharmacy, mga katropa, sama na lamang diri sa Herlin Pharmacy. Nay Herlin Pharmacy, no? Unapod dai dito ni sa may Sasa ang kining Herlin Pharmacy sa Sasa. Napoy Rolin sa Pharmacy sa Samal, available po din sa Golden Drug San Pedro, Yuhan sa Pharmacy, JT City Pharmacy sa Puan, and Jeyo Jen Panakan, Jeyo and Jen Pharmacy sa Sandawa, Wise by Turil Pharmacy and Pharmacia Eva Tibongko, Princess DS sa Kabantian, Butika Liana and Benz Pharmacy, mga katropa, diha sa may Samal. Yon. So, mangita mo mga katropa o kanaganing di na mo mag-adwado sa mga butika, munang order mo diha sa Shopee! Hili ganaga ng Shopee! Atong Santon Gold Coffee Mix, katunang utana, mga tropa, kunsa ka-anindot kini, mo kini ang maka-fight sa tuang fatigue, mo po niya makapaboost, mga katropa, sa tuang natural nga energy. Enhances focus and mental clarity, and supports daily wellness for busy lifestyle. Kung sabi mga ingredients, aning atong Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, ha? Ang Santon Gold Coffee Mix, packed with mangustin, naapod ang chia seeds, naapod ang turmeric, naadya ang moringa, naadya ang glutathione, and collagen. Talaga naman, ha? Collagen talaga, mga katropa. Tsaka itong glutathione, magkapahamis sa kutis, mga katropa. Labi na itong mga tabunon. Musamot kasinaw ang inyong mga kutis, mga katropa. Kung makainom mo og Santon Gold Coffee Mix, isang pamantood, mga katropa, nga maka-fight kini sa fatigue, maka-enhance sa ato ang mental clarity o doon na tayo gitawag o pagpa re-strengthen, mga katropa, ma-replenish ang ato ang strength kaya from day to day, mga katropa, busy ang ato ang lifestyle. Kape na, pagbaon ng kape ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Right, no?
2: Bullseye!
1: At doon na kita 38 minutos na palabay sa Class 8 sa buntag. Kaganyan na ito ang agisgutan ang katong diary kudigo ni Kalansyaw ni Matibag. Diary ko niya sa high school pa. Pero unya, mga katropa, ato sa ning isgutan makadyot ni mga katropa. Kaya ni Santop ni Sako ang alingag-ngag ning natingala lang yung ko aning Davao Consumers Movement ba? No? Ang Davao Consumers Movement, hilom lagi mo aning paspas nga pagsutoy aning presyo aning kuan. Presyo aning ato ang DLPC karon. Di ba Mo mani ang inyuhang forte kaniadto. Sige mong singgit sa Nordico. Mahal ang Nordico. 12 pesos. 12 pa to ha, 12. 12 pesos ang Nordico. Ito mo, 13 pesos na ang Nordico.
16: Pinawa!
1: Mag-antos ba mo kitang taga Samalinyos? Mag-antos bata kita mga taga Del Norte Linyos? Mag-antos bata kita mga De Oro Ninyos? Aning Nordico? Yang Nordico mga trabawa, pa'y napulo katuig sila ang pag-recover aning Danico si Dieg, Danico si Nia, kanya to nga gubot kay nagpatay pa.
16: Pinawa!
1: Karon ka nagkahapsayay ng mga katropa sa Nordico, niya karon mga niyang ilahang naghihimo, mga katropa, naning kamot sila. Agis, away yun sa DCM! Di ay si DCM, mga katropa, nahimo siyang propagandista sa Double and Power Company. Oh. Nga nung makaingon kong propagandista sa DLPC, kay Davao Consumers Movement, dapat ang concern ani Davao City, motong kasakay po kumatropa, unsa man ang Nordico! Mahal, mamukayo! Muna gingon sa DCM!
16: Pinawa!
1: Pero karon mga katropa, nga nagpa-burot o presyo sa singil sa kuryente ning DLPC, mga katropa, wa may DCM! Ibarbara ko in Spanner!
2: Bullseye!
1: Nagpahalata lang yung ka parikoy nga apil ka spirol.
2: Bullseye!
1: Apil ka spirol ay apil manggani ka dito sa kongreso o ganang ates nga ihunani dyan niya ang mga consumers sa Davao City, ihunani ang consumers sa Del Norte.
16: Pinawa!
1: Ngayon karoon noon sa walang mo yung ikalagyan yung puting pagkasutoy aning ato ang single sa kuryente. Gikan sa 9 pesos, karon nahimo ng dulan 14 pesos, in just a matter of months lang.
16: Pinawa!
1: Grabe naman eh. Bakit yun naman kayo bibinigla-bigla dito?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kagaral aning DCM mga katropa. Dapat himuon mo ng Del Norte Consumers Movement!
4: Alerto!
1: Ayaw na pagdala-dala mga katropa, rinaog ka na ganing Davao!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kay wa kay angay!
2: Bullseye!
1: Butiti kang gagmay!
16: Pinawa!
1: Hindi ka butiting dako, ha?
5: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado.
1: Hindi ka mga katropa sa absuelto. Coverage. Absuelto o convictado, 8th day karon mga katropa, ha? Sa, 7th day, 8th day kagahapon. 9th day ta karon mga katropa sa impeachment trial. Ambot og unsa kahapoy himuon na punta ni mga tropa nga pag-atrasa ning uban nila karon nga mga witnesses. Karong hapon, karong adlawa, I mean, no? Wala na kabalog, nadayon ba itong ilang buntag na lang ilang coverage kaya para sayo silang mahuman. Eh, kagabi mga katropa, wala na yun. Gabi na kayo, kisa men tayo, mulungtad o ka ng paminaw sa inyo, nga gabi naman kayo.
16: Pinawa!
1: Gusto na din na mahuman na gidayon mga katropa kasi si Lakson palagi mga katropa ay pasultiyon niya. Dapat madalian na ito, ha? Kaya init na kayo kung ipapriso si Cayetano.
16: Pinawa!
1: Ay, kapriento mong... Mas mauna pa man kuno matod pagkapriso si Cayetano mga tropa dito sa Quezon na City Jail kuno matod pa kaysa kang Sara. Naon sa naman taon ito mga senador kano mga tropa nga sila naman naglabo-labo ani kano mga panahon na. Puro doon yung mga anomalya, nag-away.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Si Ping Lacson, na yung anomalya, nag-away.
2: Bullseye!
1: Si Cayetano, doon na po siya iyang gatubang anomalya, nag-away po.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Dapat ano yung mga katropa, ya, bullish na ito yung kongreso, tama lagi na yung magparlamentaryo na ito ba?
16: Pinawa!
1: Kaya bullish na musugot, mga katropa, sayang ang malita. Sa kining 8th day sa impeachment trial, nagsintro kini sa grave threat nila ni VP Sara kan sa pareho kini sa threat kung mato ba ni Miro Baste, mato gingon ni Matibag. Karon kin nagdala man ni si Matibag mga tropa og kudigo unya karon ang isa ka kudigo niya mga tropa affidavit kuno matud pa nga walay kana ganing silyo sa abogado.
16: Pinawa.
1: Ha? Mura lang siyang statement mga katropa nga gidala dito sa blatter sa purok. Nagdala og mga dokumento, nagdala og mga papeles nga walay notaryo, mura lang ni tambong mga katropa og kanang taral ngatos barangay. Naka-insulto man siguro is Matibag mga katropa sa mga senador judges. naka-insulto man siguro sa impeachment court nga pwede ra to ni dula-dulaan mga tropa o kanang istorya kay total kabalo naman ta nga kini majority sila mga tropa mao man kini ang mao ni ang mopirma nga ipa-impeach si Sara, ipa-demolish si Sara.
2: Bullseye!
1: Nagsalig siguro ni mga tropa nga ilaha karon ang mayorya. Number games, magkahagyapon kini ang nahuna karon ni Matibag, mga tropa nga man ng iyalamang biaybiayan ang kining Senado. Dalaan lang magkudigo ni Kalansya, mga tropa, di raman niya ay palili, kaya lagi na dito ang love story. Karon nagdala mga tropa o kining statement o affidavit mga katropa nga walay notaryo napansin kini sa Defense Council. Karon kay napansin sa Defense Council mga katropa gipangutana. Nganong wala man ay notaryo? Todo dipinsa pod si Luistro o tropong Bendalo. Tinago ko siya no. Husband ko yan eh, may kasong rape, may warrant of arrest. Tinago ko siya. Niya karong gusto siya mga tropa nga ipagawas kung hindi Sara dapat dili magtago-tago sa ato nga balaod.
2: Bullseye!
1: Nako people mga my friends. Mamin na ito mga tropa, kay ang katawan na ni karong mga tropa, niabot sila sa ICC? Niabot sa ICC? Eh, paminaw na ko na ito na engineer makajot, be? No? Niabot na ni ICC.
4: Before the court makes the presiding officer makes a ruling, the pre-marked document, is it notarized?
6: Your Honor, may I raise a question to the witness so that he will answer and enlighten us on why the document is not notarized?
4: You may, counsel. So you're admitting that it's not notarized? Even yes, your pre-marked Your Honor. Copy is not notarized, whether we use that copy or this one?
6: We admit to that, Your Honor.
4: The witness will please explain why he is using in his investigation a document and or affidavit that is not subscribed to or under oath. So it is not even an affidavit but merely a statement.
7: Alam niyo po, Your Honor, sa law enforcement po, meron po tayong mga tinatawag na open source intel. At ito po ay ipinadala sa atin at atin pong susundan. At kaya nga po, ang aming pong investigasyon ay isang continuing investigation, open, continuing, and active investigation. Sa pagkarito bang ganitong dokumento ay amin ding ikukumpara pa. Subalit, malaki po ang value ng mga itong bagay sa amin sapagkat ito po ang nagbibigay rin sa amin ng direksyon at mga leads upang amin pong magampanan ang amin pong tungkulin na mag-imbestiga.
4: So for the second time and for the sake of clarity and then for the information and guidance of the senator judges, the document being identified by the witness is unsigned, is not notarized, not under oath. And it is only as to the fact that they used this document in their investigation or as part of their investigation, but not as to the truth of the allegations contained in that unsubscribed document that was not made under oath.
8: Also unsigned, Your Honor. Sorry.
4: Unsigned.
8: Also unsigned because there's a signature, but it appears to be a photocopy. So it doesn't qualify as a signature.
4: With the additional manifestation of the respondent, so noted, what is the manifestation of the counsel for the prosecutors?
6: Your Honor, based on the ICC, as relayed to us by our witness in the next article or in the last article that we will present, the ICC does not require notarization of document.
4: Noted, but we are not the ICC counsel. Again, we're just placing on the record and for the record the factual situation concerning the document that the witness is testifying to for the information and guidance of the senator judges. Before the court
16: makes...
1: Kauwa ba to ay? Ha? Nga naman, Luistro, nga imo manghimoon karon nga example ng ICC... Unsa ba gyud ta ni karon mga tropa diri sa tuwa sa Pilipinas? Sunod-sunuran gyud ta ning mga judges mga tropa nga wa manggani na sila ilang kaugalingon nga nasod.
16: Pinoa.
1: Wa kaugalingon mga katropa nga pamalaod. Naga bind lang kanon sila mga rules mga tropa nga gibitbit ang kaning mga kaso sa mga dagko pod nga mga nasod.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kadelikado bagyo di IDI ang ICC nga wa man dinay notaryuhay niya. Ha? Ya karon imo nang himo example din mga tropa na ako nakita mo dani karon gi-open up ni kabalo ka every time nga ang prosecutor magsulti na mga tropa duna yun ay apelyido mo ni ang pangalan karon sa mo ang gihaon nga kining issue karon og among gipalutaw ikaw makasaway jud ka pero nanay apelyido mga kining katropa nato unsa ning pasabot nako ni mga apelyido ba naay mga rason na ilusok na kanunay ba kini karon gi-mention niyang ICC. Wala na yung notaryuhay sa ICC. Kamalo ka kinsa ning tao nga bukang bibig kayo niya ang ICC. O niya, karon, murabag ka ng siyapod mismo, staff na sa ICC. Kailan mo kinsa ning tao, mga katropa, nga mag-akusa sa imo ha, nga ikaw gwapo ka, o niya, muingon siya o pamatud-i nga mali ko. O, ana, kinsa man daw ng tao, be. Kinsa nang batasan na be, ha? Nga ikaw, daotan ka, pamatud iko, nga mali ko. Kalaki na sa usa ka tao, mga katropa, nga nidagan pagka mayor, nga wagi kumusta. Gani ilha, sila hanga barangay. Kinsa man yung mga katropa, pero ilado ni sa ICC. Sige lang, huwag ka nang bit-bit ani mga statement nila Scanias nga walay notaryo. Kinsa man na be, dating senador Trillanes. Remember ka nga si Trillanes, mga katropa, himuon po nila ning witnesses sa uban ng mga artikulo. Kaya kinimanggong article of impeachment karon din ni grave threat money and betrayal of public trust, mga katropa. Sa Article 4, money ang ginadibatihan nila karon din na sa Senado. So Article 4 pa sila karon, mga katropa. So, kining betrayal of public trust, bugat man siya mga tropa, and then ilang kanawang gina-establish. Ang problema lamang sa prosecution, dili sila muangkon nga nag-fishing expedition sila.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Klaro man yung kayong fishing expedition eh. No, dito ta kay Matibag. Niingon si Matibag mga katropa nga tawag baga nato nini nga ilaha ko nga i-care ang kining ilang mga informant, dili nila ipakita, kay basig mag-compromise ko naman ito ba, ang ilang confidentiality, o dili sila gusto kay ongoing ang mga investigation. Kabalo lagi sila kung sa'yo mga confidentiality. Pero nga naman nga, kung si Indesar Duterte, panahon siyang confidential fund, doon na siya mga intel nga iya, nga nung gusto mo nilang siron, kinsa yun si Mary Grace Piatos. Nga nung wala man ibabag ang nga NBI o nag-investiga mga katropa, kinsa yun si Mary Grace Piatos. Hura! Nga kasabot man ta siya unsay confidentiality sa ato mga intel. Saligan na to ato mga intel. Doon na siya mga ilahang galamay, mga katropa, nga dili pwede makompromise. O niya, karon kay kining galamay ni Indesar Duterte, mga katropa, nga ang bugtong hinungdan siya mga intel karon, mga katropa, sa pagsusi, sa pag-ila. Unsa nga mga mata nga mga recruitment din na sa mga schools, universities, mga katropa, labi na sa educational, sa deep ed under, kanya ito, mga katropa. Na ay mga recruitment pa daan sa mga sa high school pa lang daan heading to college, mga katropa, gina-recruit ng daan sila para ma-schooler ng bayan o niya gina-program na ka, mga katropa, basta kalagi first year pa ka, freshman pa ka o niya karon mag-beat-beat lang kayo microphone, magapang-recruit lang ka sa mga rallies and then himuon ka, mga katropa, nga top-notcher pwede ka din sa inyong eskwilahan, pwede ka nilang i-program because mga katropa ila kining gimpluensyahan karon gibulabog kini ni Mary Grace Piatos.
2: Bullseye!
1: Suko ang komunista. Nag-Operation Romanov na.
16: Pinawa!
1: Yan ano man yung NBI na kay Bao naman kamo unsa ka importante nga itong itago ang pangalan sa tuang mga impormasyon nga nakuha po mga katropa sa tuang kaugalingon ng mga intel.
2: Bullseye!
1: Nga ano man kung si Indesar Duterte gusto mo mga sayot tabangan paniyon ni mga komunistang tibaghak ni mga sakop ni Satanas.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Tabangan pa inoon ninyo! Tungod lang sa hisgutan ng politika. Grabe. No? Diha, yun ta, ingon o magkaingon ta mga katropa o grabe. Dili yun ni Nanam pero grabe. Pero si Luistro, yung sa ingon ni Luistro mga katropa, eh kasi yung ICC, wala naman daw yung kinahanglan pa o kadaganing mga pirma-pirma pa.
16: Pinawa!
1: Pakaulawa ni presiding judge mga katropa si Chis Escudero. Ningon lang siya noted, but we are not the ICC. Maulawa na, ha? May gani, wala kaing na mga katropa o ganaganing magka nagkamali po kayo ng landas na inyo pong tinatahak. Akala nyo, nasa ICC po tayo, nasa impeachment court tayo ng Senado. And andito ngayon yung mga senator judges.
10: Bullseye! Bullseye!
1: Wala po tayo sa ICC. Ano ka ba? Luis Tro?
10: Bullseye!
1: Pakita rin si Luis Tro. Ako, ganahan mo. Ano, tanaw niyan, dagway, mga katropang mag... Ano? Mura ka niya, bago lang naayo, ganyan mga katropa sa mental.
16: Pinawa!
1: Saan mga prosecutor, mga katropa? Salig lang yun mo ba? Ano siya nga, we are winning. Oh, grabe ba kayo kanang spirit of the glass mga katropa nga mo claim mga katropa o kanang winning na sila. We are winning, gumikan kay napalusot nila ang gusto, may kalabutan sa article of impeachment, napamatud-an gyud nila nga authenticated gyud, authentic ang katong video. O, may nireklamo sa video. Everybody mga katropa, ang video kabalutan na nasa social media. Ang authenticity mga katropa nga ginisgutan dito, ang manner din

0: tao. Direct na threat yun. Ha? Pero anong sagot niya? Out of outburst and disappointment lang po yun. Eh bakit kay Indesar Duterte Carpio hindi mo i-apply yan? Hindi mo ma-apply yan, ha? Kay Indesar Duterte Carpio.
1: Bullseye! Diba? Bullseye!
0: Kung ikaw pwede, pero si Indesar, dili. Ay.
1: Bullseye!
0: Pagkaklesot. Gloria Malala Apelo, good morning, listening XFM Davao Digital Bullseye. Have a blessed day from Bayugan City. Good morning!
2: Good morning!
0: Share done. Salamat kayo. Jing Pigarido, good morning. Mga katropa, God is good all the time. Angel Comania, good morning. And Elmer Curioso Cabillo, good morning. Ernie Punan, Mayong Buntag, Shalom. And Rony Piho, good morning. Mga katropa. Randy Santisas, good morning. And Tristan Wyatt Gulay, mga katropa. Balik na human sa tuwang The Secret of Health. Kaoba na ito, mga katropa. Diya si Doc Remili Tuuy. Palahita o niya taod-taod mga katropa sa itong pagbalik at itong isigutan na po ninalimutan yung flood control project ghost project mga katropa sa flood control. Nalimut na sa trillions of pesos nga nawala sa tuang panudlanan sa tuang inang bayan kay gikurakot kini mga katropa sa mga cohorts din sa DPWH, sa mga naakaroon din sa Kongreso, ang mga malita gangs mga katropa. Nalimta na nato ni arang-arang kay ang ombudsman nag-anunsyo mga katropa nga at last ilan daw ang kasuhan kung namatod pa si Romualdez et al. Ato ni istoryahan mga katropa sa tuwang pagpadayon human sa tuwang painomdom o ingon man sa tuwang The Secret of Health. Standby mo ha mga katropa kaya lang nag-iskutan paglamit na tapot tayo pajikas ka mga katropa. Mangutan ako sa inyo niya tatawad mga katropa ha. Pangitain na lang mga inyong kinigtubag kinsa tong inspired sa ICC nga prosecutor.
3: Pinawa!
0: Unya, tubaga na mga katropa. I-text kini o tawag ka mo sa tuang hotline mga katropa. 0969-3-0537. Human sa tuang The Secret of Health. At ang oras! Alas 7.58.
4: XFM.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
9: The Secret of Health.
8: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
9: Santon Plus Gold
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga

0: gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sanzone Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sanzone Plus Coffee Mix. The secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Sanzone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sanzone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Sanzone Gold Herbal Capsule og Sanzone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Sanzone Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Sanzone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Sanzone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Sanzone Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Sanzone Plus Coffee Mix.
2: Sanzone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sanzone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Sanzone Gold Herbal Capsule, ang Sanzone Vitamin C, ang Sanzone Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
2: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices nga dili kinagamit.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Kabalo ba kamo nga ang Sanzone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.